0: Sistema para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag babuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
6: Di, pre. Musta po lang kagabi, pre?
7: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Dikasin.
0: DTX 500.
9: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa Rami lang pinout ang akong dugahan. Nang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
0: DTX 500!
3: Mabakal sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: May puso.
7: Foro de los Pueblos.
8: Roldan Besana Villarreal.
7: Para sa Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: 6 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Oy, good morning lang sa mga suki naton nga nagatutok ha, samta nagkapi-kapi DTX Coffee Mix. Nagapamati diri sa K5 News FM. Ay sa Tonggala, good morning diri sa Blasco Pilar ni Ka-Christine Diseo sa Tuburan Maayon. Mamairin Macario maing aga kay Mario Alfabite diri sa may barangay Inso Arnaldo. Kaupod kay nanay niya Marilyn Alfabite. Good morning, Ma'am Rhea Umbas Calino Balbona kay Liwayway Bartiso maing aga. Rowen Buendia Alunsagay, nagamonitor naman. Tristan Wyatt Gulay, salamat gid sa pag-monitor. Joven Duga Bisorio sa Badiangon President Ross, nagapamati naman. Ma'am Dolores Abilarde, Ma'am Elsie Acuña, good morning Ma'am Elsie, salamat gid sa pag-tutok diri sa aton sinigapag pangalagad. Arlene Onyada Basa, maing aga Ma'am Arlene, salamat gid sa pag-monitor sa aton sininga mga solid kagsuki nga mga ka-K5. Kay Ma'am Aisa Tonggala kag Antonio Mestre Bulanio, salamat gid sa pag-monitor mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kag sa mga ka-K5 naton pero milang constipated, gina-suffer sa diarrhea, no, ibalik ang balanse sa good bacteria sa lawas ta. Kopuntang klinika, complete spore biotics, ang spore-based ga probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria mga ka-K5. Para sa healthy nga channel, tinga lawas, klinika spore biotics ang kaupod naton. Kaupod sa DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag DTX Liniment Oil, ang Clinica Spore Biotics, available gina sa mga butika, malapit na sa inyong lugar. Mabakal man yung online, mga ka-K5, kag syempre, mabakal nyo man sa sentro sa balaligya andra mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Rose City, tabok sang PLDT. Tanda na, ikang lawas ang ligan. Yara mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, inyo gid masaligan. Balikan taton connection with the K5 Rodney Delanon, direkta dere sa may Plaridel Street sa Barangay 8. Mga ka-K5 angot sa situation sa Gyapon sa mga fire victims dira, no? Balikan ta K5 Rodney, go ahead. K5 Rodney.
10: Yes, K5 Rodney. No, sa Subong, ari ko din mismo sa area kung sa diin na
1: nagaluntad ang sunog sa Domingong Adlaw. Kung makita mo sa akon nga palibot ka kay Paroldana, tupok yun na na, no? Considerare, nagabalang daybangday ang mga SIM, mga piladirik ka, mga pagkabutang, kagsubong man ng mga panapton, may mga pompa, kagon ano pa din ang mga pagkabutang pagit ka kay Paroldana. Kag-ari, no, kung makita ni mo, piladirik ka mga fire victims ang sasubong nag- may ginapangitan sa ilang mga pagkabutang, no? Kaki 5 Roldan. Bangon niya, ini, amo ni mismo ang area sa ila siniman nga balay. Kung kita mo ang kalaparon sa area kaki 5 Roldan, no? Hindi siya masyado gid kalapad. Kung siya medyo gutok sa kaki 5 Roldan, no? Kagaman na gani, ikit-ikit gid ang mga balay. Kaga sandig diri sa pahayag sang sining pila ka mga fire victims diri mismo ini nga SIM ho, ini siya nga SIM diri naghalin ang kalayo. No, halin siya sa ibabaw ka kay 5 Roldan kag naglatay na siya padalom. So diri amo ni ang KTV bar ka kay 5 Roldan ka konsa din diri halin mismo ang kalayo. Diri unang nga nag i-grab no ang kalayo ka kay 5 Roldan as nga nagpanglatay-latay na ini sa pilaman ka mga kabalayan na mga kaingod diri nga mga balaya. Kagamon nino ang area diri sa Subong kay 5 Roldan wala pa siya malimpyo pero gin pang tumpok-tumpok na ang mga SIM kag mga pila diri ka mga bakal no kag mga panapton ka kay 5 Roldan. Kag no kay 5 Roldan sa pagpangusis ato dito kay punong barangay Castor Halls Bialin iya diri gani ginapahayag nga pagatinguan nila nga mga opisyalis kag subong man sang city government nga mahatagan sang nagakaigo man nga aksyon kagabulig ang ining mga fire victims. So yari ang pahayag ni punong barangay Castor Halls Bialin sa aton ini nga na interview.
10: Advisor ko kinala ka kami yun. Kung ano, gitang yung advisor ko kay kahapon, nag-insulod na mutang area. So, I don't know kung ginabirify pa namin kasi ginagang mutang nga rin. Base kong pagkita sa makabalik, pero muna nga wala pa kita na idea kung ano pa ang plano ni Mayor kung base ko taga-amas na sa ato sa City Community Housing. So, so far, so kung sir, wala pa makita sa kapikit halin sa atong kinalangga ng Mayor or sa housing natin. I think, base kong this day or next day, kasi makatumos na sa aton. So, hindi lang naman pala kung ano nila kapag para sa mga victims. Pag mga pang-evacuate, no? Yung madirigi ako, no? Pariyos na nagigan na ito, no? Ginalagaan na ito, no? Kung anong kakulangan nila ng mga pagkaon, no? Ginamidyosan na ito sa barangay ko. Pag kung sino mga magabulig diri, okay, no? Ang akong evacuate diri. Ito sa opisina sa ni Congressman Howard, nagpadala mag ribugas kag Kitman nga para ibulig sa ila. So pinapasalamatan ko din sila ang aton nga city government kag sa mga staff ni Kong Howard kay Kong Howard, salamat gid no. Kag of course sa aton pinalangga kami or kaari gid opisa pagkasunog kag until kahapon hasta subong ara gyud ko na pagpamamusta kag pagkabalaka sa mga constituent natong mga biktima.
11: Pila gani adik ka pamilya tanan?
10: So adiri sir, amo na finalize si 11 families.
11: 11.
10: Oh, 11.
11: Composed of how many individuals?
10: So, ano?
11: Pila ka individuals?
10: Ang individuals na ito, mga total of 57 na.
11: Ah, 57 so, dito gali.
10: So, doon nagkwan siya. Nagadubli siya sa nagligat na ako.
11: Oo. Oh. Oh, pila gani ni ka mga panibalay ang natupok?
10: Unsi ka balay.
11: Pwede recap ang mga supply abis ang pagkaon, tubig, basta.
10: So, ang mga supply, no, barangay anay ang nag-sustain sa ila,
11: mm-hmm.
10: no, hanggat makayas ang barangay nga pagkaon, ini sinatanan. So, pakanuna mo, kutob sa masarangan sa ako nga council, kutob sa masarangan ko, kaga may mga bulig, may mga bulig man na ibang na nag-aabot sa ila, na ilang mga magkilala na gabulig sila. Pero, as part sa ari sila diri sa amon, sa daycare na mo, sa obligasyon na mo, no, na mag-bulig sa ila, kapapakao sila, hanggat makaya pa na mo na ako ng basila, pulugay abagala kita para mamagal sa isa kanya.
11: Tanan din sila ng mga fire victims kap arigid diri o kung
10: magiban niya? Arigid sila diri tanan, no, mostly arigid diri tanan mo na nga, hindi mas sila basta-basta hindi porte sa yanda nga chimpo kay balaan nila ang mga nagabulig sa ila no umpisa sa mga pila ka mga weeks dapat arigin sila kaya individuals may nagabulig sa mga private sector na individual ang pagpanghatag no so dapat arigin din sila kaga muna akong advice sila nga dapat arigin sila dito na
11: sa sila gitna na nagastay diri wala sang kung nana sa ilang mga himataan
10: diri nagastay sila may mga kung wala may ari man diri isa ka pamilya nga gitpaistihan lang pero nagapuli man sa ila nga ugangan for the meantime lang ana pero may bilin gyapon diri.
11: Oh, okay.
10: So wala pagid ma'am kami idea, no? That's why nga ginahulat ko lang ang aton nga city government, aton nga pinalanggan ng mayor, kay Banan Mania, no, ang ako nga sitwasyon before until now, nabatsyagan niya man kung ano ang kabudlay na mundri na para mag assist ining mga victims ni okay lang ni kung mga isa ka pamilya, pero nakita na ito ng damo, I hope na mapadali man, no, kung ano man ang decision sa itong pinalanggan ng mayor na mabuligan ining mga biktima kung ano ang maayog para sa ila.
11: May panawagan ka ba para sa atong rin ng mga kautoran man base may gusto kang ipanawagan?
10: Sisto, salamat ki sir. Sa panawagan ko sa akong mga constituent, no? Pag hindi laman sa akong constituent, kutog sa makabati sa akong matingog, kagtanan nga nagkapamati sa inyo sa ilang programa, no? Agabay pa listen learn atong tanan na ang tanan nga bagay ng mga electric, ng mga substandard na hindi dapat natong pagbayaan kung gamito naton kay ina ang pisan sa cost sa atong pagkasunog sa atong panimalay kaya hindi lang kita magkumpiyansa, no? Wala na akong mabal sa atong pumuluyo, no? Ari lang yan si Kap na kasuporta upo na kong council. Hanggat makaya ni Kap, makaya sa council, ari niya po kami para sa inyo hasta sa katapusan.
9: Okay, dalanggi day adjusta no ang audio sa aton sining patrol mga ka K5 para mabatian sa aton sining mga tagpalamati no ang tingog ni K5 Rodney dira sa may barangay 8 mga ka K5 no iulo adjusta lang aton sining connection diri sa aton sining pagpangalagad kiti way ko di mahimo no it's beyond my control mga ka K5 plastar tala na karon dugay dugay no para karon nga mas klaro kay kanugo no kung naga dalagan kitang hindi malang mabatian ang audio mga ka K5 so lagat-lagat ton ta natagan ta sang bastante nga panahon aton sining technical kaga nga aton sining field nga mag istoryada kung paano nila ni ma kayong audio nila da no mga ka K5 no kay ka subo ni no sa sina tabo nga sunog dira sa may barangay 8 kadua na eh strike 2 na mga ka K5 pagad kadua na gid ni nga natabo dira sa may area San Plaridel dira una sa may unhan lang da sang lodge ining pangadua naman natabo nagligad ga Domingo ining may lagusan or ining area da nga may lalapsan before kagi pada sa kita dira sa una lapos eh may lagyan na da nga gamay halinda sa Plaridel nga pwede ka to kalapos sa may Ross Avenue. I don't know kung aara pa na dang alagyan subong mga ka K5 pero dira gina sa liyosang dako da nga clinic mga ka K5 no? So kadamo sa mga pamalay nga nagkaladalahig dira sa area pero tikwa ni kung lang taon ta leksyon man eh para sa tanan mga ka K5 ga dapat maghalong gid kita sa sunog no halong gid kita sa sunog mga ka K5 kay hindi ta mapaktan kag isa pagid sa mga concern nga ginalantaw ta ang mga pag-park sa mga salakyan sa igadsang dalan nga nag-obstruct sa pag-responde sa mga bombero. Balikan tanay si K5 Rodney. Okay na yung audio. K5 Rodney, go ahead.
1: K5 Harold, ano? Amo to ang nangin na kabahin man sang pahayag ni punong barangay Castor Holes Pilin sang aton ini siya nga na-interview. Kagamunda gani ka K5 Harold, ano? Ginahulat man nila kung ano ang mangin na aksyon sang city government kung ano ang mahimo nga mabulig para sa sining mga fire victims kung din ini sila nga pagkasaluhon. Kagamumanto ka ina sang aton nga napakigangutan na ang isa sa mga fire victim ginapahayag niya nga gina-profiling na sila sang National Housing Authority o kung ini nga NHA. No, kagamo na, ginalagat-lagat man nila kasi Fiberdan kung ano ang mangin resulta sa itong profiling. Kaya kung sa matandaan tagid man ka K5 Baruldan, sa tinarikdan man itong bulan sang Hulyo, particular sang Hulyo 23, nagluntad man ang isa kasunog sa Sityo Luuban, diri man mismo sa may Barangay 8. Kaya kung sa diin, 11 man ito ka mga K5 Roldan, kagamo na gani, no? Masobra man to sa 30 ka mga individual ang apektado sang among sunog. Kag Amo to sa nga Sabado nga adlaw ka kay Fevraldan amo lang gid natigayon man nga nakahalin ang amo tong mga fire victims sa Mayatan sa Villa. Kag pagka Domingo nga adlaw sa masubo naman ni diri kag nagluntad ang panibag-o nga sunog sa kapariho man nga
9: Okay. Kay Fibrod, ni wala matingala si Kapitan nga do sundanay giding duha ni ka dako nga sunog di sa barangay July kag ining September lapitay lang.
1: Kay Fibrod no, hindi naman siya natingala pero kay ang habang niya gani kaangay nga siguro no hindi gyud mapaktan ka kay Fibrod nga subong sini ang madangtan sang iya siniman nga barangay. Rason nga nagapanugtong gid ini siya hindi lamang diri sa iya mga nasakpan nga mga pumuluyo kundi sa tanan na nga mga tawo no nga kon mahimo mag manginsigurista na gid para sa seguridad. Ilabi na ini nga may kaangtanan sa fire incident so kon nasunog agud nga malikawan ini no siguraduhon gid nga nakapangbugnot ang tanan nga mga appliances. Kaya, kaya, kay parang hindi masundan ang iniman niya sunog. Nagamunagin sigurado niya direk kay Fibrodan sa mga fire victims, katugtog sa masarangan nila ng mga barangay officials, igahatag nila ang tanan man niya pulig nga ilang makayanan.
9: Okay, sige. Salamat gid kay Fibrodney.
1: Update, may kaangtanan sa fire incident na naglunta diri sa Plaridel Street, Barangay 8, Rojas City, ini si KK5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
9: Maraming salamat na batian mga KK5, si KK5 Rodney Daban Dalanon, live dira sa may Plaridel Street sa Barangay 8. The same nga kalye kung sa din man nga natabo ang sunog last July 23. Sini nga tuig nagtupok man sang 11 ka mga panimalay. Isa lang kakalye, no? Lalakton mo lang halin to sa una nga ginluntaran sang sunog pakadto diri sining natabo nagligad ga Domingo or sining nagligad ga Domingo mga ka K5. May lang wala na dagdako pagidugang ang sunog no nga nagtupok sa madamong ang mga panimalay, no? Makabigta nag-squat lang na sila da, no? Kay I believe it's a private property but for so long years ginatolerate sila dira sa pag-istar. Although kanami isang lugar mga ka-K5, potential for business, potential for pagpatindog da sa mga stalls man, no? Or ano da ng mga makabig daton. Commercial structures, pretty for so long years, ara dira ga-istar ini nga mga residente. Tikon lang taon tabag, ulan to nakalampuas ang Barangay 8 na nakatapos to sa popo si Kapitan Castor Holz Bialin sa mga fire victims last July. Kay totally nakasilo na to sila sa may relocation nila. Tiara naman, no, may panibago naman nga grupo sa mga pamilya nga ginatatap subong si Kapitan, no? Mga ka-K5 to gudugod na challenge ginang Barangay 8 sini magkasunod gasunog na tabo mga ka-K5. Pero ti kabay pa mang election ini sa tanan. Sa tanan sa aton. Kag pangamuyoon tagid siyempre palayo kita sa sunog. Pero ang sunog posible matabo sa hindi ta mapaktan nga oras kag panahon. Panugyanta sa aton sini nga mga tagpalamati nga dapat i-check tagid pirmi ang mga saksakan, i-check tagid pirmi ang dalapugan, no, mga kandila da nga nakasindi sa altar kag iban pa da, even ang pagsindi nyo sang mosquito coil or katol kag pagduludapong bantayan tagid mga ka-K5. Mga LPG tanks da, i-make sure ta nga nakasirado inapirmi. Para malikawan tang pagluntad sang sunog. Kag sa mga salakyan, motor, angkar-angkar o kung tricycle, hindi tapagimuon nga parkingan ang higad sang karsada or mismo ang karsada. Kay karsada ina, sidewalk ina, alagyan ina sang salakyan o kung alagyan sang tao, hindi mo personal nga parkingan. Kung nakita nyo to nagligad ang nag-viral nga video, na-delay ang pag-responde sang bombero, kay may hangag nga driver sang salakyan, left and right ang ila parking sa kalsada sa ilang lugar. Kundi na-delay responding fire truck. Kagko mo wala na choice, sinagaid sang fire truck, kiti makabigta nga, kuan mo? Obstruction ang ginay mo sa kalsada. Kag valid ya, makabigta nga, ti understandable ang pag-responde sa mga bombero. Kikinanglan nila nga luwason ang kabuhi kung mga propiedad mga ka-K5. iti ikaw yay muon mo yung parkinga ng karsada o diri sa Roa City, very notorious ang aton mga dalanon. Very notorious. Not only in Roa City, even sa mga banwa sa Bilog at Capiz. Mabalaan mo na mag-drive ka ngari ka sa Capiz, mga ka-K5. Balaan mo na ginaya ko ngari ka sa Capiz nga man or sa Roa City. Hindi ka makadrive sa lakyan safely sa outer lane. Kaya nga man, it's either may buho, may poste, may gapark na sa lakyan, tricycle, or may gabaligya sa outer lane. Amo na, balaan mo na. Hindi lang ako mo nga kudog-kudog ang dalan, mabalaan mo na nga rakas ka sa Capiz. Kundi mabalaan mo na, kundi ka nakaagi sa outer lane, diri ka na sa inner lane. Kaya damo sa mga obstruction sa outer lane and even sa sidewalk, mga ka-K5. Balko ganito, mas matawhay pa mag-drive sa lakyan sa Iloilo compared sa Roa City and Capiz. Mas nami pa to magmaneho bisan damo sa lakyan, mas mayo pa to magmaneho matawhay kagdo hindi ka pa kulbaan gali. Kaysa diri sa aton nga anytime pwede ka kulbaan basi sa gairon ka, basi punduan ka gulpi, likuan ka gulpi sang motor, tricycle kag iban pa nga mga salakyan nga wala disiplina. Kag ang karsada ginimo nga ila nga parkingan mga kakaypay. Kadamo na sa mga insidente nga nagkainabo nga na delay responde sa mga bumbero, sa mga ambulansya kag pulis bangod sa obstruction mga ka-K5 sa dalan. 25 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 8. Hopefully no, mabuligan pagidugang ini mga fire victims dere sa Plaridel para makabangon man sila mga ka-K5 sa Ilasini nga nadangtan. No? Ining trahedya nga natabo dere sa ila sa Ilasini nga lugar mga ka-K5. I believe doon city government aragid do baga offer sang Ilasini nga pagabulig sa mga pumuluyo dere nga apektado mga ka-K5. Sa pila diri ka mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Sherry Ann Asibug Unarse, may aga salamat gid sa pag-monitor. Kay Noriel Posadas, good morning ka-K5 Roldan, watching from Tuyop, President Roas. Halong kita tanalin kahalin kay Noriel Posadas. Salamat gid sa mensahe. Patrick Matias Robles, may aga lang sa Lantangan Pontevedra, nagapamati ng Matias kag Robles family. Good morning man kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nag-monitor na. Kay Ma'am Roberta Patricio, nagapamati naman dire sa may Banos San Pilar. Salamat gid sa pagtutok dire sa K5 News FM. Kay former City Prosecutor Erwin Ignacio, sir, good morning. Salamat gid sir sa pag-monitor. Dako gid ga kadongganan para sa akon nga tinagapamati kagid everyday. No, good morning. Welcome back. Kon madayon na gid man ang postponement sang barangay and SK elections from November 2026 to November 2028. Isagid ang mungpong sa Magaantos for almost 2 years pa sa kapigado nga pagdumala sa barangays. Since Saturday, September 5, dulom na naman gani. Dulom na naman ang kalihalin gabuan pagkadto diri sa mungpong hasta kagabi. 3 nights na gatag ligwa sa mga malain ginahawa kag delikado sa motorista do baryo na diri sa kadulom. Ang kali, ang pinabayaan nga barangay. Baw, terrible. Way, pagidagali na ma-address na. Tukulaw ay mana nga, tipirme lang dulom kali nyo. Kung mga kali sa iban nga lugar, perti kapawa, adyustang kali dal sa mungpong, perme lang ginareklamo nga madulom. Hopefully, aksyonan sa mga opisyal sang barangay, no? Hindi kita manginbuta kag bungol sa pag-address sa concern sang pumuluyo. Kay una bes, obligasyon tayo na. Kay kunway ka man danag ako-ako nga magpungko sa posisyon, ano man ang posisyon mo da, kapitan ka man ukon kagawad, tiway ka man daging buto sa tao, galing nag ako-ako ka da sa responsibilidad. Ti karon may responsibilidad ka ngay mo ng trabaho mo da, magtatap sa inyong sinig barangay. Dapat ga-action kita sa concern sa pumuluyo. Kaya mo ng problema da, kiti do almost piho na ni nga mapaiway ginang eleksyon sa mga barangay nga badly managed, no? Ti ma-suffer pagid ka mo sa another years sa hindi maayo nga pagdumala. Pero sa mga barangay iya nga maayo man ilang mga opisyal, makabinipisyo ka mo sa maayo nga liderato sa inyo sining mga opisyal. Pero din sa mong pungo kadamo gid sang reklamong pumuluyo da. Oh, ambot ha? Hindi kung di ta katakod sa trabaho ta, itugyan ta sa iban nga magkasarang. No, kalaw ay manangati, halos adlaw-dlaw, may reklamong pumuluyo. Hindi kung di ta katakod, di na ta kasarang, pa why na lang ta kagyatag ta sa iban na? Maying aga man kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado nag-monitor kay Greg Steven. Maying aga, sige, salamat gid, appreciate ko gini mo mensahe, Sir Greg Steven. Direk sa Sapian, sir, no? Maying aga lang da sa mga taga Sapian. Salamat gid sa pag-monitor. Si Ma'am Roberta Patricio, maying aga, Geraldine Onato, salamat gid sa pag-tutok, mga kagay-pay. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sang Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Pagbalik ta, duga nga mga balita, ibalon tabing presyo sang gatong o badyos na mahulag na naman mga kakay-5. Balikan ta na, diri sa aton siniga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanuto.
12: Foro de los Pueblos, KK5 News FM. Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Nagamaya na akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadulaan, ginabatsyag sa lawas ko.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
15: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
16: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
17: Punggod kag rashes?
18: Mag DTX 500.
17: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
18: DTX 500.
17: Bakal na sa mga butika.
12: DTX 500.
19: Dina kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywang.
20: Sa kadlo ka mag-inom
21: sa DTX 500.
19: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
21: Subong kamusta?
19: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo
12: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ogali C.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
2: DDX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend the Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangakon ng problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar, kagdag-untat ang paglapda sang ako.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
14: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
13: Kay may barato balaya nga butika.
14: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
15: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
13: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
14: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
15: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
16: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
18: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
16: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
19: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Puro de los Pueblos.
22: Roldan Besana Villarreal.
21: Para sa Puro de los Pueblos.
22: Puro de los Pueblos.
23: Pabalik diri sa Puro de los Pueblos. Sa giyapon ko po sa inyo ka K5. Roldan Besana Villarreal.
21: Puro de los Pueblos.
23: Kung may mga mensahe ka mo mga ka K5, ipadala ina diri sa itong sinigapag pangalagad K5 News FM Rojas. Agad ba basa tayo yung sininga mga messages no diri sa itong sinigapag pangalagad mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5 ginadulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kag sa mga mahilig magpangapik o po daton DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee, mga ka-K5. Good morning sa Standby Patrol, good morning sa mga naga-monitor diri sa ton sinigapag pangalagad. Ay, kay Sir Greg Steven. Naga-monitor na. Thank you gid sa pagpamati, Sir Greg Steven. Ha? Thank you gid sa pagtutok sa K5 News FM. Dira sa Sapian. Kag kay Mick Villaruel. Dira sa may barangay Libas. Naga-monitor naman. Thank you gid sa ton mga suki ng mga ka-K5. Check tanay. Kay Mayara naman sa posible movement sa preso sang gatong. Kay Subong Martes. Ano Subong Martes? September 15. Nanad kita kada Martes, dua lang mana, it's either magsaka o kon manaog ang presyo sang gatong. Mayara ba gani nga iban nga nagabulubanta mga ka K5 ba posible basi maglabot pa sa isa kagatos ang presyo sang kadalitro sang gatong mga ka K5. Kay manti subong hindi istable ang sitwasyon sa Middle East ato gaman sa nagaparay nga tensyon ilabina sa tunga sang Iran, Amerika kag Israel mga ka K5. Kag ang gumuntang sa Gyapon hindi sa Gyapon niluway nga pag-agi sa mga oil tankers sa Strait of Hormuz, mga ka-K5. Pila ba lang ihulag sa presyo? Reaksyon sa mga motorista kag sa publiko? May detalye si K5 Myla Vasquez Fuentes.
16: K5 News FM Live Report.
24: Dako nga pagsaka sa presyo sa ang gatong ka K5 Roldan ang ginpatuman subong adlaw sang Martes. Kung sa diin, diri kita una sa may Shell ang presyo na karon sang fuel save gasoline yara na sa 87.50 centavos o kon 87 pesos and 50 centavos. Nga sadto yara lang ni sa 81 pesos and 80 centavos. Ang V-Power gasoline nila, 88 pesos and 50 centavos. Nga sa to, 82 pesos and 80 centavos. Ang fuel save diesel, 95 pesos and 70 centavos. Nga sa to, yara lang sa 91 pesos and 30 centavos. Ang V-Power diesel, yara na sa 101.10 centavos. Nga sa to, yara lang sa 96 pesos and 70 centavos. Sa Caltex naman, ang ila siniya nga diesel yara na sa 102.50 centavos, nga sadto 98 pesos and 10 centavos, ang ilang nga diesel 102 nga sadto yara lang sa 96 pesos and 30 centavos. Pag-abot naman sa Petron, ang ila siniya XCS yara sa 83 pesos and 50 centavos, nga sadto 77 pesos and 90 centavos. Ang diesel nila yara na sa 92 pesos and 10 centavos, nga sadto 87 pesos and 70 centavos. Kag ang diesel nila, or ang turbo rather, 95 pesos and 10 centavos, kung sadto 89 pesos and 70 centavos. Naibaluan, nga naglabot sa 5 pesos and 68 centavos ang ginsaka sa kada litro sa presyo sa gasolina. Kag ang kerosene naman, naglabot sa 4 pesos and 62 centavos ang ginisaka, kag ang diesel yara sa 4 pesos and 31 centavos ka kay Pebrol Nan ang ginsaka sa presyo sa gatong. Dako karon nga pagtilaw ini para sa mga motorista sa tondring interview kay Bob, isa ka tricycle driver, iyan ay ginpahayag nga wala naman ni sila sang mahimo pa kung magapatuman sang dako nga pagsaka sa presyo sa gatong nga kumpanya sang langis, kag sunod sila yara sa langis sa aton or sa ilaman ang pamaagi kung paano mag-keynote sa mga galastuon kag pag-budget kay Five Rogan pag paigo-igo sa ila siniyang kita, no? Sunod diri sa iya nagkakita lang ni siya sang 500 pesos sa kada adlaw, ginatugungan ni niya sang duha ka litro ang mabili ni sa iya, yara na lang isa 300 pesos. Kag amo na, no? Kag pangabay nga kuntani sa masunod man nga mga sinimana kung nagpatigayo naman sang pagbuhin sa presyo sang gatong mabuhinan kag dako man ang iiban ka kay Pag Rogan. Yari ang kabayan sang payag ni Sir Bob, isa ka tricycle driver sa aton nga ma-interview.
0: Siyempre, medyo masakit ang saman nga nagataas ang gasolina kay kung magbiyahe kami, medyo pigado na gitang ano, kita. Ipangit sa kataason.
1: Sa imo si ni Sir nga pagbiyahe, mga sa isabi kadlaw, magbiyahe ka, pila imo nga kita, pinakadako, sir?
0: Pinakadako, mga 500 to 700.
1: Oo, ang
0: gabi lang sa nagbiyahe.
1: Oo, dayon, kung ano, pila na ang imo magasto dayon, sir, ang ginapagasolina ni mo?
0: Balik sa bilog na daw ng mga biyahe, magasto ka mga 3-4 litro.
1: Ay, say mo kita, sir, nga 500, bastante ne, or may mga...
0: Ang gede, kaya siyempre, nagmahalang gasolina, kaya kita, ang ganubo man siya.
1: Inyong mga panggasto sa balay, sir, kamusta kung muna ay muna papauli, dabi?
0: Sige lang, mapagwigo man kung kuhan, ha, kaya wag man may mo. Ano lang na eh, tsagaan mo lang kung anong kita mo daw.
24: Na batian ka kay Fabrol Dan ang pagdag ni Sir Bob, isa ka tricycle driver sa ngaton ini nga ma-interview may kang tanan gani sa ginapatigayon or ginpatigayon nga pagsaka sa presyo sang gatong subong nga adlaw sang Martes ka kay Fabrol Dan.
23: Okay, so sa inyo paglibot kay Five Mayla, sa imo sinige paglibot, may kwan bala? May tawag ni ano kadamo nagapatugong?
24: Sa subong ka kay Fabrol Dan, ang sitwasyon sa mga gasoline station, malaka na ka kay Fabrol Dan. Kaya sa nakaligad man ito ng mga simana, nakahingabot man sa pagpatugong ang mga motorista, ilabi na ang mga tricycle driver ka kay Fabrol Dan. Kaya subong masakit-sakit ni sa bulsa para sa ila, kay santo nagataas lang sa piso, tub-tub, 2 ka piso. Pero subong niya, naglabot gini sa 5 ka piso ang ginsaka sa gasolina kaki 5 Roldan.
23: Okay, sige.
24: Inisi kaki 5 may labas kas kwandas para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Kapis sa K5 News
23: Atan. Maraming salamat K5 Mayla sa gindulong balita angot sa pagsaka naman sang presyo sang gatong sa bugos nga pungsod ang saka sa gasolina ba naggagin kulang-kulangan pa nila tani ginimo na lang nila 6 pesos per liter noong saka sa presyo sang kadalitro sang gasolina nagtake effect na niya kay ina around 6 o'clock sa leading and major gasoline stations. Ang gasolina, 5.68 ang ginsaka. Ang kerosene ang ginsaka, 4.62. 4 pisos kag 62 sentimos. Ang krudo, 4.31. 4 pesos and 31 centavos per liter ang ginsaka, mga ka-K5. Dako-dako man ni nga kwani palasano ni amo na nga kagabi pila ka mga salakyan. I don't know kung na-monitor ini kagabi mga ka-K5 pero kadamo no sa mga bikulo kagabi nga nagkwani nga gaw patugong para hindi sila mabot-abutan sa mahal nga presyo. Mga ka-K5 sang big time mo nga saka sa presyo sang gatong padamluton ka sang rollback nga piso sa lapi no sa sinintim.

basta magsaka ang preso sang gatong, mga ka-K5, no? Gsaka man ang preso sa mga balaklon, mga services kag iban pa. Tanan gidaya kwan, tanan gidaya pektado, no? Tanan gidaya mga ka-K5 sa aton sini nagakapektuhan bangod of course no ang cost of transportation nagamahal ti ipatong ina sa mga kompanya mga ka-K5 sa ila sini nga gina-deliver nga goods and services mga ka-K5 amo nang mambalta ti ang apektado lang sang saka sang gato nga may salakyan no tanan kita apektado bisan ga bisikleta ka pa bisan ga gutos ka lang presaton mapektuhan kita every time magulag ang preso sang gatong mga ka-K5. Kag while nagaatubang kita sang krisis sa ekonomiya, grabing inflation mga ka-K5, divided ang atensyon sa aton sinig gobyerno, hindi naton matutukan ang pag-uplift sa aton sinig ekonomiya, hindi ta matutukan ang pagbatak sa estado sang ordinaryo nga mamumugon. Bangod divided ang atensyon sa aton sining gobyerno. Masyado kita nagatutok sa mga bagay na hindi importante. Magluwas sina. Masyado man kahinay ang pagulag sa pagpasabat. No? Mga ka-K5. Sa paglagas kag pagpasabat. No? Sa pagpasabat mga ka-K5 sa mga may kailabtanan sa anomalya sa kinawatay sa gobyerno mga ka-K5. Kaya man ang nasiling naton sa aton si magkauturan ng mga tagpalamati. Every 3 years, every 6 years, ginatagan kita sang gahom nga mabag-o ang dalagan sa aton sining pungsod, ang dalagan sa aton sining syudad, probinsya, kag aton palibot. Puro kun kaisa ginauyangan talang ini nga mga bagay. Ginauyangan talang in the sense kiti sagita kabuto sa mga trapo, sagita kabuto sa mga wala man sang inimuan, wala sa mihura. Sagita kabuto sa mga kawkawan, mga kawatan nga ras poder mga ka-K5. Kay kada eleksyon, tida lamang kamo sa 500 gag isa kalibo mo. Tisan o pa kita ay magaulag. Ina nga kun kaisa gahom nga ginatag sa ato ng aton kinamatarong nga makaboto. Ginauyangan ta. Dason kati ko nag-iigod ang aton ekonomiya. Hasta malang kita sa kumud-kumud. Why man kita sang mahimo? Kati mga leader gaginapili ta, mga incompetent. Hindi kay srot. Hindi kay pabol. Yan yung aton sining eleksyon nga luyag i-bilin sa aton sining mga kautoran nga mga tagpalamati. Ano man nga gahom nga ginatag sa aton, ilabi na nga aton kinamataro nga makaboto mga ka-K5. Hindi tagid pag-uyangan. Hindi tagid pag-usikan. Bangod, mayara kita yasang kinamatarong sa pagpili sa mga leader. Although ati wayman sang magic formula, ati makasiling ta totally makalubad gid ayon sang problema tas kay mulon or makapaayo sang dalagan sa ekonomiya ta makapaganagan sang grabbing inflation mga ka-K5. Pero kung maayo ang leader nga ginapili ta, makatumar sang maayo ng mga programa, mga ka-K5, para sa benepisyo sang pumuluyo. Hindi iya nga magtutok sa mga wala pulos ng mga bagay or even mangin cohort pa sa nagakatabo nga kinawatay, mga ka-K5. Sa nagakatabo nga kinawatay sa aton sinig gobyerno, nati sila iya sa poder among nagamanggad, ganagamanggad,
while kita yang mga kubos na

0: pabilin nga imol kag amolan perme ang ginapigos. May paganing matamad kag wala sang ambag sa society. Mga kriminal kag iban pada damo sang benepisyo nga ginabaton while kita iya nga nagabakas para hindi magutuman mangin mapuslanon kita. Kita pa perming nalilimtan mga kakaypay. Mientras tanto, minanalang kita. Kaya mo, minanalang kita. Tido ka talaka. Ano yung dugang din mga balita, mga issues, kag-impormasyon na wala tamatagan ligwa mga kakaypay. Bantay nyo sa iba natin nga pagpangalaga, dire sa K5 News FM Rojas. Nain ka opo dato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy Tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh Extend Food Supplement for Men Kag, and DTX Liniment Oil. Padayon nyo ngay follow ang K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross at Digital. Lagod oras-oras, updated ka mo sa mga balita mga ka-K5. Salamat gid sa inyong pag-upod sa isa naman kedisyon sang Foro de los Pueblos program mga ka-K5. Pilibati kita sa Gyapon sa masunod daton ng mga pagpangalagad diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa aton Station Manager ka-K5 Ami Berondo, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Gagabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Extend Food Superman for Men.
18: O si Rosan, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-ahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
12: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanina, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko lugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko
20: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
12: DTX 500. Bakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid interval sa imong pag-out? So, minding pa, mga kalas city, dapat manyaga kalas busi, manya po ka alas.
5: So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangot na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
7: Dambo, no, mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gini carots.
7: Oo, hindi lang carots, mga doktora.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, at ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nolo.
8: Sala ang solusyon.
4: Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sali nga, mabalaan yung mga flowers na damok ko ba yung
8: likwas.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement celebration is the complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa nutrition.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, kung ang itad mo bla 50 na, kapaligin na garilyo ka, palainom ka, grabe ka magbisyo. Uy, dapat may cancer screening ka na ha. Makabatsya gani kapag palanakit, sang imong tiyan, may mga bukol-bukol ka mahikapan, palihog magpakonsulta sa amon nga clinic. Oh, ara may mga clinic kami libre man lang na for cancer screening. This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
10: Di ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa bat, Sir GP. inom adlaw-adlaw detects 500 kag mighty sea. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Imagine lang, grabe ang antioxidant sina. Ang detects 500 kag mighty sea ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag syempre anti-inflammatory.
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: Anyway, malawig ang listan, Sir JP, sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina, gan isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Nahunta, Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sa tanan nga klase sang kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo, kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular, leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia, kag madamo pa.
9: Grabe, ano? Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs. Grabe, no?
10: Pero hindi pa uling tanan, no? Inom detects 500 kag mighty si agon amat-amat nga makabawi ang imo nga baga, no? Next is obesity. Ang sobra nga tambok sa lawas, Sir JP, ang associated sa 3 sitanan ka mga klase sang kanser.
11: Fat liver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momodikasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
10: Same with insulin resistance and inflammation. Tikun nga inom ka DTX 500 kag mighty si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag, kag luwas ka sa gitawag diabetes.
9: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapa-cancer man,
10: dapat yan, hindi gid magpasobra.
9: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang atong panit. Tikun
10: produce na free radicals ya.
9: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin.
10: Te, sa mga gabulada, traffic enforcers, mga ano ni porters,
9: construction workers
10: no, pamati, no, inom gid DTX 500 budgete kag mighty sea or pure sea, confirm mi kag bulad sa init. Next nga makapakanser, Sir JP, is alcohol.
9: About
10: once nga ma-breakdown ang alcohol into acetaldehyde, kag ini nga toxic chemical ang magdamo sa imo nga cellula. Ini ang nagadamit sang DNA kag nagakos ang mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, larynx, breast, liver, and bowel cancer.
9: Pagkadamo.
10: Kadamo-damo lang gito.
9: Ari pa, air pollution. Ang mahigko nga hangin nga puno sa harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa, kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty sea for cancer prevention.
10: Ibat budgetan gina nila, Sir GP, no? Ang infection, Sir GP, ang nagapakanser man. Sabi nyo, ang kagaw, hindi makakanser, makapakanser man. Ang HPV or human papilloma virus, kag ang herpes virus, ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
9: Wow.
10: Subong man, ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers, ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag mighty sea, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus, si Sir JP, ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 mighty sea or pure sea. Sarang ini batuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 mighty sea or pure sea.
9: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk, kaya isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals. Of course, ang pagpaminta kag pag-welding.
10: Ang una na nga ginikanan, Sir JP, wala pa nga mga muna nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
9: That's why G900 ang edad.
10: Oh, kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanantaran, arang mga ga-generate siyang free radicals. Pero, biskan pag-inom, ano, DTX 500 kag mighty sea, wala budget.
9: Matiyagan ko kung naara si Adan, mga ayot ni sa itong DTX mo.
10: Sa subong nga moderno nga panahon, Sir JP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamaturan. Hadlog kita magkanser, pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang ang importante rin Sir GP, dapat inom yung DTX 500 kag may si adlaw-adlaw. Amo niyang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress kag yung pinaka-importante, inom yung DTX 500 kag may TC or pure si kada adlaw, and you will be cancer free.
9: Ay, kapos lang magalilikawan ng cancer.
12: Punggod kag rashes?
13: Mag DTX 500.
12: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
13: DTX 500.
12: Bakal na sa mga butika.
9: Para sa dugang pa nga mga benefit sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag labi na sa mga mag-asawa. Isa sa mga madamo nga mga rason kung nga nagabulagay ang mag-asawa, among hindi mahimo sa ang bana ang iya marital or sexual obligation sa asawa, subong man ang asawa sa bana. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kag adlaw, updan pa sang pagkaon sang utanong kag prutas, mangin magamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imo manoy bilang isa ka lalaki. Agod mangin kampyon ang performance sa kama, mag DTX 500 kag Mighty C ka.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kiniining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. May kilala ko na.
9: Kilala ko man.
10: Nahulugan naman niya upod.
15: Mahigo bala ang imudugo?
16: DTX 500.
15: Masamig ka bala ang energy?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo.
15: Gasa masami.
16: Amo naman
15: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain niya energy?
16: DTX 500.
15: Masalika DTX 500.
10: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. Insert na magtindog si Manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sang lawas mo. Tikong pala inom ka pag or magpalakaon ka damo antioxidant nga pagkaon or palakaon ka gulay, palakaon ka prutas or pala inom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sang imong viable sperm cells for pregnancy.
9: Wow.
10: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag may TC.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanubo.
16: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masalika.
16: Epic.
15: DTX 500.
17: Sa isang kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay, galik na. Ang mga cook.
9: Permi-init, no?
10: Permi-init ka damage sa kwan.
17: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. No? Bangod ang sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
10: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
9: Juices. Gusto.
10: Kay once nga damo juices, damo antioxidant, isubong may DTX 500 kag Mighty C.
9: Ang na problema ang sanya. Masunod din nga mambalya piho giniki bagol ni nakahimo mo.
18: Ano lang nga Sir GP ang sexual obligations sang mag-asawa, no? So dapat i-remit mo tanan, no? Kay basikulang bla remit
10: give it all.
18: Tagdahan ka. Ko ang quality nga ano no nga pakigilawa Sir GP sa tunga sang mag-asawa. Naga ano ini, hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga erection. Involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no, nga naga amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir GP, may mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana no. Mm-hmm. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permis sa ginatawag naton nga mood swings. Mm-hmm. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances. Mm-hmm. No. So dapat mag DTX 500 kag might see para mayo ang imo performance. Mm-hmm. No sa kung in kaso gid man mag-perform kamo sa imo asawa. Kaga husto si Doc Sam no nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga ang isa ka sperm hindi na maka fertilize ang ginatawag naton nga ovum. Mm. Sir JP no. Mm.
19: Para sa matilo nga dugo,
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo,
20: DTX 500.
19: DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo nga tayo,
20: api kanunay,
19: DTX 500.
20: Masaligan,
19: epektibo,
20: DTX 500.
18: Kag ang free radicals naman niya sa mga kababaihan, amo ni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Mm-hmm. So amo nang rason. So kung naga DTX 500 kamo kag mighty sino, dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duha nga mag-asawa no. Naga mighty naga DTX 500 kag mighty si agud. Mm-hmm. Mataas ang inyo chances makabuos ang bata.
10: Mm-hmm. Eh? Ako gani damo o bata ha. Pero gainom ko gapon dito DTX 500 kag mighty si no. Ang purpose ra hindi nga dugangan pagin ako kong bata. Oh. Ang purpose na biskan pa no. Hubin ko Japon.
21: Ayun!
10: Oh, hubin ko tulokon.
21: I join!
10: Meaning pa, sangga hubin, oh. Dala na pati ko, ano, performance.
21: Ayun!
10: Nablang, the older, the krabaw.
18: May kilala sa tanan.
21: Oh, ako the younger.
18: May kilala sa tanan, Dok.
10: The stronger the horn. No, seriously, oh. Damo sang mabulig sang sa maing panglawas kung power kung ano ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty si imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty si. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
17: Ha, ano sekreto niya?
21: Milik siya taguay.
10: Wa siya panago si Jabaw, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sir boy.
21: This is 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oh. 19 na.
17: Ah, kampyon ni
10: mag. Kablo ka ang benepisyo ko magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation. Mm-hmm. Especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mm-hmm. Nung na nga si Valentin kakadto ginadika na Merkulis. Mm-hmm. Kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
21: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buo sang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya sir boy?
10: Maligo kadlaw-adlaw no.
21: Basic.
10: Oh, maligo gid basic gina niya.
21: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante hamot-hamot ka kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
19: DTX 500.
22: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
21: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
22: Katong nagpa-check ko sa akong sugar is 320. Painom ko sa DTX 500.
21: At sa may mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
22: Kabuntag na o gabi.
21: Wala ka karampila na may mong sugar?
22: 136 na lang ang sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay og inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na ko nga nindot kay imong paminaw sa imong lawas.
19: DTX 500, mighty C, alkaline nga vitamin C.
23: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon nadulaan ganang magtuon, sakit kay na ang ulo, kay inom ko mighty C alkaline vitamin C.
24: Pag subong ka nami sa ko
23: pagpaminsan.
20: Mighty C. Pabalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako galing si Ariel. Nagkantot sila. Isan nagligad. Kisaki. Kaya katama. Kaya ba sa tiyo ko? Tumarko sa Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C. Pabalit sa mga butika.
1: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganing kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-clinic ka na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
21: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang emo, maghubin ka. Pating baos ang ilok mo, dapat hubin. Doon na patay na ang tao, no? So dapat, panghabon, paligo, kagmag, pamutang sa Clinica Deo Fresh, Sir Kevin.
18: Mm-hmm. So before sila, nai, Sir JP, no, mag-swipe sa Clinica Deo Fresh sa ila kilikili, dapat nakapaligo sila, anay, no? Para makakasda ang mga nag-abagtik na ng mga mantika, balhas, kagyabok sa imong lawas, no?
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Ang DTX Coffee Mix, no? May ara chia seeds, no? Ang chia seeds is nagahatag ni sa imo sang energy, no? Kag hindi lang ni siya basta-basta nagatinlo sang imo chan, kundi nagaboost mas ang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
10: Amo lang na nga kape nga gina-detox ka.
18: So may DSE pa eh. May may kampiyon ng antioxidant gin
10: kape na nga may antioxidant. DTX Coffee Mix. Kag may mga sosyal, ha? Medyo may gusto ka medyo sosyal nga kape, DTX Premium. Kaya ang premium ya, gindugangan ni siya sang Ganoderma Mushroom. Kag ang iyang sugar, stevia.
17: Stevia, puro natural.
18: Low glycemic index na.
10: Sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX Premium. Isa sa mga pinaka-premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige, so amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi ka mo maginulsol.
20: Informasyon sa ikaayong lawas.
21: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
20: Talk ni Doc.
18: Thank you, Sir JP. No? So, subong aton istoryahan kung paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imong resistensya. No? So, ang immune system, luwas sa dugo nga nag-circulate diri, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon, lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makaag makalabay
21: permeable.
18: Makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
10: Imagine, Sir Kibin, amo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
21: may mga barikada pa na.
10: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang ditribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
2: D3 Bio.
5: Ako si Rico, sa Karadyo ng Sir. Kung kaysa, nakagabulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa na nakamulig sa akon, ang D3 Bio with the Vizio. Nagdula ang ginabatsya sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Bakal,
10: sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gi D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, ang imo immune cells, imo nga immune system cells, hindi hago.
18: Oh.
10: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto mang halitri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
21: Do import gali ni dok.
10: Oh, import yan.
21: Yeah. Import kaya
10: your second immune system.
17: So mayra duwa ka branches ang immune system, Dr. Ramil, ang ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa atong sugod sang
10: kitag-bundag
17: sa kalibutan. So ikaduwa nga branch ang imo nga immune system mo, nang ginatawag adaptive immune system.
10: Ang mga trained, ipang-trained.
17: Nga ginakumpos ang mga specialized nga mga cellula, kangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa nga D3 Bio, ini nga mga branches sa Sir Kevin, no? Si Munula
10: rin. Ang D3 Bio, import immune system.
17: Oo. So nagasupport ni siya sa sining nga mga
10: siya import mo pasulong mga iban nga immune system.
17: Oh, so labi na gid si Muno Lauren nga sa D3 Bio nag-assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 Bio nag-train ini siya no sang imo nga specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: D3 Bio.
6: O si Karen, damo isang akon hair fall hindi manami ako na kuti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag nag-hining akon buho kag nag-hinit ang akong kuti.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Bakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Kinanglan sa ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis kid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Edgar Santiago, sa ka-trice kong drive. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sa ulan. Gigid yan. Ako ginadudlan sa balatian.
2: Mighty C. Mabalik sa mga butika.
18: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nagaproduce sa antibodies or immunoglobulin. Mga protective proteins nga ginarelease in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Ang monolaurin nga yara sa D3 Bio Doc Sam may ara sang the same function pareho sa antibodies, no. Ginapunggan niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putosang virus kag kagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
17: So, well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligna sila.
10: Part na sa aton kabuhi. Dagwa sulod lang na sila mo.
17: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluy-an sang
10: paborito gid sa kagaw.
17: Paborito dapat.
10: Labi na kung palakaw ang katampis.
17: Oo. So dapat condition firme ang imong immune system, no? So labi na kung nag-edad ka, kapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na expose ka firme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So so dapat mag-supplemento ka, no, sang D3 Bio. Kung isa ka ka-individual nga mas mataas ang risgo sa pagluya sang imong resistensya.
10: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gera. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gera. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagin anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulawrid nga makita lang gid sa D3Bio.
3: D3Bio! O si Karen, nadamog isang akon hair fall ang hindi manamig akon kutik. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang nagkining akon buhok kang nagkinis ang akon
4: kutik. D3Bio! Ang D3 ngamay Visio! Ang Visio ngamay D3!
10: Bugana sa caprylic acid ang extra virgin coconut oil ngayara sa D3Bio. Mm. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent.
9: Uy, kuno.
10: Tikas pa.
9: Kas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kas pa.
10: Ang masking disease na.
9: Mga kuko nga, doon di maayong
10: virus. Patuloy lang.
17: Nelfon jay.
10: UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3Bio, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae ba na ang tawag?
9: Hyphae, no?
10: Kaya ginasuportahan ni D3Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
9: Hamot ang bulak.
10: Yes.
9: Luksama.
10: Bulaklak. Ah, bulaklak.
18: Sa buhay ay kailangan.
10: Bobo ka ang bulaklak.
9: So sa bulak
17: sa hilana Sir JP, sipon kag ubo, ang muling sintomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ang imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
10: Subong so, wala mahadlok ang tao sa kuan sa COVID, especially kabalos la D3Bio.
17: Oh, well, yeah.
9: Ang D3Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
18: Mm-hmm. Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaiyo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
9: Kuno ami gid jang D3Bio no. Pilas-pilas ka.
10: Di pagyapon mo ginom D3Bio perdi gid ka mo. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw.
9: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lang ko makat okay, kapamunyag pa ko sa mga flowers.
18: Actually, why na siya gagarden eh? Ginapanggalbote lang ang flowers. Ginahimo iya bouquet.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
11: What?
8: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto! Rumbuhan sa kalisingkong! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang T5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutika.
3: Yari ang testimonya sa isang red na gamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan! Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Kwarta mo na Japo ng katapat. Masulbar na inatayon.
9: Pero paano, Bikap, kung hindi madala sa kwarta?
8: Makulukar mo na Japon. Tungod wala man sila ebidensya nga nangurap kita sa barangay.
9: Ano ka?
8: Oo, kadugay na nga reklamuhay sa aton. Pero wala sa ebidensya. Absulto, matajapon, di ba?
9: Gani man kap, no? Lutsa, no, managyapon.
8: Bisan ano, pagkapatok-patok nila sa aton, wala sa japon sa ebidensya.
9: Tondok, kagadya kap, ya?
8: Ako pa yan.
9: Sadya-sadya.
8: Uy.

0: Boss Rocket?
1: Yes! Ano ka naman, Boy Ramon?
0: Galingin ng ulo ko.
1: Base high blood ka.
0: Hindi, boss. Ah?
1: Di ano ang rason sina nga galingin ang ulo mo?
0: Galingin ng ulo ko, boss, kung bala, madayon gid o kung hindi ang barangay and iski eleksyon. Katalaka sa kadulat kung bala, madayon o kung hindi. Kay natakaan ako sang sagad pamati isang biniisay sa Kapuyan kag mga talambayan.
1: Natakaan ka?
0: Oo, natakaan ako.
1: Wes, hindi ka mamati sa gabaisay. Simple lang, amulan ang imuon mo para hindi maglingin ang ulo mo.
0: Baw ikaw bala, boss? Wala kagidya mayo nga suggestion.
1: Boy Ramon.
0: Boss.
1: Sa kadamo na sa gasinggit nga, Pigado game!
0: O ti ano dayon, boss?
1: Kapigado na subo nga panahon. Tapos pati amo na paligban mo pa.
0: Boss, makwartahan ni mo.
1: Ha? Ano?
0: O, boss, kumadayon ang eleksyon, kundi makakwarta naman kita.
1: Pilagi na abing makwarta mo sina?
0: 50? Hindi gani 100 pesos kada butante ah. Ang kanami pagkita, boss, kiti may paaman pa nga bala kastipler. Hindi ka pa? Ngantis mo kuha ang kwarta, kakson mo anay sa papel ang natapikan sang bala ka stipler? Di ba?
1: Hindi kita dira makakwarta sang dako.
0: Ha?
1: Ang mga kwarta na iya ang mga leader ng mga krokodilos porosos o kon crocodile.
0: Pero ti, bisan boss, bisan pa paano, tani mawaslikan man ta bisan ginakmay lang.
1: Hindi tapag isalig ang pangabuhi ta sa mga politiko, Boy Ramon.
0: Aba? Dubag-o na busaw?
1: Oo! Kaya na, ginasalig ta na ang kabuhi ta sa mga politiko. Ti wala man may natabo. Sila yung gahabok, kita yung gakupos.
0: Ati sadya-sadyay, no?

0: Magdalena?
1: Yes, Burod.
0: Sa banta ko bala, Magdalena. Daw maperdigin sa sining eleksyon si Kapitan Hugakom niya.
1: Sa banta mo lang na iya?
0: Ay, aba.
1: Paano maperdi si Kapitan Hugakom kay wala man eleksyon?
0: Ha? Wala eleksyon? Di asta sa ano nga wala eleksyon na?
1: Ay, asta sa 2028.
0: Di sa 2028 may eleksyon Japon?
1: Oo eh.
0: Di dira na maperdi si Kapitan.
1: Paano siya maperdi? Kaya mamakal siya boto. Plus, dalalon sa kwartang mga tao sa Kalye 5.
0: Ay, aba! Sa bagay, no?
1: Ang mga taga-Kalye 5, Burog, makumod lang akong layo pang eleksyon. Ay, pero kung eleksyon nakagatagay na kwarta, ay, kung diin may hatag, dito na sila, ya!
0: Ay, aba! Sa bagay, no? Alangan nga sa piyaka, kiti wala tagay dito.
1: Amo na nga, wala ga kaperdi si Kapitan Hugakom. Kay halos tanan ng mga bungangera kag reklamador, ah, ginakwa yung leader kong eleksyon.
0: Ay, aba! Ay, amo na gali?
1: Kadugay na di sa imo, kapanilag, how?
0: Kapanilag man eh. Wala man ko kabaloyan nga ang mga reklamador kag mga chismosa ato na gali. Abi ko gani kung kontrapartido na kiti gareklamo man mo.
1: Gareklamo lang na iya kay wala pa tagay. Pero kung ara na, ay maupod lang na iya kag mamatumato.
0: Hala, sadya-sadya, you know.

0: dyan, laba?
1: Ano naman totoo na ko?
0: Tapos na ta drawing, pero kadugay pa magbalik kay Ma'am Burakday, no?
1: Kaya wala pa man natapos ang iya break time mo.
0: Hmm? Pasi, natulugan na tuguro siya? Sige ah, kay wala pa man siya makabalik, ma...
1: Tikalay naman ta.
0: Ano nga tikalay man? Daw suya, kabalasa ako now.
1: Awla, ang buot ko silingon, nga masugiray naman ta istorya, abla.
0: Nan, amo na iya. Klaro wa bala. Ayos ah. Para klaro ta balaw.
1: Ko, himo anak ko anong gusto mo. Total, dako ka naman ah. Birada na datuto dako.
0: Gaplano ko tani magnegosyo.
1: Aba, mayo na nga plano eh. Kagano naman ang himo negosyo.
0: Alarbiso na to nga mon, tanom nga munggo. Plano ko tane, mabaligya, munggo.
1: Wow! Kampiyon nga plano ba?
0: Kampiyon gide? Oo, amo na ang plano ko, mamaligya ko munggo. Pero ang baklanay, hindi kinilo.
1: Aha? Hindi kinilo?
0: Oo, kay kung magbaligya kuya, binilog ya. Ang mabakal, among mag-isip, kung pila kabilog, ang munggo nga baklon niya.
1: Hala, sinasadya, no?
2: Wow!

0: Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko
6: ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend food supplement for men.
8: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
9: Memory Advanced Syrup.
8: Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My puso!

0: Migo ko la toy.
1: Yes, migo bong koy so on ko na beep ep ko pagay.
0: Duga kumod kumod sila yung duha ka mga sitabo.
1: Ah, ba sige palibog sila sang ila drawing eh.
0: Mm. Awa mo na eh, palibugan gid nila.
1: Wow! Oh man, hindi mas lepreo sa aton ng mga tagas IQ.
0: Kaduga ay gani magbalik ay mambulak day meg. May tanyari na si D. Para mabalanta kung sinumba ako di sa ato na.
1: Relax lang, Mika. Diragi ito na padulong, ha?
0: Kado, kaya busy yan, Mika.
1: Basige, prepare pa ito sa ngaton, mga kalanon, karon, Meg.
0: Nanamugin ang nanamian ko, Meg. Kay may kananay, balaya ka tapos class, yaw.
1: Ang muna ganin namian ko, di magbalik-balik, Meg. Ang tambor, tabla ng kasmito.
0: Oo, nanamian na siya.
1: Oo, namian na siya.
0: Sino, Meg? Si Angelina?
1: Oo, eh. May iban pa din, Migaw?
0: Wala na, eh.
1: Siya gin, Meg, eh. Kaya hindi na din nga daan, skwila ang lagas siya, kundi ang pagkaon magtapos ang klase.
0: Hiya!

0: Abaw! Bako ng kanta, ya ba? Siguro, bago nang gitsa na narilisan, linding ay.
1: So I don't love you anymore.
0: Ba, anay ka? Daw kilala ko man yung tingog. Daw si Tito Nor.
1: Oy, Jupiter! Oh. Ikaw ina?
0: Hindi. Naunahan niya ko.
1: Palapit, anay, di kay kalaway nga nagasinggitan ay kita. Pasi masalaan ta karon nga mga bungol kita.
0: Ate, sige, Tito. Mapalapit ko na.
2: Ikaw gidgali matuhod, Jupiter. Ang anak sang kumpare kong gwapo.
0: Natural, Tito. Anak ako sang gwapo mo. Kiti, ako gwapo man eh. Di ba?
2: Of course, ah.
0: Kamusta ka na, Tito? Ano ang imo?
2: Ang akon bilog nga laba may mga bulitas.
0: Ang bot ko silingon dito, ang imo balak himtang.
2: Amo gani sa Ilonggo kahimtang sa Tagalog lagay. Mabuti ang aking lagay.
0: Ate, sige, padayon sa lagay mo to. Para sa desadya, eh, no?

0: Ano naman, Venus? Ano naman ang ginatulok-tulok mo sa akin?
1: Mami Kiyot? Love quarrel naman ka mo ni Tito Norbing, ay no?
0: Huh? Aan naman ka pamang kasi na?
1: Kayo, wala, hindi siya gabakalsing mo. Kayo, nakita ko siya dito nga nagbakal sa pihak ng karinderya ni Mia.
0: Ate, basi dito siya kay gapautang tuya mo. Basi utang to ang iyaya?
1: Eh, hindi, Mami, ah. Nakita ko pa gani nga nagkuot siya sang kwarta sa wallet niya. Kaya nagkuot siya sang 1,000.
0: Aba, paldo siya galikon amo.
1: Siguro, Mami, eh. Kidamol man tong wallet niya.
0: Ate, pwede ko na siya gali masukot sang ginbayad ko sa iya sa ospital, eh.
1: Amo gani, guru, Mami, nga nagkadto siya kay ina kay payad. Kaso gintabog mo man siya mong. Ano pagal, ikaw-likaw na nito siya sa imo. Kay basi kung tabugon mo naman siya kung magadto siya di.
0: Ay aba, wala. Sadya, sadya, ino.

0: Detox ka ba?
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amuno ako na ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga

0: Mamata sang IK Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: ang kakampyon ng estasyon sa Roxas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: sa jackpot question. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K.
1: Kabayo!
0: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W.
1: Ay, alam ko na! Kabayo!
0: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
1: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
0: Ano?
1: Demonyo! Nakabayo!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
5: Yung may D3!
6: Matatas mga butika!
5: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio!
6: Ang D3!
5: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
5: Yung may D3!
0: Kasakit ang tiyan?
8: Max4 Biotics!
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max4 Biotics!
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Max4 Biotics! Max4 Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Max4 Biotics!
9: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan.
12: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow.
14: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
14: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
17: Kadaragsa nga punggod,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix?
20: Gusto ko na.
19: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
6: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
26: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras routine, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
28: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
27: Kay may barato balaya nga butika.
28: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
29: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
27: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
28: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
29: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy.
31: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
32: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
33: D3 Bio.

0: kabilog?
1: Pila pa na datanan kabilog, how?
0: Dali lang, isipon ko. Isa, dua, tatlo, apat, lima, ano, pitaw, sinkwinta pa na di kabilog.
1: Ah.
0: Te, pinain mo?
1: Isa lang, ah.
2: Hey, hi, galing niya one
3: time. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

0: D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Kanto na ta sa mga benefits, Sir Boy.
3: Makanto ta sa benefits ang D3Bio.
2: Ari di ang benefits ni Sir Kevin yung basa sa aton. Ang benefits kung gainom ka D3Bio. D3Bio ha? Hindi ordinaryo nga plain D3. D3Bio. Di ba may kagaw sa aton nga cancer boy, sa aton nga tinaing. Tigra produce na siya sang endotoxin. Ang tawag siya nga endotoxin, Sir Boy, is lipopolysaccharides.
3: Pupo sang probiotics. Ang muna ang tawag na liposaccharides.
2: Agali ka.
3: Ang muna siyang pupo sang probiotics.
2: Lipopolysaccharides. Kag kung inisya, damo sa imong dugo, meaning pa, guba ang imo, no? Imong gut, may leaky gut ka. Meaning pa,
3: nakalusot.
2: Kalusot
3: sa portal vein mo.
2: So, ang benepisyo, kung sige ka inom D3Bio, Sir Boy, siyempre may MCT ang D3Bio, medium chain triglycerides. Gatrabil sa pakantos sa imo lymphatic system, pakantos dugo sa imo bloodstream. Kag ining MCT, ginabay niya ang proteins. Kag ining mga lipopolysaccharides, ma-form na siya into chylomicrons. Kag ining chylomicrons, ma-form niya sa lipoprotein, mabalik pakantos sa imo atay para tinluan. Kag mahimo na dahil energy ang imong ginom D3Bio.
0: D3Bio.
4: So, ang nanumiyang sa D3Bio, Sir Boy, luwas nga mo nang ginahimo niya, ginapabalik niya ang mga nagapalagyo, ginapangita niya pa ang ginatawag H. pylori bacteria, no? Para malikawan naton ang sakit nga ulcer, no? So may mga ulcer, pwede ni ang ginatawag D3Bio magtapna sina ang bacteria. Hindi lang ina, no? Hindi lang ina, ginapadamol niya pa ang aton nga stomach lining.
3: Tapos may mga mucus production to that protects our lining.
4: Para mang-trap sa mga kagaw nga magsulod sa aton nga lawas.
3: Oy, kampyon.
0: D3Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. O weeks ko pa lang pag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na ako
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
3: Sir JP.
6: Kahapon, Sir Boy, ang ginhambalta about sa sore throat. Karon ang herbal antibiotic, tinistinga naman. Ang pirmi ginambal ni Dr. Ramil ng herbal antibiotics, ang baguhan pa ta di boy. Sibuyas.
4: Sibuyas.
6: Ahos.
3: Ahos.
6: Kag honey.
3: Honey.
6: Pusan mo tatlo ka D3Bio. Kag amo na gamiton mo, hindi na sa hindi na lamang sa antibiotic ha, nag-antiviral pa siya. So duwa na hindi tanan nga ubo is bacterial.
4: Correct.
6: Ang iban viral. So kung kaisa ni inom ka herbal antibiotic do hindi makuha.
2: So imo tips ya.
6: Tegali, viral.
2: Herbal antibiotic juice with pugaan mo D3Bio.
4: Kampyon nga kombinasyon.
6: Kampyon nga kombinasyon. Antiviral na, antibacterial
2: pa. Pero hindi na ginapatay ang kagaw da.
6: Tiwa hindi niya may mo sa D3.
0: D3Bio.
2: D3Bio hilo para sa mga kagaw. So mo na nga pag mahilanat ka na yon, trangkaso ka, D3Bio
6: muna. D3Bio muna.
3: Ang D3Bio, kumbaga mo na ginaliwat-liwat kung gito, dumayara ka lang pharmacy sa imo balay.
6: Uy!
3: No?
6: Dito, dumay stanti ka sang pharmacy.
3: Dumay pharmacy. So, ang D3Bio, ang benepisyo sa D3Bio, sa pagkadamo nga pwede niya maobra sa lawas mo, dumay pharmacy kasi imo balay kung may isa ka kabox nga D3Bio. Gasakit ang tiyan mo tungkol
2: so,
3: sa asin.
2: Sir, Sir Boy, need na naginasakuan. Di ba may mga box sa first
3: mga medical cabinet nyo?
2: Medical cabinet.
6: Include na da.
3: Include yan sa lang
2: ka.
3: Sa mga clinic, sa mga kumpanya, may dapat may D3Bio na.
2: Kanami sa D3Bio.
3: That is the effect of D3Bio in your life. Kung may ara na sa inyo balay, no? The flexibility of D3Bio. Layo ka na sa katalo, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo. Damo ka pa benepisyong iba. That's why I like D3Bio.
2: So, gusto. Ipakilala ko ang superstar nga ara sa D3Bio, Sir Boy. It's the monoglycerides nga ang ngalan nila si monolaurin kag si monocaprin. Ang specialista ni monolaurin kag monocaprin ang mga envelope virus. Ini mga envelope virus, amo ni mga virus nga gapakuno-kuno nga immune system sila. Pero kung maagyan sila sang monolaurin kag monocaprin nga ara sa D3Bio ati patay tanan, Sir Boy.
4: Kilala sila.
2: Antiviral, antibacterial, hindi lang gali si monolaurin. May upod pagali.
6: May monocaprin.
2: Si monocaprin.
0: D3Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio. Health. News D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Sporbiotics.
10: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Sporbiotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
12: DDX 500!
13: Ang may powerful compound
12: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
13: DDX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis
13: mo! DDX 500!
12: DDX 500!
14: Katalina Habagat,
15: anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi. Yung
15: dinamit na gitsa ako nga mat.
0: TDX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
16: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang Alkaline nga Vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
0: DTX 500. DTX 500. Babakal sa mga butika. DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM

0: D3Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Anong ginabatsag mo sa
6: ko? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
7: Tumarkog. DTX 500.
6: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig kamos sa DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Lourdes Maglupot, stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabakang sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarguso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Superman for Men.
11: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
11: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow!
1: may puso.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
22: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: LMBPS. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Maayong aga, akon maayong udto, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz sa Western Visayas. Petsa 15 kita sa bulan sang September tuig 2026. Sa ngalan sang regular anchorman sang 11 Mbps ka K5 Alan Catalan, iniang inyo talos galagad ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad. Isa ka drug den sa Barangay Tanque Roa City ginsalakay sa Pedeya. Pila ka mga drug suspects nagkaladakpan. Gintunaan sang sunog sa Barangay 8 wala pa sa Gyapon matumod sa mga bombero. Lima ka opisyal sa Capiz ginapasabat sang ombudsman sa ginpasaka nga reklamo batok sa ila. Roas Airport ginbisitahan ni Tiesa COO Mark Lapid. Samtang motion ni Vice President Sara Duterte Carpio nga mag-inhibit ang QCRTC judge sa kaso sining grave threats ginbasura bangod sa kakulang sang merito. Kampo ni Duterte kag sang kampo sang tagreklamo ginpandaman na angot sa subjudice rule. Mga motorista dismayado sa panibago nga pagsaka sa presyo sang gatong. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 16 minutos o kung 17 minutos na nagaligad sa takdang alas 11 sa aga. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5 galigi palabot diri sa 11 Mbps, ipadala ina diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital. Agad babasa tangin nyo sininga mga minsahe mga ka-K5. Maing udto lang sa mga nagakwana, nagatimo-timo na sang panyaga, sa mga nagahingagaw sa pagdigamo, o tibirabirahi na da sa pagkilis ang dinaha, sa paghimbis ang sudan, sa pagsiad sang utan. Para makabukal kag maluto sa gayon ang inyo sininga dinaha, o ko ng inyo sinisudan mga ka-K5. Ang iba niyo subo nagadilagatik ng pinggan, kutsara, tinidor, kaya nagakauna. Ang iba nagapaso pa lang sang dalapugan kay nagakino. Kag siyempre sa aton sini nga mga ka-K5, anuman nga panahon, anuman nga oras, katuwang gid naton sa adlaw-adlaw nga tanan, kaupod naton ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Amo ning kape nga magabulig sa pag-detoxify sa aton sini lawas, kape nga magabulig sa aton nga magka-focus kita kag mangin alerto mga ka-K5. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Ang muning kaping imo sa Marguso, di sugar cane extract powder kag may chia seeds pa. Kung gusto mong in-healthy, kaupod naton DTX Coffee Mix mga ka-K5. Samtang gayigop ka mo dasan DTX Coffee Mix, diri na ta karon sa may init-init naton nga balita mga ka-K5. Isa diri ka ginapayag karon drug den sa may Barangay Tanque Roa City, ginsalakay sang Pedeya mga ka-K5. Kampiyon katama. May balon tabing detalye sa siniga balita mga ka-K5. May detalye sa balita na kasanbay sa Lembre Trim Patrol with K5 Myla Vasquez Fuentes.
1: Dakop ka K5 Roldan ang tatlo katanan ka mga individual matapos nga ginsalakay ni sang katapo sang Philippine Drug Enforcement Agency kon na Pedeya. Ang isa ka drug den diri sa may Ilaya, Barangay Tanque Roa City, subong ilang mga aga. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga sanday Wynel Arcangeles, 55 anyos. Isa ka tricycle driver kag subject sa operasyon RJ Barbasa, 41 anyos, residente sang Banwasang Pontevedra, kag Kevin Regional, 25 anyos, isa ka call center agent kag residente sang Iloilo City. Nakuha di sa ilang posisyon ka K5 Roldan ang unsitanan ka sa Shea sang Girapatihan, Shabu. May foil strip pa nga mayara sang residue, mga lighter kag kwarta nga nagabalor 500 pesos ka K5 Roldan. Sa aton diri nga pagpatigangot kay ina sa subject kay Arcangeles, iyan ni ginpayag o kung ginako mani nga nagagamit ni sang illegal nga droga apang wala ini nagabaligya sa K5 Roldan. Sa baylo or sa kamaturan, kagabi ang katapusan sini nga paggamit sang illegal nga droga kaupod ni si Barbasa. Apang ginapanginwala nga kakilala sini niya kag kaupod ining si ining isa nga si Kevin Kakifaroldan kay sunod diri no nga nagbisita lamang ina diriya sa area sa ila na no, mga isa pa lamang ina siya diriya ka si Mana Kakifaroldan. So subong nagapadayon pa di ang inventory Kakifaroldan sa mga nakuha kung mga na-recover diriya nga mga drugs kag na drug items Kakifaroldan. Ang area siya dabi, no? Ang ila siniya nga gin na plastaran, isa ni ka kwarto, no? Magamay ang kwarto ka kay Fabroldan. So, amo na, no? Maiwan. Kag ang balay mismo, up and down ni human sa concrete materials, kag sulodlon ang area ka kay Fabroldan.
0: I see. K5 maila sa mga ka-K5 naton nga nagapamati. Din gididampi na dakpan ining mga subject. Paki-describe sa amon, din nidampi nga lugar, dira sa may tangke, ano mga landmarks da?
1: Ang malapit ni diri ni siya sa may Caprocho 2, Caprodan, ang area gid. Pero ang sunod diri no, sa aton sininga pagpamangkot, gid ang area, natung-an ni siya dabi sa ilaya kag ilaya kag ilawon tanon katong ani siya ang area sulod-lon ni siya sa Golden pero kung guwa kag diya sa highway kaprot sud dos ni ang ang area gid kag ano ni ang balay dako man siya kay
0: kun halin abi diri sa may di ba la kalye sang Kapritso adin siya mas malapit sa sining isa ka eskwelahan or yes. Ano
1: dragid malapit no sa isa ka eskwelahan
0: ining Montessori halin sa Montessori may isa madiretso ka pa may isa ka block
1: masunod sa sina nga block
0: ining sulodlon dayon may mga kanding sa gwa
1: yes mo na exactly mo na gid ka kay Pagoldan
0: ang may... si Wynel ni kay 5 Mila kung di ko magsala do na dakpan na nimo.
1: Yes, ginako niya man ni Kiki Fagroldan mga 5 years ago na dakpan man ni siya no, sa muniman nga ano, illegal man nga droga Kiki Fagroldan. Kag subong, ari naman liwat, no, nga nadakpan naman kay siya gidi ang subject sa operasyon. Ining si Barbasa...
0: Kundi ko magsala, 2022 nadakpan ni kay... dalangid. Tari gid 51 years old siya sang 2022. Pilan sa subong?
1: 55 na siya subong kay Fabrogan.
0: Te ining balay nila two story.
1: Yes, no.
0: Sa guwa may I believe balay pagid gay isa or payag. Daso may mga sapat.
1: Mm-mm, mga hinuktanan ni niya nga kanding kay Fabrogan ang ara gani sa dalong subong.
0: Nakagwa na sa gali. Dumanog testify lang kun isa. Nakagwa na sa gali.
1: Yes, ano ka lang gani? Sir, nakagawa, sir?
2: Nalipat na muli. Ado akong pwede, may isa kong bago.
0: July 2022, ano siyang dakpan eh.
1: Okay. So, amo na, no, kay Kipa Broldan, ginako niya man, nga nagagamit siya, kag iya gani nga rason kay ina, no, bulong lang ni sa kakapoy, kay nagpamasayro ni siya kay Kipa Broldan. Kag ining si Barbasa, ya, abiyan din niya nagtadto lang diri sunod diri nagtener diri sa ila kay padayon ni nga nagapangita sang obra kay Kagroldan.
0: I see. So kakilibot lang no kay banta mo tapos presuhan kagwa na gali kay 5 Mayla. So ang situation kay ina pagsulod sa mga operatiba sa PDEA paki-describe.
1: Pag sulod ni kaina, no, na dakpan ni sila, nga nagkatulog. Diri ka magtulog tatlo, sir?
3: Duwa.
1: Sino lang ang duwa nga naging
3: dakpan? Alo siya, wais niya.
1: Kamu lang yun, diri nga duwa yan sa sulod, no?
3: Palbasa ako lang po niya.
1: So, ang sitwasyon kaina, kay Pagkipagkulda, nagahigda ni, nagkatulog si Arcangeles, kapon ni si Barbasa, diri sa kwarto, no? Kag iniman na dakpan man dayon, ini si Reginelle, nga kaupod man nila Kakipab Roldan.
0: So ano mga recovery sa liwat?
1: Ang na-recover diri 11 tanan ka sachet sa ginapatihan nga shabo isa ka foil strip nga mayara pa ni sang residue kag lighter 500 pesos nga cash kay Five Roldan kag na no kay Five Roldan kag mga foil pa no nga wala na margin tapos na ni ginagamit kay Five Roldan.
0: Okay, sige. K5 Myla, pagbalik, hopefully matingwa mo labot no ang provincial officers ang PDEA nga nagconduct na sang operation kagadugang information. Balikan ta kada K5 Myla.
1: Sa dugang sining update bantayan sa K5 News FM Rojas. Live nagikan diri sa barangay Tangke ni si K5 Myla Vasquez Pandas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa kapi sa K5 News FM.
4: K5 News FM Live.
0: Maraming salamat K5 Myla Fuentes sa gindulong nga balita live dira sa may Barangay Tangke. Mga ka K5 do sa may Barangay Tangke, Roa City. Well, gina describe di K5 Myla na picture out ta. Lati na nga balay nakasulod na kita da June 2022 matapos gay di gin salakay man sang PDEA that time to grupo ni kuno ni PDEA Kapi sa Provincial Officer Jelly Robbins, Catalonia. That was June 19, 2022, mga ka-K5. Mga papasado la 5 sa hapon, tisubungo. Isa naman ka, dira mang Gyapon na, otro man sa Gyapon, nga balay ang ginsalakay sa motoridad. This time, tatlong mga nagkaladakpan sa si Wynel, Arcangel, si Wynel ni nadakpan naman ni before, pero nagkagawa, nagali. To nagligad to do may schedule kung appearance isa hiya kaso nila mo sa mga magparinti ng Arcangeles. Nagligad to 2022 mga magpalarinti ni nagkaladakpan mo. I-check ko lang ang kalendar ko karon. Kaya naka-schedule ko nga mag-appear sa mag-testify sa court sa ila sininga kaso mga ka-K5. Kibot kagaling iba niya nakagawa na naman. Daso nailiwat naman na dakpan. Pagbalik ta diri sa 11 Mbps. Dugangan tani mga ka-K5. Dugang sini nga mga informations labuton tang grupo ni Ma'am Kuano Maria Melinda Panagiton ang nagikan sa PDEA Antique nga nagkandak sang operation follow-up operation diri sa Capiz. Kagdugang sa nang may impormasyon balikan ta diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps ina kagiban pa nga mga balita pagkatapos sa mga pahanumdom.
4: K5 News FM. News FM. Ifri Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
8: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
9: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
10: Saan naginom ka?
11: DTX 500.
10: Di na nalasubong imo sugar.
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
8: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dalmi ka sinapit akong tuhod.
13: Arthritis na gali.
14: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
13: Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko.
14: Tibo, gigayo ang Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty
7: Tiso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty So.
15: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
21: isang bala ka lang.
20: Ako, ang linya ko,
21: isang kapsula ka lang.
20: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
21: Extend.
20: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
21: at stamina.
20: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
22: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
20: Extend. Supplement for men.
22: Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.
23: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
11: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
20: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinaka malapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
27: Ay, Marie, naadito kaya mabakal sa mahal.
26: Kay may barato balaya nga butika.
27: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
28: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
26: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
27: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
28: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ang barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: May puso.
3: Eleven Mbps.
4: 24 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 12. Pabalik diri sa 11 Mbps. Sige apon ko pod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page. K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross Digital. Agad babasa tayo sinig mga minsahe mga ka-K5. May lang pag-monitor sa mga suki na itong nagatutok na sa kay Patrick Matias Robles, mayong udto dira sa area sang Barangay Lantangan, Pontevedra, Capi, sa Matias Kagrobles family. Senalin Finiquito Tabige, mayong udto. Salamat gid sa pagtuto kay Rodolfo Evangelio Jr. Mayong udto sa kay Ma'am Leia Baez. Nag-monitor na madamo gigi salamat. Sa kay ano ni SKRS Canlas. Amaya baw nakuha mo gid parte mo. Ma'am Gianna Vel Siloso mayong udto. Kay Reynante Cam, nag-monitor na upod kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam sa Family Cam dere sa may Barangay Dayaw. Nagatutok naman dere sa ton siniga pagpangalagad. Madamo, gid salamat. No, thank you, gid sa ton mga suki ng mga ka-K5 na nag-monitor na dere sa 11 Mbps sa K5 News FM Rojas. Sa liwat ko may mga messages ka mo, o i-comment lang na sa ton siniga Facebook page. K5 News FM Rojas para mabasa tano kaglay ko sa K5 NFM Rojas Digital. Sa mga suki na tundra sa may RV Mini Mart sa TTC, boga pamati gisla da sila sining radio. Galano ginang speaker nila naga-monitor diri sa 11 Mbps program sa K5 News FM. Thank you gid sa pagtutok ka dira sa may area sang TTCO sa may RV Mini Mart sa mga suki tada. Kag likewise sa may paseo sa natungan sang City Hall kag Cathedral, galanog Mandela Radyo na kalansang pamati diri sa K5 News FM Rojas. Louis J. Dimo nagatutok na, salamat gid Louis J. Dimo. Kag kay Ma'am Jenna Vel Siloso nagamonitor, thank you gid sa mga suki naton nga mga ka K5. Nagapamati kag padayon nga nagasuporta diri sa K5 News FM. Sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati. Sa liwat ha, kung may mga messages ka mo ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas o kung K5 NFM Rojas sa digital. Mario Alfabite diri sa may Ingkong Karwa sa Bilbao Street, naga-monitor naman o may lang pagpamati da kag may lang pagpanyaga kay Sir Mario Alfabite kag sa mga taga-Ingkong Karwas da sa may Bilbao Street sa Barangay Inso Arnaldo. Standby Patrol, balikan ta sini madugay ton Siniga Patrol. Update sa siningaging kasadang operasyon sa motoridad ta na nagresulta sa pagkaresto sa tatlo tanan ka mga persona sa ginapayag ruruan sang droga dira sa may Barangay Tangke mga ka-K5. Amon ni naga-confirm ini sa madugay tanang krusada dire sa K5 News FM nga kadamo iya sa mga kabaranggayan diri sa syudad. Nga grabe gyapon kalala. Madata sa gyapon, rampant sa gyapon, grabe sa gyapon ang proliferation sang illegal kag makalalit nga droga. Nga nagasamad hindi lang sa Buasdamlag kundi sa kabuhi mga ka-K5. sa magkautoran naton nga nabibiktima sang sining nga bisyo. Tigid na siling ta mga ka-K5 gati kun lang taon ta. Way man sang magkabig daton dre. Way man sang kayuhan kani nga makuha sa bisyo nga nga droga. Pero man nga tingalaan ta kung nga aiya no pila sa mga kauturan ta si gigyapon suyop, si gigyapon gamit kagbaligya sang iligal kag makalalit nga droga. Balikan ta na Biseria sa Barangay Tangke, kamustang situation da? Kayin going subong ang pag-inventory sa mga na-recover ng mga items. Balikan ta, nakasanbay sa number 3 at on Siniga Patrol with ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
3: Nagpadayon sa Gapon kay K5 Roldan ang pag-inventory sa katapo sang PDEA sa diin, sa liwat, nakuha diri sa tatlo pambanga nadakpan ang unsi tanan ka sa shay sang ginapatihan Shabu, isa ka foil strip gabayara sang residyo kag pila pa ka mga non drug items. Subong kaupod ta ang head ukon ang naglead gid sa sining operasyon sang PDEA at tike si Mama Panagiton. So live di ka kay Pabroldan ari si Mama Panagiton. Ma'am, ano ka lawig ang aton nga or ang inyo sinigin patigayon nga operation antes na dakpaning or nalaslakaning drug den, ma'am?
5: Mga sobra man isa ka semana nga mon nga surveillance na di sa ilang area. Sa ano, bali pag umpisa sang paghatag sang confidential informant sang info, nakipag coordinate kami sa ano sa PDEA Capiz and then gin joint namon ang operation until nga sa subong nga adlaw natigayon gid ang aton nga operation sa against sa aton nga subject nga si Minel Arcangeles Arias Dudoy Cuing.
3: Ano gid ang record niya sini mga nakalabot din sa inyo?
5: Bali ang si Dudoy Cuing dati na niya nga nadakpan man sang PDEA last year at kung di ako maano 2022. And then may so happen lang may ara kami nga confidential informant nga driga ubra sa Capiz and then pag tuli niya dito sa Antique nag-report siya sa amon. Then so gin ano namon sa Capiz nga kami na lang matrabaho and then amo ni nga nag-result na sa pag ano sang bypass operation against sa iya. I mean, in coordination ng Japan sa provincial office ng Capiz naton.
3: May mga information dabi ma'am kung diin din siya nagkuha sang iya gina
5: sa so subong bala naman namon kung sa diin ang iya nga ano pero hindi lang namon ma-disclose ng kay base makapangaman ng kung diin siya ang kung sino man ang iya ginakuhaan. So pero gina-develop naman namo na. So, i-ano na lang namon man sa with PDEA Capiz kung anong niya nga source, sabihin niya niya, source.
3: Okay. So, nabatian ka kay Fab Roldan, si Ma'am Panagiton ang nag-lead-get, no? Ang PDEA Antique kay Fab Roldan sa sininga operasyon diriya sa may barangay Tangke. Sa diin, no? Sa liwat, aton nga i-recap sa aton nga mga ka-K5, ang mga nagtaladakpan, amo, sanday, Wynel Arcangeles, 55 anyos, residente ini sang nasambit nga barangay kag isa ka tricycle driver kag ining kaupod niya no sanday RJ Barbasa. RJ Barbasa kag residente sang Pontevedra kag subong man si Kevin Regional, 25 anyos, isa ka call center agent, kaga residente naman sa Iloilo City, ka K5 Roldan.
4: Oh, inang balay K5 Myla, gaano, ro-roan ginada?
3: Ang sa initial na doon, dari, nga information, no, base man kaina sa subject, dari man sila nagagamit ka K5 Roldan. So, sir, may nagkakadto pa di, nga iba?
6: Uy, maligakadto, kami malang yan.
3: So amo na no wala man di sang iban so diri kay Arcangeles nga wala man di sang iban pa nga nagakadto ka kay Fabrodan kag sila-sila lang man ni ang last niya gani sina diri nga nakaupod ining si Barbasa nga nagapangita kani sang obra suno man sa iya kay Fabrodan.
4: Okay, so ang bal niya nagabiyahe sa tricycle di hindi ayan ni delikado nga ako magbiyahe sa tricycle nakasuyop sa.
3: Hindi man ni sir delikado para sa iya. Amo na no kay Fabrodan hindi man suno diri sa iya. Makapila ka gani sa isa ka semana bilay mo gamit sir.
6: Duwa lang okay na.
3: Duwa lang ka beses sa isa ka semana.
4: Pero din sila gatwa.
3: Sunod Bisaya, diri man lang ni Sarwa City siya nagakuha pero wala man siya may disclose pang pangalan kun kay sino nasa diri lang gani siya Sarwa City kay K5 Roldan.
4: I see. So ako ni no ako lang taon ta K5 Mayla mainik at least na dakpan sa mga otoridad ta pero pideya antike pa naka-operate.
3: Yes, ka K5 Roldan ang pideya antike ang nag-lead sa sining operasyon subong aga kag with coordination man sang coordination man sang katapo sang PDEA Capiz kag K5 Roldan subong man kaupod ang
4: sige
3: kaupod kag K5 Roldan ang katapo sang RIU 6 Capiz kag ang Rojas City Interdiction Unit kag ang PDEA Capiz kag K5 Roldan agod nga matigayon kag madinalagon nga madakpan ining subject sa operasyon kaupod ang duha ka mga individual kag K5 Roldan.
4: Sige.
3: Sa karon dalo na ining mga nagkaladakpan sa Rojas City PNP kag magapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Live na gikan diri sa Barangay Tangke ini si K5 Mayla Vasquez Fantas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
8: K5 News FM. Live report.
4: Maraming salamat K5 Mayla Vasquez Fuentes ka K5 Mayla sa gindulong balita. No, live dira sa may Barangay Tangke. Angon sa sining isa ka madinalagon nga drug buy bust operation nga ginkasa. Sa nga magkatapos ang Philippine Drug Enforcement Agency, a joint operation sang PDEA Capiz or PDEA Antique kag PDEA Capiz mga ka-K5 ang PDEA Antique ginapangunahan ni Provincial PDEA PDEA Antique Provincial Officer Maria Melinda Panagiton mga ka-K5 walang Capiz in coordination man ni sa PDEA Capiz kaupod man nilang Regional Intelligence Unit grupo sang RIO nga na-assign diri sa Capiz. Nga nagresulta sa pagkaresto sining tatlo tanan ka mga drug suspect na kuhaan sang 11 kasasyay sang Gadepatian, Cebu. Kag mga drug paraphernalia mga ka-K5. Si nagkaladakpan si Wynel Arcangeles. Si Wynel Arcangeles, katapusan namo nga kitanay sang 2022 kung sa di nadakpan man siya sa PDEA Capiz June 2022. Sa madakpan dira mismo sa ila sininga panimalay sa Barangay Tangke mga ka-K5 kag after pila ka tuig nakagwa si Arcangeles sa prisoan kag liwat naman nadakpan sa kapareman nga kaso gyapon kaso sa illegal kag makalalit nga droga. Aminado si Arcangeles nga kagabi nakasuyo pa siya sang Cebu kaupod ding isa niya kakaupod mga ka-K5. Aminado nga nagaruro sila gabatak sila da droga sila sininga balay sa may Barangay Tangke pero ginapanginwala ang ginaligar pagbaligya mga ka-K5. Wala niya naging disclose kung sa din siya nagkakuha siya sa supply sang Cebu. At yung papamangkot ang hindi ayan delikado na yung nagabiyahe sa tricycle kaya suyop-suyop siya sang droga. Kaya basi ba lang kung ano yung unod sang utok niya kung makasuyop siya sang droga, magkapang-agrabyo siya. Amo na nga na kuan inyo. Na dakpan sang mga otoridad mga ka-K5 sa bulig sang joint operation sang PDEA Antique kag PDEA Capiz. In fact, nagligad to nga si Mana may ara man sang grupo sang PDEA, I believe PDEA Aklan or Guimaras kag PDEA Capiz may mga operations man sila kagin kandak. Sunod-sunod nga mga operations mga ka-K5. Kritikon lang taon ta, grabe nagidya kalala ang problema tas droga.

0: kay guway man sila sang i-sustener sila bisyo kiti mga kalabanan sini sila mga wala trabaho kag patapon ang kabuhi mga kagay 5. Kay una bes kun palangga mo kabuhi mo ginalantaw mo buas damlag mo halungan mo lawas mo walungan mo kagalingon mo. Pero kung ang kabuhi mo patapon na, di siyempre mo nang inimo sa iban, ginamulitan nilang ilang kabuhi, mga ka-K5. Ginapabayaan nilang ilang kabuhi. Kagting iban nagabisyo sang droga, mga ka-K5, nga mayaras ang negatibong epekto pagabot sa kayang lawas ang tao. Sanga-sanga na na dayon, mga krimen nga nagakainabo, mga ka-K5 kaparasang pakinawatay, isa gida sa mga common naton nga nakit-an mga ka-K5. Gani sa liwat ang aton pagsaludo sa mga miyembro sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa sining isa ka madinalagon nga operation na nagresulta sa pagkaresto sa sining isa naman ka drug suspect kaupod ang iban pa niya kapdanan sa illegal nga transaksyon mga ka-K5. Gapakita gid lamang ini kun ano ka seryoso nga aton sining motoridad sa pagtapna sa illegal kag makalalit ka droga. Gapakita ini nga ginaseryoso sa aton si motoridad ang away kontra droga mga ka-K5. Nati away nga kon madag-an ta sigurado tanan makabenepisyo mga ka-K5. Ugaling samta nagalala nga nagalala problema tas droga halos tanan man sini mahalitan mga ka-K5. Gani dapat nag-sporta kita sa kampanya kontra droga sa ngalan sang kaluwasan sang tagsa-tagsa mga ka-K5. Ma'am Aisa Tunggala, dira sa Blasco Pilar, nag-monitor na. Thank you, Ged. Mario Alfabite, salamat sa pagtutok. Kag kay Ma'am Jan Amvel Siloso, nag-monitor na ton mga suki ng mga ka-K5. Thank you, Ged. No, thank you, Ged, sa suporta sa K5 News FM. Ang mga balita diri sa 11 Mbps ginadulong sa inyo mga ka-K5 sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sa liwat DTX 500 Mighty C kag D3 Bio Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa naglain-lain nga mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Amligan tagid ang aton ikang lawas kopod naton DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, kung kinanglan nyo ni, pwede ka mo kakadto sa butika, pangitaan nyo DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Pwede man online, mga ka-K5, kag syempre available man sa sentro sa balaligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Dwelle Center sa McKinley Street, Roa City, Tabok, sang PLDT. Tandaan na, ikang lawas ang ligan, yaran DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, inyugid ba sa ligan mga ka-K5. Pagbaliktad diri sa 11 Mbps, dugang nga mga balita istoryanta diri sa aton sining nga pagpangalagad. Dugang nga mga issues kag impormasyon tutukan ta diri sa 11 Mbps ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom kag Mighty C Network News.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Paano madula ang madamo ng mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo ng punggod sa iyong mga guya?
5: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga kapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabing nga yabok, grabing nga kagaw, grabing nga kung ano-ano lang nga kuana, ga-contribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga kuana, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
6: Baka epekto na sa iyong skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays or radiation. Nga cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your
7: skin. Sa mga pamatan nun, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
4: Pulaw, aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan.

0: magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
1: Correct.
0: Ang muna gani nga kamo nga mabataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagakaigo nga lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis, ang mga paborito sa mga batanon sa mong sir boy.
1: Correct. No?
0: Uh-huh. Ang hindi paborito sa batanon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya.
1: Uh-huh.
0: Wow. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
2: Antioxidant
0: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
3: Kakas yun ang punggod.
0: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
1: Correct, no?
0: Kagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
1: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
4: DTX 500!
5: Sinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
6: Sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
6: Subong kamusta?
5: O, ayun ko ginibatsyan mas in gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
4: DTX 500!
0: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuluan mo atay sa tanan ng mga toxin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurinon.
1: Correct, no? Kay collagen
0: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
1: Puting datos ang DTX 500.
0: Hindi dali maghubag imong kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
2: Free radicals.
1: Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500?
4: DTX 500!
0: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
1: Ang extension?
0: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
4: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Awa ng Diyos. Pag inom ko po niyon, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko. Awa ng Diyos. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang inom ko. Sa awa ng Diyos, hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
4: DTX 500. DTX 500.
9: So, sa lindaris ko, nakatira po sa buka na iwahi karto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
4: DTX 500! Mapibig sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Chiamantin Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulot ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
10: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapos
3: Beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, BPX Beauty Soap.
10: BPX Beauty Soap. Gawa sa Guava Leaf Extract. Madre de Cacao Leaf Extract. Papaya

0: Powerful pa!
1: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
2: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
3: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, kabataang Santiagueño bumida sa entablado ng ikapitong Philippine SK Awards 2026. Barma parliamentary elections are generally peaceful. At dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez nasa kustudiya na ng New Quezon City Jail.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, kabataang Santiagueño bumida sa entablado ng ikapitong Philippine SK Awards 2026. Ang kampiyon na balita niya hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
5: Nabayagpag ang Local Youth Development Office o LYDO, Sangguniang Kabataan o SK Federation at iba pang youth-led projects ng lungsod ng Santiago sa 7th Philippine Sangguniang Kabataan Awards na ginanap sa Philippine International Convention Center o PICC noong Linggo, Setyembre 13. Tinanghal bilang most outstanding LYDO at most outstanding SK Council sa Federation level ang mga ito, kasama ang pagkawad sa kanila ng Hall of Excellence Award dahil sa 4 na sunod-sunod na taon ng pananalo mula 2023 hanggang 2026. Samantala, nagwagiray ng mga proyekto ng iba't ibang barangay SK tulad ng Project Arise Youth, S Kasama Ka, BYDC, Binhi at Project Yes, habang pumasok naman bilang national finalist ang Project Calso at ang SK Rosario. Ang mga programang nag-uwi ng karangalan ay patunay ng epektibong paghahatid ng serbisyo sa edukasyon, kalikasan, kabuhayan at civic participation ng kabataang Santiagueño para sa mas maunlad na kinabukasan ng lungsod.
6: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: Samantala, barm parliamentary elections generally peaceful. Ang kampiyon na balitan yan hatid sa atin ni K5K Buscaino.
7: Generally peaceful ang barm parliamentary elections ngayong Linggo. Batay sa monitoring, umabot sa 97.38% ang overall voting status sa riyon. Nagsimula ang butuhan sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area na lahat ay nakapagtala ng 100% start status. Sa Basilan, 165 sa 189 track locations ang nakapagsimula ng butuhan o 83.30%, habang sa Maguindanao del Norte ay 97.42%. Patuloy ang PNP monitoring sa buong barm. Samantala, kinundi na ng Cotabato City Police Office ang pamamaril na naganap sa loob ng Cotabato Pilot Central noong September 14, habang isinasagawa ang halalan kung saan 3 sibilyan at 1 PNP personnel ang naiulat na sugatan sa insidente.
8: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: At dating House Speaker at later 1st District, Representative Martin Romualdez nasa kustudiya na ng New Quezon City Jail. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
0: Nasa kustudiya na ng Bureau of Jail Management at Penology o BJMP, si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ito ay matapos maglabas ng direktiba ang Sandigan Bayan na ilipat ang mambabatas sa naturang pasilidad kasunod ng kinakaharap nitong kasong Uplander. Nilinaw naman ng BJMP na hindi sa regular na silda ikukulong si Romualdez kundi sa infirmary o pasilidad ng ospital ng Piitan. At ayon naman sa ahensya, ginawa ito alinsunod sa rekomendasyon ng mga doktor ng Philippine General Hospital at sa kautusan ng korte na tiyaking mabibigyan ng karampatang serbisyong medikal ang nasabing mambabatas dahil sa kanyang mga karamdaman. Dagdag pa ng BJMP, hindi lamang si Romualdez ang nakalagay sa infirmary, kundi maging ang iba pang mga persons deprived of liberty o PDL nangangailangan din ng regular na pagsubaybay sa kanilang mga kalusugan. Tiniyak naman ang pamunuan ng Piitan na mananatili silang profesional at patas sa pagpapatupad ng kanilang mga alituntunin at anila. Pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng mga PDL sa kanilang kustudiya, anuman ang estado o posisyon nito sa lipunan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita sa bisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
9: MyTC Network News.
2: Gayun din lalaking may 15 tama ng saksak, natagpo ang naaagdas na sa loob ng kanyang kub o sa luwaan antike. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jonel Tives.
10: Isang lalaki ang natagpo ang naaagdas na sa loob ng kanyang kubo alas 2:17 ng hapon itong Linggo, Setyembre 13, 2026, sa barangay Maria, Luwaan Antique. Ang biktima ay si Elias Banhao, 42 anyos, walang asawa, isang magsasaka at 2 taon pa lamang na naninirahan sa nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM sa Kapulisan na Luwaan MPS, sinabi nito na nakasuot ng hoodie jacket ang biktima nang matagpuan itong naaagnas na. Sa pagsisiyasat ng pulisya, natuklasang may kabuuang 15 saksak sa katawan ang biktima. Kabilang dito ang 7 saksak sa kanang bahagi ng dibdib, 5 saksak sa likod, 2 saksak sa kanang braso at 1 sa bisig. Tinitingnan ng pulisya ang posibleng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng biktima at suspect bilang posibleng motibo sa krimen. Nalaman na Setyembre 11 pa huling nakita ng nakakatandang kapatid ng biktimang-biktima bago ito natagpuang naaagnas sa loob ng kanyang kubo. Sa ngayon, mayroon ang tinututukang person of interest ang pulisya sa posibleng sangkot sa pananaksak at pagkamatay ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Matatag ang paninindiga na mga katutubong AITA laban sa planong pagtatayo ng Baxilica sa kanilang lupang ninuno dahil sa pangambang maapektuhan nito ang kanilang karapatan, kabuhayan, kultura at pangangalaga sa kalikasan. Ay sa mga AITA hindi lamang usapin ng pagpapaunla ng infrastruktura ang proyekto kundi maging ang kanilang karapatan bilang mga katutubo na maprotektahan ang kanilang ancestral domain. Iginiit na mga katutubo na dapat isaalang-alang ang kanilang boses at kapakanana sa anumang proyektong isasagawa sa kanilang lupang ninuno. Nanindigan din sila na hindi dapat maisantabi ang kanilang karapatan sa malaya, pauna at may kaalamang pahintulot o FPIC, kilala bilang free, prior and informed consent. Patuloy nilang hinihikayat ang pamahalaan na makipagdayalogo sa mga komunidad at tiyaking hindi malalabag ang kanilang mga karapatan at hindi masisira ang yamang likas sa kanilang pinangangalagaan sa loob ng maraming henerasyon.
9: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Samantala, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang nagtatakda sa 5 taon na termino na maopisyal ng barangay at sangguniang kabataan o SK. Bumotong pabor ang 13 senador sa Senate Bill Number 2387 habang 5 ang kumontra at walang nag-abstain o hindi bumoto. Ang panukala na iniakda ni Senate President Francis Escudero ay nagtatakda ng 5 taong termino para sa maopisyal ng barangay at SK. SK na may limitasyong dalawang termino. Bunso nito ipinagpaliban din ang panukalang barangay at SK elections na nakatakda sa nang idao sa November 2 taong kasalukuyan at ilipat ito sa ikalawang Lunes ng Nobyembre taong 2028. Inaprubahan na rin ng House of Representatives ang kahalintulad na panukala. Bunso nito isa sa ilalim ito sa Bicameral Conference Committee upang pag-isayan ang bersyon ng Senado at Kamara bago isumite sa Pangulo para malagdaan at maging ganap na batas.
9: Network News. YTC
2: Network News. Mga K5, sa detalye pa rin ang mga balita. Shabu na nagkakahalaga ng 735,000 pesos na samsam sa Baybasa sa Valencia Negros Oriental. Kabo ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
11: Nasamsam ng mga pulis ang inhinalang shabu na nagkakahalaga nung humigit kumulang 738,480 pesos isang Baybasa operation sa Procuro Barangay Bologo, Valencia Negros Oriental. Ganap na alas 9:32 ng gabi noong Lunes. Naarasa sa operasyon isang 42-anyos na lalaki na kilala sa alias na Dundon, isang may asawang residente ng barangay Kadawinun ng Dumaguete City na itinuturing ng pulisya bilang isang high-value individual. Isinagawa ang entrapment operation ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Negros Central Police Provincial Office, katuwang ang Valencia Municipal Police Station at ang Philippine Drug Enforcement Agency. Sa sampahan ng pulisya sa korte ang suspect ng mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samantala, muling tataas ng malaki ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, September 15, kasunod ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Inaasahan mararamdaman ng mga motorista ang dagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene na maaari ring magdulot ng pagtaas sa gasto sa transportasyon at iba pang serbisyo. Batay sa pagtataya ng Department of Energy o DOE, maaaring umabot sa 5 pesos 68 centavos kada litro ang dagdaga sa presyo ng gasolina. Para naman sa diesel, tinatayang tataas ito ng 4 pesos 31 centavos kada litro, habang 4.62 centavos kada litro naman ang inaasahang dagdaga sa presyo ng kerosene. Bunso dito, posible madagdagan pa ang gastusin ng mga motorista at mga negosyo, lalo na mga umaasa sa gasolina at diesel para sa kanilang araw-araw na operasyon at maging sa transport.
9: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Sa iba pang detalye ng ating balita, ay sinusulong ni House Speaker Faustino Moji D. III ang pagbuo ng isang 25-year scientific-based blueprint para sa pangmatagalang pangangalaga at proteksyon sa Sierra Madre Mountain Range. Nakasadang panukala sa House Bill No. 3538 o Sierra Madre Conservation and Development Authority Act na layong maglatag ng komprehensibong plano para sa konserbasyon, rehabilitasyon at responsableng pagpapaunlad ng kabundukan. Ayon kay D, mahalagang mapanatili ang Sierra Madre lalo na sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change at mas matitindi pang kalamidad. Umaabot sa tinatayang 540 kilometro ang Sierra Madre Mountain Range na nagsisilbing natural na panangga sa malakas na bagyo, partikular para sa mga lugar sa Luzon. Gayunpaman, patuloy umanong nanganganib ang Sierra Madre dahil sa illegal logging, slash and burn of farming at mga lumang batas sa kagubatan ayon kay D.
9: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nangako ng dagdag na suporta ang North Atlantic Treaty Organization o NATO sa Ukraine matapos ang ginawang pag-atake ng Russia malapit sa border ng Poland. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, na mahalaga na magkaroon ng dagdag suporta ang Ukraine dahil sa mapanganib at patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Giit nito na hindi magpapatinag ang 32 nation na military alliance mula sa pag-atake ng Russia sa Ukraine. Gayun din, mas palalakasin anya nila ang kanilang pagdepensa sa border ng Russia. Magugunit ang tinamaan ng drone ng Russia ang train na malapit sa border ng Ukraine at Poland.
9: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: At Magma ka K5, sumainyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News of Am Bacolod at K5 News of Am Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Jean Paul Generoso at ka K5 Christian Hagrina sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
14: 11 Mbps. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: 17 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 12, pabalik diri sa 11 Mbps. Sa giapon ko pod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay kamo mga ka K5, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salamat K5 News FM Rojas, sa babasa tayo sini nga mga mensahe diri sa 11 Mbps. By the way, bag-ugid lamang ngin pagwa sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG mga ka-K5. Ining mag-shots ni Anayaw Speaker Martin Romualdez mga ka-K5. Mag-shots ini kadungan sa pagsaylo sa iya sa bilangguan sa bainsang Quezon City Jail mga ka-K5. Nagpagwa sinisang mga litrato ni Anayaw Speaker Martin Romualdez amo ang Department of the Interior and Local Government, mga ka-K5. Kung matandaan nyo, nagligad ka si Mana, may mag-shots man to sa Anay House Speaker, pero nagigda to sa hospital bed, kaya kung malain ang pamatsyag, gabasakit. Again, patungan lang to sa duaga orange nga panapton sa PDL, mga ka-K5. Gagin, litratuhan, pero subong, kadungan sa pagsaylo sa iya sa BJMP, or sa pagkusodiya sa BJMP, among pagkuha sa iya sa liwat sang mugshots, pero this time, nagatindog na si Romualdez mga ka-K5 kag wala na nagigda sa hospital bed. Ara makita nyo subong sa Facebook Live, amo na ang aktual nga mugshots, nga ginpagwa sang DILG mga ka-K5, nga nagadokumento sa pag-aresto sa kay Romualdez mga ka-K5. Ito yung pagsailo sa iya sa custody sa BJMP or sa Quezon City Jail. Ang kasunod man no, sa pagpayag karon sa Philippine General Hospital sa mga doktor sa PGH na pwede na makagwa si Romualdez kaginsundan ini sa pag-transfer sa iya kagabi, hinagob na kagabi sa Quezon City Mail o Quezon City Jail Mail Dormitory mga ka-K5. Kagpag-aboto sa Quezon City Jail Mail Dormitory, dito siya na yung gingkuhaan sang mag-shots mga ka-K5 kagabi. Naibulong natin si Romualdez, nag-aatubang karon sa panumbungon nga plunder angot sa 7.2 billion pesos na ginaligar kickbacks nga nabaton sang Anay House Speaker mga ka-K5. Gikan karon mga kickbacks salin sa infrastructure projects sang gobyerno. Co-accused diri ni Romualdez mga ka-K5 ang pakaisa sang presidente si Anay Ako Bicol Party List Representative Saldico Samchan Foreign Exchange Corporation President Felicito Guevara kag personal assistant ni Romualdez nga si Joseline Serenio. Lunsay mga at-large mga ka-K5. Una na nga nagpetisyon ang kampo sang Anay House Speaker na magpabilin ini sa Cardinal Santos Medical Center. Bangod man sa pila ka mga health conditions, halin sa hypertension, pagkadto sa depression kag anxiety. O galing sunod diri sa Sandigan Bayan 3rd Division, ginordiran sini mga doktor nagikan sa PGH nga i-assess ang kondisyon sang mamalida mga ka-K5. Kag magimo sang independent report kag kapon Lunes sunod diri kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi nga sa report ni Legazpi sa Sandigan Bayan no nga ti si Romualdez clinically stable mga ka-K5 kag ang mga na-identify nga mga kondisyon ni Romualdez ti i-monitor lang. Pero ang confinement hindi necessary as long as ang medical care magarantiya mga ka-K5. Tihalin sa Philippine General Hospital, ginsaylo kagabi mga pasado las 10 manog las 11 na kagabi from PGH, ginsaylo sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas ang Anay Speaker mga ka-K5. Kag dito na natabo ining pagkuha sa liwat sang mugshots, formal na nga mugshots mga ka-K5. nga nagatindog na si Romualdez. Mataas galing nga tao si Romualdez mga kakayfab kaysa magshots. Di pila giniiyahay to. Unlike to sa nagahigi, nagaligid lang to siya sa higdaan sa pag-serve to sang arestuaran sang si IDG mga kakayfab. Hindi mo madetermine to. Pruting height niya galing mga ara sa kwano. Do mga gadalagan, 6'1 to 6'2 ang height ni Romualdez mga ka-K5. Medyo taas-taas man gali, ining si Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nagatubang sang kaso nga plunder angot sa 7.2 billion pesos na ginaligar kickback sining na baton mga ka-K5. Timari Union sila to sa bahin sang Quezon City Jail. Mari Union sila to nanday Senator Jinggoy Estrada, Senator Rodante Marculeta, kag si Anay Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor na may mga kanya-kanya man nga kaso mga ka-K5. 23 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 12. Oy, may udto lang kay Gerson Larisa, nag-monitor. Salamat gid Gerson Larisa. Kay Ma'am Elsie Acuña, nagatutok naman Ma'am Elsie Acuña, salamat gid. Kay Eselyn Discalso Tadyama, dira sa Balatukan, Panitan, ga-monitor naman. Thank you, good Ma'am Eselyn Discalso Tadyama. Ay sa Tunggala, dira sa Blasco Pilar, ga-pamati na. Mario Alfabite, salamat gid sa pagtutok. Kay Ma'am Gianna Velsiloso, nag-monitor na. Thank you, good Ma'am Gianna. Louis J. Dimo, salamat gid kay Sir Reynanti Cam sa Family Cam sa may barangay Dayaw, nag-monitor na. Salamat gid sa pag-monitor. Dari sa 11 Mbps program. Kay Senalin Finiquito Tabige, salamat gid Ma'am Senalin sa suporta, mainit ga suporta sa K5. Kag kay Ma'am Leia Baez, thank you gid sa aton sining mga suki nga mga ka K5. Nga nagatutok dari sa 11 Mbps program. 24 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 12. Ang mga balita diri sa 11 Mbps ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Itong Power Trio nga suplemento epektibo sa pagtap na sa naglain-lain nga mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka K5. Hindi tagid pagpabayaan nato ni Keng Lawas. Katuwang naton sa pag-amlig sa aton sini Keng Lawas amo ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Damo sa aton kisa way takabalo may astigmatism na tagaliting ala ka lang do malubog imo panulukan do hindi klaro imo panulukan tik may astigmatism ka nagali. Ang astigmatism ang isa ka refractive error. Inibangod niyang cornea or ang front surface ang mata ang nagakorte nga daw itlog akong tani round ga daw pula ina mga round ga daw bula ang iya korte. Bangod sini mayara sang disturbance sa refraction sang light nga mabaton sa mata halin sa cornea. Ang resulta ti buron imo panulukan mga ka K5. Avascular ang cornea. But silingon wala sa blood vessels nga daga supply sang dugo. Rason nga ining vulnerable sa radiation from UV rays, radiation nga mga ka K5 nga daga tugas sang oxidative stress. Gani dapat amligan taton mata, amligan taton panulukan. Magtumar kita adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Ang super antioxidant duo sang Mighty C kag DTX 500 nagabuli ni protektar sa mata agud indi madamage. Indi lamang astigmatism ang malikawan kundi pati man ang pagkabulag. Pwede man ang makabululag na glaucoma, katarata, kag ang even ang diabetic retinopathy mga ka K5. Pili ka magburon panulukan mo or basi malagbong sa glaucoma, katarata or diabetic retinopathy, o kung subong palang buligan mo, amligan mo ng imusining panulukan ng imusining mata. Pinagi sa pagtumar sa DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Amuning power dong suplemento DTX 500 kag Mighty C. Katuwang ginaton sa pag-amlig sa aton sining panulukan, sa aton sining pananawan mga ka-K5. DTX 500 kag Mighty C. Kag siyempre sa aton sini nga mga ka-K5, para naman mapag-on ang aton sini nga immune system, may pambato lawas tabatok sa mga masakit tugas ang kagaw. Katuwang naman aton mga ka-K5 ang Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist, amo ning suplemento nga magabulig tapna sa kagaw nga nagasulod sa aton sirigilawas mga ka-K5 para hindi kita madali-dali latnan sa mga balatian. DTX 500, Mighty C, kag syempre ang D3 Bio, himo sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil, nga epektibo nagatapna sa mga kagaw nga nagasulod o kung ara na mismo sa aton sirigilawas nga kung mapabayan, resulta balatian mga ka-K5. Tandaan na DTX 500 kag Mighty C. Amo ni aton Power Trio nga suplemento, makabuligamlig sa aton sininga ikayong lawas mga ka-K5. Pagbalikta diri sa 11 Mbps, dugang ang mga balita istoryanta mga ka-K5 diri sa aton siniga pagpangalagad. Uy, sa kay Daydin Boro, nag-monitor mayong udto Daydin Boro, dira sa Cotabato. Kay Gerson Larisa, nag-monitor naman, salamat gid. Kag kay Ma'am Elsie Acuña, nagapamati na, thank you gid Ma'am Elsie Acuña. Kay Eselin Discalso Tadyama sa Balatukan Panitan, mayong udto, salamat gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Sa itong mga suki ng mga ka-K5. Pagbalikta diri sa 11 Mbps, dugang ang mga balita istoryanta mga ka-K5, tutukan ta diri sa itong siniga pagpangalagad sa 11 Mbps, ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom. K5 News
1: FM. News FM. Bio with physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lo po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may physio. Ang physio yung may D3. Matatags,
4: mangabot ka.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
2: DTX 500.
6: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
6: Masamihin ni kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
9: Ilan itong score gani?
7: 470.
9: Nagtiko 2.
7: Sa gabi, 2. Sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakang sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
10: Three,
4: DTX 500.
9: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
17: I Care Gold.
18: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ko makabasa kag hindi makakita sa sakto. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3.
21: Yung may BCO.
4: BCO.
21: Yung may D3.
4: E3 Bio.
22: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio.
21: Ang D3.
4: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
4: Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
23: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
24: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
25: Gina Cano, ang ginibatsak ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
26: Sa kadlo ka pila
25: sa
26: DTX 500?
25: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
26: Subong kamusta?
25: Uy na, halin sa nalik kami sa DTX 500. May nagyo ginibatsak.
4: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
27: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C ang alkaline nga Vitamin C.
28: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
33: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
1: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre. Musta po lang kape, pre?
1: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tigasin.
2: DGX 500.
6: O si Katrina Sapian Capis. Sang unad ako ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian niya sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar, kagdaguntat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500!
12: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: May puso.
13: 11 Mbps.

Pabalik diri sa 11 Mbps sa gyapon ko pod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mo mga ka K5, ipadalay na diri sa ton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sininga mga minsahe diri sa ton nga pagpangalagad. Gina-check tani karon mga ka K5 kay manakabaton kita sang kopya. Sining ginapayag karong order nagikan sa Office of the Ombudsman Visayas. May kantanan sa ginpasaka sa isa ka private complainant against sa pila ka mga opisyal diri sa probinsya sang Capiz mga ka K5. Kung sa din na sa adri sa mando sang Office of the Ombudsman nga nakitaan sinisang enough basis nga mag-proceed sa preliminary investigation kag administrative adjudication angot sa ginpasaka nga reklamo sa isa ka private complainant mga ka K5. Kaginamanduan sini nga mag-file sila sini nga counter affidavit or counter affidavits kag mga controverting evidence sa complaint nga ginpasaka sa isa ka private complainant mga ka K5. Nagintagan sila sang 15 days from receipt sining order nga makasabat sa sining reklamo nga ginfile sa ila mga ka K5. Matapos nga nakitaan no sang enough basis nga mag-proceed sa preliminary investigation kag administrative adjudication mga ka K5. Ang tagreklamo diri balangko na kuha na ni ining ang tagreklamo anag tuhaw naman ang pangalan sini before kay may pila naman ni ka mga government officials nga ginfilean before sang complaint sa Office of the Ombudsman. This time mga ka K5 ti mga top officials sang probinsya diri ang ginatumod or ang nasa adri sa ginpasakaan sang reklamo mga ka K5. Kay man ini kuno ginpagwa lang ni galisang Office of the Ombudsman ng order nga ginapasabat ang mga natungdan mga ka K5 matapos nakitaan sang enough basis nga mag-proceed sa preliminary investigation kag administrative adjudication. Ginapasabat ni sila tigin pagwa ni sang ombudsman ng order sang August 20, 2026 mga ka K5. Ang ginatomo diri nga mga pisalo Sanday Capiz Governor Fredinil Castro, si Vice Governor Jaime Magbanwa, si Provincial Administrator Arthur Jan Binias, si Provincial Legal Officer Maria Liobeta Dislate Delicana, kag si Secretary to de Sangguniang ang Panalawigan Zoe Herrera Jr. mga ka K5. Now, ano bala ang reklamo? Naging pasaka diri mga ka K5 ni Mr. Fernando Garcia Jr. Anong ginalinan sini nga reklamo? Din ini nagsugod. Anong kaundan sang ginpasaka nga reklamo ni Mr. Garcia against sa sining opisyal nga nakasiling ang ombudsman sa ila sining order nga nakitaan nila sang enough basis nga mag-proceed sa preliminary investigation kag administrative adjudication tutukan tana diri sa aton sining pagpangalagad. Sa iba naton nga news and public affairs program diri sa K5 News FM. Likewise, ano gid ang nangin basiya ni Mr. Garcia sa pagpasaka sang reklamo sa mga natungdan? Kagtinguan taman nga labuton ang mga natungdan mga ka K5. Angot sini. Kay do first time ini nga natabo diri sa aton, no, sa probinsya sang Capiz nga ang gobernador, vice gobernador, provincial administrator, provincial legal officer kagang secretary to de Sangguniang Panalawigan si Mr. Zoe Herrera kalakip sa mga ginfilean sang complaint. Ti si Mr. Herrera ya dugay tanan ni nga kilala mga ka K5 bisa ini sa pinaka-approachable nga empleyados Kapitolyo da. Pero ano bala ang nagtulod kay Mr. Garcia sa pag-file sang reklamo mga ka K5? Bantayan tana. No, tinguan tana nga labuton ang mga natungdan, mapasabat sila asangalan man sang patas kapag waragwag. Kay man kapos lang man niya magkuan mo, magimo sang reklamo. Pero of course, kita gapati, mga ka-K5, nga
ang ombudsman lang taon man na, kung bala may bugat o kung wala, mga ka-K5, ang reklamo nga ginplastar batok sa ilang mga ka-K5. Tutukan tala na ang dugang sining mga updates sa iba natin nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Likewise, amon yung problema sa buong Saturn Bureau of Fire Protection, tuman kahinay mga ka-K5 ang dalagan sa investigation. Kinatingala kita, ano inibala na tabuan lang o kung ano nga sistema? Kay makatilingalahan mo, magkasunod gidi ang mga ka-K5 gabay sunog na tabo dira sa Plaridel Street sa Barangay 8. Kag hindi tiliawan, tuman kadamo nga mga panimalay ang nagkaladalahig. Madamo nga mga pamilya kag individual ang napektuan. Ang pamangkot karon, ano ginalinan sang sunog? Kag pangadua, ano karon nga mga measures kag event campaigns kung may ara man nga ginahimo? Ang aton nga level sa barangay, pakadto sa aton sining mga bombero para mas may dukar ta karon ang pumuluyo. Kung paano malikawan ang sunog mga ka-K5. Kaya diri sa aton sinigang sunod, kadamo diri sa mga barangay and areas na na-identify before bilang fire-prone areas. Ang problema lang, mga fire-prone areas na nga mga barangay, especially sa may Halinda Barangay 9, tabo ka to barangay, punta tabo kag barangay 10, fire-prone area na, pero lang tao walang parkingan sa mga salakyan da. Ang karsada kag sidewalk, hindi na magyan. Amo na, kung mag-responde ang fire truck, palayo lang, kung may sunog o may emerhensya man, maresponding bumbero, maresponding ambulansya, maresponding polis, kaiwat dira makalusot mga ka-K5. Bangod wala too, ang illegal nga pag-park sa mga bikulo. Kagbisan din man siguro nga kalye diri sa syudad, amo ng problema ta. Kag hindi naton karon malayo makomparar ang disiplina iya sa pumuluyo diri sa Roa City compared iya sa pumuluyo sa isa ka highly urbanized city ang syudad sang Iloilo. Hindi man siguro sa disiplina sa pumuluyo, ara man siguro nagasugo sa istrikto nga pagpatuman sa mga pulisiya para na madisiplina ang pumuluyo. Kay once istrikto kita, tiyang tao na masunod ba lang na? O just like sa Haro Plaza. Libod ka sa Haro Plaza, mga ka-K5 kanami mo, malapad. Kaga in fact, dubag ulan ni rehabilitate. Way kaya sa makita nga basura nga nagakayat-kayat. May nagabantay galiya nga taga Senro. Nga ma once madakpan kada nga nagalapas ka sila sining ordinansa sa pagtatap, pag-aboy mo sa basura, or even pagpanigarilyo. May naga-insigida, may nagadakop, may nag-issue citation ticket. Huwag ka kakita, gakulukubli lang gali. Makibot ka na lang yan, tikitan ka. An event sa mga illegal parking, mga ka-K5. Nagalibot yang ila sining mga enforcers sa syudad sa pagpang-ticket, pagpang-dako, pagpang-sita sa mga illegal nga nag-park sang salakyan or mga illegal nga sablog sa sidewalk mga ka-K5. Wala sang damo drama, wala sang damo istorya. Ginapatuman ang mga pulisiya, ang mga lokal nga ordinansa mga ka-K5. Kikita diri may ara man kita sa mga ordinansa pamangkot, ginaimplementa gid man, istrikto gid man kita sa pag-implementar o kun san o lang madumduman. Tiyan mo nang dako na nga pamangkot mga ka-K5. Kay kung lang taon ta, no? Sa taon si Makotor ng mga tagpalamati, kung magkan padulong kita sa iban nga mga pungsod, ma-frustrate lang kamo sa sitwasyon sa taon sininga pungsod. Kulang sa disiplina ang tao.

0: Ang problema lang, implementasyon mga ka-K5. Enforcement. Enforcement ka kung saan ulang madumduman or nagakahadlok nga base madulaan butante. Amo ng problema da. Asta sanon na lang mineng sistema ta. Oh, asta sanon na lang kita matahap yes pagpatuman sa mga pulisiya. Natahap na lang kita sa mga bagay nga dapat ipatuman ta. Hindi na lang ta magpasar sang ordinansa, hindi na lang ta magpasar sang layi. No, kuha na lang tay mo unta lang do wild wild west ang aton sitwasyon. Kung amo mala na nga sistema mga ka K5. Kay kung kay Isaya ikaw yang nagasunod, dumatak-an ka naman lang. Hayway gani gasunod kag implementar mga natungdan. Sino ka gidabi para magbida-bidaman? Ang mga balita issues kag impormasyon nga wala ta matagan ligwa mga ka K5 diri sa 11 Mbps. Bantay nyo si Banaton nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Mayong udto kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, Jezreel Colasino sa Batangas City, kay Ma'am Elma Dordas Manalansan sa Mandaluyong, Ma'am Becky Lana nagamonitor, Dolores Abilarde diri sa Lawaan. Thank you Ma'am Dolores. Rhea Ombas Kalino Balbona, Daydin Boro kag Gerson Larisa, salamat gid sa pagtutok sa aton sini nga mga suki nga mga ka K5. Standby kamo masunod na ang Room 1009 with Miss A. Padayon nyo nga i-follow to official Facebook page K5 News FM Rojas. Ako do oras-oras updated kamo sa mga balita kag impormasyon. Sa ngalan sang regular anchorman sang 11 Mbps, ka K5 Alan Catalan. And I believe starting tomorrow may gamay anay nga changes aton sa ninyong mga programa bangod man sa pila ka mga kwanino, sa pila ka mga ginakasakuan sang K5 News FM. Possibly buwas at starting tomorrow kay nagliga di ba na dos K5 Darren man to. Si K5 Darren sa Lumeo Henson mangin ko upod nyo sa udto mga ka K5. Kag sa hapon of course K5 Alan Catalan sa El Castigador program. Kita, sa gyapon, lansang kita balik. Balik kita sa ginapalangga, tagid ga programa, ang Foro de los Pueblos program, 7 to 9 o'clock in the morning. Salamat gid sa inyo pagtutok, mga ka-K5, sa ngalan sa aton sining Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, nangin kaupod ba nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, tagimos ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag DTX Liniment Oil. Inisi ka-K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabakas mga butika. Kanto ta sa mga benefits, sir boy. Okay. Dugang nga mga benefits. Aside sa nga ang D3 Bio, nami siya sa gitawag hunger suppressant. Mm-hmm. Or appetite suppressant.
5: Mm-hmm. Why nagurus ang pinakabudlay gid bulngon nga klase virus ang HIV?
4: Mm-hmm.
5: Once ka matakdan kaniya do death sentence nimo.
4: Ganin, no?
5: Oh, why na sir boy makaya ni D3 alone. The only nga gin, gin studyhan is ang VCO. Dako

0: sang improvement sa San Lazaro Hospital sining mga HIV positive. There are those nga nagkalamatay, there are those nga ang porting ing padayon nga inom sang BCO ang ilang take nakasurvive sila and until nabuhi pa.
1: Ang importante mo Sir JP
0: 20 years ago
1: madugangan lay mo kabuhi bisan may HIV ka.
0: Imagine ka
1: ang hope bala nga ginhatag mo sa ila dako nga bagay. At least siya may time pa nga maghinulsol.
0: Kaya gani Doc ang HIV nga waay niya bulong kag buwan ka matakdang direkta kag sa AIDS. How much more ang pandemic nga maka damo gani ka survive. So dira na lang kag pag viral,
1: pag viral ang problema,
0: you take D3Bio kay may duwa na siya Doc, subong, no? Ay labot sang monolaurin, may
1: monocaprin.
0: May monocaprin sa. Nga wala.
1: May monocaprilin pag ito.
0: Nga wala ina sa
1: prin, monocaprilin and monolaurin. Puro mono na.
0: So meaning makajita ka na, gabulong ka pa si mo viral load.
1: Ang bintaha, Sir JP, nga adlaw lagi ka mag-inom sang D3Bio. Because after 8 hours, dula na siya.
0: Husto.
1: Tiyangi mo yalawa, Sir Boy, wala na ga-produce ang BCO. Oo. Wala na sa ga-produce ang BCO. So you need, every 8 hours, butangan mo D3Bio. Kay, ang mata mo na siya, from monolaurin, after 8 hours, Sir JP, mahimo na siyang ketones.
0: Oo.
1: So meaning pa, paghimo niya ketones, dula ng monolaurin. So you need 8 hours, every 8 hours, inom giga sa ano, D3Bio, para may magtiyog-tiyog na mamatay sa imo, ano?
0: Protected ka.
1: Protected ka. Isa lang kayong ilimnan nga hindi ka kainom, ang matabo sina, pwede kaya malatnan.
0: Kaya hindi siya bi, Doc, stacking?
1: Kaya ang bintaha lang, kung trangkaso ka na, pag inom mo, ma-minimize, instead matrangkaso ka, tag-tatlo kadlaw, pinapito kadlaw, ma-shorten kung nainom kaya D3Bio.
0: Kag hindi amo na kalala ang epekto sa imo.
1: Amo na mga bintaha kung always ka gainom D3Bio. Aside sina, tingnan nami imo brain function eh. Kay wala sang iban nga pagkaon nga the best para sa brain is ketones from D3Bio.
2: D3Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat,
4: DOST Secretary Fortunato de la Peña declared, once you take extra virgin coconut oil found in D3Bio, it will lower the coronavirus load to 60 to 90%.
0: Grabe, no?
4: Once taken by the patient. And that is basically on the page of DOST by the secretary itself.
1: Ang nami gidaton Sir Boy nga kumpanya di. Way pa kaya na corona, sige ka na inom.
4: Sige ka na inom.
1: Ang amo na ganang perfect nga interval sa pag-inom is every 8 hours gidya. So meaning pa katatlog ka mag-inom sa isa kadlaw.
4: Hambal pagid nila. Ano pagid gali kung magdamo pagid ang imo intake sang extra virgin coconut oil. Hamba nila, it's very promising, but they could not basically declare it. But ang DOST nagambal, ha? So basically, ang effects ng extra virgin coconut oil sa D3Bio, hindi matawaran, it kills any kind of viruses. Ang HIV ni Sir JP, napunggan. Ang COVID, ambal sa DOST, napunggan.
1: Importante maging magkaagi ka COVID. Sir Boy, kablo ka nga importante makaagi ka COVID.
5: Motivation.
1: Para may antibodies ka.
5: Hindi ka na malatnan.
1: Oh, para may antibodies ka na. Amo wala na importante, pero ako dire ko na intindihan. Nga di dai pwede gitting bon nimo inom ang D3Bio. Halimbawa isa ka baril imnon mo. Kay dire ko na intindihan nga after 8 hours ang monolaurin mahimo na siya nga ketones. So dapat every 8 hours inom ka gidya. Para protektado ka.
6: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. D3Bio. Health News. D3Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident. Bukas Forbiotics.
5: Wala balasang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
10: Ew, yucky.
5: Mag-Forbiotics ka. Klinikas Forbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinikas Forbiotics. Sa Forbiotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinikas Forbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: buhay? High blood git ko.
12: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag imtestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
17: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tiga, ma-joyride na ta.
18: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
17: Sakay ka, Gidya!
18: Siyempre! Naka-extend ko ya!
17: Basta sagad nga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men.
17: Yahoo!
3: DTX

0: DTX 500.
1: Mapakal sa mga butika.
0: E3 Bio.
2: O, si Karen, nadama mo isang akon hair fall at hindi manami ako na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang nagkining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nagitukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
5: Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan.
0: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
0: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, naka-sales rep.
11: Una,
10: problem, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun. Magpangapay up ang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
14: Gagabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Daily Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Daily Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Daily Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipito!
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
16: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
0: Extend
16: Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
20: My name is Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tanisuri.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
20: Hi, Tanisuri.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay
7: isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang bilberry berry extract, eye kale gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag eye kale gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang eye kale gold. Kagpatuluan ang mata sang eye kale drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM

0: बॉस ने कहा कन्ना मिठन गीत बनागा, कन्ना मिठन गीत बनागा।
1: Hi there, good afternoon mga KK5, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome mga KK5 sa aton palatuntunan, The Room 1009, Hulot pala utwasan, kang pinanidsang gugma or The Pages of Love. Diri lamang sa inyong kampiyon na istasyon, 100.9 K5 News FM Rojas. A beautiful afternoon of Tuesday, mga ka-K5. Martes, September 15, 2026. Good afternoon sa mga ka-K5 naton na nakatutok na, nakatune in na sa ilang mga radyo sa 100.9 sa Rojas City, nagsabugas nga probinsya sa Capiz, and also, nagapamati naman ang aton sining nga mga ka-K5 dira sa Banos ng Pilar, pinaagi sa K5, 89.7 na K5 Radyo Tagbuanay sa Banos ng Pilar. Good afternoon mga ka-K5! Also, ginagreet man sa maayong hapon ng atong sining mga ka-K5. Gana katutok na sa ilan sining mga Facebook. Sa atong sining Facebook page sa K5 News FM Rojas. Live na live nyo nga makitaan si ka-K5 Che. Ka-K5 Maria Rochelle Di Anon Ibran. Ka-K5 ang inyong makaupod subong hapon. Sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital ka K5. Nakatutok sa aton sininga Facebook Live ang mga ka K5, no? I-share, i-like, i-heart ang aton sining Facebook Live sa K5 News FM Rojas and also sa K5 NFM Rojas Digital. I-follow ka K5, kag-i-share para madamo sa mga ka K5 naton ang makalantaw, makatulutika sa aton sining Facebook Live ka K5 subong nga hapon. Sa nahambal ko ka K5, makaupo din nyo 1 PM to 3 PM magka K5 Che, Miss Che. Dere sa K5, akong Room 1009, hulot pala utwasan, kagpinanid sang gugma or The Pages of Love. Good afternoon kay Mama. Mama Villaruel. Naglainat habi ang pangalan ni Mama Villaruel, ni Mama Mick Villaruel sa aton sa ringa Facebook Live. Good afternoon. Dala sa barangay Dayaw or barangay Libas sa mga ka-K5 naton nga nakatutok na dira sa barangay Libas and also sa barangay Dayaw. Sa mga ka-K5 naton, K5 Solid Supporters nga nakatutok naman sa aton sa ringa palatuntunan sa mga hapon. Of course, no ka-K5. Bag-on na naman nga drama. Di kalidad nga drama ang inyong mabatian sa K5 News FM Rojas. Pinanid sang gugma or The Pages of Love. Maayong hapon man mga ka-K5 sa aton sining nga mga tricycle drivers, mga traffic enforcers, no, nga apisar nga mainit ang panahon diri sa Rojas City. Nagakayon, nagapursige ka K5 sa pipila ka mga areas, no, diri sa Rojas City. And also, ginagrita man sa maayong hapon ang mga vendors, mga street food vendors, no, nga nakatsyon ina sa 100.9. Good afternoon sa inyo mga ka-K5. Kag-welcome gid ka mo sa atong subong palatuntunan na ka-K5. Time check 1:19 in the afternoon. Di ka K5 ng oras ang ginadulong sa aton sa Klinika D. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix ka K-Fan. Manamit gid nga i-partner subong nga hapon kung ikaw ang nagpamati na sa inyong mga radyo and also sa Facebook Live. Subong nga hapon magkape sa manamit kag healthy nga kape ka K-5. Ano, don't you know ang DTX Coffee Mix? Mayaran sa mga healthy nga mga ingredients. Ang chia seeds, ang palaya, kag the sugar cane extract powder. Ang DDX Coffee Mix ka K-5, hindi lang basta kape, kundi isa ka healthy nga kape. Sa rin available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. DDX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Also mga ka-K5, inig oras ang ginadulong man sa atoan sa isa ka food supplement ka-K5 kung ikaw ang masaming nga ginatrangkaso, maulanan, mainitan, naginasipon, naginahilanat, kaginaubo ikaw ka-K5. Ginaboost ang imo siringa immune system para maprotektahan ang aton siringa immune system. May to see mga ka-K5, ascorbic acid, kagun sodium ascorbate, mga ka-K5, ang may to see, isa ka vitamin nga kinahanglan sa aton siring lawas, kagun maprotektahan ang aton siring immune system, kag maboost ang aton siring immune system. Mighty C, ka-K5 everyday, kita dapat kina-take, hindi lang subong adlaw, pagka next nga adlaw, hindi na kita mag-take. Dapat everyday, mga ka-K5, nag-take kita sang vitamin sa atong siringalawas. Ka-K5, try! Kag tumaron ang Mighty C, the immunity booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagatutok sa aton siniga Facebook Live sa K5 NFM Rojas Digital si Ma'am Emma de Jose Cortez. Kay Ma'am Margie Loda Bayot dire sa may Banwasang Haminda nagawa tutok na sa aton siniga Facebook Live. Ginapa shout out ni Ma'am Emma ang ako watching from Taguig City. Good afternoon, kay Ma'am Gianna Velciloso, nakatutok na sa aton siringa Facebook Live. Good afternoon also, kay Ma'am, ako't kay Sir Ray Nantika, pag-inatamyaw ang iya siringa wife, si Ma'am Bebe, ang iyang anak, si Bibo, and also sa iyang Iloy, si Ma'am Helen Cam, nagapamati na dira sa barangay, Dayaw. Good afternoon also, kay Ma'am Elnora Avelino. Good afternoon, Ma'am Elnora, and also kay Ma'am Senelen Finiquito Tabige. Good afternoon all mga ka-K-5. Sa aton siringa pagbalik, mabatian naton ka K5 ang isa ka istorya sa patagsang pagigugma, no? So sa kabuhi man, no? Sa isa ka tawo ka K5 nga inyo ka mabatian diri lamang sa K5 News FM Rojas. Sa aton siringa pagbalik ka K5, I know nga madamo sa aton siringa mga tagpalamati kag mga nagatutok sa ila sa ring Facebook Live ang excited na nga mabatian ang istorya ni Randy. Sa aton sa ring pagbalik ka K5, diri lamang sa inyong kampiyon na istasyon 100.9 K5 News FM Rojas.
0: K5 News FM.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulag City. Termin ako ginaubo, pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
8: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko
18: ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
16: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
21: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balay nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
25: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
25: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
28: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
29: Ga, ipautwas na ga. Kana may turn git balaga. Ga, ipautwas na ga.
1: Ka-K5, nagbabalik ka sa inyo mga radyo, ka-K5 Che, ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Kayo pa rin ho ang nakatutok sa inyong paboritong FM station, 100.9 K5 News FM, Rojas. 1:32 in the afternoon, mga ka-K5, kag inigong oras ang ginadulong sa aton sang The Power Through You, Mighty C DTX of 500, kag Clinica D3 Bio. Ka-K5 DTX of 500, amligan ang aton siring mga bata. Pinaagi sa pagtuman sang food supplement, no, ako ng herbal food supplement, ang DTX of 500. Plus, sang Mighty C Everyday, mga ka-K5. Ang super antioxidant duo, ang Mighty C kag DTX of 500, ang nagabulig. Mag-protekta sa aton siring mga mata, agod nga hindi, no, basta-basta ma-damage. Hindi lamang agtimatism ang aton siring malikawan apang pati man ka K5 nga maka iban pagid nga mga balatian ang makabulag sa aton siring mga bata ang glaucoma, cataract, kagadiabetic, mga ka-K5. Mag-take sang DTX 500 and my to see para sa aton healthy no nga mga mata. And also, ang my to see mga ka-K5, sa nahambal na nato no, ang my to see is a vitamin. Vitamin C, no? Pinaka-epektibo nga vitamin C, ang mighty C. Nagahatag sa nga bastante nga protection sa aton sirigalawas. Mapalikaw kita sa sakit, trangkaso, hilan at ubo sipon, mga ka-K5. And also, ang mighty C, isa ka-alkaline vitamin C na nagahatag sa nga importansya no sa paghatag sang dugang nutrients sa aton siringal health. Gani ka K5 magatumar sang might see the alkaline base nga vitamin C. Kinahanglan gid sa aton siringal lawas mga ka K5 ang mga food supplements plus ang klinika D3 Bio. Sa aton nga mga lolo and lola no nga masami nang nga nagamalipaton nagaka-stress ang aton siri nga mga kaugalingon no, di kawan naton ang magpa-stress mga kakifa kinahanglan naton sang positive energy even though nga may mga gakatabo man no nga ginalikawan naton para maglikaw kita sa stress. K5 no, magatumares ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga K5 isa ka soft gel nga mayaras ang virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio mga K5. The antiviral and antibacterial specialist might see the immunity booster. Kag ang DTX sa 500 the superior antioxidant. Ang aton nga The Power 3 sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika ng mga malapit sa inyo mga lugar ka K5 available para sa inyo nga healthy nga lawas ka K5. Ang The Power 3 mga ka K5 136 sa mga ka-K5 naton nga nakatutok sa ilang mga radyo and also sa aton nga mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Good afternoon sa mga kakapasok pa lamang sa aton sa nga Facebook Live. Good afternoon kay Sir Boyet Rote. Gina-shoutout niya ang iyang mga barkada, ang mga bigo na katutok na. And also, good afternoon kay Sir Gerson Lariza, kay Ma'am Sherian Asibog Onarse, good afternoon kay Ma'am Dolores Abilarde. Kag sa mga ka-K5 nato, padayon ha sa pag-comment, i-share ang aton siringa live para may mga ka-K5 pagikita no, nga makasulod sa aton siringa Facebook Live. At this point of time, mga ka-K5, ato na nga pamatian ang istorya ni Randy ka-K5. Taga-ata lang kamusang gamay nung summary para may ara na kamusang clue kung ano ang istorya subong hapon, no? Sa pinalid sa Gugma or the Pages of Love.

Mga ka-K5, si Randy, isa ka stricto. Isa ka stricto siya sa iyang anobya. Tungod masamiili ka K5 nga nagabayo sang sexy. Gani, natak-a na lamang ang iya siling anobya kaging bulagan ini. Tungod sang kuntungod ang luyag tani ni Randy, mga ka-K5, hindi gitam-an, no, ka-sexy. Kung magpamayo o kung magpamisti, mga ka-K5. Kagsang nagbulagay sila, may nakilala si Randy, mga ka-K5. Ito isa ka-simple nga babae. Isa ka-simple lang kang mabuot, no? Ganobya, ka-K5. Isa ka-simple nga babae, mga ka-K5. Apang sa ulihi, may nahibaluan ini ka K5 sa iyang panibagong nobya. Yari ka K5, pamatian naton ang istorya ni Randy. Dari laman sa aton hulo, sa aton palatuntunan ng hulot palautwasan. Room 109, hulot palautwasan, kag pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Babe, sorry gid ha. Kabalo ka naman sa babae magiyo.
1: Babe, di ba nakapilan ako maghambal sa imo? Nga hindi ka magsuksos ka mo sina ang klase nga suloksukon. Babe, kalain tulo ko no?
0: Okay man siguro, hindi bala.
1: Gagwa gid ang cleavage mo. Kabalo ko naging kakadamo sa manyak subong?
0: Babe, pinagpala lang kuya babe. And you know what, I'm proud of it.
1: Kung amo, proud ka pagaling abastoson ka?
0: Hindi ka magsiling nga pailison mo, kuya.
1: Oo. Ilis tuliwat ka, mag-t-shirt ka na lang.
0: Randy?
1: Kung hindi ka mag-ilis, hindi kita maglakat.
0: Ano? Amo, ginabla na takaan ko sa imo mong. Ginadiktahan mo kayo sa pamistik ko. Tulaan lang, kuya Ganaya.

0: Otol, sa din si Tessa. To ikaw lang di wala partner ako.
1: Pahira sa tol ha.
0: Nga man tol ako, ano rason tol ako? Siya pa to ganun na plano, nga makita ay ang batchmate ha.
1: Kuwanabi tol eh. Ambot. Kung ako ang may problema, okon siya. Kabalo ka naman. Nagdako ako sa conservative nga pamilya. Religyoso. Kag hindi ko gustong pamiste niya, tol. Do, ato ba lang fighter, haw?
0: Kung sa bagay, may punto ka man, tol, ah. Pero, tol, kung palangga mo man ang isang katawo, patuna kung ano siya.
1: Tol.
0: Pero kung batsyag mo nga do, wala ka mo sang spark, mas mayo man, tag ka na lang, tol. Mangita ka sa babae nga swak sa panlasa mo. Pero ang pamangko, tol, masabayan naman ayahan ang gusto mo, tol.
1: Tol?

Katalaha ka sa managwa sa newsfeed ko ba? Puro na lang politika kag krimen. Anay ka. Ano ning post ni Tisa sa FB man? Kag... Perti ka nubo sang short siya, oh? Kag... Nag-miniskirt lang siya? Naano ni siya man? Ginabalandray ganang lawas siya, oh? Tawagan ko siya, bala. Oh. Cellphone ko. Shit. Wala gini niya ginasabat, oh? Katalakan, ginibala siya mo. Katalakan, agad!

0: Babe, masimba kita. Amoy ng susukon mo.
1: Nga man, babe. Wala man siguro sa malain, di bala?
0: May ara, gini. Dapat nakadress ka. Hindi kay nakamaong pants kay Moya.
1: Babe, di rin kuya comfortable, babe.
0: Ano ang comfortable man? Ikaw yung mismong nagabastos sa kaugalingon mo. Sa pamisti mo. Daw, sobra pa yun sa daw nagapaigo, ya. Pag-uulit.
2: I-delete ang post mo sa FB.
0: Nakita ako gabi. Kalain lang taon.
1: Randy? Grabe ka na yung muya, ha? Ano na lang patanaw mo sa akon?
0: Tungod man sa ginapakita mo sa akon.
1: Kung mag-amo man lang na, kung hindi mo yung suportahan ang hilig ko, pwes, pangita ka na lang sang iban.
0: Agali. Amugit siya ang gusto mo nga mga tabo. Sige! Bulagay kung bulagay.
1: Sige! Kung amo ng gusto mo, bulagay! Bulagay!

There you have it, mga ka-K5. Ang una ka bahin sa drama sa mga hapon. Sa aton nga pala tuntuda, Room 109, Hulot Plot Wasan, Pinanid sa Gugma or The Pages of Love. Dari lamang sa inyong kampiyon na estasyon, 100.9 K5 Dudes FM Rohan. Ang aton nga oras ka K5, it's already 1:46 in the afternoon. Kaganong oras ang ginadulong sa inyo sa manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ka K5, isa ka herbal coffee blend na mayara sang plant-based ingredients. Ano ka bala ka K5 at siya inang mga plant-based ingredients? Ka K5, mayara sang ampalaya, mayara man sang chia seeds, kag di sugar, the sugar cane extract, no? Halin sa tubo, mga ka K5. Mayara sa mga natural source components with antioxidant ingredients. Design para sa daily coffee drinkers. Sa mga coffee lovers, sa ka K5, sa mga mahilig sa kape, yari ka K5 da. Tilawan nyo, pag-i-try ang DTX Coffee Mix. Ako ka K5 as a coffee lover, no? Manamit gadya mag-inom sang kape, mag-bugtaw ika sa aga, freshen up ang imo siring mind, ang imo nga lawas. Kung ikaw ang mag-inom, sang healthy nga kape, no? Ang DTX Coffee Mix. Hindi na siya basta kape. Kay bangon mayara sang ampalaya, ka K5 siya, mapait bala? O kung ano ang sabor, no? Sang DTX Coffee Mix. Ka K5 bangon mayara sang ampalaya, hindi siya mapait. Kaga ko mismo, mga ka K5, ang tested and proven, no? Kay diri sa K5 News FM Rojas, ang mga staff, no? Sang K5 News FM Rojas, ang nagakape, no? Sang DTX Coffee Mix. Manamit ang sabor, ang aroma, no? Absorb sang imo nga lawas kun ikaw ang mag-inom, no, daily sang DTX Coffee Mix. Kung sa mga ka-K5 pag-anit naton sa mga daily users gid, no, sang DTX Coffee Mix, madamo sila sang naangkon na nga mga benefits, no, sang nag silo sila sa pag-inom, no, sang healthy nga kape, mga ka-K5, ang DTX Coffee Mix. Mayara man ka-K5 sang DTX Premium Coffee and Pre-Bio Coffee ka-K5. Ang mga healthy nga kape, mga produkto ni Dr. Milul sang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. No, samtang nagapamati ka mo da, samtang nagalantaw ka mo sa Facebook Live, no, maguluhigop ka muda sang mainit kag manamit nga kape, no, DTX Coffee Mix. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo sa nga mga lugar. Ka K5, nabatian naton ang unang bahin sa istorya ni Randy, mga ka K5. Ang pamangkot ni ka K5 Che, ikaw bala ka K5? Isa ka stricto, no, nga boyfriend, isa ka stricto nga asawa sa imo siring partner. Saba, ka K5, pwede nyo ginamasabat, no, sa aton nga comment section. Kung ikaw ang stricto nga boyfriend or stricto nga partner sa imo siring asawa. Siguro para sa iban, mga ka-K5, concern lang ini sa ilang mga partner.

0: Hindi nila gustong ilang partner nga makit-an nga amo na magpamiste. It's okay ka concern, pero control is different from concern, mga ka K-5. Kay si Randy, mga ka K-5 sa nabatian naton sa first part, no, sang drama. Tanan nga makita niya sa iyang nobya, no, kay Tessa, mga ka K-5. Do ano sa iya tanan, do hindi niya gusto, no? Makita niya sa social media nga nagpost ang iya sa nga nagpost si Tessa. Hindi niya gusto nga ginapakita-kita ang iya siling lawas. Of course, hindi kanya man dapat kay K-5. As a woman, kinanglan ginarespeto taman ng aton nga self, pero also ginarespeto taman ng aton nga partner kung ano ang ilang advice sa imo, nga hindi mo ni paghimuon, pag ano ang mga dapat mo, no, nga kay uhon, ano ang dapat ni mo nga likawan ka K-5. Sa mga nakatutok sa aton sini nga Facebook Live. Kay Ma'am Rena Leo, Ayan Ruaan, good afternoon ma'am. Kay Ma'am Liza Barrientos, nagapamati na dira sa Tambaculasi. Good afternoon also. Kay Sir Agassi Robert, maayong hapon ma'am. Greet naman dira sa Pawa Panay, si Mama Flor Agassi Kagbaeng Families. Ang iya man sining Babylon, si Mary Miles Agassi. Ayon, thank you so much. And also, good afternoon kay Ma'am Mary Jean Ocampo. Watching live from Balakuan, Sigma. Sa mga ka-K5 naton sa 1st District and 2nd District, mainit nga hapon sa inyo mga ka-K5. Kagpadayon sa pagtutok, kapag comments sa aton sining Facebook Live, i-share para may mga ka-K5 pagidlog na maka lantaw sa aton sa nga Facebook Live, makapa-shoutout, makakomments ang ilang nga mga nababatian o kung nabatian sa aton sa nga drama. Anong inyong nga mga comments, mga opinions when it comes to love ka-K5? Kaya aton gina nga balikan, no, mga ka-K5 sa aton nga Facebook Live. Hambali ma'am Elnora Avilino. Tamad ko sina ma'am Che nga mga bayo nga daw wala gatama. Bastuson kasi na sang mga lalaki.
1: Ga? Ipautwas na ga?
0: Tama agid si ma'am Elnora. Nga may mga ara man niya mga may mga babayi ginman dabi ka K-5, no, nga mahilig sa mga amo na nga pagpamiste, no, mga balipot, mga sexy dresses, mga sexy tops, no, most especially subong nga mga generation madamo sang mahilig, no, magsuksok sa mga tops, no, mga crop tops, sa mga sleeveless, no, nga mga bayo mga ka K-5. Siyempre, hindi tagad yung malikawan, no? May mga lalaki siya, mga ka-K5, no? Nga, gapang bastos. Kaginaya, wala tayo na gina, hindi gina na kinahanglan, hindi gina dapat ipag-tolerate, no? Inaga mga behavior. Kaya may mga ara man niya babayi, nga, nagasuksok sa sleeveless, pero nagasuksok man niya sa cardigan, o kung jackets, o kung ano man nga mga top nga pwede nila matapon. 1:55, magabuya lang kita ka K-5 sa pila ka mga importante nga pahanumdom. Kindly standby, dili lamang sa inyong kampiyon na istasyon. 100.9 K-5 News FM, Rojas.
2: K-5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Gina kanon ang ginabatyag ko sir ang ako niya UTI kasakit git sa ako niya puson gag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500
4: sa kapila ka maginan
3: sa primero katatlo sa subong kaduanan
4: subong kamusta
3: o ay niko ginabatyag maskin gamay
2: TTX 500.
5: Ano blinding thumb arthritis pagambal ka nga arthritis just think it's a middle name do apilye do ni sir boy
6: o ah mayara osteoarthritis rheumatoid arthritis may gouty

0: Arthritis.
1: Sa patsilingon, ini ang arthritis, though generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang patsilingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
0: Inflammation tuga sa mga free radicals.
1: Gusto.
0: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
1: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga
0: mga cartilage.
1: Mga cartilage. Now,
0: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
1: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton pala nga thumb, may joint na di o, amun ipirming kalabanan, gid. Simple nga pag-abri sang doorknob, sakit. Hindi ka makapress, kay sakit ni siya, no? Usually, amun ni abi ang pro naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni permi ang permi ka strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadjutay naman ang imong nga collagen.
2: TX 500.
3: Ato si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amo ning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang naginom ka
3: DTX 500.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: TTX 500.
0: Para kung ma-prevent na, Sir GP nga madula ang cartilage. Pero minato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sang DTX 500, bisa matigulang ka kuan persado na yan.
1: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha. Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually Doc Sam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sa imong free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage. Ginapatay siya sa oxidative stress. Paagi sa pag-apoptosis, imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
0: result? Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
1: Tamis.
0: Sa ginaya, protein from animal.
1: Oo.
0: Take note ha.
1: Turo man na.
0: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
2: DTX 500.
0: Before magamit ang collagen, you need DTX 500. Para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
5: Correct.
0: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
2: DTX 500.
0: Here comes DTX 500.
1: DTX 500.
0: Tas taas ang ano, ang antioxidant.
1: Oo, ang
0: hindi dali matigulang ang imong mga cartilage.
1: Na amo na da.
0: So, permi nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
1: Husto.
0: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
5: Oh, aras sa palibot.
0: Permi naton balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
1: Wala.
0: Kaya nga away ka ganyan naman DTX 500.
2: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. Subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 D3. Yung may Visio.
5: Visio.
2: Yung may D3.
9: Kasakit ang tiyan.
10: Max 4 Biotic.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
10: Max 4 Biotic.
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan.
9: Mag-Clinica.
10: Spore Biotics.
9: Spore Biotics. Makabulig sa pagtanggap.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabunga na sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
15: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon.
15: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
13: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
18: My thing is honest.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: My thing is honest.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: My thing is
0: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
15: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
19: You're listening to 100.9 K5 News.

2:07 in the afternoon, mga ka-K5, plus 2:07 sa hapon. Kayo pa rin ang nakatutok sa 100.9 K5 News FM Rojas. At sa inyo mga Facebook Live sa K5 News FM Rojas kay K5 NFM Rojas Digital. Nagbabalik ka K5 Chair sa inyo mga radyo ka K5. Good afternoon kay Sir Gawin Buendia Alungsagay. Good afternoon ka K5 Sir Gawin. Ining oras ka K5 ang gradulong sa inyo sa Kaluan isang Clinica Probiotics, the fortified probiotics. Paano bala ka K5 makabulig ang probiotics aton siningalawas? Malikawan ang obesity. Ang probiotics ka K5 hindi lamang para sa aton siringachan. Mayara ini sa good bacteria no nga may dako nga papel sa aton siring health o kung ikaayong lawas particular na ka K5 makabulig sa paglikaw no sa obesity. Makapaayo man sa aton siring digestive health, nagapaayo sa aton siring pag-circulate sa aton siring digestion, pinaagi man sa pagbalance sa gut bacteria, kag mas maging epektibo no ka K5 sa atong siling digestive system ang probiotics. Nag-absorb sa nutrients gikan sa pagkaon. Ginapanubo man ang gut inflammation kag ang regulation sa atong siling appetite kung nag-epekto sa atong nga hormones sa mga ka K5. Ginapadasig ang aton nga metabolism sa mga kauturan nato no nga nabudlayan. Magapamuhin ka K5 sa aton dira nga mga ka K5 nga bago lang tapos sa panyaga no manami gid mag-take ikaw after mo mag-lunch or after mo mag panyapon sa gabi ka K5 no magtumaras ang probiotics. Ginapanubo man ang aton sining stress, aton sining lawas, ang stress kag anxiety. Ginapanubo niya ka K5. Kasi syempre kung stress kita ka K5 no, naga-stress eating kita na parmi kita ginagutom kag aton nga mga cravings. No? Gusto ta gid matilawan ang mga cravings. Gani magtumar sa probiotics para sa aton nga diet supplement ka K5. Kag para maumpisahan nato ng journey padulong sa mas healthy nga lawas, probiotics ka K5 makakatulong sa pagbababawas. So kung pagbabawas ng ating timbang, mag-klinika probiotics ka K5. Available sa Klinika at Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas dos Jess ng hapon ka K5. Good afternoon lang dira sa atin ka mga ka K5 na nakatutok sa ilang radyo sa 100.9. Kag sa mga ka K5 natin dira sa Banwas ang Pilar, good afternoon. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay dyan sa Banwas ang Pilar? And also sa Bilog na Probinsya sa Capiz nga nakatutok sa atin sa ringa palatuntunan. Room 109, hulot pala utuhasan kag pinanid sang gugma or the pages of love. At this point of time, magka-K5 pamatian na naton ang ikaduhang bahin. Una ka ng second part sang aton siring drama, ang istorya ni Randy. Ka-K5 pamatian ta. Dari lamang sa inyong kampiyon na istasyon, K5 News FM, Rojas.

Grabe. Kagaho na. Hindi gihapon ako makatulog. Pila na kabulan yung makaligat. Gawala na kami ni Tisa. Ako hon ko. Nahidlaw na gida ko sa iya. Narealize ko nga daw. Kasimple man ang galisigin awaya namon. Pero nga nalabot gid sa bulaganay. Kamustan ayan sa subong man? Wala naman ako sang balita saya. Tungkol gin-block niya ako. Kagod pa man kutun ko man ang mga abya niya. Wala man sila sang ideya kung sa DNC Tisa. Nahidlaw na gid ako saya. Kamusta na sa ayan subong?

0: Mga 10 times na nga na, libot ako din sa lagon. Pero, di wala gihapon nagagawang balas ko ba?
1: Agay!
2: Miss!
1: Ano kaya man? Wala ka gatulog sa ginagyan mo, ha?
2: Miss, sorry kita. Hindi ko hungod. Sorry kita. Ba? Mary?
1: Randy?
2: Ikaw?
1: Ikaw!
2: Ako hindi!
1: Grabe!
0: Grabe, yun nagkakalikaman sa kalibutan, no?
2: Oh, kamusta ka na?

0: Mary, thank you, kida. Abi ko gani kung mabalibad ka sa imbita ko sa imo.
1: It's okay lang man, ah. Eh, wala man abi ako sa obrahon eh, tungod wala man ko booking.
0: Ah, booking? Booking sa ano?
1: Aha. Akon, kabalo kaga online booking ko eh, like mga flights, mga manabala.
0: Ah, okay. Nang priya sa mga tour-tour?
1: Tour-tour, yeah. Doon mo na.
0: Abogin na palang gusto ko sa babae mo. Inang mapisan. At siyempre, daw, same pala sa akon nga, conservative. Abi mo, Mary, ikaw ang tipo kong babae halimpasad to. Tungod, simple. Kung mamiste, simple lang.
1: Thank you.
0: Hindi dali-dali bastuson sang lalaki. Mary, medyo kahuluya pero kung matagan mo ko sang chance nga, mga luyag sa'yo mo.
1: Oh, Randy?

0: Love.
1: Mm-hmm.
0: Nanotice ko ba lang, ha? Pero may ka lang busy kong gabi. Kagisa, may best man niya. Sinimana ka na nga hindi ka online.
1: Ay, kwa na abi, love, eh. Inang kabalo ka naman, ga sideline ko bilang tourist guide kung may mga foreigner nga nagabakasyon diri sa aton.
0: Amo ba na?
1: Mm-mm.
0: Pero, nga wala ko makita sa mga FB post mo. Nga nagakanto ko sa amo sini nga lugar. O bisan din yung lugar na ginakantuan mo.
1: Ki, abi mo, love, hindi ko yung bala mahilig mag-post-post sa social media. Hindi ko na iha.
0: Kung sa bagay, same kita, love. Hindi ba ko mahilig sa amusin, ha? Kag, love, bagay kita nga doha.
1: Sinabi mo pa.
0: Abi mo, love, happy kita ko. Kag, swerte kita ko sa imo.
1: Love.
0: Tungod ang babae nga gusto ko, ginhatagid sa Ginoo sa akon. Ang simple lang. Simple mamisti. Simple nga beauty. Kaglabis sa tanan. Mapisan. Kagrabe ka hardworking. Buhay na sila ko sa imo, love.
2: Siling ko na gid eh. Siling ko gid gani
1: that...
2: nga dirita ka makita.
0: Sir. Sino ang ginapangita mo, sir?
2: Ang ginapangita ko? Araw. Ang tupad mo, ho?
1: Kuan, inang...
0: Ano? Kag nga.
2: Ikaw, babae.
0: Love. Kilala mo ba lang lalaki ngayon, eh?
1: Kuan, inang...
2: Ikaw, babae. Nga scammer. Pwerte, gibi sa imo, no? Ginkuhaan mo lang ko sang 50% down payment. Tapos, wala mo ko ginsipot sa hotel. Nga check-inan ta ko, Dani.
0: Ano? Aray ka. Anong but mo silingon, sir? Nubya ko ang ginahambalan mo.
2: Gali. Ang paggabalo ko, ang pagkakilala ko sa babae ngayon, wala sang nubyo.
1: Sir, when...
2: Pero wala naman ko na labot, ah. Ang nainitan ko lang, kay naagahan na lang ako sang hulat sa hotel. Wala ginagsipot ang babae ngayon eh.
1: Sir, kung inang...
2: Kamahal pa nga daan sang presyo ya?
0: Love?
2: Kay di ang hambal ya, kaisa lang siya kuno makatilaw lalaki. Kay gali, manug-into man.
0: Ano? Love.
1: Kuan inang...
0: Matuon ba lang sila sa lalaki ngayon eh? Ha?
1: Love, kuan inang... Ma-explain ako.
0: Magsugit ka sa matuon. Sugit sa akon.
2: Ano ka nga klase babae, ha? Mary?
1: Randy, please, magpamati ka. Ma-explain ako sa imo.
0: Abi ko, hindi ko matarok ka nga babae.
2: Kigali. Kabalis ka ra ng tanan.
1: Kuan inang...
2: Kanugod lang sang respeto kapag palangga ko sa imo.
1: Randy!
2: Mary! Kanugod lang sa pagpalangga ko sa imo!
1: Randy, sorry!

0: Kusang ka? Kanang mitron git balaga.
1: Istoryahe!
2: Istoryahan ta ka K5 ang kasugpon sa drama sa buong hapon ang istorya ni Randy ka K5. Bago yun ang mga ka K5, ang aton ng oras is alas 2:22 sa hapon. Ang inig ang oras ka K5 ang gradulong sa inyo sa kaluwan ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men ka K5 is like a natural male libido enhancer. Nga nagahatag sang duha ka Peruvian herbs nga nagkapaayo kung nagkakabuti sa sirkulasyon sang dugo sang isa ka lalagi ka K5. Ang lalaki mga kakaifan na nagaka-experiensya sang pagnubo sang ila siling libido no kaangay man sa mga kababainhan. Ginapaayo atong imo siling production sang imong hormones kag ginapabalik no ang imo siling performance sa imo siling asawa kon sa imo man nga bana ka K5 ang Extend Food Supplement ang mayaras sa baka and clavo waska para mabalik ang satisfaction sa isa kag K5 magtumar sang Extend Food Supplement for Men. Kag K5 ang Extend hindi lang para lamang sa mga kalalakihan but also pwede man no sa mga kababainhan out there. Nagahina ang imo siri ko nagadubong imo nga energy dogi na naginakapoy ka na o ko lang imo siri nga ang imong circulation sang imong dugo kag K5 nagadubo. Mapaayong aton nga circulation sang imong dugo kag K5 kag ang imong performance. Magtumar sa Extend Food Supplement for Men available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kag K5. And also sa mga girls out there no nga very conscious no sa ila sining panit sa ila sining panit sa ilang face so kan sa itsura mga ka K5 para sa fair akon patas kag mas maputi nga skin DTX beauty soap ka K5 beauty soap na mayara pa akon isa pa ka antimicrobial soap ka K5 ang DTX beauty soap mayara sa gampanay nga leaves nga gina prevent ang early signs of skin aging kag ginapaputi ang skin pagod man sa mga natural ingredients sang DTX sa beauty soap. Clinica DTX sa beauty soap ka K5 everyday nga gamiton na magpaligo para fresh no magsulod sa imo sini nga trabaho makasinghot man ang imo sini nga katrabaho sa gamahamot no kag mahamis nga kutis plus i perfect combination wow ka perfect combination ang DTX beauty soap sa Clinica Day of Fresh para sa mga nahuya no ang ila sini nga mga kilikili power ilon din ang mga ilo kag K5 no nga magputi kag malikawan no ang pagbaho pila lang ka oras nimo nga pagpainit no mabalhasan ikaw ka K5 naga pamalhas ang imo sini nga ilog agud nga malikawan kag fresh sa gihapon Magklinika Day of Fresh nagahatag sang 48 hours of freshness sa bagod sa antimicrobial property man ka K5 ka ginapatay ang 99.9% no nga germs so kung bacteria nga naga amo ang rason nga mayara kita sang body odor sa aton siring kilikili mayara man sang vitamin E nga nagapaayo sa aton siring underarms. Clinica de Your Fresh available ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Extend food supplement for men at kag ang klinika ba DDX Beauty Soap. Good afternoon! Sa aton siring mga ka-K-fan na nakatutok sa gihapon, sa aton siring Facebook Live. Si Ma'am Elno, perfect kaya bala si Ma'am Elnora mag-comment, no? Wala na yasang paligoy-ligoy, Ma'am Elnora, kung ano gidya ang imo nga gusto nga ipautuwas, no? Ipautuwas gidya, no? There is aton nga pala tuntunan sa Room 1009, hulot palang utuwasan. Sino kay Sir Agassi Robert, kung ako tama man para respetuhon ka, ikaw una respeto sa imo kaugalingon. Sakto, no? Kay agree gid ako kay Sir Robert. Sinahambal na naton kung ikaw mismo ang ginapanumdo mo ang imo kaugalingon, ginarespeto mo mismo ang imo kaugalingon, ang tawo ya ka K5, kung makitaan nila nga maayo ikaw magpamisti, maayo ikaw maghulag, o kung maayo man ang imo sining nga pag ginawi adaw-adaw ka K5, ang mga tawo no makitaan nila everyday na amo kasi na no, ang mga tawo mag-respect sa imo, no, maghahatag sang respeto, most especially kung ikaw ang isa na ka-professional, no, sa mga kauturan nato, no, we have to respect aton una ang atong kaugalingon para respetuhon kita sang mga tawo nga nagapalibot sa aton. Hambali, Ma'am Elnora, pangahubin, laban gid, amo na ila na mian magsuksok, di ba lang, Ma'am Che? Yes, Ma'am Elnora, ang mga subong nga generation, no? Mahilig sa mga malipot nga mga shirts, mga crop tops, no? Sa nahambal na natin ka K5, mga sleeveless. Inayas, kung sa akon, wala man na isang, wala man na isang, wala man lang sang mini, no, kung ang isa ka tawo o kung isa ka babae mahilig, no, sa mga amo na nga mga outfits, okay lang na iya. Syempre iya man na iya nga, iya man na iya nga gusto, iya man na iya nga style sa iya nga mga ginasuksok adlaw-adlaw. Pero syempre ibagay taman, no, mga ka K5 sa mga occasions nga aton nga ginakatuan. Mga, for example, makadto kita sa simbahan, no? Kay masimba kita, no? Ilog kay Tessa, no? Nga nag, tawagalin nila nga pek-pek shorts, no? Ka-K5. So, syempre, ang mga tawo nga aras sa simbahan, may hindi mo naman ikawan nga makatulog sa imo. Arang agani sa simbahan mismo para magpangamuyo, no? Mag-worship ikaw. Magpangayo ikaw patawad sa imong mga sala. Pero sa imo paglingat, makasala ikaw. Muna nga, si Randy, mga ka-K5, very concerned siya. Kag na, tawag tagi na control niya ang iya sini nga una nga dobya, no, which is si Tessa ka-K5. Mga special occasions like may mga birthday, kung may motif or kung may theme man dira ka-K5, no, sundun mo. Kung amo na ang mga theme, mga skirts abi o kung mga dresses o mga crop tops, no, kami mga occasions nga kinahanglan tagid sundun o kung magsuksok kita sang proper clothes, proper wearing of clothes ka-K5 sa mga okasyon nga aton nga ginakatuan. 231 ka K5 sa aton siring pagbalik. Dugang nga mga realizations, dugang nga mga lessons ang aton siring igadulong sa inyo sa aton siring pagbalik sa inyong paboritong FM station. Wang BBTO ka K5, stay tuned sa K5 News FM Rojas 100.9.
1: K5 News FM. News FM.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: DTX 500.
8: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin ni kapalatian?
4: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
4: Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura.
8: DTX 500.
4: DTX 500.
9: Katalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw.
9: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
10: Kaya namin nagit sa akong nga mata.
4: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabasa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
12: Mabasa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Excel Food Supplement for Men.
20: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang DTX 500.
4: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
6: You're listening to 100.9 K5 News

0: Las 2:38 na sa hapon, ka K5 at kayo pa rin ang nakatutok sa inyong paboritong FM station, 100.9 K5 News FM, Rojas.
1: Ga? Ipautwas na ga? Kanami turn git balaga?
0: Kaupo niya sa gihapon kay K5 siya, mga ka K5. Kag sa ato sini nga pagpadayon. Istoryahan ta ka K5 maang ang drama subong nga hapon. Ang istorya ni Randy ka K5. Sa second part, no, mga ka K5, na kakilala sang panibagong nobya si Randy. Si Mary ka K5, isa ka simple, no? Isang naga-jogging-jogging si Randy. Dito niya nakilala si Mary. Isa ka simple lang nga babae. Isa ka mabuot, no? Approachable ang babae. Butang tabi ka K5. Imagine niyo na lang nga si Mary. Isa ka maputi nga babae. Mahaba ang buhok. Makinis, mahamis, kay bago na ka DTX Beauty Soap. Kag medyo mga iaguro height, mga butang na mga 5'4", ka K5. Na in love sa iya si Randy because of her simplicity, no? Sa iya nga pagpamayo, kag sa iya sining sa iya nga kumbaga tindig, no? As a babae, mga ka K5. Pero sang sila na ang magkahagugma na sila ka K5. Nakibot siya kay Bangon. May nag-extend ang lalaki, no? Which is wala niya gina-expect ang iyang mabatian. Sinahambalan na ako kay K5, no, sa summary sang drama nga si Randy, no, may nakilala nga isa ka babae. Apang sa ulihi, nahibaluan ni Randy ang matuod nga pagkatawo sang iya nga nobya nga isa gali ka walker ka K5.
2: Istorya, hey!
0: Isa ka walker o kun ang walker ka K5, no, sa Philippines, slang term ina, no, ang walker. Commonly nga nag-refers sa isa ka prostitute ng mga ka K5. Sa Philippines, hindi natin ma-deny, no, nga may mga ara, no, sa mga babae nga nagatrabaho sang amuna nga klase sang trabaho ka K5. Way ta kabalo, no? Mismo si Randy, wala siya kabalo, mga ka K5, nga man amuna ang trabaho, amuna ang ginsulod nga trabaho ni Mary. Sa una-una nga pagkilala niya, wala nagsulod sa iya mind nga amuna ang trabaho sang babae nga na in love siya sang todo. Nga sa pagkabalo niya kun abi niya, mga ka K5, no, si Mary na gid, no, ang iya gina pangayo, ang iya gina hulat, no, nga right nga akon right girl akon na babae nga para gid sa iya, mga ka K5. Pero sa ulihi, sa iya nga pagpili sang perfect, no, hindi ba siya gani kuno perfect nga lalaki. Hindi man perfect na babae ang iya ginapangita. Pero sa nga madugay, no, nga nagahulat siya, nagapinangita siya, sang para gid sa iya. Sa una niya nga nobya, no, mahilig sa mga sexy shorts, mahilig sa mga sexy nga mga bayo, no, nga mga sleeveless, o mga shorts, nga 2 months kalipot. Wala siya expect nga matupa man siya sa isa ka babae nga natawag nga isa ka prostitute, mga ka K5. Sa kay Randy, no, ka K5, siguro mahambal talang, no, nga hindi dapat naton ginapamangko ang aton nga partner. kung nga amuin ang ato, kung ang amuin ang imo ginasuksok, nga man amo kasi ni hulag, amo sini imo nga routines. Dapat gin question niya iya kaw galingon una no ka K5. Nga ginbulagan mo bala ang imo nga partner tungod sa iya nga pagpamiste kun sa iya nga pag suksok sa iya nga mga gusto nga mga bayo kun mga panapnon kay K5. O kun tungod kay indi mo makontrol o kun wala ka salig sa imo nga partner. Kay bangod mga ka K5, kun ikaw mismo nga gapangita ikaw sa uyab kon nobya mga ka K5, sana hambala natin control is different from o kung concern is different from control. Kay concern, kung concern ikaw, okay lang si mo nga hindi lang basihan no ang pagpakamaayos ang isa ka tawo o kung sa imo nga partner, kung magpamiste man siya direct ka K5, hindi man dapat natin gina-generalize ang isa katawo tungod man sa iya nga trabaho. Madre nagasulod ka K5, kung ikaw tuod concern, tuod ka bala sa imo nga partner, o kung gusto mo siya i-control. Kung ikaw man mismo nga babae, gapa-control ka man, though hindi ka na kahulag, hindi ka na makapagusto sa imo nga routine. Syempre mga ka-K5, may mga relationship, no? Nga, ang inyo nga mga partner subong, wala na, may mga ara nga instances nga wala sila nakabalos ang inyo nga mga ginawi, no? Santo. Sang hindi pa kamo magkakilala. Pero syempre, kung ikaw ang committed, kung ikaw ang mayara na sang asawa, especially kung asawa na gid ka mo, no? Kung kasal na ka mo, may mga pagbag-o gid. Pero not totally na i-control mo ang imo nga partner. Syempre may aram man na siya kaugalingon nga freedom, may kaugalingon man na siya nga lifestyle. Ang kalain lang kung ang iya nga mga gusto sa to, sang hindi ka pa niya kilala, hindi pa ka mo kilala, ginabawalan mo siya. Gina-control mo siya mga ka-K5. So syempre sa babae, ang mga babae nga daan yung mga ka-K5, may mga ara kami nga mga routines nga kami lang mismo nga mga babae ang nakabalo. Kag sa mga lalaki man, no, may mga ara man sila nga mga routines nga wala man kami nakabalo nga mga babae. So dapat we should respect each other. Maging open ka mo sa isa kag isa. Ano mga gusto mo nga hindi mo gusto o brown ko? Kag ano ang mga gusto mo nga i-ano ko, no, i-develop? Kay uhon na kon sa adlaw-adlaw. Nga very important mga ka-K-fan nga nag-istorya ka mo sa imong partner. Hindi lang nga pagtulog da, matulog ka lang without any words nga mabatian sa imong partner. Kamusta ka na? Kamusta ang imong adlaw? Mga amuna nga mga common nga mga ginapamangkot mo sa imong partner. Especially kung halin sa trabaho ang imong partner. So dapat nag-istoryahan na, maging honest ka mo, maging open ka mo, maging vocal ka mo sa inyo nga mga partners. Para wala sang pagdududa, wala sang mga issues, no, between you mga ka-K5 kag sa imong partner. Sa part naman no, ni Mary ka K5, hindi man siguro maayo nga tungod kay simple siya nga mamiste, nakitaan mo na sa iyang physical nga ay amo na gid siya ako nga pangita, amo gining perfect para sa akon. You should know her background, ano ang iyang background sa iyang family, sa iyang self gid no, una sa iyang kaugalingon. Kilalahon mo gid anay ka K5, hindi nga basta-basta mag-commit ka na sa iya. Kay wala kita kabalo, may mga ara siya gani, no? Nga mga ginahimo sa to, nga wala ikaw nakabalo. So dapat ga background check ka K-5, para wala sang paghinulsol sa ulihi nga, gin ka na question mo mo sa nga nagsulod ko sa saning situation, nga siya pang ako nakilala. Diba? Damo-damo sa mga what ifs. Kung nang wala na kamo gaintindihan ay na mag-end ang inyong relationship. Ang pinakamaayo kay Randy, no, mga ka-K-5 nga ma-advise ta kay Randy, kinagapangayo siya sang advice, ano ang pwede nyo nga malaygay sa ako, ano ang pwede ko nga himuon, ano ang mga pwede ko nga i-consider kung magsulod ako liwat sa isa ka relationship. Kay Randy, no, kung nagapangita ikaw sang imong partner, hindi ikaw magpangita sang partner nga gusto mo kontrolon. Magpangita ikaw sang tao nga pareho kamo sang diretsyo kay mangod may mga aral sa mga opposite personalities sa mga may kakaibang aton ka mga personalities na no? Kung makakilala kita sang isa ka tao. Siyempre, gina-differentiate naman din na ano ba lang iya mga gusto, ano ba lang mga hindi niya gusto, ano ba lang amon nga, ano ba lang same vibes sa amon nga duha. Ang relasyon, mga ka-K5, hindi sa ginatawag nga competition, hindi kamuda sang pamayad-mayad, hindi sa nga pa, hindi sa natawag nga kapamayad-mayad ka mo o sinumanda ang do less bala ka K5 ang knowledge when it comes sa life, sa career man o kung ano man ang aspeto sang kabuhi ka K5, dapat naga buligay ka mo. Nagabuligay para mas mangin strong ang inyo ang foundation sang inyong relationship. Pag hindi kita basta-basta nga maghusga, no, sa atong siniisig katawo mga ka-K-5. Hamba ni Mama Elnora, iban gani ga filter para magwapa, pero sa personal, lain niya itsura. Namigid man kung simple nga pagkababagi damo sila sa imo na mian. Wow, pareho sa imo, Ma'am Shadow Maria Clara. Wow, sana all! Maria Clara, no, sa subong nga generation, Ma'am Elnora, do wala nagit, may arap pa man siguro, mga Maria Clara. Pero wala kalabanan na ginabi subong, no, mga ano na, mga nagalaga sa trend, kung ano mga trending, ano ang mga viral subong, mapabayo man. Kung ano man, Ma'am Elnora, ano na subong ang mga pamatanon, no? Nagasunod sa mga trending issues, no? Subong nga, generation. Bisan pretty ka o kung sexy, ayusun mo ang imo pang pamayo.

0: limitations, ka-K-5. 252, mga ka-K-5, madamog yung salamat sa pag-upod kay ka-K-5 siya. 1 p.m. to 3 p.m. this afternoon, mga ka-K-5. Iringad ang drama ngayon yung ganabatian ang ginadulong sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang Clinica de Alternativo, mga ka-K-5, andri lamang nahamtang sa atubang sang PLDT, mga ka-K-5 PLDT building this sa may Makiliw Street, Roa City. Sa atubang sang PLDT, arada makita nyo ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang klinika open every Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mga ka-K-5. 253, madamogin nga salamat sa mga ka-K-5 naton. Ganagupod kay ka-K-5 siya sa Tuesday edition sang Hulot pala Utuwasan, Room 109, Hulot pala Utuwasan, kag pinarid sa Gugma or the Pages of Love. Good afternoon sa mga K-5 student supporters naton nga nagatutok sa aton sa ringa Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Good afternoon guys sa inyo mga ka K5. Good afternoon kay Sir Jing, akon kay Ma'am Jing Caldeo kag kay Sir Erwin Bideo. Good afternoon mga ka K5. 2:54, wala na kita sang oras. Madamugin nga salamat ka K5 sa pagtutok kag pag pamati sa inyong mga radyo sa 100.9 K5 and News FM Rojas. Sa ngalan ng ilamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, aton partner is technical side ka K5 Michael John Ditoga. Sa K5 Radyo Tagbuanay sa Pilar with ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. Ini si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
5: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
9: Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract.

0: powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na? Naka-detox ka pa? DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na? Na-detox ka pa?
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
6: Ako si Norma Vista, taga-Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
9: News FM.
10: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.

Hi there, music lovers. It is hour 307. Ang oras na yan, mga ka-K5, ay always halito sa atin ang ating mga paboritong kape, ang ating DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, at syempre yung ating mga suplemento, yung kakaligtaan, ha? Take tayo nito religiously para naman ay mabigyan ko ng sapat na proteksyon ng ating kalusugan. DTX 500, D3 Bio, at Mighty C. Magandang hapon. Agent Jack, kasama ko ninyo, The Big Mix, right here on K5 News FM, Philippines.

Alas 3, 16 orang hapon at ang oras na yan ay hatid do sa inyo ng ating DTX 500 sa mga kulang ho sa antioxidant. Walang hilig ho magprutas at maganda ho sa inyo. Isang kapsula ho lamang kabay sapat na. Hindi po ninyo kailangan na kumain ho ng isang kilong hong prutas o kung ano pa man gulay. Isang kapsula lang, ayos na. DTX 500. Sabayan na rin ho ninyo ng ating D3 Bio at Alkaline Base Vitamin C Mighty C. Magandang hapon mga K5 once again. Nasa kasama po rin ho ninyo, Agent Jack. And you're listening to K5 News FM

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Bad! Oh, mayo condition ta priyaw?
8: Ah, oo, good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
7: uy,
8: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
10: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
13: Extend!
12: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
12: Extend, supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagainom ako sang multivitamins kag mineral nga Selprum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Di na nalasubong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man.

0: 20 over 80.
1: TTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
4: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-banga na ga. Ah, sa pulmo, baby.
9: Extend supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
12: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
6: DTX 500.
13: Mapakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
6: I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.
0: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknaan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Dietary Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang Dietary Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: Dietary Bio, ang Dietary yung may Physio. Ang Physio yung may Dietary. Dietary Bio, Dietary Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang Dietary Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: Dietary Bio, ang Dietary Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mabagat, mangabuti ka.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
0: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
0: Masalikan DTX 500.
4: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
7: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga dagpalamati, padayunon natong sumong sa pagsipad-sipad, ag matahong makasugbon sa atong drama sa kahanginan, inyugid makuhaan sang leksyon, inyugid ating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Namit, Bih.

0: Kasakit ka niya sa ako niya. Kagkada mo sa tuko. Carlo? Grabing hurakok yun. Carlo? Carlo, bugtaw!
1: Yasi, nandun ka? Gaan nag-ibig ka? Bidali di. Tulong din sa butkon ko. Ayaw pa ko eh.
0: Hindi. Nadawa pala mo. Nadawa pala.
1: Be. Oh. Sisipong kulya. Tumutan mo dugo.
0: Kikikulpe ang bukid mo. Inambalan na nagkakay ti anay. Dala ko yun sa ospital ya. Dala ko yun sa ospital ya. Basi mabatay ko din sa sunod sa logic house kay ite. Mahubsan ko din sa dugo.
1: Dali kita. May extra ka na nga ba yun?
0: Mayari eh. Pero why ko yun napkin? Bakli ko doon na yun sa napkin.
1: Ulipong ko yun. Dali kita lang. Manawag ako sa receptionist rin. Kagmamangkot. Kung may napkin silang barigya.
0: Nasingan na to. Sige, sakit kit niya. Sige, sakit kit niya.

0: Oh. Ari ang resita. For pain ina, kag antibiotics for infection. Kag wala na sang sexual contacts until ma fully healed dina.
1: Okay, Doc. Thank you, Doc, ha? Yes, dali na.
2: Kasakit mong lakad.
1: Hinay-hinay lang, eh. Uyat sa akin. Hinay lang.
2: Matawag na lang ta taxi, Pi.
1: Ha?
2: Hindi ko niya kaya magsakay sa motor mo. To hindi ko gani katadlong magtindog, ho?
1: Ate, sige. Mamangkot ko sa mga nurses dere. Kundi ta pwede ka ulam sa wheelchair.
3: Nurse? Excuse me.

0: Ba, ang misis mo na ni Carlo ho, sadyagid. Monses dito sa detachment, man.
1: Ara siya ho?
2: Mayong aga mga sir.
3: Ay.
2: Ay, nakabalik na kamuhalin sa operation.
3: unsa nga operation, ma'am? Ay, wala magin may operation, ma'am.
2: Ba, ha? Pero ang siling ni Carlo sa akon, ara siya kuno sa bukid. Kagwala sang signal, amo to nga hindi siya makontak.
1: Ba si lain siya nga operation, ma'am?
2: ha? Ay, ano ang buot mo silingon, sir? Ang may nagakatabo ba lang nga wala akong mahibalaan? May ginahimo ba lang nga hindi amo si Carlo?
1: Ikaw na lang na iya panilag, mama. Babatyagan mo managuro?
2: Sir, pwede niyo siya matawagan? Wala ako sa cellphone eh. Kay ginbilin ko sa Iloy ko nga nagabantay sa bata namon nga nagamasakit subong.
3: Ma'am. Ano gid ang kinahanglan mo gitani kay Corporal Mamhaw? Kwarta, ma'am?
2: Oo. Kay dalon ko sa ospital ang bata namon.
3: Ate kong kwarta, ma'am. Disponihan lang sa namo, mamay. Sokto lang siya namo inigbalik niya dre kung asa man sa gikan. Chigmirana. Tagwan kiyaw ta.
1: Okay.
3: Soktong na lang si Batsing Carlo yung nagbalik niya, Dre.
1: Mm-hmm.
3: Para makapauli na ni si Mamo.
1: Ate, sige. Aryo.
2: Isa ka libo. Kahuluya man naman. Pero batunon ko gina ya. Base bala madalma ng bata ko nga ginaubuhaw kag base hapuon siya.
3: No problema, ma. Sige na. Hingagaw na puli, ma'am. Para madala din mo dayon sa doktor ang imong anak. Iha, toto ka sa gawas, ma'am.
2: Ay, hindi na, sir. Ako na lang.
3: Dili, ma'am. Iha, toto ka. Cheng. Updan ko anay si ma'am, ha?
1: Ati, okay, Cheng, ha? Along ka, ma'am, ha? Along.
2: Salamat, gid, sa inyo, sir. Salamat, gid.

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Mags 4 Biotics!
1: DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Keme arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: K5.
6: K5?
1: News FM.

0: Carlo.
1: Oh.
0: Paano ko ini-explain sa ilan ni Mama kagpaap ang sitwasyon ko? Hindi ko kaya kalakatadlong.
1: Ambala lang nga tubuan ka sang pigsa sa hita. Amo na nga nagakiang-kiang ka?
0: Kay limit sa imo mo. Kaginbira mo, gid.
1: Di kaya ambi ko. Nanamian ka naman. Kiti nagaw-gayong kay.
0: Kambal na kikuya nga hindi pagsigi ha. Sige ka rin, duso.
1: Sorry, gi. Sorry lang balat eh. Ano ambi kay numulumuligo ko sa imo eh. Promise sa dason, wala na nasakit. Panamitan ta na lang kaya. Promise ko ina sa imo.
0: Nung driver?
2: Yes, ma'am.
0: Liko lang da nung sa una nga bangga sa wala nung lihog nung.
2: Okay,
1: mama. Oh, yes eh. Lapit na lang ta sa inyo.
0: Oo. Mapit ka?
1: Oh. Ha? Eh, kukun. Eh, basi kung akigan ko ni mama mo. Sa dasun na lang siguro.
0: Ay, hindi kuya. Idulong kuya sa balay. Dapat masulot ka kayo sa balay kay pakilala ta kay mama.
1: Yes. Pwede sa dasun na lang. Pwede. Lumapit kayo hindi pa ko ready. Dasun bala. Kay mama share ko di. Kagdalaan ko si mama mo sang pasalubong. Para ba lang magbayuhay kami nga duha blaw?
0: Sige na lang kani.
1: Hmm?
0: Taugan mo ko permi ha?
1: Oh, siyempre. Alang-alang man nga hindi. Uugid lang eh.
0: Ay, nong-nong. Sa balay lang danong o nga puti danong o. Sa ikatatlo sa wala.
2: Pati, sige mama.
1: Abi, love. Kiss me. I love you, babe. Hidlawin ko sa imo ya.
0: Hidlawan mo ko sa imo. Hindi.
1: Buko nami ba?
0: Tawagan mo gid ko ha?
1: Oo. Oo. Promise ko sinayin mo yasi.

0: nga bata ka. Na ano ka?
1: Ay, kwan ma. Nakatipalo ko sa ugsaran na ni Mira.
0: Ay,
1: ginpa-taxi na lang ko nila kay... Ay, di ko mayo kalakat.
0: Ay, tiba sinabali ang tiil mo? Ay, di indapit haw. Sa wala o kung sa too. Ha?
1: Ay, hindi lang ko bala ni pagsurihan eh, ma. Ay, kailangan ganyan pa matsyag ko yan. Dumalipong ko.
0: Ay, ate, sige. Hinay-hinay lang lakat ha, kang maghigda sa katri mo. Ano, nahilot ka na?
1: Hilot man? Wala
0: ah. Ay, di, matawag ako sa manughilot. Eh, kay basi kung... Pasibala kung may nag-ano dira nga tulan, haw? Mas maayo nga matanaw sang tanda nga manughilot.
1: Ha? Hindi lang guro maa.
0: Ay, paghinugayasi ha. Ipahilot na ka. Nakabati ka? Ipahilot na ka!

0: Baby.
1: May babae siguro si Carlo na yun. Kinagkanto ko na sa ilang akabola. Ito siya. Kagato lang dito mga upot siya. Aabot kasi ang amay kinatago kasi lang sa ako. Si Carlo na.
0: Lugay na. Merisi mo na. Matika ka ulo. Ginapa-eskwela kang biga-biga mong imo. Ginahambalan ka na, hindi ka magsalig sa military nga. Ay, kailangan na yung uyam. Te, ano hambal mo sa akon? Lain niya yung Carlo, ma. Te, lain? Lain sa kangag mo. Paibu sa mata mo, ay.
1: Dalikit lang pala, nay. O, yati lang malahan, ay, si Bibi. Kaya, kitaugay ka si Carlo.
0: Ay, kanamig si Muya. Pan ni babae ka. Ay, motor nga nagabot, ay. Kasi siya na.
1: Nay, si Carlo.
0: Siling kong gidaw.
1: Ari siya. Ari nga ni Malyao. Animal ka. Ari mo kitay. Ari mo kitay.
0: Hoy! Hoy, Alma, maano ka sa kusina? Alma! Ang kagayo. Ako mo lang magkuwasang kutsilyo. Kag magpinatyanay sila dire. Sundon ko siya. Alma! Alma!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
2: Di, pre, musta bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulang. Ulihin na sa iba, nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ano pa ginayahan na matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ininyo sa pagbabati ang makahalawatawat niya kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayugid makuhaan sang pagtunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan namit bi! Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagan EJ Liva, bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng estasyon.
1: K5 News FM. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
7: Punggod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Gina Cano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
12: sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
12: Subong kamusta?
10: Na halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay,

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
8: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang ako.
8: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at Duatlaw.
12: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
13: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
12: Kay may barato balay nga butika.
13: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
12: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
14: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
12: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
13: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
14: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
12: Rain Pharmacy.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM.

0: mio cuore.
1: Campione radio.
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga kaki-five, 23 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
6: El Castigador. El Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson.

0: El Castigador. El Castigador. Mayong hapon Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Martes mga kaki-5. Petsa 15 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupon nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Drug den sa Barangay Tangke, Roja City, ginsalakay sang PDEA. Subject sa ginsalakay nga drug den, anay na nga napreso sa kaangay nga kaso. Surveillance naglabot sa isa ka semana. Mga nasunugan sa Barangay 8, temporaryo nga magapabilin sa multi-purpose hall. Punong Barangay Bialin nagpasalamat sa mga nagpalabot sang bulig. Mga okon sa dugang panaton diri nga balita, Mark Lapid nag-inspeksyon sa Rojas Airport. Kagiban panaton diri nga mga talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, inyong atutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga kaki-5, no, mga reports sa aton sini nga patrol nga naka-standby gid sa pagmonitor sa kalinong kagkatawhay diri sa probinsya sang Capiz. Ang aton gin nga paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag sa mga nagalantaw man via Facebook Live sa Facebook page sang K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton siling official Facebook page ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Maayad-ayad man nga hapon kag pagpamati sa mga suki naton dira nga mga tagpalamati dira sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center o kon sa TATC sa mga vendors dira, no, kag mga bumalakal masako na mga amuni oras mga kaki-5. Grabe ang traffic dira, no? Iban nga daan nga mga nagapalauli halin sa mga opisina nagalabay dira sa aton sining Chodor Arsenas Trade Center para magpamakal mga kaki-5. Good afternoon sa inyo tanan-tanan dira ng mga vendors naton. Din man kamo nga bahin dira, no, sa fish section man, no, kun sa utanan mga kaki-5 sa meat section kag sa mga pwesto dira sa gwa. Mayod ayad gid nga hapon, no, mga kaki-5 sa inyo tanan. Sa mga suki man aton nga mga tagpalamati sa pila ka establishmento dira sa Bainsang Burgos Street, sa mga vendors man dira mga kaki-5, subong man, no, dira sa may Paseo de Rojas nga nagatutok gid sa aton sa aton nga pagpangalagad, mga kaki-5, sa mga tricycle drivers nga nagabiyahe diri sa aton nga syudad sang Rojas, mga kaki-5, mga jeepney drivers naton kag mga bus and van drivers, ano man nga mga salakyan ninyo siniginamaneho nga nagatutok sa ilat sinitag sa ka mga speaker, maayong hapon sa inyo tanan. Oras aton sini nga pagpangalaga 18 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon, mga kaki-5. Ibaloon talakat bisang aton sini nga panahon subong adlaw sang Martes. Mga kaki-5, pizza 15, sweldo day. Wow, damo naman ni subong malipayon, no, partner. Subong pizza 15 sang Setyembre. Ang aton sininga ulat panahon, mga kaki-5. May ara karon nga ginabantayan nga tropical depression, no, ining low pressure area kahapon nagdevelop na ni sa tropical depression. Kag ginamonitor ni subong sagwa sang aton sining Philippine Area of Responsibility, mga kaki-5. Ang lokasyon sini ara sa kalayoon nga 2,785 kilometros na sidlangan sang nabagat na sidlangan sang Luzon, mga kaki-5. May kabaskugon nga dala sa nga hangin sang okonara sa kabas sa 55 kilometros kada oras ang kabaskugon sang hangin, mga kaki-5. kag may pagmadlos gas 30 kilometros kada oras, nagahulag pa na aminhan sa 20 kilometros kada oras ang kada sigon mga kaki-5. So gina-monitor ni sang aton sini paggasa kag wala man isang epekto gid no diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas kaysa guwa pa ni sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility kabay pa nga hindi magsulod no mga Haki 5. Ay koy okay na ni nga aton sini nga tiempo subok no nga isa maulanon magalumon pero ma nagainit mga Haki 5, hindi lang bala sang maulanon gid o kalaw ay man kong permi gaulan no mga Haki 5. Kay may mga lugar nga ginabaha no mga Haki 5. Okay lang panalagsa. Mabunyag-bunyagan na mga tanom naton bala mga Haki 5. Kagamuni no nga mag-uumguom lang di man sang mainit gid. Na mga Haki 5. Malayo pa ini sa aton sini nga pungsod ining tropical depression nga ginamonitor mga Haki 5. Samtang easterlies nag-apekto sa extreme northern Luzon mga Haki 5. Sa Western Visayas, nangin maayo ginang aton sini nga tiempo subong adlaw sang Martes, mga Haki 5. Apang sa gihapon, nasiling naton, kung kaysa makaangkon kita sang lapta-lapta nga pag-ulan, may dala nga pagpangilat, kag pagpanaguob, dala ini sang mga localized thunderstorms, mga Haki 5. Mahina, tubtob, makasarangan, ang huyop sang hangin, diri sa aton sininga rehiyon sa East. O diri sa Western Visayas, lakip na ang probinsya sang Capiz. Nga magadalaman sa Makanay, tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton sininga mga kalalawran, mga Haki 5. Amoy na ang aton sininga lakat sang panahon sa subong adlaw sang Martes, mga Haki 5. Ano man ang aton sininga panahon, importante preparado kita sa tanan nga tion mga Haki 5. No magdala sa mga proteksyon sa aton sininga lawas no mga pandong dira para kun mainit man ya kun na maulan, may proteksyon kita mga Haki 5. No umulan man o kun umaraw dira ya, importante preparado kita mga Haki 5. Kagkaupod naton para mangin na preparado kita no malayo kita sa mga balatian, tuga sa mga pabago-bago naton nga klima. Mga Haki 5, no, mag Mighty C Alkaline Vitamin C everyday. Kay para mangin mapag-on ang aton sininga resistensya, mapahilayo kita sa mga balatian. Tuga sa pabago-bago naton nga tiyempo, kag tuga man sa mga stress. Mga Haki 5, kag ano man dira nga mga pagpanghangkat ladlaw-adlaw. Sa liwat, Mighty C Alkaline nga Vitamin C. Ang the best nga Vitamin C mga Haki 5, ang aton sininga daily alkaline vitamin C nga Mighty C ang kinanglanon gid sang aton sininga lawas para mga Haki 5 mangin healthy kita. Kaya ang aton nga daan nga lawas naton way sang ikasara nga maghimo sang vitamin C. Kinanglan pa naton magkaon sa mga pagkaon nga masustansya no kon manggaranon sa vitamin C kasubong sang prutas kag mga utanon. Tipano na lang kung hindi ka o kung wala kaya gana o kung hindi ka mahilig sa mga prutas kag mga utanon. No, mga Haki 5. No, may mga tawo gin nga daan niya partner na hindi niya mahilig magkaon sang prutas kag utanon. Tilaban-laban mahina gin o maluyang imo sining resistensya. Ari na lang o ang the best nga solusyon magsuplemento adlaw-adlaw sang Mighty Cell Kaline Vitamin C. Pinaka maayo gini nga makwaan naton sang duga nga vitamin C o kon bastante nga level sang vitamin C nga kinanglanon sa aton sini nga lawas. Ang maayo lang sini mga Haki 5, ara niya sa alkaline form, mas absorbable form mga Haki 5 sang vitamin C. Mas madasig nga magsalupsop sa aton sini nga lawas kag mas nagadugay mga Haki 5. Bangod sa iya sini nga kinaiya nga pwede naton imnon bisan wala pa ya unod ang aton sini nga tiyan. Non-acidic, no, mga Haki 5. Gani wala gid sang worry. Sa liwat, your daily alkaline vitamin C, ang Mighty C. Available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic diri sa Roja City sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri lang nahamtang sa McKinley Street. Tabok lang gid sang PLDT, mga Haki 5. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop. sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifive. Oras aton sini nga pagpangalagad. 11 minutos nang nabilin antes kita magdangat sa tak na alas 5 sang hapon na mga kakifay diri sa aton sini pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Ihatagan tanay ligwang inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe diri sa aton sini nga palatuntunan kay Ma'am Ruin o kon kay Ruin Bendia Alunsagay ang nagatutok na sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Patrick Matias Robles Vlog no mayong hapon kay 5 darin sa Matias Robles family sa Rosario Lantangan Pontevedra Capiz kag kay Sir Mario Alfabete mayong hapon ka kay 5 nagamonitor na kami diri sa Ingkong Carwash sa Bilbao Street ilaminagid kay Nanay Marilyn Alfabete dira sa may Inso Looban always gid nga nagapamati mga ka kay 5. Thank you again no kay Sir Mario Alfabete sa Alfabete family dira sa may barangay Inso Rojas City, Inso Arnaldo Rojas City. Kay Ma'am Elsie Acuña nagatutok naman dira sa may Kapagaw Panitan. Mayong hapon man sa imo Ma'am Elsie kag God bless man sa imo. Ginatamyaw ya si Tessie Blances ang Balatukan Panitan. Thank you again. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabigay yung hapon Sir Dar and all Kaki 5. God bless everyone. Oras naton na 10 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Sa aton sini nga pagbalik mga Kaki 5, ang aton na sini mga ginpang linyada nga mga balita kagdugang pa diri ha, ang report man sang aton sini nga patrol may kang tanan ni sa programa sang PhilHealth no ining yakap program kung sa diin madamo na sa mga nakabenepisyo diri o kung nakarehistro mga Kaki 5 sa probinsya sang Capiz. Masobra 160,000 na ka mga individual sa Capiz ang rehistrado mga Kaki 5 gani sa wala pa dira makaparehistro sa yakap program sa aton sini nga PhilHealth mga Kaki 5 dapat mag parehistro man kamo no kay ini damo gid sa mga benepisyo man dahil labi na sa mga miyembro sang PhilHealth mga Kaki 5 no ang ining yakap program no mga Kaki 5 ining yaman ng kalusugan program ini ang ginpalapad pagid no ginpanami nga bersyon sang anay nila nga programa man ang PhilHealth konsulta nga naka-focus ini mga Kaki 5 no sa mga benepisyo sa mga konsultasyon primary care check-up mga laboratory test nga kinanglanon no mga Kaki 5 kag mga bulong kag madamo pa kinanglan lang niya magparehistro kag magpili sang isa ka accredited yakap clinic para makagamit sang ang makagamit magamit no ang mga benepisyo nga gina-offer mga Kaki 5 sa dalom sining yakap program sang PhilHealth no ina kag iban pa nga mga balita kag impormasyon inyong atutukan diri sa aton sini pagpangalagad pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by. KK5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
3: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
2: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
2: Kabuntag na o gabi. O,
3: nakaroon pila naman yung sugar?
2: 136 na lang akong sugar.
1: DTX 500.
4: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso.

0: function sang insulin. Nga ang amargoso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amargoso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amargoso. Meaning, kung ginapugaan mong amargoso para hindi magpait, mm-hmm. ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
1: TTX 500. Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Calan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
3: TTX 500.
0: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amargoso, indi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
4: Yawan ka kao ng puso.
0: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
4: Inom ka na lang DTX 500. Gin-extract, gin-sulod sa kapsula.
0: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
4: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols sa amin ang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kaya especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols sa DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
0: Husto.
4: Para ma-stay healthy, kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
0: Polyphenols.
4: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation, because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
0: Husto.
4: Ti kurason, subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao mo. Balatian sa kurason.
0: Isagid.
4: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
5: Correct.
4: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning namin nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
3: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pila ang imo blood sugar sang una?
6: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2 sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
3: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
12: Mas tatindo ang atay.
3: Happy kanunay.
12: DTX 500.
3: Masaligan.
12: Epektibo.

0: GTX 500.
1: Q7 lot.
2: Ano ginabatsyag mo sa
1: high blood gid ko.
2: Ano sa una ang imo?
3: Blood pressure.
1: 180 over 100.
2: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
1: 3 times a day ginakon ang GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang GTX 500.
0: GTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
7: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
8: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
11: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buhayon, Gabi. Ay manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligid niya. Nadula ko ang bukol. Maayogid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juan.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juan.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
14: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso!

0: El Castigador.
1: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
1: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
1: El Castigador.
0: Darren Salomeo Henson.
2: Cuatro minutos na nabilin antes kita magdangat sa takna o kon na ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon diri sa aton siningapag pangalagad. Pabalik kita mga kaki 5 sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupod nyo si kaki 5 Darren Salomeo Henson. This time ko aw na to ng report sang aton sininga patrol mga kaki 5 na may kang tanan ini sa yakap program sang PhilHealth. No, pila na bala ka mga individual ang rehistrado diri sa aton sininga probinsya. No, kag ano ang mga benepisyo nga makuha no kung nakarehistro sa yakap program sang PhilHealth mga kaki 5. May kang tanan sina, check naton sa line number 1 si kaki 5 Rodney Dabandalanon. Sa report, kaki 5 Rodney, please proceed.
0: K5 News FM Live Report.
3: Dako nga ginpabugal sang talatapan man sang PhilHealth ang kwan ng kaki 5 Darren ang ilasin man nga na record may kang tanan ini sa yakap registration diri sa Bugos nga probinsya sa Capiz. Kaga amon gani ka kaki 5 Darren naglabot na sa kabugusan na 161.4 individuals ang numero no sa probinsya sang Capiz nga nakarehistro na sa yakap o kon ining yaman ng kalusugan program sang Philippine Health Insurance Corporation o kon ining PhilHealth. Kaga sa ginpatigayon diri nga press conference subong na udto kaki 5 Darren gen presenter diri ni Johnny Halbona ang head sang PhilHealth Public Affairs Unit ang mga kadalagaan sang ahensya kon sa diin sentro diri amo ang yakap program. Kaga ang ini nga yakap program kaki 5 Darren sang PhilHealth madamo gid sang mga benepisyo kaga nagatuyo ini nga maghatag man sang mas malapad pagid nga primary care services para sa mga kwalipikado man nga miyembro kag tagsa nila ka mga dependent. Example, ikaw nagpa-register ikaw sa yakap tapos may anak ikaw, pwede mo siya ibutang sa dependent nimo kag magluwas nga na cover ka na pati ang imong dependent cover naman ni siya. Kag ang ini nga yakap program kaki 5 Darren, bali ang kada miyembro nga makaparehistro sa sining nga programa may 20 mil ini siya nga budget halin mismo sa PhilHealth. 20 mil pesos ini, hindi ini siya sang cash nga ihatag sa imo ha, kundi amo ni siya ang imo nga mabenefit kung magpa-check up ikaw sa accredited nga clinic or hospital sining nga yaka program. Let's say diri sa aton sa Capiz may pila man diri na ka mga accredited clinics kag hospitals na sang sining yaka program. Kag kung mag-private ikaw, ari diri abi ang OptiQuest. No, kung sa OptiQuest ikaw, may 20 mil ikaw nga budget sa isa ina katuig kaki 5 Darren. Hindi ina siya yasang habalta kung hindi mo magasto ang 20 mil ni mo bala sa isa katuig, madugang siya sa sunod. No. No, maga back to zero ini siya pagkatapos abi isang tuig. Bali daw marinyo ni siya pero back to zero na siya. Kag amo ni, magluwa sa pagpa-check up, may bulong kapagid nga ma-avail man kaki 5 Darren. Worth ang sa 20k na ni mo da amo na dala na siya ang sa gamot or bulong kay gamot man tong specific nga ngalan sang program kag ini mismo ang yakap no sa amo na siya ang benepisyo nga makuha mo dira kag amo na gani kadamo ka kay 5 Darren sining nga mga bulong nga mahimo nimo nga ma-avail kon madabi may balatian ikaw no may diabetes, may kuan ikaw may hapo no sa so, nagkalain-lain nga mga bulong kaki 5 Darren, 75 tanan ka mga bulong ang mahimo nimo pero ang sa yakap gid 21 ka mga bulong specific ina sila no may mga pangalan kag kon sa dugang sila nga mga pangalan kaki 5 Darren, kung gusto mo gid nga mahibuluan na pwede mo man nga ma-check ang website sa nga PhilHealth agud nga ma-familiarize mo gid ang mga bulong nga under sa yakap program kay madamo ini kaki 5 Darren no mga scientific name to abi ang iban na medyo mabudlay gid siya naton nga i-nitlang diri no kay kadamo-damo sa nga mga bulong pero amo ni siya ang beauty sang sining nga yaka program no nga kun sa din gani mahimo nga makabenepisyo ang mga rehistrado sa preventive care health screening, konsultasyon, laboratory test, kag iban pang serbisyo sa mga accredited yakap health facilities. Gani ginaganyat diri sa PhilHealth. Kaya tungod nga kung nantawon, takakifab na rin dako ni ang target number gadya sa PhilHealth Capiz. No, diri sa aton nga probinsya, nga mga miyembro nga makaparehistro sa sining yakap program. Pero kung nantawon ta, diri ang ila pa lang nga na-record, ara pa lang niya sa kabugusan 161,004, which is equivalent in siya sa 12% pa lang out of 100%. No, tamaan kagamaya. Kaya kifab na rin. Muna nga ginaganyat gid sa ahensya man, sa sining PhilHealth, ang mga miyembro nga magaparehistro na sa yakap, agad masigurado gid ka kifab na rin. No, nga kung nano bala abi kung may luyag o kung may luyag ikaw nga ipacheck sa imong lawas, at least cover na siya sa PhilHealth.
2: O kung na sa liwat no pamangkot na ton kay nauton, ano ang mga dapat dalon sa mga member no kung magparehistro, paano sila maka-avail sining yakap program kaki Five Rodney?
3: Actually kaki Five Darren, kung gusto sang aton sining mga katuran or mga miyembro mismo sang PhilHealth nga magpa-register sang sining yakap program, makigangot lang sa talatapan sang PhilHealth Capiz kag dito mangayo sila sang form, may form ini gamay-gamay man lang ning mga fill upan, hindi siya sang masyado gid. So may nakabutang dito fill upan mo ang PIN kung sa diyan mo ni siya ang ibutang mo dira ang ID number sang PhilHealth. Tapos imo pangalan, i-fill up mo, imo address, tapos imo nga gamay lang nga personal background nimo, birthday, no? Kag contact number, subong man ang email address, kag syempre ang preferred nimo nga accredited yakap health facility. Habi kung gusto mo private, ara ang Optera. Tapos ako ng OptiQuest, no? Kung gusto mo naman sa mga public health facilities, may ari man diri kada kwa na ining sa 17 ka mga kabanuhanan, dala na diri ang Roa City ka K5 Darren kompleto, no? May ara tagsa na ka mga accredited health facilities sa tagsa man ka kabanuhanan sa sining yaka program. Kaga man gani kon sa public ka diri sa syudad sang Roa, ari ang Roa City Health Office. Pwede mo na dira siya mabutang, no? Sa imo sining preferred health facilities, no, sang sining yakap. Kag dira ikaw na kakifab da rin na mapacheck up. So may confirmation in the zone na makita mo ni kayo may e-gov. Kung may e-gov app ka o kung wala pa, mas maayong nga i-install mo ang e-gov app mo. O kung mag-install ka e-gov app, agad nga ma-monitor mo kung nakasulod ka na sa program kakifab da rin. Kay ma-appear ina dira mismo sa PhilHealth ni mo nga ang status ang imo nga yakap, naka-registered ka na, kag ang imo nga clinic nga ginbutang, makita mo man na dira. So kung nakabutang sa imo nga e-gov app, let's say, ara ka sa OptiQuest, dito ka na makadto. Pero kung sa private ka K5 da rin, may ara sang bayaran, no? Kung private, mabayad ka lang 900 pesos.
2: Okay.
3: And yung 900 pesos ni mo, bilog na siya nga tuig. Isa na siya katuig ka K5 da rin. Kag kung may dependent ka man, dala na siya. Ang dependent ni mo, no? So, 900 pesos lang. Tapos kung sa public ka na naman, nga health facilities, wala ka ginsang bayaran na, no? Zero. Barikado ka lang dito, pakita ka lang para makapa-check up ka. Una gid dapat makapa-check up ka, no? Pagkatapos mo sang parehistro, makapa-check up ka na nga daan ka para may record ka na. Kaya para sa bilog nga tuig, dira ka na makadto permi kung mapa-check up ka, kag kung may nag-follow up ka, may kaangtanan sa imo sinimana nga ikaayong lawas kag kung may kinahanglan ka nga bulong.
2: Okay. With this, thank you gid ka K5 Rodney.
3: Report para sa pagpanganagan sang El Castigador, ini si K5 Rodney Daban Delanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM live report.
2: Nabatian ang report ni K5 Rodney Daban Delanon, mga K5. May kang tanan ini, no, sa yakap program sang PhilHealth, no, mga K5. So masobra 160,000 na, no, ka mga individual diri sa Capiz ang rehistrado na subong mga K5 sa yakap program sang PhilHealth. No, kamudira, basi wala pa kamuna ka parehistro, mayo ini nga programa sang aton sini nga PhilHealth kay ini ano, nakatutok gini sa mga ano naton, no, mga K5 naton nga miyembro sang PhilHealth. Kung sa din, no, lakip sa mga benepisyo diri ang primary care check-up kag konsultasyon, mga laboratory test nyo bala, no, mga hakifay nga kinanglanon, mga pili nga gamo ang gamot, no, kon bulong, mga hakifay kag iban pa nga mga test nga kinanglanon, mga hakifay. Kani magparehistro na no kay magpili sang isa ka accredited yakap clinic para magamit nyo man mga benepisyo sang PhilHealth. Kag sa mga complete o kung kompleto gid nga mga information kag proseso, magbisita ka mo yan no sa PhilHealth office diri sa Rojas o kung sa website o kung page sang PhilHealth yakap page mga ka-K5 para sa mga proseso gid nung mga kinahanglan na para maka-avail sa sining benepisyo sang PhilHealth mga ka-K5. Oras na ton, 14 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Diri sa ton sining pagpangalagad. Good afternoon no kay Dudoy Arthur. Dira nagatutok man sa West Villa Flores maayon. Mayong hapon lang dira no sa mga taga Banwasang maayon. Kay Sir Renante Cam, greet niya lang ko no, si wife niya, Baby Cam, kagsamon anak, Beboy Cam. Sa kon Eloy Helen Cam, nagapamatingin kami diri sa Dayaw sa Sityo Pagutok. Salamat, good Sir Darren. Thank you, man.

Sa aton pasini nga mga balita, mga kaki-five, adiri sa aton sini nga pag-pangalagad. Check ta karon no ang report sa aton sini nga patrol. Sa mga police report no kagining-gin patigayon nga operasyon sa aton sini nga PDEA. Mga kaki-five. Oh, isa na naman ka drug den ang ginsalakay sa nga, karon ng galing partner ha. Sa aton sini nga PDEA mga kaki-five. Grabe ni nga mga operasyon no asod-asod ang mga operasyon sa aton sini nga katapo sa mga awtoridad. Diri sa aton sini nga probinsya mga kaki-five. I karon ha, lagat-lagat to naton ang aton sini nga patrol sa paghatag sini sang update kag dugang pagid nga mga police report na mga kaki-five. Apang anti sanay sina. No diri kita anay no update sa mga nasunugan sa barangay 7 no mga kaki-five. Makaluluoy maning 44 ka mga individual no nga nasunugan sa barangay 8 gali mga kaki-five no hindi barangay 7 barangay 8 dira sa may Rojas Avenue sang Domingo inisang aga natabo. Yung update diri mga kaki-five, nagapabilin inigihapon sila sa multi-purpose hall sang barangay 8 na mga kaki-five. Ining mga nasunugan suno kay punong barangay Castor Halls Bialin. Tob-tob nga tiway payasang formal nga masayluhan ang mga nasunugan mga kaki-five. So magapabilin ni anay sila dira sa may multi-purpose hall sa barangay 8 mga kaki-five. Ha kay ginaprocess pa ni karon. No, ginapahibalo pa ni sa city government o kung ginahibalo pa subong sa city government ang estado sa duta mga kaki-five sang ginluntaran sang sunog agod maplastar sang maayo mga apektado kun mabalik no mabalik pa sila sa lugar o kun kinahanglan na nga i-relocate ni sila mga kaki-five. Sang nagligad nga adlaw no mismo pag tabo sang sunog pagkahapon no nagpadulong gilayon si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas para magbisita o sisaon ang mga sitwasyon sa mga naapektuhan sang sunog kag nagpalabot sang bulig. Magluwas sa city government no may mga nagpalabot man sang bulig ang talatapan ni First District Congressman Howard Ginto kagiban pa nga mga private individual mga kaki-five nga nagbulig man no sa mga apektado nga pamilya. Ato ti amuning mabudlay nga daan mga kaki-five kun masunugan ka siling gani nila mas mayo na lang mabahaan mo kag sa mabagyuhan kay may mabilin pa nga mga gamit mo pero kun masunugan ka ti masubo-subo gid mga kaki-five no kay maabogid no ilabi pa kun madalasa gitanan mo da nga gamit pero sa mga namensyonar na ton nga mga kalamidad do kabay pa nga way man may malabay sa ton nga mga bagyo kag baha no mga kaki-five kay mabudlay man gihapon niya oh no kag mabudlay nga daan no ang sitwasyon kun ma labayan sa mga kalamidad mga kaki-five ka kapin pa no amo ni nga mga tiempo nga kapura ot gid sang pangabuhi. So muna no padayon nga naga padalaman sang bulig ang aton sini nga local government unit diri sa siyudad sang Rojas kag iban pa nga mga pribado nga mga individual sa masobra 40 ka mga apektado sa sini nga nagluntad nga sunog sa Rojas Avenue barangay 8 Rojas City sang Domingo sang aga ini natabo mga kaki-five. Kung kamo yan, no, kung may luyag ka mga ibulig, mga sulusubra dira, no, kwartaman, o kung mga pagkabutang, mga hakifay, mga bayo, o kung ano pa dira nga mga mahimo na ton nga ibulig, ti magpadulong lang dira isang multi-purpose hall sang barangay 8 mga hakifay, no, para mabuligan ini mga piktado sang sunog, mga hakifay. Oras na ton, 20 minuto sa nakaligad sa takna alas 5 sang hapon,
Ini nga bahin, ginadulongit sa inyo sang kampyon kag healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix mga kaki-five. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalayat o kona marguso, chia seeds in the sugar sugar cane extract powder. Amuning kampyon nga mga ingrediente mga kaki-five, makabuligin no pagpalimpyo sa aton sininga nga lawas. Kay ginadetoxify sini o kung ginapagwa ang mga toxins. Ngamuning nagadala sa mga balatian, hindi dapat mag-tiner ina sa aton sininga lawas mga kaki-five. So dapat mag-inom kita everyday. Sang kampyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Sa mga coffee lover dira mga kaki-five, mag-switch na kamudiri sa healthy nga kape. Ang DTX Coffee Mix, hindi niya acidic, hindi man ni makapalpitate sa heart, kay natural gini kag healthy mga kaki-five. Wala kontra-tsempo ang DTX Coffee Mix. Sa liwat, DTX Coffee Mix mga kaki-five, na available ni sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar.

0: Magnitex Coffee Mix na pagbugtaw sa aga. Abisa nasta pa maghapon no mga Hakify bukon sa gabi. Wala gid kontra tiempo kay natural and healthy mga Hakify. Available man ini sa online, pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uya.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Mayong hapon man kay Sir Mike De La Torre, nagatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad sa family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan maayon. Kag sa family Sirado sa Barangay Liong, especially kay Attorney Vincent Totong De La Torre Sirado, nga iya sini nga pakaisa. Kag sa family base sa Barangay Buntod Panay, kay pakas Gaga Jonas kag sa Sukgang family, kay pakas Richel and Maricel. Mayad lang ang pagpamati man sir sa Binliro Store sa nagabaligya at mga karne kag baboy kag kay Auntie Daday De La Torre Binliro kag kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan maayon. Sir, mayad lang ang pagpamati man sa Lambarte Sari Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusa, especially kay Uncle Zalde Lambarte kag kay Auntie Gingging Uncle Eden. Mayad lang ang pagpamati man sir sa taga CVM Pawn Shop Money Changer All Branches, sanglaan ng mga gadget sa Uyo Turong Street Kalibo Branch kag sa Alpha Omega Beta Omvets Fraternity and Sorority 1976. Greetings coming from Sir Mike De La Torre. Sa mga listeners man aton dira no sa may Paseo de Rojas kay Grace Delphine, Marjeline Nobleza, Ana Nobleza, Rowena Jasmine and John Edward Delphine. Naginatamyaw taman kay Brother Jonathan Corsino dira sa Banwasang Panitan. Kag sa mga taga-kwartero dira, kay Tay Rudy Cata, kay Kuljo Lope, kay Doy Warren, dira sa mga taga-kwartero, no, mayong hapon man. Kay Mama Lea, anang Kul Raul, kag Nanay Luisa, nagatutok man sa ton sini nga pagpangalagad. Sa Light Shine Bright Provision sa Punta Tabok, kay Nainelia, na mayong hapon man. Oras na ton, 23 minutos, ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Mga Hakify, dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon na mga police report sang aton sini nga patrol kag iban pa nga mga talulupang don nga mga balita inyo nga tutukan sa aton sini nga pagpanumbalik pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3, gamay Physio, ang Physio, gamay D3. D3 Bio, with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, gamay Physio, ang Physio. Yung may D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
7: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Galing kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC.
10: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
11: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
10: Tibo gid kaayo ang may TC.
8: May TC.
12: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
8: Mighty C,
12: Epektibo, garantisado.
14: DDX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
14: DDX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
18: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
19: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DDX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
18: DDX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa. Sa nagani, kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag Clinical Dayo Fresh
20: para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Dayo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaka.
20: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Dayo Fresh
20: para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Extend Food Superman for Men.
23: O si Rosan, baw akon bana sang nag-edad ko rin taanyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
16: Extend food supplement for men. DTX 500.
24: Ako si Salvador Estonina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
25: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
24: Salamat sa DTX 500.
16: DTX 500.
26: Mahal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod din na papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay kasaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
2: D3 Bio. Ang D3
4: ng may Visio.
2: Ang Visio
4: ng may D3.
2: D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why po na siya nabat siyag
7: ang DTX 500 Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
7: mabaka ang butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, dahil so nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Nestor! Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men.
7: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500, nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
7: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
21: Ako si Richard, isa ka tricycle driver.
4: ang galingin mo loko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kabisi sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio!
21: Ang D3 Bio!
16: Yung may VCO!
21: Ang VCO!
16: Yung may D3!
21: Makakas mga buti ka!
16: D3 Bio!
22: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
16: D3 Bio! Ang D3!
21: Yung may VCO!
16: Ang VCO!
21: Yung may D3!
23: Kasakit ang tiyan!
24: Max 4 Biotics!
23: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
24: Max 4 Biotics!
23: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka
24: para healthy ang tiyan!
23: Mag-klinika!
24: Spore Biotics!
23: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw!
24: Klinika! Spore Biotics!
25: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
26: DTX 500.
27: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
28: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
27: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
26: Wow. DTX 500.
29: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
29: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imong sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
29: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
32: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
33: Bakal na sa mga butika.
34: DTX Coffee Mix.
35: Gusto ko na.
34: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
35: DTX Coffee Mix.
36: Mabakal sa mga butika.
35: DTX Coffee Mix.
37: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
35: DTX Coffee Mix.
36: Mabakal sa mga butika.
38: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
39: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
38: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
39: Kaya subukan ninyo.
38: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
39: Clinica Deo Fresh.
38: Available now.
40: Extend Food Superman for Man.
41: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
40: Extend Food Superman for Man.
36: DTX 500.
42: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
36: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
43: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
44: Wow! May puso!
45: El Castigador.
46: El Castigador.
45: Ang tinig ng bawat mamamayan.
46: El Castigador.
45: tagapanig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Hanson.
0: Bienti dos minutos ang nabilinan. Tis kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Pabalik kita mga kakifive sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupod sa inyo alagad si kakifive Darren Salomeo Hanson. Sa aton pasilinga dugang mga balita mga kakifive, kaina sang aga na may ara naman sang ginsalakay nga drug den ang aton sininga katapo sang Philippine Drug Enforcement Agency Antique amoy ning lead unit no sang ginkandak nga bypass operation kun sa din tatlo diri ka mga individual ang arestado no mga Haki 5 sa ginsalakay sininga drug den dira sa may tangke Ilaya barangay tangke o kon partikular no sa sitio Ilaya barangay Tangke Rojas City no ining nadakpan nga sanday Winel Arcangeles mga Haki 55 anyos isa ini ka tricycle driver amo ning subject sa operasyon. Upod nga nadakpan si RJ Barbasa, 41 anyos, residente ni San Pontevedra, kag Kevin Regional o kon Rigoniel, 25 anyos, call center agent nga residente naman sa siyudad sang Iloilo mga kakifive. Unse tanan kasasay sang ginapatihan Shabu, ha? Foil strip nga may residyo mga Haki 5 lighter kagiban pa nga non-drug items sa muning mga recoveries sa ginkandak no nga bypass operation sang PDEA mga Haki 5 ha kag ila sini nga mga ginpahayag sa sining mga nadakpan ginako Manila nga mga nagagamit ni sila sang droga apang wala ya nagabaligya mga Haki 5 kagkagab ilang gid sila katapusan nga nagamit sang illegal nga droga mga Haki 5 tibulong-bulong lang kuno sa kapoy no amo ni ang rason sa sining subject person mga Haki 5 sa record sang aton sining awtoridad anay na nigali nga na preso may kang tanan man si illegal nga droga ining si Winel Arcangeles nga subject person sa operasyon mga Haki 5 year 2022 sang nadakpan ini kaupod ang lima pa ka mga individual apang natigayon ini nga makuha liwat no kon madakpan no natigayon ini nga madakpan kaina mga Haki 5 matapos nga makagwa kag nagbalik naman sa sining illegal nga aktibidad ha mga Haki 5 kag suno no sa aton sininga PDEA madugay na ninga ginamonitor man no ining mga aktibidad ni Arcangeles mga Haki 5 no madamo na sang mga report o kon impormasyon mga Haki 5, suno sa aton sininga PDEA, kundi ni sila yung nagakuha no kag ginamonitor ni karon sang PDEA, kundi ni sila gakuha sang supply na no, mga Haki 5. No? So mo na gani, no? Ng aton sininga mga otoridad diri sa Capiz, waya nagauntat sa pag pahanumdom sa pila ka mga individual nga kon mahimo noon tatan na mga Haki 5 no ining pag-engage sa illegal nga droga kay tiway man ni sila gauntat sa pagmonitor na pagmonitor sa pila ka mga durugista diri sa siyudad kag probinsya sang Capiz ang mga Haki 5 So muna gani, no? Ang aton siniyang pedeya, kagsubuman kapulisan, no? Kada bulan niya, hindi niya madulaan sa operasyon, mga Haki 5. No? Ato na talupang dan. Why ni sila nagauntat man sa pag patigayon sa mga operasyon kontra illegal nga droga, mga Haki 5? Gani ko mahimo pa, no? Sa aton dira nga mga kauturan paya nga naga engage pa sa sining kasubong nga illegal nga buluhaton. Tiara ang aton sining nga gobyerno, no? May mga programa para sa rehabilitation, no? Sa mga luyag yang magbag-o, no? Ara ang aton sining nga gobyerno may mga rehabilitation program, mga Haki 5. Di kung luyag yung magbag-os ang isa katawo, kung gusto ganyan, may paraan, mga Haki 5. Pero galing iba, no? Mas ginapili nila yung magpabilin sa sining illegal nga buluhaton. Apisar nga balana nila ang epekto, mga Haki 5. Tilang tawa bala kalabanan nga mga nadadakpan nga mga mga durugista, mga Haki 5. Daw halos na sila gani makapaligo kunin mo lang tawon kahit nalulong na sa sininga bisyo. Ang malain pa kay ang iba na nagakahimo na sa mga butang, mga Haki 5, nga nagahatag sang perwisyo, no, sa pila naton ka mga kauturan. Pariho na lang, no, iba na kung wala na sila isang masustener sila sininga bisyo, nahihimo na nila nga magpangawat, mga Haki 5. Mismo, ila sininga ko galingon nga pamilya, ginakawatan para langin may bakal sa ila sininga bisyo, mga Haki 5, ang paggamit sang illegal nga droga. O ti, mapasugot ka mo, no, nga maapektuhan ang inyo sininga ko galingon, ang inyo sininga pamilya, no, ang inyo sininga trabaho, ang inyo sinimaayo kung tani nga sitwasyon man sang pagpangabuhi, mapasugot lang ka mga gub-on sa sining makahalalit nga illegal nga droga, mga Haki 5. No, sa mga Haki 5 naton nga mga may ara sang abyan, no, kon pamilya, mga kasubong sini, ti aton gin nga i-remind, no, ang malain nga epekto sang sining illegal nga droga, mga Haki 5. Kag kumahimo, no, kung may tiyempo o kung may tiyempo, samtang may tiyempo pa, mga Haki 5, di yung tatano, kaya aton sining autoridad, why ginyan nagauntat man sa paglagas sa mga individual nga nag-engage sa sining buluhaton, mga Haki 5. Tini, hindi lang niya away, o hindi lang ni away kontra droga sa mga otoridad, no, sa mga pulis na to, no, konpedeya. Kundi mangin kita man bilang isa ka individual, ako naga kung may concern kita, no, sa aton sininga palibot, di ko may mga makaduluda dira yung mga aktibidad, no, may mga makaduluda dira yung mga kasubong, no, may mga ginahimo ng mga kamalamalahan, no, kung na pag-engage sa illegal nga droga, cooperate sa aton sininga mga otoridad, mga Haki 5, no, para ya ma-top na ini. Oh? Kaya di na naton luyag pa nga magbalik naman pariho sang nagliisang sadto nga mga tiyempo nga ti madata, mga Haki 5, no, ang ini nga mga illegal nga buluhaton. Ang mapiktuhan diri kita man, no, ang aton sininga peace and order, gahatag sang kakugmat sa pila ka mga individual, kag siyempre makaluluoy man mismo, no, hindi man naton nahusgahan ng pila ka mga individual nga mga nagasulod sa siling illegal nga buluhaton. Apang kung tani, no, baka panindugan man nga hindi sila yung magsulod sa mga siling nga buluhaton kay iban, rason nila dasig diri ang kwarta, pero tindi gidyan sakto, no, sala, mga Haki 5. Kaya nga, mas ginaguba mo ganang imo sining bas damlag kung ikaw yung madakpan sa aton sining mga otoridad, no, mga Haki 5. Gani sa aton sini nga mga kapulisan o sa aton sini nga pedeya ti ginapanginbulahan ginato na wala untat nila nga mga operasyon na mga Haki 5 para sa pag tap na no mga Haki 5 sang sining pag data na naman sang illegal nga droga diri sa syudad no kay nga aga siling kita nga nagadata naman kay ti hindi pa ya drug cleared no pila ka mga barangayan diri out of 47 barangay lapit 30 mga Haki 5 ang hindi pa ya drug cleared suno sa aton sininga pedeya gani it's very important ang kooperasyon sa aton sininga barangay officials kag subong man sa aton sininga komunidad mga Haki 5
45: El Castigador.
0: 11 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Diri sa aton sininga pagpangalagad. Kay Rodel Bugarso Posadas, good afternoon Sir Darren. Pa-shoutout man family Posadas sa barangay Tiko, lalo na sa wifey ko nga si Mathel. Kag sa anak namon nga si JL nga always ginagapamati sa programa mo. Madamo gin nga salamat. Ining abahin mga Haki 5 ginadulong sa inyo sang Klinika Dio Fresh kag DTX Beauty Soap mga Haki 5. No, ang DTX Beauty Soap kinanglan gin naton ini mga Haki 5 para mangin presko mat limpyo ang aton sininga lawas. I-level up ang ligo moments naton with DTX Beauty Soap. Makabulig sa pagpatay sa mga mikrobyo nga nagadala sa mga skin infections. Ginapatay man ang germs nga nagatugas ang body odor. Kag labaw sa tanan, ginatipan ang aton sininga panit para mapabilin nga makinis kag maputi mga Haki 5. Mag DTX Beauty Soap everyday mga Haki 5. Tapos sabayan pagida. Pagkatapos ligo, ato naman na atipanon proteksyonan ang aton sininga underarm, no ang aton sininga kilikili o kon ilok. Mag Klinika Dio Fresh ang natural nga Dio Roll-On mga Haki 5. Ha, para sa maputi kag smooth nga kilikili sa adlaw-adlaw nga paggamit sang Klinika Dio Fresh. Bakod may ara inisang natural ingredients nga makabulig sa pagpaputi kag smooth nong naton nga panit sang aton sininga kilikili o kon underarm mga Haki 5. May ara man inisang antimicrobial property ginapatay ang mga mikrobyo nga rason sang body odor. Klinika DTX Beauty Soap kag Klinika Dio Fresh. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sa liwat no mga Haki 5 diri sa Roa City sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center namtang lang diri sa McKinley Street tabok langid sang PLDT. Available man online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with Haki 5 Maria Rochelle Diano Nebron. Dugang naton nga mga balita o mga balita naton nga way naton natagan sang ligwa. Diri sa aton sinipagpangalagad tutukan lang sa mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Kaupon naton sa technical side si Haki 5 Michael John Detoga. Sa pangalan sang amon sininga news director Haki 5 Roldan Bisana Villarreal. Sa pangalan man sang amon sininga station manager Haki 5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Sa amon maalwan mapinalanggaon kag mabuot nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Haki 5 Darren Salomeo Hensona para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
45: K5 News FM. D3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
45: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: Mabakal,
45: D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DDX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Para mismo!
8: DDX 500!
7: DDX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
10: Sa isa ka, adlaw,
9: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
10: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: Yung ginamit na gitsa ako nga mat.
8: DDX 500 Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
8: Mighty C.
4: Mabaka sa mga buti.

0: Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: Excel food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
2: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kag tama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang
0: DTX
2: 500.
0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon yung kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3. Yung may Vizio.
3: Ang Vizio
5: ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
7: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
9: Oras sa K5 News FM, Rojas, 5:59 sa gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 3Bio NP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Ka-K5 sa mga headlines.
0: Headlines.

Sa mga balitang lokal. Mas sobra 1,160,000 kabaga individual sa CAPIS rehistrado na sa YAKA programa sang PhilHealth. Drug den sa barangay Tangke ginsalakay sang PDEA. Big time oil price hike epektibo na. Pagsaka sa presyo sang gatong, dako nga pagpanghangkat sura sa mga motorista. Sa dugang nga mga balitang lokal, mga nasunugan temporaryo nga mga pabilin sa multi-purpose hall. Punong barangay Bialin nagpasalamat sa mga nagpalambot sa Buleg. Chiesa ko Mark Lapid nag-inspeksyon sa Rojas Airport. Kag first, kag second copies sa PMFC, may bago na nga force commanders. Mga balita ka K5 na nagahinabo sa palibot sa rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional. Jail officer nga ginatudlo nga source ang suspect na nadakpan sa operasyon sa illegal akon illegal drugs, nagpositibo sa drug test. Kag police station sa Banwas ang San Rafael sa Iloilo, anay comfort room sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, director nagpanglalain sang nakita ng sitwasyon sang iya kapulisan. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. voter turnout na balhag sa MARM elections. DILG ginpagawa ang mugshot ni Romualdez matapos ginsaylo sa Quezon City Jail. Kagmusyon ni Vice President Sara Duterte nga mag-inhibit ang Quezon na QCRTC judge sa kaso ni nga kung sa kaso siling grave threats ginbasura. Balita ka K5 sa luwas ng pungsod, balitang international. Estados Unidos ginkompirmar na nag-deploy na sila sa mga space-based weapons. Balita ka K5 sa patag sang hinampang. Gilas layers hindi ginkompirmar na nag-deploy na sila sa mga ukon gilas sa Pilipinas. Hindi dapat pagbasulon matapos madagdag sa Asian Games sa suro kay Coach Team Cone. Kag para sa aton balitang entertainment. Mga kaso, batok kaday Michelle D, Rian Ramos, Iwan pa, gin basura. Balitang entertainment.

0: Maayong gabi Pilipinas, maayong gabi Siret sa Rojas, probinsya sa Capiz. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong siringapag pangalagan, subong adlaw sang Martes. Setiembre 15 tuig 2026 sa kanyang magintag balita kag K5. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9 89.7 K5 Radyo tagbuan ay sa banwas ang pilar kag sa amon siringa Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga ka K5 diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day. Oras sa Pilipinas, sila sa iski 5 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kanwan sa Klinika D3 Bio. Mga ka K5 D3 Bio, mayara sa virgin coconut oil. Kag vitamin D3 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar. 14 pesos ang kada soft gel. Kag K5 sa mga balitang lokal. Balitang lokal. Balitang lokal. Naglabot na sa kabugusan nga 161,004 ang numero sa mga individual sa probinsya sang Capiz ang nakarehistro na sa yakap o kunyaman ng kalusugan program sang PhilHealth Insurance Corporation o kon PhilHealth. Sa gipatigayon nga press conference, ginpresentar ni Johnny Masija Kunhalbona, head sang PhilHealth Public Affairs Unit, ang mga kadalangan sang ahensya sa din-sentro ang YAKA programa. Ang among nga programa sang PhilHealth ka K5, nagatuyo nga maghatag sang mas malapad nga primary care services para sa mga kwalipikado nga miyembro kag tangsa nila ka mga dependent. Pamaagi sang programa, mahimo nga makabenepisyo ang mga rehistrado nga preventive care, health screening, consultation, laboratory test, kag iban pa nga mga serbisyo nga mga akun sa mga accredited YAKAP health facilities. Ginaganyo naman sang PhilHealth ang mga miyembro nga magparehistro sa YAKAP provider nga lang malapit sa ilang mga lugar agon ma-access sa mga benepisyo kag serbisyo nga kalakip sang programa. Padayo naman nga ginapalapad sang PhilHealth ang YAKAP program sa Capiz bilang kabahin sang ilang pagtinguha nga mapakusog ang primary healthcare kag ang serbisyo pang ikaayong lawas sa mga pumuluyo. Para sa aton nga police report, dakop sang otoridad ang 3 ka mga individual matapos ginsalakay ang isa ka drug den sa Ilaya Barangay Tangke, Rojas City. Subong kaaga sa Martes, Setyembre 15. Ginkilala ang mga nadakpan nga sanay Wen Okon Winal Arkinghay Okon Arkangeles, 55 anyos, isa ka tricycle driver, subject sa operasyon. RJ Barbasa, 41 anyos, residente sa Pontevedra kag Kevin Regional, 25 anyos, isa ka call center agent ka-resend kung residente naman sa Iloilo City. Ginaako naman ni Arkangeles. Kung nakuha sa posisyon ang 11 tenant kasa Shays sa ginapatihan Shabu, fall strip nga may residue, lighter kagiban pa nga mga non-drug items. Ginaako naman ni Arkangeles nga nagagamit in isang droga apang wala nagabaligya bangod sa pagkamatuod sunod diri. Kagabi ang ila katapusan nga paggamit kaupod si Barbasa. Sunod diri ginagamit niya ang bulong sa kapoy ang droga. Ilabi na pagkatapos ang iya pagmamasahero sang tricycle. Samtang ginpanginwala man siri nga hindi niya kikakilala si Regional kag nagakadto lamang ini sa ila kag nagbisita. Sa operasyon o kung ang operasyon ka K5 ginpangunahan sang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Antique, RIUVI-PIT Capiz, Rojas City Interdiction Unit, PDEA Capiz Provincial Office. Magapangatubang naman ka K5 ang mga nadakpan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pihak nga bahin, epektibo na ka K5 subong adlaw sang Martes, Setyembre 15 ang dugang pagsaka sang presyo sang gatonga. Sa datos sa gipagawas ng Department of Energy, ang gasolina may pagsaka sang 5 pesos and 68 centavos ang kada litro. Kerosene may pagsaka man sang 4 pesos and 62 centavos sa kada litro. Kag ang diesel o kunang kurudo may pagsaka man sang 4 pesos and 31 centavos sa kada litro. Matanda ang asang tinaligdan nga semana, nagsaka man ang presyo sang amo nga mga produkto. Samtang isa kadako nga paghangkal sa mga motorista ang dako nga pagsaka sa presyo sang gatong subong nga Martes, Setyembre 15. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Bob, tricycle driver, iyaging pahayag ka K5 nga mabudlay para sa ilang pagbago sang presyo apang bilang ini ang iya pangabuyanan. Baga padayon sa gihapon ini, agud mapun-an ang kinahanglanon sa pang-adlaw-adlaw. Sunod diri sa isa ka-adlaw, nagapauli lamang sang 500 pesos. Sa isa ka-adlaw, kuhaon pa diri ang ginatughong nga duha ka litro kagalastuson. Apisar dako ang kulang, wala na inisunod diri sang mahimo kundi sundon ang ginapatuman nga presyo sang gatong. Nahibuloan nga naglabot sa 5 pesos and 68 centavos ang gintaas sa presyo sang gasolina, 4 pesos and 60 centavos sa kerosene, kag 4 pesos and 31 centavos naman sa kurudo. Sa dugang balitang lokal, temporaryo nga magapabili na mga naapektuhan sang sunog nga nagluntad sa Rojas Avenue, Barangay 8, Rojas City, sang Domingo, Setyembre 13. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay punong barangay Castor Halls Bialin, iyag yung pahayag nga tubdom sa wala pasang normal nga masailuhan ng mga nasunugan, magapabili na mga inis sa mga lugar. Sa Rokay Bialin, ginahibalo na subong sang city government ang estado sang duta sa diin amo ang ginluntaran sang sunog. Agud maplastar sang maayo mga apektado kung makabalik pabala o kung kinahanglan na nga i-relocate. Pahayag niya personal nga nagpadulong si Rojas City Mayor Ronnie De Divas sa multi-purpose hall agud nga usisaon ang sitwasyon sa mga naapektuhan kag nagpalabot sang bulig. Magluwas sa city government, pinsiling man sa natungdan nga nagpalabot man sang bulig ang talatapan ni First District Congressman Howard Ginto kag iban pa nga mga pribado nga indibidwal. Lubos naman ang pagpasalamat sang opisyal sa mga nagpalabot sang bulig kag sa gihapon nagapanawagan sa iban nga luyag maghatag para sa mga nasunugan nga dako gid ang bagay o kun dako nga bagay para mapaganhagan ang ilang nga mga pagkabalaka nga nabatsyagan. Nagpadulong sa probinsya sang Capiz ang Chief Operating Officer sang Tourism Infrastructure and the Enterprise Zone Authority agud magpatigayon sang inspection sa Rojas Airport. Kaupo ni Mark Tadeo Lapid pag-inspeksyon na si Congressman Howard Ginto sa diindiri na hinalaan ang kinahanglan nga pagkayo kag pagpalapad sang hulog pang-ana. Matanda ang bayaran na sa mga plano nga ginplastar para sa airport. Sa ding ginapanan ang nga mahimo butangan sang biyahe nga international. Matapos ang inspeksyon kay K5, nagkortesiya man si Lapid kay Capiz Governor Ferdinand H. Castro. Agud mahibaloan kag mahinalaan ang iban pa nga mga programa nga makabulig sa pagpatibong sa probinsya. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi. Ilang oras ang nadulog sa inyo sa kaluan. Sang Might C ang alkaline base ng vitamin C. Kamayaran sang ubo, sipon, hilana, trangkaso. Might C ka K5D Immunity Booster available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga botika nga malapit sa inyo pangalugar. Sa mga balitang regional. Nagpositibo sa ilegal nga droga ang jail officers sa Bureau of Jail Management and Penologistics. Ang nasambit nga jail officer among ginatudlo nga suspect nga source ang illegal drugs matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug by bust operation. Sunod sa spokesperson sang BJMP 6 nga si Attorney Jonivin Ray Umadhay, sang ila na bato ng impormasyon angot sa jail officer. Iniiyang akon ila inigaliyon nga ginpa-investigaran. Nagawa man sa resulta nga positibo sa droga ang jail officer kagin dismiss ini sa pwesto. Bangod sa mga mapag-on nga ebidensya batok sa iya, samtang dugang pa ni Umadhay nga kaso nga grave misconduct ang pag-atubangon sang jail officer. Sa pihak nga bahin, anay comfort room sang open court sang San Rafael Municipal Police Station sa Banwa sang Iloilo. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Sa itong Setyembre 13, personal nga ginbisita ni Tuanyo ang police station kasunod sa pagkapalagyo sang isa ka person under police custody nga naglisensya nga magapangihi samtang nagabiyahe pabalik sa istasyon matapos siniging pasakaan sang kaso nga pagpanghimulos. Ginpahayag man sang direktor nga hindi siya una makapati sa impormasyon nga nabaton sini nga CR sang open court sa San Rafael sang police station. Sa pagbisita ni Tuanyo, nagbungad sa iya magadaan nga lababo kag shower hose sa sulod mismo sang opisina sang San Rafael Municipal Police Station. Ang lababo man ang nagserbing nga lamesa sa mga computer sang kapulisan. Iya man nakita nga isa lang kadingding sang police station ang may lawanet kag para sa direktor hindi ni mabaton sa environment sa pagtrabaho sang kapulisan. Bangod man sini nagkoordinar si Tuanyo sa local government unit sang San Rafael sa para sa future plan sang police station nga posible sa 2027 pa pag-aumpisahan. Samtang gimanduan man ni Tuanyo ang Regional Logistics and Research and Development Division kag Regional Control Ship Division nga pagkatuan sang architect ang police station agad mabango ang physical condition sang among talatapan.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:10 sa isa gabi ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kalman. Sang DTX 500. Ang DTX 500 ka K5, ikaw mayara sang hypertension diabetes. Mayara sang Ampalaya leaves kag di sugar, sugarcane extract isa ka herbal food supplement kapuno sang antioxidant. DTX 500 di superior antioxidant. Sa mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Nagdangat sa 82% ang voter turnout sa labing unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sila sa Commission on Elections. Ini may katumbas ga 1,984,331 ka mga boto nga nabaton gikan sa 5,129 ka mga polling precinct. Base sa Central Service, o conserver nga nagapakita sang partial kag unofficial election returns. Sino kay Common Lecture Person George Garcia ang mataas nga numero sa mga botante nga nagboto nagapakita sang dako nga luyag sa mga botante nga magapakigbahin sa pinilian. Base naman sa datos nagikan sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, just as is ang nabalhang election-related incidents sa BARM elections. Sa karoon, ginalauman na ang pagsugod sang proklamasyon sa mga tagdaog sa pinilian. Samtang ginpagawas ang Department of the Interior and Local Government ang mugshot ni Anay Speaker Martin Romualdez matapos magpaidalom sa booking procedures sa Bureau of Jail Management and Penology. Inikasunod sa pagsailo kay Romualdez sa Quezon City Jail, Lunes ang gabi, Setyembre 14, matapos ang malipot nga confinement sa Philippine General Hospital. Sunod sa DILG, na-commit ang Anay Speaker tektalas 10:49 sa gabi. Sa infirmary ward, kaupod ang tatlo pa ka mga persons deprived of liberty. Nahibuluan nagapangatubang ang Anay Speaker sa 7.4 billion pesos na plunder case. Naging pasakas ang Office of the Ombudsman angot sa flood control scandal.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita ka K5 sa lawasang pungso at balitang international.
1: Balita international.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Inigong oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Ginkompirmar sa Estados Unidos sa 11 nga tion nga may mga nag-deploy o kung may na-deploy na sila ng mga armas sa space kag nag-orbit na mga ini sa Earth. Sa payang ni U.S. Secretary of the Earth o kung Air Force Troy Mink, kinanglan ang on-orbit weapon agud nga mapabilin nga safe ang Estados Unidos batok sa anuman nga hostile and enemy action. Sunod sa iya, handang Amerika nga mag-evolve o kung sa mga nag-evolve ng mga pagpamahog. Apang wala niya ginpahayag ang duga ng mga detalye may angot sa capabilities sang ilang mga ginapamutang armas sa space. Una na nga ginpahayag sa pila ka mga military leaders sa Estados Unidos nga dapat nila pabakuron ang ilang military capabilities sa space bagod nga may kapareho naman ng mga programa ang militar sang Russia kag China. Nakip sa mga ini ang mga armas nga kaya gub-on ang mga satellites sa Estados Unidos kon may magluntad nga konflikto.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sa hinampa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Sa balitang sports, nagapanawagan si Gilas Pilipinas sa head coach Team Kona na hindi pagbasuno ng team matapos ang kapyerdehan batok sa China sa score ng 105-61 sa 20th Asian Games. Bagod sa mga kapyerdehan, nahulog na ang Pilipinas sa Asian Games. Sino sa coach, ginhatag sa mga players ang ila ikasarang agud magdaog sa mga ampang. Ginpabugal pa niya ang iya mga players bago nagpresentar sila sa pungso bisan limitado lamang ang ilang oras para makapagpreparar. Ginhimo niya ang ehemplos. Kung ginhimo niya ang ehemplos si Calvin Oftana nga nagpasugod niya mag-upot sa 12-man lineup sa Gilas Pilipinas bilang kabaylo sang naturalized player nga si Justin Brownlee nga nagapaayo pa halin sa iya injury. Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Balitang entertainment. Balitang entertainment.

0: Balitang Entertainment. Sa Balitang Entertainment, mga ka-K5, ginbasura sa Office of the City Prosecutor sa Makati City ang mga kaso nga ginpasaka bato kaday Michelle D. Rian Ramos kag Samantha Panlilio. Base sa report, gin-dismiss sa mga reklamo nga slight physical injuries, maltreatment kag unlawful arrest. Ginpasaka ni alias Totoy batok sa tatlo ka mga personalidad. Ginakusaran ni alias Totoy sa itong Enero sa day Michelle Rian kag Samantha mga ka-K5. Kaginapahayag ang pagpanakit pagmaltrato sa iya sa sunod sa isa ka condominium unit. Sinapa sa complainant, ginpilit ini nga ginpriso batok sa iya nga mga luyag. Magud ginapahayag nga may ginkuha nga personal nga gamit gikan siya anay nga amo nga si Rian. Ginaproses sa pagkaron ka K5 ang kaso ga theft kag perjury nga gipasaka naman nanday Michelle Rian Bato kay alias Totoy.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita sa Bungadlaw sa Martes, Setyembre 15, tuig 2026. Ako ang inyong intang balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live, inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, Shen Punto 89.7. K5 Radyo, Tagbuanay sa Banwa sa Pilar, kag sa amon sining mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa itong mga K5 Silly supporters. Good evening kay Ma'am Elsie Acotnia, kay Sir Kurt Bunayog Ibanez, kay Sir Duy Artur, kay Sir Bongbong Henson, kay Ma'am Tristan Gulay, maayong gabi, and also kay Ma'am Senadin Fenequito Tabiga. Sa itong mga K5 Silly supporters, kag mga tagpalamati sa 100.9 K5 News FM Rojas. Sa ngalan na lamang sa bugos ng hobon sa K5 News FM Rojas sa akong partner's technical side, ka K5 Michael John Ditonga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa amon news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amon big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 and News FM Philippines, so Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C!
9: Zinc. Mabakal sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Galing kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
12: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
10: Mighty C.
9: Mabakal sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggod.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
23: isang bala ka lang.
22: Ako, ang linya ko,
23: isang kapsula ka lang.
22: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
23: Extend.
22: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
23: at stamina.
22: Like flavowasca.
23: Epektibong sexual potency herb.
22: Stimulates libido
23: and treats sexual dysfunction.
24: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
22: Extend. Supplement for men.
24: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
25: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Bayo.

0: pamula nun, kag nadula na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
1: Madalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
1: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: Glaucoma, Eye-Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye-Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye-Care Gold Capsule. Cataracts, Eye-Care Gold Capsule. Ang Eye-Care Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. Eye-Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye-Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye-Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye-Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
1: Para sa inyo,

0: Spring check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Welcome to the family. We're glad that you have come to share.
3: Mayong gabi, magkapamilya, sa tanan nga tagpalmaydi, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mayong gabi sa inyo, kagdalayaon gidang Diyos, nga sa gihapon, padayon nga nagkupod sa aton, nga sa sining, kagabihon, padayon kita nga pa sa aton nga palatuntunan, kag aton gid siya pasalamatan, kag aton nga dayaon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga mga pagkamaayo, nga physical, mental, espiritual, financial, kag proteksyon. Hindi tagid pagkalipatan, mga kaabyanan, mga kautoran. Kay amo lang gid ini ang ikalipay sang Dios nga ang matutuod nga Kristohanon, nagadayaw kag nagapasalamat pirmi sa iya sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginambuk sa aton. Kay ang Dios kabalo na kita nga pirmi nga nagabukbo sa tanan nga pagpagkamaayo biskan pa sa mga naghimo sang malaot kag labaw na sa tanan sa mga naghimo sang pagkamatarom. Amo na nga sa sini nga kagabihon, padayon kita. Kag padayon kita sa atong pagtuon sa wala ta naton na tapos naglingad nga gabi. Kag anti sa tanan, mangamuyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandaling pong ito, muli kaming dumunulog sa iyong binal na luklukan at salamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad-kabay sa buong maghapon. Maraming salamat po sa inyong kaganahang loob na kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panib at pamakan. Sinapit po sa gabing ito at nakapagpatuloy sa pag-aral sa banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, sa saan man silang dako, at pagpalain mo man ang ginagamit na impilan kay 5 News FM. Gayun din, higit sa lahat ang CEO Dr. Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial at protection. At higit sa lahat, lahat ng mga kawani na kami nawa ay maging tapat sa inyo. Upang sa ganon, kami man ay karapat dapat sa inyong mga pagpapala at proteksyon. Itong lahat namin sinang dalangin, kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen. Parehan kita sa buong makuturan sa aton nga pagtuon. Sa aton itong natunaan sa tanlikdan nga gabi, damo ang mga nagaangkon nga mga Kristohanon nga bangod sa pagtuo kay Kristo, bangod siya bugay, nadula na daw ang subuan. Kaya aral lang kita sa bugay. Pero aton padayon nun sa pagtuon ang aton nga ginatunan nga paanggid nga ginabasa ta sa Mateo Kapitulo 22 hasta sa versikulo 14. Madamo ang nagsili nga paagis kamatayon Kristo ang suguan ng gindula. Apang sa sini, nagasumpaki sila sa kagulingon nga mga pulong ni Kristo. Ngaman, Hambal ni Kristo sa atong mabasa sa Mateo 15 o Mateo 5:17 hasta 18. Hambal ni Kristo, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa paglaglag sang kasuguan o kun sang mga manlagna. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan, ang isa katuldok o kun isa katipik hindi gid madula gikan sa kasuguan. So, diri daan da gin kontrata ang mga kulong ni Kristo, daw ginsumpak kita siya. Pero sa pagtumbas ang paglapas ang tao sa kasuguan nga ginahatag ni Kristo sa iya, ang iya kabuhi. Kung ang kasuguan mahimo nga ginbag-o o kung ginpaiway niyan, si Kristo hindi na kinahanglan nga mapatay. See? So hindi na kinahanglan tani mapatay si Kristo kung pwede lang bayluan or pwede lang i-revise ang kasuguan. Hindi na kinahanglan mapatay si Kristo. Pero nga nga, nangin matay pa siya. Pagi siya kabuhi, sa duta, ginpatindugan niya ang kasuguan sang Dios. Pagi siya kamatayon, iya ini gintukod. Ginhatag niya ang iya kabuhi bilang isa kahalad, hindi sa paguba sang kasuguan sang Dios, hindi sa pagtuga sang mas manubo nga talaksan, kundi agod ang katarungan mapadayon, agod nga ang kasuguan mapakita nga hindi mabag-o, agod ini magtindog sing malig-on sa walay katubtuban. Gin pangangko ni Satanas nga imposible para sa tao nga tumanon ang mga sugo sang Dios kag sa aton kagulingon nga kusog matuod nga indi naton sila matuman. Tuod gid na ngaman kay si Kristo mismo nga hambal. Hambal ni Kristo, luwas kun ara ako sa inyo, wala gid kamo mahimo. Without me you can do nothing. Hambal ni Kristo. Yan liwat na dari sa Juan 15:4-5. Apang si Kristo nagkari sa dagway sang katawhan. Kag paagi siya himpit nga pagtuman, ginpamatud-an niya nga ang katawhan kag pagka-Dios nun kun tingbon makatuman sang tangsa ka mga pagsulundan sang Dios. So, amot ang balon nga sang si Kristo des kalibutan naghimo siya sang halimbawa. Halimbawa sa pagtuman sa tanan, himpit nga pagtuman sang kasuguan sang Dios. Siya mismo nagpamatuod. So, no, sa ginbasa ta sa 1:15 nga siya nagtuman sa kasuguan siyang amay. Himpit nga pagtuman. Muna nga, naghatag siya sang halimbawa nga pagpamatuod, agud nga aton makita, nga kita sa aton nga pagkatao, kay nagpakatao si Kristo, nangintawhanon, muna nga, makahimo kita sa pagtuman. Ini nga gahom mula sa tawhanon nga ahinti, amoy ini ang gahom sang Dios. Kung ang isa kakalag nagabaton kay Kristo, nagabaton siya sing gahom sa pagkaagi sang kabuhi ni Kristo. Ang Dios nagakinahanglan sang himpit sang iya mga anak. Nagkinahanglan ang Dios sang kahimpitan. Ang iya kasuguan, isa ka transcript sang iya kaugalingon nga kinaiya. Kag ini ang talaksan sang tanan nga kinaiya. Ining walay katapusan nga talaksan ginarepresentar sa tanan nga makahimo nga wala sing sayop na hanungod sa sahi sang mga tao nga pagahimuon sang Dios pag kumpuso sang iya ginarian. Ang kabuhi ni Kristo sa duta isa kahimpit nga ekspresyon sa kasuguan sang Dios kag kun yadtong nagapangangkon nga mga anak sang Dios mangin kaangay kay Kristo sa kinaiya. Mangin matinumanon sila sa mga sugo sang Dios. Dayon ang Ginoo magasalig sa ila nga mangin isa sa kadamuon nga magabugos sang panimalay sang langit. Napanaptan sang mahimayaon nga panapton sang pagkamatarong ni Kristo, may doog sila sa piyesta sang hari. May kinamatarong sila nga magupod sa hugasan sang dugo na kadaman. Ang tao nga nagkadto sa sinalusalo nga wala siyang panapton sa kasal, nagrepresentar sang kahimtangan sang madamo sa aton kalibutan karon. Nagapangangkon sila nga mga Kristiyano kag nagapangangkon sang mga bugay kag mga pribilehiyo sang ebanghelyo apang wala sila nagapabatyag nga kinahanglan ang pagbag-o sang kinaiya. Wala gin sila makabatyag sing matuod nga paghinulsol sa sala. Wala sila makarealisar sang ila kinahanglanon kay Kristo ukon nagapakita sang pagtuo sa iya. Wala nila madaog ang ila na panubli o kung ginapalambo ng mga huyog sa paghimo sing malain. Apang nagaunaw na sila nga sila maayo sa ila kagulingon. Kag nagapahuway sila sa ila kagulingon ng mga merito sa baylo ng magsalig kay Kristo. Mga nagapamati sang pulong, nagkari sila sa nisinalusalo apang wala sila magsulob sang panapton sang pagkamatarong ni Kristo. Madabo nga nagatawag sang ila kagulingon ng mga Kristiyano, ang tawhanon lamang nga mga moralista. Ginabalibaran nila ang dulot nga amo lamang ang makapahimo sa ila sa pagkapadungog kay Kristo, pinaagi sa pagrepresentar sa iya sa kalibutan. Ang buluhaton sang balaan ng Espiritu para sa ila isaka tumalagsahon nga buluhaton. Indi sila mga manugtuman sang pulong. Ang langit noon nga mga prinsipyo nga nagapatuhay sa itong mga isa kay Kristo gikan sa mga isa sa kalibutan nangin halos hindi na makita. Ang nagapangangkon ng mga sumulunod ni Kristo, amo ang hindi isa kasiprado nga pinasahi nga katawhan. Ang linya sang demarkasyon hindi maathag. Ang mga tao nagapasakop sang ila kagalingon sa kalibutan, sa iya mga buhat, sa iya mga kinabatasan, sa iya kakagud. Ang iglesia nagkanto sa kalibutan sa paglapas sang kasuguan. Sang mga kalibutan samtang kuntani nagkanto sa iglesia sa pagtuman sa kasuguan. Adlaw-adlaw ang iglesia, ang katawhan sang Dios, ginabaylo sa kalibutan. Inatanan, nagapaabot sa mga manalwas pagis kamatayon ni Kristo. Samtang nagadumili sila sa pagkabuhi sang iya masinasakripisyohon nga kabuhi. Ginadayaw nila ang mga manggad sang hilway nga grasya nga ginatinguhaan nga tabunan ang ila kagulingon sang isa kadagway sang pagkamatarong naglaom nga tabunan ang ila mga depekto sang kinaiya apang ang ila mga panikasog wala sing pulos sa adlaw sang Dios. Ang pagkamatarong ni Kristo indi makatabon sang isa ka ginapalangga nga sala. Ang isa ka tawo mahimo o nga isa ka manunglapas sang kasuguan sa tipusoon apang kung siya wala sing mahimo sa pagwa nga buhat sang paglapas, mahimo siya tamdon sang kalibutan nga may dako nga integridad. Apang ang suguan sang Dios nagatan-aw sang mga tinago sang tipusoon. Ang tagsa kabuhat ginahukman suno sa mga motibo nga nagapahulag sini. Yadtong naisuno lamang sa mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios ang magatindog sa paghukom. Ang Dios gugma. Ginapakita niya ina nga gugma pagi sa dulot ni Kristo. Sang ginhatag niya ang iabugtong anak agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Wala siya sing ginpunggan gikan sa iya ginbakal nga pagkabutang. Ginhatag niya ang bugos nga langit nga gikan sa sini. Makakuha kita sing kusog kag pagka eksepisyente. Agud nga hindi kita pagsikwayon o kon pagdaog sang aton dako nga kaaway. Apang ang gugma sang Dios wala nagadulong sa isa kapag saylo sang sala. Wala niya ini ginpasaylo kay Satanas. Wala niya ini ginpasaylo kay Adan o kon kay Cain o kon hindi niya ini pagpasaylohon sa bisan sino nga iban pa nga mga anak sang tao. Hindi siya magpasugot sa aton mga sala o kon magpatumbaya sa aton mga diferensya sa kinaiya. Ginapaabot niya ang nga magdaog kita sa iyang ngalan. Ang mga nagasikway sang dulot sang pagkamatarong ni Kristo, amo ang nagsikway sa mga kinaiya, sang kinaiya nga mabugos o magabugos sa ila nga mga anak nga lalaki kag mga anak nga mga babae sang Dios. Ginasikway nila ang amo lamang ang makahatag sa ila sang ikasarang paagi sa isa kaduog sa sinalusalo sang kasal. Sa paanggid sang hari namangkot, paano ka nakasulod diri nga wala sing panapton sa kasal? Wala sing tingog ang tao, wala siya inog sabat. Amuman ang matabo sa dakong adlaw sang pagkukum. Ang mga tao mahimo karon nga Magpasaylos ang ilang mga depikto sa kinaiya, apang sa sinangadlaw, hindi sila maghatag sing rason. Ang mga nagapangangkon ng mga simbahan ni Kristo sa sining henerasyon, ginbayaw ang pinakamataas ng mga pribilehiyo. Ang ginsugo, ginpahayag sa aton sa nagadugang nga kapawa. Ang aton mga pribilehiyo, mas dako pa sa mga pribilehiyo sang dumaan nga katawhan sang Dios. Wala lamang kita sing dako nga kapawa nga gintugyan sa Israel, kundi mayara kita sang dugang nga ebidensya sang dako nga kaluwasan nga gindala sang aton paagi kay Kristo. Ang nangin larawan kag simbolo sa mga Hudyo, amo ang realidad sa aton. Mayara sila pang sang maragtas sang daan nga katipan. Mayara kita sina kag ang bag-ong katipan man. Mayara kita sing sang pagsalig sang isa ka manluluwas nga nag-abot. Isa ka manluluwas nga ginlansang sa cross na banhaw kag sa ibabaw sang gisi nga lulungan ni Jose nagbantala, ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Ang aton pagkilala kay Kristo kag sa iya gugma ang ginharian sang Dios ginbutang sa tunga naton. Si Kristo ginapahayag sa aton nga mga sermon kag ginaamba sa aton nga mga ambahanon. Ang espirituhanon nga bangkite ginabutang sa aton atubangan sa bugana nga kabuganaan. Ang panapton sa kasal nga ginhatag sa walay katapusan nga bili ginatanyag sing hilway sa tagsa kakalag. Paagi sa mga mensahero sang Dios ginarepresentar sa aton ang pagkamatarong ni Kristo. Ang pagkamatarong paagi sa pagtuo. Ang tuman kadako nga hamili nga mga saad sang pulong sang Dios. Ang hilway nga pag-abot sa amahay pang paagi kay Kristo. Ang lugpay sang Espiritu. Ang napasad sing maayo nga pagsalig sang kabuhi nga walay katapusan sa gingharian sang Dios. Ano ang mahimo sang Dios para sa aton nga wala niya mahimo sa pag-aman sang dako nga panihapon? Ang langit nun nga sinalo-salo. Sa langit ginasiling sang nag-alagad nga mga anghel. Ang ministeryo nga ginasugo sa amon nga himuon namon, amon na himo. Ginpungga namon ang mga kasuladusan sang malaot nga mga anghel. Nagpadala kami sang kasanag kagkasanag sa mga kalag sang mga tao nga nagapanasig sang ila panumduman sang gugma sang Dios nga ginabutyag ginpabutyag kay Jesus. Nadani namon ang ila mga mata sa cross ni Kristo. Ang ila mga tagipusoon na tandog sing madalom sang isa kabalatyagon sang sala nga naglansang sa cross sang anak sang Dios. Nahukman sila nga makasasala. Nakita nila ang mga tikang nga pagahimuon sa pagkakonverter. Nabatyagan nila ang gahom sang ebanghelyo. Ang ila mga tagipusoon nangin malulo kag makit sang makita nila ang katamis sang gugma sang Dios. Nakita nila ang katahom sang kinaiya ni Kristo. Apang sa madamo wala ini tanan sing pulos. Indi nila pagihatag ang ila kagulingon nga mga batasan kag kinaiya. Indi sila mag-uba sang mga panapton sang duta agud nga magpanapot sang panapton sang langit. Ang ilang mga tagipusoon gintugyan sa pagka mahamkunon. Mas ginhigugman nila ang mga kaupdanan sang kalibutan sang sa Dios. Solemne ang adlaw sa katapusang desisyon. Sa matagnaon nga palananaon ginlaragway ini ni Apostol Juan. Nakita ko ang isa kadako kag puti nga trono kag sila nga nagalingkod sini. Nagikan sa iya naong ang duta kag ang langit nagplagyo kag wala sila sing nakita nga duog para sa ila. Kag nakita ko ang mga patay magagmay kag dalag ko nga nagatindog sa tubangan sang Dios kag ang mga tulunan ginbuksan kag isa pakatulunan ang ginbuksan nga mo ang tulunan sang kabuhi kag ang mga butang nga ginhukman gikan sa mga butang nga ginhukman nga nasulat sa libro suno sa ila mga binuhatan. Masubo ang pagbalikid sa sinangadlaw kung ang mga tao nagatubang sa walay katugtuban. Ang bugos ng kabuhi magarepresentar ang sa isa sang iya kawalingon subong sang una. Ang mga kalipayan, manggad kag mga kadungganan sang kalibutan indi niyan mangindaw katuman kaimportante. Makita dayon sa mga tao nga ang pagkamatarong nga ilagin tamay amo lamang ang may balor. Makita nila nga ginhimo nila ang ilang mga karakter sa idalom sang malimbongon nga mga paghaylo ni Satanas. Ang mga panapton nga ilang ginpili amo ang tanda sang ila katutom sa nauna kag dako nga apostasya. Dayon nakita nila ang resulta sang ilang ginpili. Maangkon, makaangkon sila sang ihibalo kun ano ang kahulugan sang paglapas sang mga kasuguan sang Dios. Wala sing palaabuton nga pagtilaw nga sa diin makahanda para sa walay katugtuban sa sini nga kabuhi nga dapat naton isuksok ang panapton sang pagkamatarong ni Kristo. Amo lamang ini ang aton oportunidad sa pagporma sang mga kinaiya para sa puluyan nga gintigana ni Kristo para sa mga nagatuman sang iya mga kasuguan. Ang mga adlaw sang amon provision badasig nga na nagahingapos malapit na ang katapusan sa aton nga paandam ginhatag. Magandam kamo base ang inyo mga tagipusoon o bugatan sang sobra nga pagkaon kag pagpahubog kag mga kabalaka sini nga kabuhi kag gani inang adlaw magabot sa inyo sing hinali. Lucas 21:34. Magandam base makita sa sini nga indi handa. Magandam kamo nga base makita kamo sa punsyon sang hari nga wala sing panapton sa kasal. Sa oras nga wala ninyo ginapaabot ang anak sang tao magakari. Bulahan ang mga nagabantay sang kag nagatipig sang iya mga panapton agud indi siya maglakat nga hublas kag makita sang mga tao ang iya ka huloyan. Mateo 24:24 bugna 16:15. Amo ni ang numo nga paglaragway magutuwa ng kabiyanan sa paanggid, sa kumbira, o rather sa kasal, sa lusinal, sa alo sa kasal. Kamay pa nga makabulig ini sa aton, aton pagbinag-binag, pagpamalandong, nga samtang si Kristo nagahulat sa aton, nga magapreparar kita man nagahurat sa iyang paggari. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, sa isakatasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa banal na luklukan at nasalamatan po namin dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa pagkataon ninyo pinagkalaon sa amin. Pagpalain mo mga kinig sa radyo, mga Diyos, at lahat na mga kinig sa himpilan pong ito, K5 News FM Philippines. Gayon din ang Siyudo Kamiloy, pagpalain mo ang pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, protection at sa lahat ng mga kawani na kami nawa aming karapat-dapat sa inyong lahat ng mga pagpapala. Itong lahat namin sumunod dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. Sa pamamagitan ng pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3.

0: Kapalatian, i-TTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-TTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. TTX 500. TTX 500.
1: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: Yung mga blood sugar test.
3: Ilan itong score ganit?
1: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
2: Ilan na lang yung mga blood sugar?
1: 160. Yeah. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
0: TTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa glawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
8: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: sa santo ka-eleksyon sa voting center.
1: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
2: Abi tay, dali lang gid tanawon ta sa listahan, be?
3: Ay, ari tay ho. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
1: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani kanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
3: Ahay, nga atay haw. Why na ka mag-uupon nga duwa ni nanay?
1: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
0: Hey, I'm Galingawanta! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sport Biotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sport Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sport Biotics.
5: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Dina kanon ang ginabatsyag ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka magino
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatsyag.
5: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C
10: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
19: Performance mo bala? Maluya na?
20: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
17: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
18: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Dikasin!
20: DTX 500!
22: O si Katrina sa Pianca. Sang una dako ginangako nga problema sang akong tubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
20: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
20: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
20: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
8: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
21: D3 Bio.

0: five, Galinha One Time!
1: Ga? Gapati, kabalang ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
2: Ah, huuwi.
1: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
2: Ah, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
0: Hey, hi, Galinga One Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: News FM.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Pamakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Sir Boy, ang Visio mangin cure na. Oh, kami ito na pang cure.
10: Wow! Bulong te?
9: Di duda pa sila. Dapat dugangan pa sila trials. Kami ya, way na may duda ya. Ang kombinasyon na to, baskog. Mm-hmm. Pigawan mi kung Visio lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Mm. Amo nang ginkumbay na mo. Mm. Ang okay. D3 il,
10: so, D3 kag Visio. Dapat duwagin.
9: Kampiyon.
10: D3 Bio na ang namini, sir, no? Mm. Ang D3 Bio nga ang extra virgin coconut oil, no? Ginpanagtag na ni cabinet member Carlo Nograles sa mga ospital cause he believes nga iya niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. D3 Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3 Bio. But there's more in everything in D3 Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
9: Correct. No?
10: Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, so, basically kaya i-control ni D3 Bio because of
9: paano, sir boy?
10: Medium-chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Mm. Mm. Saturated fat is part of extra virgin coconut oil.
6: D3 Bio!
11: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
8: Mga butika.
9: Sir boy, pwede hambalo na itong D3 Bio nga. D3 Bio, patyan na lang si hunger hormone.
10: Pwede, no? Si hunger hormone, si ghrelin.
9: Ghrelin, no?
10: Huh? Kagtapos, may ginatawag ni isang nga insulin-like peptides. Hmm. These are the two hormones that makes you hungry. Ang ini siyang hormones, gina-trigger niya sa hypothalamus, which is the hunger center of our brain. Ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone, si ghrelin na, kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, dua klaseng hormone. Mm. Ang gasopres sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time.
9: Mm-hmm.
10: Huh? You need to practice intermittent fasting. Kailangan mag-jita ka.
9: Amo na gusto ko patyo na lang ang ghrelin para di nakagutomon.
10: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, kung why na unod ang imo stomach may mga sensors nga dira, no?
9: Mahambal sa utok.
10: Mahambal sa utok. Hoy, may nakaunod. Makauna ta.
9: Gutom na.
10: Makauna ta. Ang

0: ng pahugot sa imong tiyan?
1: Oo, binder.
0: Binder. Ang purpose na, pagkaon mo, dali ka mabusog.
1: Dali ka mabusog.
0: Mm-hmm. Kay kung dako imong tiyan, dugay kang busog, damo imong makaon.
2: Mm-hmm.
0: So dapat ya, hugot mo ka magkaon, mabinder ka na yung hugot. Mm-hmm. Anong pagkaon mo sang damo na, kay mabalik na to sa imong kanya.
1: That is manually activating your sensors.
0: Mm-hmm. That's why, sir boy, ang palakaon, kung sasigi imong kaon, sisigi dako ang tiyan.
1: Dako ang tiyan. Layo ang
0: katawan. Ang tao na overeating lang, overeating, so, gadako ang tiyan. Pag dason, sir boy, gadako, gadako. Tub-tub nga, madako na lang gini mong kaon.
1: So, hindi lang ang D3 bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's, bio man sa emojita, nami pa sa
0: ang nadiparahan ko, sir boy, mani, hindi lang isa ka subdil, gusto ka masupress yung appetite, damuon mo eh.
1: Correct. The bigger you are, the more you need it.
0: Correct.
1: No?
0: The more nga damo imo imnon nga D3 bio. Uh-huh. Kaya nakanami lang sa D3 bio, sir boy, biskan damo imo imnon, hindi magsubray mo vitamin D3. Dara lang ang sekreto.
3: D3 Bio.
4: O, si Karen, damo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Pabakal, sumagod ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
8: Wala balas ang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
9: Ew, yucky.
8: Mag-Sporbiotics ka. Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: mga? High blood gid ko.
11: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga
15: butika. Ga, ma-joy ride man tabi ga.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
3: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
15: Tiga, ma-joyride na ta.
16: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
15: Sakay ka kidya!
16: Siyempre! Naka-extend ko ya!
15: Basta sagad nga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian akong asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyo bigyan. Nadula ko ang

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
8: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
9: D3 Bio.
10: Beautiful.

0: anak. Wala ka man ahuya. Kainap ako di ka pinanghimos. Ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw din gahampang-hampang eh.
1: Hey! Hi! Galing na one time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX 500. Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
2: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa. Sa nagani, kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipino.
12: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
2: Extend
14: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
2: Extend
14: Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabati ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: five Kalingawanta.
1: Hold up, day. Ihatag sa akong tanan yung kwarta mo.
2: Ako? Hold up on mo? Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako!
1: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
0: Hey! Five Kalingawanta.
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat tiyag ko before. Kung milang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabat tiyagan.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakang abutika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
15: Tigasi.
16: Tigalapa.
15: Tigasay.
16: Tigaplansa.
15: Sa araw si Missy. Ang masusunod
16: sa gabi,
15: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
15: ang Extend
16: Supplement for Men.
15: Gortez,
16: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to Mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
15: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
16: Memory Advanced Syrup.
15: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup.
16: Bumakal sa mga butika.
15: I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan,

0: FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino Ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, hilingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramel Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit sa ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, driki taya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection or ano man da. When you say inflammation sang urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sang pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ako nang tunan ha ang DTX5 and how it would help sa non-bacterial cystitis. Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali gahubag ang imong bladder.
5: Sakit pagihi.
2: Sakit mangihi, tapos
5: sakit
2: kung mangihi ka, o sa likod mo gasakit, ang pelvic mo gasakit, no? Ano pa ang pelvis mo? Ang hindi mapunggan nga kaihion, dugi na busisaw ka doc. And then ang imo nga ihi tama ka isog ang baho. And daw kwansya daw cloudy, no? Daw cloudy. Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, gasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli, no? Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa si imo abi nga gut. Okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
5: Urethra sa lang nga buhos niya. Infection.
2: Correct. Mahubag
5: dahil nang
2: iman.
5: Pwedeng ang rason, ano, sobrang akaon nga tamis.
2: Isama na.
5: Mahubag ang imo, ano.
2: Palakaon ka sang mga process, or ining mga white bread, ano? Mga starches.
5: So, mahubag na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to, nga may mga problema sa cystitis.

0: or inflammation sa ilang bladder. Para hindi dali magubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga beris-beris sa Amerika.
1: Layo. Layo.
0: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga ano pinaka the best nga antioxidant oxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
2: DSE.
0: Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, indi kadali magtigulang, indi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintugas sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
3: DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tila ni mo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
5: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa ka adlaw.
4: Oo.
5: Ano nakadugay ka na ginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
5: So meaning to say, Doc, kung nagamay TC or PRC ka, kag D3Bio, luwas ka na sa infection sa bladder. Kung naga-DTX 500 ka, luwas ka naman sa inflammation. So if you are taking regularly, ining triple trio na ton, DTX 500, so pressure or my TC, kag D3Bio, layo-layo ka na sa bladder inflammations. Sige. So ang inflammation sang ilong bangod sang baho ng ilong, di lain naman yang istorya, no? So ano ang mayo, Sir Boy, gani?
1: Of course, no. Kung gusto nyo, kung medyo may amo ka muna nga problema, tapos lang, no, maligo sang Santon Plus Herbal Soap. At taga-adlaw, kiskisan mayo da. Da pa lang sa Santon Plus Santon Plus Herbal Soap, matap na na nagamay. Duwangan mo pagid sang Klinika DU Fresh, duwa ka VCO ginputang mo from the soap, from Klinika from Santon Plus Herbal Soap kag Klinika DU Fresh.
5: Husto. And of course, sa mga palanakit sang lawas, hindi na guys si inom pain reliever. Nakakuha bala sa akong si Atika Doc Sam, isa sang nakakuha is ang nami nga massage kon gabi paris ang Santon Plus Herbal Plus Oil. Herbal Oil.
0: Basta gapati ko ang sa research nga bisan once a week lang ka magpamassage, gapahubin.
1: Correct.
0: No? Amo na ginapatihan ko.
5: Ang problema kung why manog massage?
0: Damo manog massage.
5: Circulation ang importante.
1: Nga importanteng massage lalo na kung kompleto kag nami ang panakot sang ginusar mo nga liniment ang ala sa Santon Plus Herbal Oil. Makasulod na sulup-sup na mong cause ang aton skin maka-absorb sang ginatawag nga topical ailment mga ano no mga oils i-absorb na sa sulod plus the power of touch, no? Touch therapy, no?
0: Pero ang pinaka the best nga paliwaliwa kag medyo ma-minimize ang stress mo, mainom kita kape. Once ka makainom ka kape, daw ka relax boy. Especially kapag inom ka kape, layo-layo ang imong kwan, imong pananawan.
1: Correct.
0: Nami ang view mo.
1: No? May kapit ang apilian. Ako, 1 week na, Santon Plus Premium.
5: Kung kisa, Blaine Jean, hindi kinang lang asagi, kalapit ang pananawan.
0: May premium ang Santon Plus, Sir Boy.
1: Santon DTX Premium. DTX Premium.
5: So, iba na
1: DTX Premium. Ang walang nami, no? Kaya may gano.
0: Si Rod siya, mahilig siya sa Rayo.
1: Sa Rayo.
0: Rayo Coffee Mix.
5: Si Martin niya, mahilig man.
0: Oo. Mahilig siya, DTX Coffee Mix.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
6: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500. TTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500. Taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
5: Ano advice mo sa way pa nakatry sa DTX 500?
6: Itry nyo gid kay namigid ang epekto, hindi ka mo ginulsol, proven and tested.
3: TTX 500! Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
2: Vitamin yan, at taga lapas. Nagasakit nga ako ni Kod, yung kaso ako, tapos nabrokoy ka o board, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpatikap ko ito, kuha naman.
3: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
7: Numero nila, ilang kung isang katulog ko, ginampu ko, kaya ko siyang isang pag-inom ko, isang Pure C. Nagamatamat ka lula, nang balik. Salamat sa Pure C.
3: Pure C, vitamin C.
8: Para sa libreng check-up, bisita lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
8: Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
9: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ano bala ang mabulig ni D-Tribayo? Amuna ang tun-an ta subong kung paano imuon ni D-Tribayo mas nami ang imo vagal tone para nami ang connection sa imo gut and sa imo brain. Ang vagal nerve is responsible for a lot of things sa aton lawas, no? For better breathing, better heart rate, nami ang digestion, all of that is ang obra ni vagal nerve. Iban gani subong sa states, they are finding ways how to stimulate your vagal nerve para nami ang imo vagal tone, cause they found out gaganami gid ang overall health sang tawo. So amunang ilag na tan-aw subong doc, no, kung paano nila ma-stimulate mga vagal, ang vagal nerve, no. So ang mga simple nga bagay para ma-stimulate ni, you use cold water therapy every morning. That's why gambal sila sa morning
0: cold therapy, maligo ka kwa.
1: Maligo ka medyo tugnaw lang, hindi lang hot water, so
0: hindi ice
1: hindi lang ice, pwede man, no, pwede sa guya, no, kung papakilamos ka sa ice mo, that stimulates your vagal nerve.
0: Pero ang point ba, Sir Boy, nga ang imo gut is your second brain.
1: Is that correct? Second brain gid siya.
0: Ang nakita ko ya sa D-Tribayo, Sir Boy, kay pag-abot niya sa intestine, ginapromote yung damo nga probiotics. Meaning ba daw, ginanarish niya, ginatipan niya ang imo nga second brain. If your second brain nami, sure gid na nga ang imo nga primary nga brain nami.
1: Correct. Amo na kabakod si D-Tribayo.
0: Amo nang makadumdum ko blas ang unang mga term, taitok.
1: Taitok.
0: Ang higko saka sa utok.
1: Correct.
0: Kay diragali ang rason nga, ang aton tinai or aton nga gut is the second brain. So dapat healthy ang imo nga gut para healthy imo nga brain.
1: Healthy imo brain. Second to your brain. Di ka nika second.
10: Ano, kung sir, kung healthy imo nga gut, healthy man ang imo nga overall.
1: No? Overall,
10: siyempre, ang vagal nerve halin sa gut naton.
1: Correct.
10: Masaka hapit sa aton nga baga, sa aton kurason, sa aton nga atay. So kung hindi ko nga aton, hindi healthy nga aton nga tinae, apektadong tanan, including aton nga mental health.
0: So nakita ko amo na kabintaha gid kung gainom ka D-Tribayo, komparar mo lang sa plain nga D3.
1: Amo na ang advantage ng D-Tribayo, no? D-Tribayo, basically, kung maglagan ni siya, Biblanggay Captain, daog ni siya sa mga probiotics. Nga, ginapadamo yagid ni ang aton probiotics, si Lactobacillus rhamnosus, si Bifidobacterium, ginapadamo ini. Ano ba lang ginahimo nining sa duwag ni klase ng mga probiotics? Ga-provide serotonin and dopamine, which is basically another function of those both happy hormones, gapanami sang imo vagal tone. Anong pag-itara kay D-Tribayo? amplified vitamin D3 nga wala sa ordinaryo nga vitamin D3 nga Acel Boy amplified. Kinami ang absorption. Kunami ang absorption even in a minimal dose sulod tanan. Anon mo nang isa ka drum nga ang tulo do iyan lang kadagom no? Gatuslok lang. Anon mo na isaya ka kabo pero makabubo ula tanan. So better absorption is still key nga ginaubra ni D3 Bio by pabdamuon si probiotics. So si D3 Bio nami sa vagal nerve ta, nami sa vagal tone. So anong epekto? Nami ang delivery sa ginatawag nga neurotransmitter nga ginahimo sa gut ta. Nami pag-deliver sa gut pagkadto sa brain. Kung tanawon mo ni ang ginatawag nga vagus nerve, do fish net ni siya no? Utak mo ni, may isa sa katulong tadlong kag fish net naman sa bilog mo nga tiyan.
0: Grabe no.
1: Ang bilog gid na tiyan no? So tanan-tanan nga parte sa tiyan mo ginatandog niya.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: And take note sir boy, isa sa mga kinahanglan ni nerve is the healthy fat.
1: Mm-hmm.
0: The good fat. Mm. Kung wala na ang good fat sir boy, hindi maging healthy mo nga bigal tone.
1: Exactly.
0: Nga amo na ang alagyan sa imo mga neurotransmitter.
1: Mm.
0: Imo nga dopamine, imo nga serotonin, tanan nga mga kinanglan sa imo brain, maagi da.
1: Correct. Mm. Kag sin okay himo sina sang good fats na alin na kay D3 Bio medium change
0: like from D3 Bio.
1: It's nga
0: wala na sa plain nga D3 sir.
1: Wala na.
10: Sa D3 Bio lang.
1: Wala na sa
0: fish net, no fish net. Galapta sa dalom, expressway from gut to your brain.
10: Oh.
1: Kung tanawon mo kung normal kang tao.
10: Kung law ay galing mga vagal nerves sir boy, no? Pwede gali mo nang hinalian sang Parkinson's.
1: Correct.
10: Kag ini ginatawag migraine.
1: Migraine tanan-tanan na Doc Sam. Why? Because ang Parkinson's baloka nung kulang si mo, it's still serotonin and correct. Dopamine, no? So, amo na kung di ma-deliver to sang gut pagkadto sa brain, hindi mausar ni brain.
10: Mm.
1: Kag ang brain ta anuman is a same man iya benefits. Kung may kailanan sa kay gut, diretso dahil yung communication kay may direct line. May direct line, amo na gatawag nga vagus nerve, amo na gatawag nga vagal tone. Maghamba lang mga doctor sin mo, you have a good vagal tone, meaning to say, na may ang communication sang gut to the brain. No? So that is ginaubra ni vitamin D, ni D3 Bio, hindi mo makita sa ordinary nga vitamin D3 supplement. So the advantage of medium chain triglycerides promoting good bacterial growth in our intestine, hindi mo ni maya matawaran. Because probiotics plays a vital role. The problem is, how could you maintain your probiotics without good oils? Good oils like extra virgin coconut oil.
0: Ma-maintain mo lang siya kung wala damo bad bacteria.
1: Mm-hmm.
0: Kay gakakuan mo?
1: Gakakalagas ni sila, no?
0: Oh, gawayay na sila mo.
1: Wala,
0: padamuay sila.
1: Padamuay sila. Kananlan, ginatawag nga, tawag nila nga symbiosis, no? Meaning to say,
0: mas damo ang good bacteria compare sa bad bacteria.
1: Bad bacteria.
0: Paano? Inom ka lang D3 Bio. Inom ka probiotics. Amo mo lang
1: ginagyan gusto sa
0: kalang nami pagit sir boya mo ni. Gusto ka nga, hindi dali iya maguba ang imo nga bigal tone. Tulog kagid sang tsakto.
1: Oh, correct.
10: Correct.
1: Okay. Ang muna si Dr. Sleep naman, no?
0: Tulog ka tsakto para nga no, ma-maintain ang healthy state sang imo nga bigal ton. Kaya nga man, ang D3 Bio ga-promote sang nami tulog.
1: Correct.
0: So kung ga-promote nami tulog, healthy imo nga bigal ton. Amo na nga rason, sir boy, nga ang mga tao nga nami tulog, productive sila for the whole day.
1: For the whole day, no?
0: Nami maminsar, nami mag-isip, pero kung kulang-kulang tulog,
1: Letabli. Sandig tulog, no? Hindi ka, you're not efficient as a worker. Hindi ka efficient being a family man. Kay kapoy ka sa aga, kay kulang ang imo tulog.
10: Kag may mga pagkaon sir boy nga makakos ng ginatawag inflammation. Kag sa mga pagtuon galit sir boy, nagalain ng mga vagal nerve kon inflammation. No, may aras ang ginatawag inflammation. Tingaton nga D3 Bio is anti-inflammatory sir boy.
1: Correct.
10: Hindi makabulig ni siya.
0: Sa boy, anong tsuri nga kinanglan may cold therapy imo nga ano imuguya anong tsuri?
1: Ang tsuri na sir, ang temperature of the cold temperature of the water relaxes the nerve. Pras man na sang ginambal pag ininila, if you sing and if you hum at least twice a day mamo kana
0: tinga nga maginom ka bugnaw maguba ang imo tingog.
1: Amo naman ang problema. Why man di ginambal nga manabi ang tingog mo? Manami ang imo vagal nerve, no? So
10: mapaw.
1: You
0: the daw solid no na tapos para hindi mag, para maglamitin ug mo hindi ka maginumbog daw ng kwan.
5: Maybe ara gid man tok bagay nga dapat sa sagwa lang. Di ba engineer?
0: Hindi hindi tanan nga nami ipasulod hindi man ang kwan nga ara lang sagwa gid ya.
10: Oo, sagwa ni.
0: Like feminine was digin man ni pasulod sagwa man lang na.
1: Like so, if you have a good vagal nerve, nami ang paminsaran, healthy ang gut. Nami ang production sang serotonin, dopamine, neuromatan nga mga epinephrine, nami ang production sina. It gives you a better cognitive intelligence, no? Kumbaga nami ang imo cognitive intelligence hindi lang, no? Ang imo emotional quotient, which is really important, steady ka, no? Kigan ka gamay, huwag kang epekto. You take the best out of it. Kung ang imo emotional intelligence nubo, jutay lang akigsi mo, hindi mo makuha ang productive parts ang imo criticism.
0: Naintindihan ko ng research mo, Sir Boy. Mas nami gidaigali ang D3 bio kaysa plain D3 when it comes sa duha ka brain. Your gut and your main brain.
1: Main brain, no?
0: And especially, ang expressway nga nag-connect sa imo nga main brain kag sa imo nga second brain.
1: Correct.
0: No? The bigal tone.
1: That is the kung
0: pala inom ka D3 bio, healthy na siya latanan.
1: Healthy na siya latanan, healthy yung gut mo, healthy yung brain.
0: Masigi ka pa sa imo nga plain D3.
10: Oo, D3 bio ka na.
0: D3 bio ka na.
5: Upgrade na.
0: Upgrade na. Ang muna ka-importante, Sir Boy.
1: Gabi, no?
12: D3 bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
13: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 bio!
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. PureC! Ang alkaline nga vitamin C!
2: Vitamin yan. At taga lapas. Nagasakit ang ako ni Kod. Yung kaso ako. Tapos nabrokoy ka o board. Tilaw ko nga magigamit siyang PureC. Pagpacheck up ko to. Kuha naman.
13: PureC! Vitamin C! PureC! Ang alkaline nga vitamin C!
7: No, meron nila. Ilang kumbis ang katulog ko. Ginampo ka. Kusang isang pag-inom ko. Sang PureC. Nagamatamat ka lula. Nagbalik. Salamat sa PureC.
13: PureC! Vitamin C!
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: Checklista. Gusto ko gid nga D3 bio, Sir Boy, compare sa plain D3. Amo ni. Kung palakaon ka gulay, palakaon ka bala gulay, di damo ka vitamin K. Once nga damo ka vitamin K, makontrol ang imo nga blood calcium. Once nga kontrol imo blood calcium, hindi ka ma high blood. Imagine blood, hindi ka ma high blood, hindi ang pilas dasig ma ano.
5: Ayo.
0: So imagine kung hindi D3 bio imo-imnon because ang good fats ara sa D3 bio because of the BCO, hindi na mapusla ng imo nga vitamin K. That's why nga, mad D3 bio na lang ko kaysa plain D3. Kaya plain D3, wala good fats.
1: Correct.
0: Wala BCO, Sir Boy.
5: Wala siya BCO.
0: That's the reason. Tingala ka nga ang kadamo, palakaon, gulay, high blood yapon, ang kulang good fats.
1: Good fats.
0: Inom ka na D3 bio.
5: Aha! One point! Nga nga naga D3 ga D3 bio na si Sir Eljan. Nga kag si engineer nga aga D3 bio na. Kaysa kung na si Eljan D3 lang naka plane eh. Subong nag D3 bio na siya nga.
0: Kay may TF siya.
5: May TF pa to sa sabi.
1: Bugo ka na, SM.
10: Ano nagali?
5: Ari ho. Ano hambal sa parlor, Sir Boy? Kung dry ang buhok mo, ihat o oil ka. Mm-hmm. Hindi niya ang hot oil is lubi. Mm-hmm. Ginabuga, ginahot mm-hmm. oil. Mm-hmm. Anong ara sa hot oil sang lubi? Mm-hmm. Nga ganami buhok mo. Mm-hmm. Ang aton nga medium chain triglycerides nga ara sa aton nga, nga lubi, gapanami isang buhok. Mm-hmm. How much more kung imnon mo na doksam? Mm-hmm. Dito na sa marikta sa mga selula sang imo nga panit sang buhok oh. kagitubuan sang buhok. Amo nang rason ga D3 bio sir Eljan Subong. Mm. Wala na iya sa D3.
15: Kilala ko doon.
10: Antay kaspa man ha.
0: For healthy hair, healthy skin, healthy nails, the good fats in D3 bio, the medium chain triglycerides in D3 bio, dako gid mabulig. Oh. Mm. Okay. Wala na sa D3.
5: Wala na sa D3.
0: Sa plain, plain nga D3 wala. Arala na sa D3 bio. Mm-hmm. Oh, sir boy.
1: Okay.
0: Nakasikan points ka na.
1: Two points, no? Two points.
0: Points.
1: Nga gusto ko ang D3 bio over ordinary vitamin D3. Mm-hmm. Yeah. Ako, kung ga-practice ko sang akon intermittent fasting, mm-hmm. kag medyo kabos na gid ko, I could mm-hmm. always take D3 bio to mm-hmm. extend my intermittent fasting. Wow. Why?
0: The more nga taas ang intermittent fasting, sir boy, the more nga
1: advantages. Oh. The more nga damo ka makuha ng
0: like
1: benefit.
0: 16 hours.
1: 16 hours, kung wala kaon kaon.
0: 18 hours.
1: 18 hours, mm. no? Nga ah, kung magtumar ko D3 bio, ang medium chain triglycerides na gyapon, ang mahatag sa akon, energy, hindi lang energy, instant energy. Pag inom ko na
0: hindi
1: yan,
0: lang simple-simple nga energy, wala latak nga energy. Meaning pa, wala energy. Tuktok, mm-hmm. wala biro.
1: Wala biro. Wala sa free radicals nga byproducts. Mm-hmm. Meaning to say, kung nag D3 bio ko, maka-extend ko sa akong intermittent fasting, biskan 2 hours to 3 hours more, dako nang epektos
0: sa mga kwan, get trouble?
1: Nami ni.
0: Halimbawa, naalang-alang ka, imnan mo lang D3 bio. Mm-hmm.
10: Hindi ka na pagutumon.
1: Hindi ka na pagutumon.
0: Ma-surprise niya ang imo nga appetite.
5: Oh. Correct. Tinami pagit sa gusto magniwang doon.
0: Oo. Tas-taas siya kuan mo.
1: Kung ga-diet ka.
0: Hyperglycemic effects
5: siya. Isa sang problema sang gajita, baladok, kay kulang ka sa glucose, galingin ulo mo, ito malipong ka. Pero pag nag-D3 bio ka, madula na.
1: Madula na.
10: May instant energy.
5: Madula ang urgency to eat. Madula ang imong pagkakulang sa energy sa brain. Mm.
1: So 3 points na. Nag D3 bio ko, kay pwede ko ma-extend ang akon gita why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3.
0: Si Duksambe.
10: Sa mga hindi mahilig magkaon sang brown rice. No? Why ka mo sang B complex?
1: Correct. Ahoy! Kampiyon.
0: Amo nang rason nga pagkaon ka brown rice, black rice, red rice, ang source na is the B complex.
5: So sa siyin ka, Pinoy ka pamati sa buong saton, why gani mag-isa ang kakaon brown rice? Kung lang white rice?
0: Isan pa, no? Namigid man puti, ha?
10: Oo, mahilig sa mga puti, ha?
5: Oo, na ba ni Martin, dok?
10: Ang MCT sa D3 bio, ginapadamo ang aton nga good bacteria nga nag-produce ang B complex.
1: Ay, wow!
0: So indirect, kung nagainom ka D3 bio, may paama na ka B complex.
5: Oo, complex.
0: Tehe. Wala na sa plain D3, ha?
10: Why na sa D3?
1: Why na sa ordinaryo? So, 4 points for today, no?
0: 4 points for today.
1: Da mo makita.
0: Buta nga na to sang dako nga points pagid, sir boy. Nga plus 10 points.
1: Plus 10 pagid.
0: Kabalo ka nga mas damo ang gakapatay sang flu kaysa
5: sa
0: coronavirus.
5: Gusto.
0: Ginapadako lang niya.
1: Oo. Ha? Ang datos siya.
0: Mahala na mga cake mo sa akon. Mm-hmm. Hindi gusto lang Japon niya. Mm-hmm.
5: 650,000 ang kakapatay kada tuig.
10: Mas kaladlo.
5: Sa Amerika pa lang.
1: Amerika pa lang.
5: 650,000 every year ang kakapatay sa
1: flu lang.
5: Flu lang.
1: Ordinary flu virus.
0: Nakita mo, biskan ano pa nga may mga flu vaccine, matrangkaso man ka Japon.
10: Gabalik Japon.
0: Trangkaso ka Japon. Ang wala magpabakuna, matrangkaso man Japon. Kablo ka anong sikreto sa likod sina? Kinahanglan strong man lang imo immune system.
1: Correct. Kag masimbang.
0: Damo monolaurin imong selula. Kay once damo monolaurin imong selula, hindi basta-basta maka-replicate ang virus sa imo nga selula.
10: Hindi makatabi. Hindi gid makatabi.
0: And that monolaurin, kamo research sa monolaurin, hindi mo na makita sa plain D3. Makita mo lang na sa D3 bio. Oh. Tungod kay ang D3 bio, may ara virgin coconut oil.
5: Gusto?
0: Plus 10 points.
1: 10 points.
0: 14 points for this day.
5: 10 points din.
1: 14 points. 10 points. Amak mo na.
0: Imagine bla.
1: Anong gila kulban bla subong?
0: Oo.
1: Ala, amo na. Ati 10 points kid ya eh.
0: Amo na nga gusto kayo hindi magtrangkaso or hindi maglala ka sa trangkaso. Hindi matrangkaso gid man ka.
1: Trangkaso ko man gid.
0: Kay from time to time ano, perme deposit sang mono Lauren. Inom inom di tribayo adlaw-adlaw kay madeposito la na sa mga selula. Once ang madeposito na selula, hindi basta-basta maka-replicate, makadamo ang kagaw sa imo lawas. Hindi magdamo ang virus sa imo lawas. Hindi lang flu virus, sir boy. Hindi lang flu virus.
1: Hindi lang flu virus, pati
0: pa virus. Tanan na sa klase nga virus, kaya i-fight ni Mono Lauren. Ara lang na sa D3 bio, wala sa plain D3.
5: Actually, sir boy, agrigi ko na sa mga commercial nga nami ang D3. That's why ginpaaman ta siya sa virgin coconut oil. Kaya nami manggid siya. That's why ginpaaman na to.
1: Half court na yung aboy. Half court na yung half court.
5: 3 points to battle.
1: Half court.
5: Buzzer beater to.
1: So that is the advantage of D3 bio over ordinary vitamin D3. So din ka pa, no? Gito sa more than 100 benefits more than ordinary vitamin D3 or sige ka matugyapon sa imuya daan nga supplementation. Yeah. You take the new way of supplementing your body with vitamin D3, that is D3 Bio. D3 Bio with extra virgin coconut oil. D3 Bio that has monolaurin that protects your body from viruses, bacteria. D3 Bio that has ketones that protects your brain from Alzheimer's, dementia, and a lot more pang health benefits in D3 Bio.
0: Buwas naman sila mamati sa iba na itong checklist. Maubos na karon, sir boy.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyong abalatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy, impormasyon sa ikaayong lawas.
16: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 cases sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Yung may D3.
20: Kasakit ang tiyan.
16: Bugs for Biotic.
20: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
16: Bugs for Biotic.
20: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan.
20: Pag-klinika.
16: Spore Biotics.
20: Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: Taas ang mga kagaw!
1: Klinika Sport Biotics!
2: DTX 500!
3: Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na!
3: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
4: DTX 500!
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow!
8: DTX 500!
9: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
10: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C!
11: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
23: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
9: Extend DTX 500.
26: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
9: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
27: My tennis one is
0: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: My tennis two is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
27: My tennis two.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
28: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
1: Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At Tawana! The Tonight Show with Geralee and J. Lolo. The Tonight Show with Geralee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gustong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon, love life. Una naman na klase problema nga nagahatagin bukad sa inyong balatsyagon. Kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong gabi, i-text na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 or sa itong naman globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kag komentaryo regarding sa mga issues kag mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 kag saliwat sa ating globe number 0927-7448-940. September 15, 2026. It's a Tuesday evening, mga K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo K5 Girili.
0: Kamusta yan, Lolo?
1: Well, so far, so good. So good, so far, ha? Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good, ah. Very good, ah. Mga ka-K5 aton gin sa liwat nga ginariman sa atong tanan, nga butangan tagid sa nga importansya. Ibutang tagid sa mas mataas nga prioridad ang atong ikayong lawas. Tagaigid siyang panahon ang pagpa-check up para may baluan mo ang status ng imong mga kondisyon sa lawas mo. Kaya para mapipirahan mo na kag ma-prevent mo na kung ano pagid ng mga sakit o kumbalatian nga nagatago si mo da. Pa-check up, kid, ha? Ang the best kid kang pa-check upan, mga ka-K5, ang clinic ni Dr. Miloy, ha? Kilibre. Well, pwede ka magkapalaboratory para nga masyasat gid sa maayo ang imong blood sugar, ang imong creatinine, ang imong cholesterol, ang infection mo sa ihi. Namigig magkapalaboratory ka, no? Then, okay. Hindi gid magkalipat pagin magkakaifay. Magkaon sa mga masustansya ng pagkaon kag ilimnon. Kaugid prutas kag utanon, ha? Mga laswable na. Mga utan, ha? Ang pagpabalhas isa ka natural kag libre nga pamaagi nga mabuligan tang aton nga lawas nga maglimpyo. Kung nga nagamasakit ang tawo, tungod higko lang ni. Mga higko nga kung sa aton mga panit, ginahabunan natin kapaligo kita nga para maglimpyo, makakas ang mga higko, mga mayabok. Ang sasulod sa lawas natin, nagaupod sa paghaklo at sa hangin, may mga pollutants, no? Subong ba sa tubig, sa dalayo natin inom sa tubig, eh, may mga subong at tubig, ang tubig subong ginabaligyan na because safe sa, no? Safe sa kumpara sa mga gripo. Isa man nakapaktor nga sa tubig natin nga magkontaminar. Kag especially, no? Nag-upulgin ang mga toksin sa ato nga pagkaon. Everyday nag-pamahaw kita, panyaga, panyapon. Mga snacks pa kita. May mga kuyam-kuyam pa kita. Nagaupod ang mga matika, mga kolesterol, mga masin nga mga pagkaon. May mga preservatives nga mga pagkaon, no? So hindi mabibitas sa lawig sang panahon sang tinuig, nagasupot sa aton sistema
0: kung nagahulat lang sang panahon nga kung sa diin maluya ang imong resistensya kag imong sistema, pwede na sila maka-atake sa imong lawas para tagaan ka sang kahalitan ini mga toxins nga nagdeposito sa lawas mo sa tinuig na nga nagligan. Kag maghahatag init sa sakit kag balatia. Kag research mga ka-K5 sang mag-experto sa kalibutan. Sa aton panahon, madako ang porsyento ang gagamangdanan kung nga nagkapatay ang tao sa kalibutan tungod sa sakit kag balatian. Gamay lang ang porsyento ang nagkapatay ang tao tungod sa katigulangon. Kalabanan gid magluwas sa mga aksidente, ining sakit kag balatian gid ang may pinakamadako nga rason kung agahapatay ang tao sa bilong nga kalibutan. Tungod nga sakit kag balatian, tugay na sa mga kalabanan toxins, no? Mga hilo sa lawas ta. Kasi na medyo nato, makuha tagin sa pagkaon. So kailanlan ma-eliminar ina siya mapagawa sa lawas ta. Ang aton sistema, hindi kumpleto ang aton nga pagkaon nga ginakaon everyday, no? So kilalang kinatang subong sa nga panahon sang suplemento. Suplemento nga makahatagid sa bulig sa pag-eliminar sa mga toxins. Isa na ginira ang DTX 500. Ang DTX 500 mapisan kag wala ka pahuway sa pagpagita sa mga toxins sa sulod sa lawas naton. Kag gina-eliminar yan, kag kung makita siya ng mga silula nga may guba, gina-repair sa DTX 500. Kung may mga guba nga mga tissue sa atong sistema, gina-repair sa DTX 500. Kag ginatagaan niya sa sustansya kag proteksyon kag para makapangsyon liwat sa insakto. Ang DTX 500, simple lang. Himo inisa ang palaya extract. No? Amarguso lang. Amarguso, sino ka kilala? Kilala ta? Mapait nga klase sang utan. Talagsalang ining klase nga suplemento nga amarguso. Only DTX 500 lang. Itungod, ang amarguso nga na ibaluan sa research sa mga eksperto, ngay ara sa galisang mga special nga mga properties, mga tinago nga mga abilidad nga makapagar sang aton sakit kag balatian, ilabi na gid sa pagkontrolar sang aton nga blood sugar, nagadepensa sang para hindi magtaas ang aton nga blood sugar kag may epekto siya nga parehas gid sa insulin. So kailangan lang galing, no, kaunon mo siyang hilaw siya sa pagkabalo sa halos tanan nga pagpagwa sining statement sa mga eksperto nga maayo galing amarguso sa diabetes sa may mataas nga blood sugar. Doon na out of stock ang amarguso sa mga merkado. Kinanlan ka uno mo siya galing hilaw ya. Kaya kung nuns nga maluto mo siya, no, butagan mo itlog, butagan mo dababoy. Isahon mo sabi. Once mag-inasa sa kalayo, ang mga special properties nga naghahatagid sa pag-depensa nga hindi magsaka imo nga blood sugar, magkaladula. So kinanlan na ano gin siya? Wala kagi sa init. So that's why kaunon mo siya sang hilaw para makuha mo gin ang tinago nga sikreto sang amarguso. O di galing lang, problema, una mga kaunti, siyempre nga, miskan pait na, guantahon, kay gusto magayo. Andag-dag kausap kay mong hilaw nga marguso. Una nga daw, okay lang. Kadua nga daw, okay pa. Ay katatlo nga daw, daw, okay-okay. Ika, patya daw, hindi na okay. Kalima yan, tibala ng patay, talaw ay. Hindi ko gwanta, kapait siya marguso. Doon nag-ausap kay Abdo.
1: So nadula ang popularity sang Amargoso even tong na probahan sa mga eksperto nga mabulig makadako gid bulig sa igayong lawas ang tao. Kaligid ka unon mo si hilaw no na pabay anablahaw. Now here comes do Kramil oy. Nya kanugon sang mapuslano ng mga elemento sang DTX o kung sang Amargoso. Ti, you know what, ginhimo ni Dr. Miloy, kay tungod sa dila, tara ng pait mo. Pero pagsulod, pagtulon mo, huwag naman na pait ni Blan. So galing kiting tao, hindi ni kagwanta, Blan, hindi komportable. So ginhimo extract, no? Gin-extract ang tawag natin nga mga special elemento nga ara sa Amargoso nga para mapreserba niya po sa natural yung nga state abi kagin amligan kagin butang sa kapsula para komportable yung mga tao nga makuha kagma-avail ang importante nga sekreto sa Amargoso ginimo kapsula no? Amo ina ang DTX 500. Di siyempre, huwag na pait, oh. Kasi ma-inom ka lang kag padalunan mo tubig yung kapsula. Okay na, pero makwasang imo yung digestive system, sang imo nga sistema, ang mga sikreto sa Amargoso nga nag-repair sa mga damage sa tissues, nag-alimpyo sa atong sistema, sa atong mga selula, kag nagpagarsang pagsaka sa atong blood sugar kag lamigid kid may epekto siya nga parehas gid sa insulin. So that's why nga naging popular ang DTX 500 tungod no damo gid sang nagabenepisyo sini. Now karon isa sa mga curious dang mga tao abi nakilala ko migo kuman isa na ka senior citizen kag diabetic siya. Ining iyang formen yung mga sobrang na pulo katuig ang iyang paggamit sini. Pag inom abi, out of curiosity, nabatihan niya kay Dr. Ramil Oy sa aton nga mga programa kag sa ibang nga mga radyo nga mayo ang DTX 500 sa blood sugar, sa diabetes, no? Iyang malang curiosity, malang blang. Niya tisningan ko dua kasimana. Tutuwa kasimana ko, no? Ini personal yang agin istorya sa aton gikilala naton from Mansiningan. Nya testingan ko lo, dua ka semana. Pag hindi ka mag-efekto, ti untat ko eh. Ti, sobra pulo sa katuig yung nag-inom sa iyang maintenance, sa iyang blood sugar, sa iyang diabetes, no? Sa pag-testing ako no, una, duwat, una, adlaw, duwa, katatlo, ikapat, nag-random siya. Nag-random sang check sang iyang blood sugar. Normal. Wala ga-shoot up ang iyang blood sugar. Sa alaw-adlaw, gina-monitorya kag gina-random yung oras. Bla? May kawa sa saga, may kawa sa ugto, sa hapon, kasi gabi. Normal ang iyang blood sugar, mga kakipipe. After dua ka semana, amat-amat siya nabayaan ang iyang maintenance. Kaya wala nagasaka ang iyang blood sugar. So, amo ng istorya sang kilala, tagid, no? From Barangay Masilingan, diri sa syudad sang Bacolod, no? Nakita ako sa isa ka lugar nga kung sa diin, nakatigayon kami ng makaistoryahan, nagkagapalabod niya sang pagpasalamat sa kay Doc Ramil Oy sang DTX 500 nga wala nag-atake ang iyang blood sugar o kung iyang ga-shoot up blood sugar yan. Diabetes siya. Dugay-dugay along the way sa amon niyang pag-istoryahan ay magtawag siya. Isa ka babayi niya dali na balik na lidad. Kaya kami sa isa ka beach resort. Kung sa niin may nagpalapit, bla? May kapalapit ka, tawag ka, paypay siya ka, tawag. Siko, sige, pare, thank you, kid, ha? Tawag ka na sa bata mo. Yan yung bata, man. Ano galing na? Yan nubya ko na. isa ka 36 anyos, no? Kati balo na siya. Isa ka senior citizen. Hindi usually kung mag, ano kaya, kung may diabetes, kaya daw wala na niya ganay sa, ano niya? Di ba, isa sa mga problema is yung erectile dysfunction. Na wala na nag-tindi ang balahibo mo. 50 ka, mabinakauyam ka niya siya pagsugod.

kaganya si Kristo gigali ya hindi lang dito experimented parisang gitsang mighty C ang alkaline nga vitamin C. Gitungod gali no kay ang vitamin C ang alkaline nga vitamin C da DTX o kun na mighty C ginabalik ang elasticity sa aton ugat. Ang DTX Permanent naman nagapromote sa maayong sirkulasyon sa amo ina si Kristo gali no. Doon nagabalik ang imoyang mga ugat nga maghitad, magkupos, maghitad. Doon gadugang gabalik ang iyang elasticity bla. Doon lastiko lang siya bla. So kombinasyon sa Mighty C kag DTX 500 ang iya si Kristo kuno kung nga nakauyab siya. Katungod niya pang inom niya sige-sige for almost 3 months mga K5. Nabatsagan niya nga daw nagapanikad ng iyang the junior. Sa edad nga 67, ha? Abitis tingan ta. Nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C kinanglanon ginaton ang depensa kag resistensya, no? Kasubong nga pangyimpo ang mga yamog, mga laton-laton sa sakit, mga K5. Kailangan may protection kita nga may depensa gin, no? Nga hindi kita maghilana, trangkaso, ubo, kung pag-aberiya sa aton nga sistema. Kailangan natagin sa vitamin C, isa na dira ang mabakot gin kang mapisan, kag masaligan nga vitamin C amo ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I-combinar to be ang Mighty C, ano tawag din na ni Dr. Lamy is Power Duo. Power Duo. Hindi na sila mo partner, na sila ang Mighty C kagang DTX 500. Kung i-combine mo sila nga duwa, na mo gin madala. Pati ang imo nga sex life mabalik. Pati ang imo nga sex life mabalik kung i-combinar mo ang pag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Sling ko di paragin man lang sa sex life kali, Dok. Hindi, side effect lang na. Madalahig na mabalik ang imong sex life patungod mayo ang rotisyon sa imong dugo. Mayo ang sirkulasyon, limpyo ang imong sistema, kagabakod ang imong resistensya, kag imong mga ugat, daw elasticity lang, daw kung may elastic lang siya, daw elastico lang, tungod sa vitamin C. So, abitis ni nga tanibi. Ano-ano may inunta ni TX500 kag Mighty C, ha? Wala labon nga manipinsahan kita sa tangkaso, sipon, ubo, hilana, kag allergy. Hapo, abi. May mga epekto, mga liga mapuslanon sa mga lalaki. Nagapanikat, pagalikag nga kapalanindog, pang malahibos ni. Mighty C, ha? Ang alkaline ng vitamin C, kag sa mga kabataan, siyempre nag-eskwila mga bata, no? Kinanglan ang bata naton always kondisyon sila, kag-protektado sila. Kay man ka, hindi natong gusto manumlalakaluoy mula. Mag-bata tagani maghilana at magtangkaso, magmasakit sila. Ang mga ginikanan daw galuya man. Daw hindi natin mabatas makita yung nag-pinitensya mga bata. Now, karon sa ilang pag-eskwela, damo sila sa mga classmates, damo man kabataan. Damo sila mga schoolmates, no? Iba na nag-pangatsi, nag-ubo, walaga tabo, no? Kung siya magpangatsi sila, dala ng kagaw, nag-alupad, abi, kapin pagigumagin na batsyag man ang ibang bata. Ang bata mo naman niya iso, wala proteksyon, manubo ang resistensya. Tingala ka na lang. Sa agado ka, pasik, pastuto, ah. Napagpuli siya nga po niya daw gulay na siya. Daw luya sa saho. Kagali dugay-dugay na ilain matiyang ko daw galangaan ko. Kagali may latun-latun bla. May latun-latun nga na may nagatrangkaso. Kagali iya sa eskwilahan nila. Nagalain pa matiyang na nalatnan abi. Itungon nga nubo ang resistensya kag ang depensa sa aton bata.

Magamon na gani, painumon si Toto Kasinday sang Mighty C Syrup for Kids. Para proteksyon sa kay Toto Kasinday, ngayon sila magkatrangkaso, magsipon ubo. Padayon ang ilang pang-eskwela sa paglabot sa mga handom nila, ha? Alas 10, 3 ng oras na ito, nainom na ang D3 Bayo.

Okay, di trip ayo mga kakipay, no, himoy ni sa extra virgin coconut oil. Now, halin pa siguro kay Lapu-Lapu, guro, no? ining lubi mga kakipay, isa ka mapuslan nung gido, wala usik ni nga kahoy mo, no? Pwede mo siya may muya balay, may mo siya toothpick, may mo mga listing-ting mga ano yang yan ang mga bukog, no? May tuba, may butong, may lubi. Lamo, pwede ito na. Halin sa ugat, hasta nga sa iyang bunga, mapuslan mo. The tree of life kang ginatawag, no? Ang ano gani, ang butong, no? Sa mga emergency sa una, nakita ko, ah. Sa emergency nga, wala abisang, ano, bis, may pasyente, kag may delikadong sitwasyon, pwede mo mahimo diktros ang butong. According sa pagtuon, no? Now, sa time pag-uro ni Lapu-Lapu, nagalana na ang mga ninuno. ang lana, ginagamit sa mga arbularyo sa una. Ginagamit sa arbularyo sa pagpamulong kung ano na lang ang mga klaseng paggamit sa pagpangabuhi sa unang atsimpo. Kag makuha mo ang lana pagi sa paggamit sang luto, abi, lutoon mo sa sakalayo, no? May lana, may mantika sa lubi. Pero mga kakayfab, this time ang ato niya D3Bio is virgin coconut oil. May mantika masasalubi pero wala ni siya kagi init. Nga man, kung epektibo ang sa unang panahon, ang mga lanas ang mga katigulangan. Pero during sang proseso nga ginainit sa ginaluto sa bala para mako ang oil, damo nagkasunog ng mga special elements nga mapuslanon gali sa kabuhi sang tao. That's why ining lana ni mapuslanon siya kag makabulig sa kabuhi sang tao at a time sa unang panahon. Pero ang mga importante kag mga special nga mga elemento nga ra sa lubi nagkakadula tungod nagkasunog sila kitungod init mo. That's why ining extra virgin coconut oil wala yung ginpagi sa init niya. Isa ka cold process inisang pagkuha sang mantika sang lubi. Isa ka mitikuloso kang mabudlagi kayo nga pagkuha sang mantika sa lubi nga wala ginaluto sa kalayo. That's why tawag sa virgin kay way kag-init. Ngayon, para hindi maguba ang medium train, triglyceride, ang monolaurin, ini yung mga elemento nga special nga makahatagali mayong alibyo sa aton nga ikayong lawas kung may mga problema, may naghana nga sakit gali. Makatabang ning mga elemento ang medium chain triglycerides kag ining monolaurin nga makuha sa extra virgin coconut oil. Ang lana yaya nga nakagiinit, wala na sang medium chain triglycerides, wala na yaya sang monolaurin, tugon na sunog na sa during sa process nga ginahimo ang lana. Whereas ang virgin coconut oil arangid ra ang monolaurin, ang medium chain triglycerides, kaiban pagin nga mga importante nga mga elemento sang lubi nga makatabang gid sa aton nga nga ikayong lawas. Isa nira mga K5, no, ang virgin coconut oil upod ang vitamin D3 sang sa kada kapsula sang D3 Bio na naging mapuslanon gid especially during sa times sang pandemic. Kay way bulong, kadamo nagkalamatay, may mga nurse, may mga doktor, may pare, may police, may ordinaryo nga mga tao, may bata, may tigulang, may hubin, may tigulang, may babayi, may lalaki nga kalamatay, no? Hindi lang libo-libo, kundi hindi lang gatos-gatos, kundi libo-libo nga kamatay during isang pandemic, ang COVID, no? Ang DTX 500, ang virgin coconut oil,
isa sa mga panako niya sini. Ang medium chain ang gasilay kang muna rin amo ang nagahatangid bulig sa pag-amlig sa atong mga selula. Kay man ang virus, pagsulod sa lawas sa tao, unahon niya gid ang selula mo. Tungod nga para mabuhi isa sa temperatura o kung environment sa sulod sa lawas ang tao. Kinanglan maadapya ang palibot. Pagi sa pag dobitik mula, dobitik sa ido mula, para mabuhi ang bitik, kilala na mahukob siya sa ido. Kaya mo ng virus, kalimawa lang, nga kilala na ukuban niyang ato niyang mga selula. Ang aton selula yung mapapatay, sila yung mabuhi. Kag ma-multiply sila na yung kadasig lang magpadamo sa ila yung lawas kang virus, abi. Kamu man na kapang ukuban, mga iba ng mga healthy cells na to. Pero tungod sa virgin coconut oil nga ang makuha naton from D3Bio naghapin sa aton selula, hindi makapenetrate, hindi makaukob ang mga virus. Kay tungod ang ilay ng mga bangkil do, halimbawa lang do nagadayos lang bala. Hindi kadulot sa munulawrin ka mga special nga mga elemento sa extra virgin coconut oil. Kag sa dalayon sa malawig, nag-nubo ang resistensya sa mga virus. Da na namasulod na yun ang aton immune system. Nagkargado sa vitamin D3. Ang vitamin D3, do booster mula, do sipap ay mula nga kinarton mula. Nga makaon niya galing spinach siya ganin, nagkusog siya. Now, doon mo na nakalimbawa, no? Maka, kung kargado ng atong immune system sa vitamin D3, kakumulo yan ang mga virus katungod na hapinan na sa extra virgin coconut oil ng atong selula. Luya na sila, daan na masulot ng atong virus, no? Ang atong immune system. Nga para atakihon ang virus kag tapungulon na yun kag gastiguhon hasta magkalamatay sila. So among ina perfect combination sang duwa, ang virgin coconut oil nagahapin kag nagadepensa sa aton nga mga selula, ang vitamin D3 naman nagabulig sang pagmako sa aton immune system nga para makadepensa sa aton dugang selula nga hindi mataki sa mga virus kag dalayon nga ma-eliminate ang mga virus sa aton nga sistema. That's why nga kung makainom ka sa D3 Bio, dasig ka lang mampuan, dasig ka lang niya madula masakit mo, hilanat ang kaso, sipon, ubo, mga simptoma, bala doon ang kasuhon ka, inumhi bala D3 Bio, bala dungani, bala sang mighty save lang, no? Amo ini nga mga testimonya sa mga amigo at ang mga grab driver. Nyalo, grabe ang D3 Bio, i-combine mo sa mighty save. Ang imo yung daw nagkasuhon ko, way madayon niyo mo. Hindi lang isa, hindi lang dua, hindi lang tatlo ang naka-mention sa aton. Nga ang D3 Bio, i-combinar mo sa vitamin sa may mighty save. Duga daw hila natong kami daw nagalangaan ka, idungan mo inom, hindi madayon. Mga mapuslanon nga mga produkto ni Dr. Mila, D3 Extra Banded Mighty C and D3 Bio, ha? Saragin mabakal sa halos tanang nga mga butika sa inyo lugar. Available man sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. And siyempre, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag para sa mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Katulang kamurikta sa tanan nga Clinica, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up na yun, ha? Sa Tan Medical, kag Alternative Doctor sa Libre, way siyang bayad. May ingrown ka daw. Daw hindi ko makapati mo. Eksperimento mo lang ito atang ni Akon. Ang aton kilala tamla, no? Nagpamanicure. Karoon kayin medyo dalom na guro ang iya ingrown. Laging kot-kot, laging tinguaan, gigin kakas ang nagkakatol ko, no?
nakaroon na duwa na kadlong niya kiang-kiangwi na saga sapatos, no? Betungod nga daw na infection, bla daw nagabasa ang iya. Ang iya nga, ingroon kagin balukit siya ang iya, ingroon. Di may kunano sa nga muna butang da, nga para hindi mag-infection kaga magbanog abi. Dudual na kadlong iya nga, makasandad gani ba husus Mariusip na masumpit ang husang ano ni madumangihi sa kuno. Siling ko abi ko isang gamay ng algodon gamay lang bala no sa kaya para sa kilis ako kamalagko ya bala kamalagko nga koko sa tiil. Sa kili, nagwa ka lang sa gamay ng algodon, bas abla sa nga litri bayobla. Imo na huluman yun sa gabigin, especially matulog ka lang para nga hindi mayabukan. Kasi ko during daytime, utangan mo man siya daw, idasok mo sa kilid. Interesting, malanto ka eksperimento, malanto. After mga isa kadlaw, dua kadlaw niya, huwag nagatul, huwag nagasakit, wala nagangot-ngot. Kaya ngot-ngot, grabe mo. Ang sakit, grabe sa ingroon, sakit mo lang, matandog, gani, maurag. Tingala sa dayong hindi may gatubo kung nga, nga unod. Si Kuwa muna na siya ang pilas nga tugas ang imong pagmanicure. Doon ka natubo ang unod ko, no? Kung pa ba ilang po importante, huwag nagasakit. Niya, huwag na. Huwag naman gangot-ngot. Huwag niya, huwag na. At si Mayo, piktibo ang ditribayo. Grabe pati ang ingroon niya, dalaya ba? Dulaon niya ang pinitinsa sa isang katao nga may ingroon, bla? Grabe. Mga kakipayap, sige, ha? Baka kamo sa nga ditribayo para sa inyo gin, may reserva sa inyo balaing. In kaso naman yung may paso abi-dabi sa luto ay kung ano man nga emerhensya bla, nagkatol ang imong tutunlan. Kwa ka sa isa ka kapsula kung duwa ka ditribayo ang kapsula. Kagkaton mo dahil yung kag patiniron mo sa baba mo kadali para nga mga kagaw na ka mga virus magkalapatay bla. Kamatamat mo tunlon na yun. Ipauyon magin sa bahin sa tutunlan mo nga nagakatol. Para madula ang katol sa imo nga tutunlan. Kag siyempre kung may pasok ka naman, hindi mo din pag ugasan tubig. Kung may ditribayo, kung malangya sinyo, balaya. Kuha ka na yun ditribayo, kag butangan sa butangan mo din ang paso. Just like sa Konya, sa December 31, bilog daw ako, bilog ikaw nga guyaya. Pati agtang ko yan na alwakal niya sa naging dakal nga matika. Ah, yung butangan ko ditribayo, huwag nagsakit, huwag naghabok ya. Huwag na paso. And it's better gid nga may ara ang tagsa ka panimalay sang ditribayo. O kung magbiyahi ka naman, mag-travel ka bi, may kakabalo kung diin kag san o kag ano kakatol ang tutunlan. Mayon na may ara ka sang magkatol gani iya, may ara ka dayo sang kot-koton. Tungod nga may balon ka nga, ditribayo sa bulsa mo. O kung sa bag mabil. Kung mag-travel ka, o miskin isa lang, kadlabla, kadadlabla, isa lang, igumugumun mo lang, kadto mo sa kadto mo abi ang ditribayo para mga tinluan ang imo yung cavity o kung ang imo yung babi, no? Hindi makatinir ang mga kagawa. Alas 10:18, so natawag na kamo sa ating hotline. Sa mga problema, kag gusto gin mag-sugid sa ilang problema din. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, ha? O kung ano man ang klase problema na, o kung gusto mo lang magpa-utwas, lain sang buhot mo, kung may mga opinion ka dira kag komentaryo,
Ang gusto mo lang ipathag kag explain o kung i-express sa kahanginan. Libre gid ang pagtawag, ha? Ang atong hotline 0928-611-2263. Kag siyempre, ang atong globe number 0927-7448940, ha? Sa gusto naman mag-share sa mga mapuslanon kag istorya nga may pagtulon-an, makatag sang inspirasyon, mga pagtilaw sa kabuhi, ha? Nga nalampasan mo, abi, pwede mo gid isugid sa aton para makahatag ini sang dugang inspirasyon man sa aton tagpalamati. Kay man buligay lang mo, no? Okay sa mga kakipipe, inapaminsarta ang pagbulig sa parihasta sa kwarta kag sa material nga bagay. Pero sa simpleng mga sugilanon kag istoryanay, makakuha gali sila sang ideya kag ihibalo o kon inspirasyon man kag pagtulunan nga para ma-apply Manila sa ilang pangabuhi kag para matubang Manila ang ilang mga pagtilaw kag malampasan Manila, no? So, namigid, no? So, subong pa lang adaan, malapit na Disyembre. No? Kilala mo pa na makabot ang Disyembre ka magbulig. Kalabanan sa ato, namumulan na. Kung Disyembre, taga-buligay. Kalala niyan, all year round na iyan, binuligay, kid. Hindi ka magkabulig sa pinansya, sa kwarta, kaya sa material. Pero sa mga inagyan mo sa kabuhi, kung paano mo nalabasan ang mga pagtilaw na nag-abot sa imong kabuhi, kay paano ko ito napag-graduate mga bata, man. Kapigado sa unang doon nalabasan ko, man. Mga hitabo sa kabuhi, malang hindi malipatan. Pwede mo ginisugid sa aton para makahatag man sa duga nga kaisog sa ato nga mga kauturan nga nagapamati nga nagatubang sa ilang tagsa-tagsa ka mga pagtilaw kung nabudlayan sila makabulig na. Na makabulig, giya sila kung paano sila nga makalampuas man sa ilang ginaatubang nga pagtilaw sa ilang tagsa-tagsa ka pangabuhi mga K-5. Alas 10:21 na. Sige, ang atong telepono 0928 liwat, ha? 0928-611-2263. And sa aton nga, globe number 0927-7448940. And mayong gabi, K5, J. Lolo at Jerry Lee, monitor na kami diri sa may Barangay Suay, Himamaylan City. Kag mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan, Himamaylan area, mayong gabi gid kag madamo gid nga salamat J. Lolo from James Bornales.

0: And may gabi mga sananat ng mga listeners from Canlaon, kapamati sa K5 News FM, Canlaon sa City. Kay SM Station Manager K5 Steve Flores, good evening. Kasi tanay mga taga-Canlaon ha, may gabi na sa inyo ha. Dirisabong sa Makulod, medyo maulan nun. Kamusta na nga panahon sa inyo? Ha? Wala man tayo bagyo, kundi padayon lang ang habagat kag mga galom-galoma. Lapta-lapta nga pag-ulan, ha? Alas 8, Mantidos na ako na alas 10, Mantidos na. May caller kita sa linya. Hello, good evening.
1: Hello?
0: Abayong gabi, sino ni?
1: Hello, gabi lang.
0: Abayong gabi man, ha? Sino nga lang ta?
1: Si Apolonyo nilo.
0: Ah, si Apolonyo. Okay, Apolonyo. May gabi. Taga din ka gani, Apolonyo.
1: Anilaw lo? Lilo?
0: Ah, Anilaw, Ililo. Di ka musta man ng panahon sa mga gabi sa inyo lugar, ha? Gano'y mga signal lo. Ang
1: ina-signal ko nilo.
0: Ah, sige, text lang ah. Text lang kung pigaw signal mo. Ah, text lang. Okay, sige, sige. Anilaw, Ililo. Ah, may ginatanaw kita nga bagyo. Pero diri makita sa report sa pag-asa do ara pa sa Pacific Ocean layo pa sa aton nga teritoryo. So mo nagapikto sa aton nga ining easterlies. Nagapikto sa Visayas kag Mindanao. Ang init nga hayop sang hangin alin sa Pacific Ocean. Kag plus may habagat kita, no? Damos ang pattern, weather pattern subong nag-exister sa atong nga panahon. May umaulanon nga panahon, may magalumon nga kalangitan, may pangilat, may daguob, may bagyo matuyo, araw. May bagyo sa, ano ni, sa tunga sa Pacific Ocean, pakari sa atong niyang teritoryo. Pero I guess sometime nagkapalapit ni siya, do possibly magasaka ining direksyon niya kung magalikaw naman sa aton nga kadutaan, ha? Kaya daw arasan nagpunta riya sa bahin sa Luzon, tilayo pa sa mga 2,700 pang kilometers ang iya kalayoon. Sometime palang kapalapit sa aton yung kadutaan, may chance pa niya mag-swing o kung magsaka ang iyang direksyon. Kung magapunta iya sa base, iya sa bahay sa Taiwan o kung dito naman sa China. Bahao naman ang China. O kung may chance man nga matunaw siya, no? Samtang kapalapit sa base, maghina naman siya kag mag-change ang iyang direksyon. Ha? Alas 10:25, may caller kita. Hello! Hello, good evening. Don't be go signal mau. Hello. Okay, sige, sir, tawag mi liwat mi sir na. Okay, no, gamual ka lima kabilog panisal. Don't be go imong audio. Ha, bigaw imong audio, ha? Hindi maklaruhan doon nagamungal kasang lima kabilog panisal kag tatlo kabilog kopya. Dungan. Kag may gina... May padalon doon pang isa kaputos kaya pulburon. Boberte. Mayong gabi, Jerry, kag Jane Lolo. Tamyo ko lang kasing ko dira sa may punta Kabahog, Kadisiri. Kay nang Jane from your cousin, Lorna Cervantes, sang sumag. Okay, itry taliwat iya nga tawag, ha? Abibi, kung tanong-tanong klaro. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Ah, rana, may gabi na. Sino ni? Sino ni?
2: No, mayang gabi. Si Toto Al ni.
0: Si Toto Al sang Capes?
2: Yes, no.
0: Oh, kamusta ka, Toto Al, ha?
2: Long time,
0: no, very good, no? Okay lang, no problem. Ara kasabong sa din kanina nga party sa Capes kanin.
1: Ari ko na sa ang dati kong ano gano, Amulawon do ah.
0: Amulawon, okay, okay. Subong din ka na Subong.
1: Dani, dito na dapat lang malapit sa area sa ang Amulawon ah.
0: So ang Amulawon ka lugar to inform ang atong tagpalamati, isa ini ka lugar sa Rojas Capiz. Doara din ang mga punong, no? Punong, mga isda da, mga bangrus, mga tilapia, muna?
1: Yes, no. Oo, arigan ako subong sa punong. O kay da, hulat ko sa ang dako tubig ko subong, no? Kay high tide subong agad, eh. Mapasulog ko tubig.
0: Mga pila ka hektarya inang punong ginamalins mo subong?
1: Ang subong, no, bali gamay-gamay niya siya, mga 2.5 hectares ang isa.
0: Ano unod sa ang imong punong, abi?
1: Alimango, lukon ka ang bangros, bando?
0: Tiyang alimango na, huwag nagkakamang yan pakanto sa iba niya lugar. Kay di siyempre, kakamang na alimango yan. Whereas siya sa mga isda, ya, malangoy sila. Tiyang alimango, makamang na sa luta yan. Basi mula makakanto sa ibang lugar?
1: Huwag man, eh. Manipulanot, no?
0: Ang magnapangutan mo, Tiyo.
1: Pero, mataas man ang division lalo namon sa katabi na akong punong.
0: Ah, okay. So, ang kilid sa punong taas daw hindi siya makatabok, abi?
1: Oo, mataas ang kuha ng division.
0: Ah, okay, okay, okay. Kasi sige, no, gabantay ka subong sa ano na eh, sa taom na eh.
1: Oo, lo kay Haitan, subong abing agabi, oh. So, gahulat ko sa ang tao para mapasudlan ko ang bagob lang fresh na tubig mula. Again, ariya ko ang old niya tubig sa sulod ng punong.
0: Ang tubig ay pasulod mo, halin man na sa dagat?
1: Yes, no, halin man sa dagat.
0: Ah, okay, okay, okay. So, ang daan mo ng mga tubig to, ibalik mo sa dagat?
1: Ang daan na tubig, siyempre, gina sa hanggahubas. So, mabalik mo na sila no, sa dagat. Kung okay. Sa tubig man paubas.
0: At yung birigod, okay. So, kamusta na kayo, by the way, ang bata mo, si sino ganing alias ang bata mo, si J. Lolo?
1: J. Lolo Junior, si Brela.
0: O, pila na edad niya sa buong?
1: Bali, ano na siya, no? Bali, 3 and 7 months na siya.
0: At yun na maghuran na siya,
1: bawal
0: lang, no? Kaya
1: siyempre,
0: bala. Oo, do delikado sa sitwasyon ng misis mo. Do budlay siya pabusungon to, no?
1: Madali lang siya pabusungon. Ang bubudla, no? Kung mag-anak na siya.
0: Ah, okay, okay. Kaya tungod ito may problema sa inyong dugo nga doa.
1: Saya dugo, sa dugo niya. Bali, ang dugo, abininisit.
0: Ano to ganing kaso yung ganing panawag sinabi?
1: Ano no, bali ang dugo niya, negative A, daw re-reblast ang dugo. So, tinanglas ang immunoglobulin niya, iturok blast na iya.
0: Ah, okay, okay. Oh, so, medyo delikado, ina sa mga babae may mga amusin ang kondisyon, nabi, no? Kung magbusong sila.
1: Yes, no, delikado sa iya.
0: Okay, so wala na yung bro, siyempre ka plano ka mong pasundan na si J. Lolo Jr.?
1: Sa sumunglong ga family planning baka minimisit kay siyempre medyo pigado pag ilang baka buong subong pagbaan ka minimisit.
0: Ati ko ba mayon na kondisyon kung mayon na kagtuon na matuon ng panahon. Ah, hindi na po family planning, ah. Family planting na yun. Ati, sige, tamiwa na biyan, ay mo nga mga kasimanwal na sa mula, wanda, ha? Liwat, nag-autotod ka,
1: Pagkagawin sa lahat, parang nyo lang napamati sa P5FM sa bilog na panahinan, mayong gabi sa inyo. Sa tarantaran, no, hindi na ko na sa pag-isa-isa ko na, kahit damo-damo na sila. No?
0: Sige. Thank you, kid. Totoo, Al, ha? Salamat, ha?
1: No, thank you, kid, ha? Kahit nasimpuhan tayo, ikaw subong mo, kahit madamog din, salamat tayo mo.
0: Okay. Siya ini ang ilang bilog na pamilya, bala? No, pa-istorya, hunta ni sa liwat. ang hamakon mo ilang lugar na sanga pagbagyo, ano gani ka bagyo to gani ng Yolanda bla naging storm surge na sila no na no gin sila tanan ang ilang lugar na no do gin do pilata kuno ka metros ang tubig halin sa dagat nagbasya sila do bilogin nga pamilya nila do mga 6 meters blato mo 6 meter kung 6 feet abi ang nagsulod nga tubig abi pag yulandagin na storm surge sila na ano ginang bilong niya nga pamilya si nanaya, si tataya, sa awaya, mga utod niya pero kaloyan man buhi sila tanan iba nakasampa sa mga kahoy si tataya kuno yan nagsaka sa babaw sang lubi kaga nagnubo ng tubig no si tatay nila gahakos gapon sa ano ni sa lubi nga way na sa nilargo way na short ga uba na may lang way nagbusong ang lubi ni nga ginuba ko nung iya short kay para mag-ansya kaya doon kabugaan ko no sa ngamotong chimbo. So, grabe, no? Nakaluyan man sila every December na 8, wala mo? Every December 8, nag-Thanksgiving na sila. Tungon nga buhi ang ilang bilong nga pamilya nga naanod sa baha o constant surge during sa nga bagyo nga Yolanda sa ilang lugar, no? Si Toto Al. Nasun mo lang kay Pastor Yehota na sila. Sa wala na kamati sa nga istorya, pamatian na sa Dasun Black. O, dyan ay ka, ha? Ari naman ang gwapahon, no? Sa April, Perwilo, mula, gwapahon. Good evening, lo. Pwede ka greet, please. Ah, yes, basta gwapa, okay. Ari di sa store ang batch 1996, ha? Sa ang Loisa Midel National High School. Gano ka muda? Kay boss Ranji and company, thank you kida. May tiyanggi ka mo gali, April. Oh, good evening ni Watts sa mga batch 1996 sang Loisa Midel National High School ha. Kay boss Ranji and company. Ga-celebrate sila sang daog sa alumni basketball ha. Grabe ha. May tiyanggi kang mga lidan. Hindi na tiyanggi nyo dahil yun na dahil. Huwag ka mga pangagad. May tiyanggi kang mga lidan. Ara ka mo sa puna taytay. Ay, di nang tabok sa gym sa ano? Sa tangob? Ay, abaw ara sila ko. At sige ha. Enjoy ha. Thank you, good April. Thank you, good kay boss Ranji and company ha. Thank you gid sa pagpamati sa inyo kanda. Congratulations sa. Oras mga ka-K5 alas 10:36 na. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon ng kape. Namigid ha para sa wala sulab ng suluk-suluk kag wala asid-asid ha. Inom kita sa DTX Coffee Mix. Ma-enjoy kagid sa sabor. Kaya siyempre, namigid ang imuyang disposisyon sa imo kabuhi sa pag-eliminar sa mga toxins. Naming ariya sa banyo, kag nami pangihi mo iya. Importante ang wina, no? Kadadlaw yung mayo pangihi, takag pamuhin, tabla. Kay man yung mga higko na kailangan magwa sa lawas ta. With the help of DTX Coffee Mix, ha? Nag-enjoy kita sa naming sabor. Huwag na detoxify ang aton nga sistema. Nag-alimpyo ang aton nga selula kag layo kita sa masakit kag balatian. April, gusto mong paslim? May chia seeds ang DTX Coffee Mix, no? Ining chia seeds na namun sa sasang protein. Nadugay kagutumon mula Christina. Ha, Christine, April gali. Dugay ka gutomon, mula, hindi ka batyagan. Nami giniya kung gusto mo yung makakas ang imong nga mga bell-bell, ang imong nga mga boy-onda. Mag-slim ka na yun na nag-walking ka man. Abitis din yung April, ha? DTX Coffee Mix, ha? Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko be edit picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Muternamax, Max Effectivo.
4: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtapos.

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasang, grilled scallops, and many more. Yummy gijan! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo man usik.
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhaska. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolita at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, we got 7 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and a Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap. Mga kakifab, tagamur siya pamati. Subong man taga sa gay pamati, mayo ha. Kansa mga taga kabankalan. Subong September 15, sweldo. Mga kakipay, pila na lang kadlaw kaga disimbre na. Disimbre, makinitanay ang mga grupo. Mga classmates, mga iba na mga ex-girlfriend mo. Ang ex-boyfriend mo, makita mo sa alumni. Makita mo sa inyong reunion. Di siyempre naman, pesan pa paano, basi mamunuhan na mula. Subong palang hadaan niya, September palang niya, gamit na yung, magamit na tayo sa DTX Beauty Soap para sa pag-abot sa pagkinitanay sa Disyembre, wala iya sa mga punggod, guyata. Wala iya buho-buho, wala alap-up, wala pikas-pikas. Guwapa, tiya kagagwapo, tanan. Hindi bala, pre. Disyempre, magkitanay ka mo sa Disyempre, sa alumni nyo, alang-alang may mutaray ka mo kukukang sa inyo nga dapa-dapa. Siyempre, yung tsura, ginahimutara niya, ni dahi daw, ay kagadad, no? Guwapa ka namin, iya po sa supan mo, iba niya mga kasmite, daw, medyo nagkurinot na. Doon nag-gulangis na sila. Ikaw yan daw, batanon niya po ng itsura mo. Ano sikrito mo, ha? Ah, DTX Beauty Show pa. Ikaw ganit sa high school na ganit daw, ang itsura mo. Muna nga, wata ka kinsa ba sa pagpangaluyang mo sa high school na kayo daw, damo pong good guya mo. So nag-matika pang guya mo bala? Hindi ko nga daan niya gusto mo sa mga nga chimpo nga nag-mantika ang guya, nag-alanay, kagdamo punggod, bastid na lang ka kay. Hindi nga nasubong nga doon ka namin man sa guya mo. Anong sikrito mo? Di parehas man sa sikrito mo eh. DTX Beauty Soap. Di ba lang, isa mo na mo, no? Yung motaray, ginayari din pagkita na yahim. Ang mga agtang, mga guya, may mga lap-up ka na, may mga pikas-pikas ka. Siyempre naman, physical impression na yan, physical presentation mo na. May mga impression ginaya. So, kinanlan na amligan taman eh. Araw malagali iya DTX Beauty Shop nga makahatag sa aton dula yang mga matika o nga guya, mga whiteheads at mga blackheads na aton eh. Dasig pang magputi ang panit mo, especially ang guyag sa liog mo, bla. Pati ang ngilok maputi. Sa mga lalaki, siyempre naman, nagapabalhas. May aray ang tao, hindi ang kumagmala, ganing balhas. Hindi daw panos nga ibos ang baho. Bro, ang habon mo yan, DTX Beauty Shop, kampiyon niya, wala mahulawas mo. Sa mga nanay na blayang, tatlo, apat, lima,

Imagination ka na nagkakatabo. Ang inang mabalik mong panahon, sa ato na lang ay imahinasyon. Pero somehow, makabulig din ang DTX Beauty Shop kung ikaw may mga linya-linya, nagkagmedyo gulangis ka na, para ka na sa senior citizen nga stage. Siyempre may mga wrinkles na naiya, may mga kulubot-kulubot na da. Ang DTX Beauty Shop makabulig gid pahubin, no? Tungod ang mga mayor nga panako sa mga prutas. Rich in antioxidant, ganun nga revive ang aton panit nga maghubin tulukon. So sa mga senior na nga mga lola na, no? Mga babae, kaga senior na nga mga lalaki, no? Hindi na nato mabalik ang panahon sa ato na lang yung imahinasyon. Pero kung gagamit at lalaw sa DTX Beauty Soap, dako ang chance nga mahubin na talukon ni Watya. Hapos na ni Baklon ah. Kanto lang mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the generics pharmacy. And sa mga suki ninyo nga mga butika or pharmacia sa inyong lugar, magutalang DTX Beauty Soap. Kaga pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kaga kung gusto nyo mas baratong DTX Beauty Soap kay iban pagiging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oing. Katulang amurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaga magpa-check up na lang dayon ha. Sa aton nga medical kag alternative doctors libre, wala sing bayan. Sa liwat, ginatambiyo talang liwat ang badge sa 2010 San Miguel National High School. Miguel ni sila day April, Miguel naman eh. Ang mga taga, abi, hip hip, hurry na yun. Palaga Miguel, badge 2010, hello! Bus 2010 sa Bidel National High School. Good evening sa inyo, tanan ha. Haling kay Miss Beautiful April Peruelo. Kag saliwat naman sa batch 1996 sa Luis Bidel National High School kay Boss Ranji and Company. Good evening sa inyo, da ha. Haling liwat sa kay April Peruelo. Mau grabe yun ang ginabandira ni April ang iya nga matisik ang DTX Coffee Mix siya, ho? Alas 11 na mga kakaibay, hindi nga bahin na dulong na sa aton sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Mga taga-kalaon, itry nyo gin ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kaya mo ining naghahatagid sa pag tinlo sa atong kidney, sa atong atay, sa atong dugo. Kaya nagasupply sa dugang oxygen sa atong mga selula. Kung may hapo ka oras ma, namigid ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Inumun mo everyday, ha? Inisa isa natural food supplement. Nga ginatawag kita sa supplement, ha? Food supplement, ha? Kaya tungod, kita nga kabuhi kita sa aton pagkaon, hindi lang niyang pagkaon niya para pabusog-busog. Ang purpose ng pagkaon naton, para kuhaan naton sa mga vitamins and minerals, kag mga essentials, para i-deliver sa aton mga tulad, sa aton ugat, sa aton dugo, sa aton atay, sa aton kidney, para magpangsyonal nga padayon nga buhi kita. So kilala sa pagkaon para may energy kita, may sustansya kita. Karon ang aton nga pagkaon, hindi kumpleto ang ginapangita sa lawas naton nga supply sa vitamins and minerals. That's why kung kisa may mga deficiency hita, ang epekto sina isa, nagkaka-damage ang aton nga party sa aton nga sistema. Kag gina-repair sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule, kung may makitaan sa imong sistema, nga may mga diferensya, kung may mga nagahana,
nga maghimo masakit o balatian. Ginaagapan sang Dr. Pinoy's Choline Capsule kay puno ni sa sang vitamina kag minerals nga para

supplies ang kakulangan sa mga pagkaon natin. Kaysa pagkaon natin, naradang mga hiniblag na tudlo sa eskulahan. Sa ano makuha ang vitamin sa kalabasa? Vitamin A para sa mata, pambalinaw ng mata.

gap kag parang nga i-repair ang mga damage sa mga cells naton kag mga tissues. Dr. Pinoy's Cooling Capsule, himo ini sa shark liver oil, rich in good cholesterol, nagatunaw sa mga bad cholesterol, nga nag-amo nag-himo pugo kung nag-plake, kung nag-supon sa atong mga kaugatan. Nag-himo sa pag-high blood pressure natin. Kag delikado, basi kung i-heart attack ka da, o kung i-stroke ka man. Tungod sa barado nga ugat-ugat sa bad cholesterol. Sa kada adlaw nga pag-inom sa Dr. Pinoy's Cooling Capsule, ginatunaw ang mga bad cholesterol. Subong man ang mga uric acid sa ato nga mga joints, sa mga kamot, sa mga tiil, sa mga buko-buko naton, nagabanog, nagangot-ngot ha, tungod sa uric acid rheuma o kung mga gout arthritis naton. Now here comes Dr. Pinoy, ginatunaw niya ang uric acid nga among kabangdanan sa pagsakit sa imong nga mga joints. Kag ginapakupos siya ang banog, kag ginadula yagid ang sakit o kung ang ngot-ngot mga kakipaiba. Dr. Pinoy's Cooling Capsule mayo man sa mga babae nga may irregular menstruation. Ginakorek niya ang imong cycle. Sa mga babae may mayoma, ginakupo siya man. Kag may mga dysmenorrhea, ha? Mau grabing dysmenorrhea. Maligid kagid niya, matuwad kagid, mabulubaliswa kagid, may hampulan mong imong puson. May mutangan mo sang ininit, kung ano na lang, tungod kasakit sang dysmenorrhea. Dok, inumim na Dr. Pinoy, kay tungod na tanan nga nag-swirl, o kung nag-inflame, nagabanog, ginapakupo siya. Ang magyan niya nga nagabalanog sa atong sistema, ginabuligan sa Dr. Pinoy, ginakupo siya kag ginadula yang sakit. Sa mga babae, liwat na, dysmenorrhea, sakit ina. Tingnan nyo, inom ko mo sa Dr. Pinoy's Cooling Capsule. Sa may mga prostate problem naman ng mga lalaking, Dr. Pinoy's Cooling Capsule, ha? Kanamig kay aprobado sang BFAD, no? Wala sang overdose, kag wala sang side effects, ha? Kag pwede mo lang mainom anytime of the day, no? At syempre, sa may mga problema sa psoriasis, autoimmune disease ni. Pero mabuligan niya, mapagar ang imuyang pag-trigger sang ining psoriasis. Kag may mga depression, depression na blang gulpi ka lang yung blang daw. Taman ka subo, blayaw. Tungod ang Dr. Pinoy, gina-activate yung happy hormones sa atong sistema nga para maumpawan ang imong pagkasubrang kasubo. Inang mamay na blang feeling mo daw, permi ka lang daw nga gakuba-kuba, blaw. Ang dughan mo, gakuba-kuba. Daw ginakulbaan ka, daw ginanervyos ka, daw di umachindihan sa mga babae especially. Inom ka mo, Dr. Pinoy's Cooling Capsule, para nga mampawani na. Walang gin problema kay shark liver oil ini. Inam lang sa taysang bagis, may mantika na. Amo ina ang Dr. Pinoy's Cooling Capsule. Ang shark liver oil, pinakilala sa mga eksperto sa bilog na kalibutan. Nga mabuslanon sa ikayong lawas ang mga tao. Gani mga K5 diri sa aton sa mga Pilipinas, ang number one gid nga squalene, shark liver oil, amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. May pasyente ka mo may dinggi, delikado man ay no? Grabe sige sa hemorrhage. Na paimnas ang Dr. Pinoy's Cooling Capsule every 3 hours, 2 kapsula. Eh, 2 kapsula every 3 hours para nasig mag-produce ang red blood cells o kung blood platelets siya. Ha? Para malikaw sa katalagman sa ang imong pasyente nga may dengue. Painumas ang 2 capsules of Dr. Pinoy's Cooling Capsule every 3 hours ha? Para nasig mag-produce ang blood platelets ang pasyente nga may dengue. Babakal sa halos tanay ng mga buti.

0: Alas 11:10 ang oras naton mga ka-K5. Pwede ka mag-iapong katawag sa ating hotline na 0928-611-2263 kag 0927-7448940. Sabiyak na ba to sa kanlaon gali na sir SM Steve Florence? May nakita ko sa mga adlaw di ho na sa biyak na ba to? Kamusta ka mo na sa biyak na ba to? Ito, nagragasa naman ng tubig da ha? Mga mud flow kag mga debris ng vulkan kanlaon doon nagkalaano naman na nagbalaha sa inyo da mo doon ginakibang naman taba. Naka-witness kita daan sa kanaon sa time sa bagyong Tino nga daan, no? O bagyong Tino, no? Nga grabe ang kalitan na sa Maynila, Castellana, kanaon, kag sa naiping nga mga lugar. Mga bato nga kalano niya, daw mga salakyan kalagko niya. Kakaano niya mo, no? Grabe, no? Kaglamo sa mga nahalitan nga mga pananom kagabuhi sa amutong time sa bagyong Tino. So that's why nga ibang siguro may mga trauma sa Gyapon sa mga kultura nato sa kanaon kag sa mga La Castellana. Naga-flashback ang mga sitwasyon kag grabe do anaw mo. Proti, babalo kita ang sumong nga chimpo. May bagyogin man pero layo pa yan sa atong teritoryo ah. Arap pa yan sa kadagatan. Ang nag-disturbo sa atong panahon, amo ang habagan, easterlies, ang lapta-lapta ng pag-ulan. So, amo ina ang kondisyon sa mga ulan. Ululigmat lang da sa atong mga utot sa may biyak na bato sa Morin, La Castellana. Sang hapon, hindi nagbaha na. Kamusta na ihan? Good evening, Jay Lolo and Jerry Lee. Mangayulang ko sa advice sa problema ko. Jay Lolo, may boyfriend ko. Ay, may boyfriend. May boyfriend ako pero may asawa siya. May asawa siyang boyfriend. Kaya mahilig ka mo siya may asawa, ha? Kaya man advantage experience-wise. Ang may asawa, yung experience siya, doon na iya. Kaya kung ikaw yung dalaga, yung kang madakpang ka siyang may asawa, mawag tapos ka gito. Ang hindi mo yun na agyan-magyan mo gito. Madimat kagid sang abilidad sa mga lalaki nga may asawa nubyohon mo about tapos kagid sugat taon mo yung bilong nga kalibutan mo e pagyan ka gani sa lalaki nga may asawa magyan ka sa lalaki may asawa be no may intimate moment ka mo ha pinapanapin mo gid daw hindi ko nakarelate. Kaya ba ko nga ginubya? Ariho, may nubyos ako noon nga may asawa. Pero aring iyang pagplastar sa ato na. Pero J. Lolo, wala na sila sa gaupod sa asawa niya.
1: Oh.
0: Sigurado ka. Wala gaupod sila sa asawa niya. Wala na sila gaupos ka asawa niya galing kay ang ila apat ka bata J. Lolo ara sa banan niya subong sa duwi pero niya bing apat ka bata buti apat ka bata ara kuno ang apat ka bata sa ining mag-asawa sa lalaking nubyo niya. Ari ay, ha? sang nabalaan ka asawa niya nga may iban nga babayi ang balan niya J-Lolo. Perte ang iyang pangakig J-Lolo. Amo na ang pag-text aton sang aton nga letter sender ko no. Ang ni wala nagap da na ining iningenobyo niya nga ang asawa pero nga pagkabata iya ra sa iya nga boyfriend abi nga may asawa sang nabalaan sang babayi asawa bisan nobyo niya ha pero di ko no pangaki ko no kati siyempre kung ikaw sa lugar sang asawa pisaran mo da hindi gin maibitar nga kung ikaw ang nobya ya ginadumbo ko naman ginadumbo ko man sa banay eh kaga sa pagkabilog nila ang kabata balaan siyang asawa ya kung anong abilidad sa banay ya yung abilidad sa banay ya ha pati lawan niya mukhang sa banay ya tingnan mo na doon nagaselos ya doon nagaingit sa blog doon nagapangakig sa aking aman. Sa una, siyang ginadumog sa banay. Subong ikaw na. Kung ano ginahimo sa banay sa iya, ginahimo yun na sa imo, ala. Ano ay han? Pero serious ni nagapangakig siya. Kahit tungod nga nag-intervina ka sa proseso sa kabuhi nila mo. Ang mag-asawa, yan tiyan mo ginaya. Basta mag-asawa, may mga bagay ginaya hindi mag-itsindihan na eh. May bagay ginaya, chimpo ginaya magsunggura na eh. May kalabot kung kisayang wala bugnohan na eh. Kag magsipara sila, kakalabot ginasamuna. Kasuway nga, antes mag-kasal, ginapasikto mo sang pare. For better or for worse. Ang worse yun na naiyayati siyempre mga amo sinabla, mga misunderstanding, mga ang mga pagtilaw sa kabuhi, mga sulay, abi, mga amo na, no? Mga worse yun na mga moments sa mga asawa. Nga isa sa inyo na sulay. O kung nagsa kabilang bahay, nangakig sa tungod nga proseso na sa mga asawa mo. As long nga nawala sa mag-interbinar, kagwala may nagkapatunga, abi, no? May chance pa sila mag-uli. Ay, kiti may bata sila mo, kag may inagyan sila. Kag mga mag-asawa, yati, simpre, is about time nga mag-realize man sila. Kung padayuno nila, kung hindi, eh. Karoon ko nara, kadira karoon nag-kutaw-taw ka na yung sa banay yan. Niya, hindi na lang ako magbalik sa asawa kung hindi naman namin, hindi? Dalaga niya. Eh, siya guro nag-aspira pa yung guro yung maulian pang ilang yung pamilya. Karoon kay ara, kadira nag-taw-taw sa ilang yung proseso, abi nga pag pagpangabuhi. Niya, mas yung maminsan ang bana kung hindi na lang kumbalik sa asawa ko. Kido hugot ning iya nga balat jagon niya mas hugot ning iya nga ano ha mas hugot ning nubya ko ya ha hugot magbalangga karon ti ansoy ng pangakigid manik ti ikaw man sa lugar sa asawa ti siyempre way pa sila nag bulaga ganis ang sakto may terminal Canada no so komplikado katama. Ano kuno himuon sa ining atong letter sender bi? Please advise J. Lolo in dining kali sa Bacolod City. Day, day. Maluoy ka, day. Liog lang ka buta. Di pagsigi, ha? Masimla ko mag-grounded ka, kang mag-allergy, kang mag-habuktian mo. Kaga wala pa mapinal ang ilang kapag bulagay, sini ka ba siya makasuhan ka? O kaluluoy kagig kang maging bata mo? Hindi pwede ka magsulod sa mga relasyon niya yung mga komplikado. Pilihon mo kami ng mga soltero. Wala isang, wala sang sabit. Basta may sabit galing, gawa mo na yung kamit. Basta may sabit ganiya, gawa mo kamit gid. Number two, kalasang inang lalaki. Biskan doon nga, wala pa sila gaupon. But then kasado pa sila gyapon niya. Kami kabataan sila. Nga kadamo na sa soltero nga mahilig yan mo sa may mga sawa. Yaw, kaya nga, nami ilaw. It's not too late, Tainday. Likaw ka na lang din sa problema, ha? Kung tatina na ang makipagrelasyon sinang lalaki, ha? Biskan tuod nga natunaan mo na sa palanggaon, kag natilawan mo na ang hindi mo dapat matilawan. Di siyempre, liyog lang dahil, hindi na pagsigiha. Kay may nagkakasakitan ka, ha? Ang asawa ya, basi maguliay pa na sila ya, kag padayon ang apa nila kabata ya. Magaydan pa na nila, kag ma-realize nila nila lang. Ang ilang mga kakulangan, kag mga diferensya, basi ma-adjust nila. Gwa ka na lang da, kay para sila lang mag-chindihan na ibla sa plakadlaw lang. Plakadlaw lang, kung magbalikay sila na ya, ikaw ya kaluoy gina. Parti, siyempre, ang apakabilog kakabataan, instead nga palanggaos ang tatay na matunga ka pala sa magpalangga na. Instead nga nga igasto na sa tatay na sa mga kilanglano sa apat kabata na igasto pa si mo. Di siyempre ginaservisyuhan o maning lalaki ka ginanami-nami mo gin mo. Di alang-alang hindi nga kapagpamahawan na misa kagpakaunon na kag bakla niya kasang kung ano kilanglanon mo. Kinatani nga mga ganarya nga mga income yung pagbakal sa mga kinanglanon mo man para panasani sa mga kinanglanon mo sa bata niya. Especially hindi sufficiente ang iyang nga ginaganar. Isti nga magkanto sa kabataan niya ay nagparty ka pa mo yan, nagtunga ka pa. Mismo man sa balatsyago niya nga pagpalanggas ang tatay. No, basiblang nga hindi na matalupang dan ang sang tatay sa pag-atipan sang kabataan niya, apat kabilog. Pero ngayon nga ikaw yung ginatipan niya. Ito ngayon nalingaw sa sahing mong hampanganan. Ikaw nalingaw mo sa iyang taktarak. Parking gagawa ang Rida.

0: Nakablad ay isang lalaki blang yang asultiro ah. Kung imugit sumasamahon dahil, no? Kwakala, papel na kaga, bulpin, blada. Eh, siyempre, lapit na mag 2027. Butang mo na sa babaw daw, sulat mo sa papel. My priorities in my life for 2027. Anong prioridad mo sa kabuhi mo? Lalaki? Relasyon o kon financial security? Kailan lang may amutan ako isa mo pa ni parang ma-realize tablano, isulat na to. Number one priority ko, trabaho. Trabaho because kinanglan ko sang ganar, kaya may kinanglanon kong sakong pagpangabuhi, pagkaon, biste, kag personal ko abi. So kailan trabaho na miyong kong trabaho ko. Kung nag-eskwela ka, ini mga eskwela ko makahatagid mayong adulot sa akong sa palabuton, ipikura ko ng eskwela ko. So number one priority mo muna, eskwela o kung trabaho. Number two, savings. Kailan may savings kagid, ho? Nga magandong ko sa mga kalanaan kaga, may gusto ka baklon, may kagisang kot-koton. Yang imo yung savings wala sang sufficienting pondo abi. So kilalan istabilan mo na may savings kagit samtang nag-edad ka, siyempre nagalakad ang panahon. Kung ikaw sumbong 25, 2 years from now, 27 ka, may 27, may kapayas sang 20 mil na savings abi, di makulbaan ka eh. In kaso, gali iya may sunggo kaya karon kilanlan mo kwarta sa ospital, di ka makuha mi. In kaso, sa mga emergency nga kilanlan mo sa kandidat nga para matigayon ang emergency nga ma kagwa ka dira, di ka makuot. May lang kung makuoton na ka. Importante may arak isang kot-koton sa chimpo sa mga pagtilaw ka mga emerinsya, may kot-koton ka na eh. So kilala number two yung imo na yung sample na itong priority mo sa listahan. List of my priorities in life. Number two is savings. Number three mo, butang mo bigid eh, extra income. Extra income kung ano na yung mga legal nga mga transaksyones nga posible masugata mo. O kung doable man lang, kag-workable man lang, attainable man lang, itry mo ganyang mga oportunidad nga makaganar ka extra. Para madugangan mo padako ang savings mo. Tanan ini, pertaining sa imo nga future for 2 years from now. Nga kabuhi, kiti 2 years from now, ikaw man nagyapon to sa future mo. Ikaw man isubong, ikaw man tos ang nagligad nga 5 years ago. So ang tapos nato yung mga tinuig nila nato mabalik at tapos na. The good thing and the future is mapiparahan mo, di ba? So piparahan na pagka tutis sa future mo, piparahan mo. Pag-abot ang future nga 2 years from now, kag wala ka savings, kag wala ka isang ganar abi, kag wala ka mayo sang ubra, kag mayo lang kung okay pang himo nga health. Kung may maintenance ka na, kag may kondisyon ka pa, abi, di ba, ano na lang? So, isa man din sa priority mo is in good health mo, bla, no? Number three is your good health. Or number four, number one is trabaho, kung may trabaho ka, namion mo. Number two, savings. Number three is your extra income. Number four is your health. Number five is your family. Family mo, di siyempre kung ati paano naman si nanay mo, si tatay mo, kang mga utod mo, kung may chance mo lang, kung paano mo sila mabaligan. Na magmayo man ang ilayang kondisyon, ang ilayang pagpangabuhi kung may chance, di ba? So number six, no? Love life. Kung may amok ka na nga list mo sa priorities mo, prioridad mo, ma-realize mo gali ang number 6, ang love, ang imo gali nga love life, hindi gali sa number 1. Ara sa number 6, oh. But then how come most of your time nagkadto sa love life mo, no? Dapat niya ihatag mo, dako mo nga time sa imo nga top 3 most priorities in life mo. Number 1, number 2, number 3. Dagi nagkadtong na mas dako mo niya nga oras in preparation sa imo nga life in the future. So, damo na dahil ma-realize kung may sample lang kita ginasadyasin mo nga list of my priorities in life. Kaya para may guide ka makita mo, ay, dapat gali improve ko nga ako nga trabaho, ako magtuon, wala ko gali savings, kilala na. Iba naman may mamana na lang kuya. Mamana lang kuya, di siyempre dawaan ko kwarta, baklaan ko yung biste, basta servisyuhan ko lang siyang, atag ko lang yung mamun ko din. Iba na mo na nga churiya sa kabuhi. Niya mama, na lang kuya, kay lipay ka pa, may income ka pa. Dibla, ibang ka mga babae, hindi man tanan ha. Kung may haragin niya yung iba niya nga, ay, sagi, pagi pangang buday, mahayang lang kuya. Nami man. Taga ako sa bata, kay parang maobligar na isang mahatag. Kaya nakalangyasta eh, no? So, damo pa sa mga ways kag mga choices in life nga gusto mong pagapilion kung ma-realize mo ang mga list of priorities mo kag mga hando mo sa kabuhi sa palabuton. So, inday, likawin na untatan na na agabutan na day. Baluoy ka man sa mga kabataan niya kapat kabilog kag sa asaway nga nag-augtas basi ganito niya ka na. So good luck si Munday ha. O sige ha. Alas 11:31 ng oras naton. Mga KK5, we're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
1: KK5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pagkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. You may visit ang VCO, yung may D3, mapatak sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabagal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o ug puti?
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol?
10: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Masakit mangihi?
14: Mag-Spore Biotics ka!
13: Base UTI na ina!
14: Mag-Spore Biotics na!
13: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
15: Ang fortified nga probiotics!
16: Clinica Spore Biotics!
17: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics!
18: Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer!
17: Mag-Clinica Spore Biotics!
19: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
20: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
19: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na na yan.
21: Muterna Max capsule and Muterna Max coffee blend. Mabakal sa malapit na butika.
22: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
23: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
24: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
22: Di pre, musta po lang agabi pre?
23: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
24: Extend Food Supplement for Men.
25: Tikasin!
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: a las 11:44 na. Isa pa git ka problema git padala sa aton. Kagina to yung babae, si Inday. Subong naman niya lalaki, si Toto naman eh. Ang problema ni Toto, kaya dako yung abo, otkon. Dako yung otkon. Ang problema ko, Gilolo, hindi ko malipatan ang ex ko. 2010 pa kami nagbulag, nalawig na galing. 2010 pa kami nagbulagay, pero hindi ko git siya malipatan. Nakaagi naman ko nobya, tapos sa amo nabi. Pero daw siya git siya permi ang ginadumdum ko. May bata na sa subong, Mexicano ang iyang bana. Tawagan si Pacquiao eh. Tambagi ko ba Gilolo, buligi ko ba Gilolo, salamat gin, no? From Kabangkalan, ha? Si Toto from Kabangkalan. Pero, ari ko subong sa Bacolod nag-work Gilolo as a call center agent, ha? Okay, si Toto, nga dako, botkon. Problema yan daw, hindi kaging malipatan ng ex-girlfriend niya. May amugin na, no? Nga, maskan malawig na nga panahon, doarang yapon sa imong panghuna-huna. Ang isa ka tao nga naging kabahin sa kabuhi mo. Pero may realidad kag imahinasyon kita. May realidad kag imahinasyon kita nga dapat naton nga i-overcome ang mga bagay-bagay. Kag magapili kita sa aton nga mga direksyon sa kabuhi. Siyempre, basihan tagit ang realidad. Siyempre naman, ato niyang pangabuhi niya is towards future ni. Hindi mo na yung mabalik ang nagligad ng mga panahon. Kundi imo lang yung matunan ang mga bagay na nagligad. Imo lang yung ma-realize to improve your condition sa kabuhi mo. Ma-realize mo ang mga bagay nga to help you to realize and make decision the next time around kung may mga dapat kang desisyonan sa kabuhi mo nga importante. Wala na yung serve o kung na-purpose ang atong mga nagliligan. Leksyon na kag magatudlo sa aton nga maging strong kita kag maging wise, maging alam sa mga masunod pang mga panahon o kung sa maabot pang mga tinuig. So, sa imo Toto, kinanglan na mag-mature ka na sa imong paminsaron, no? Hindi ka lang magpadala sa pinsar mo, kilalan ni husisaon mo kung isa ang pinsar mo. Because ang pinsar na aton, dapat kontrolado mo siya. Ang direksyon sa pinsar mo, i-guidean mo ang pinsar mo. Kaya ang pinsar kung kisayang ginasulod pa na sa mga temptasyon mo. Ginasulod pa na yan ni Taning para nga maglikaw ikaw sa mga maayong paminsaron nga makadulot si mo sa masanang nga palabuton. Ginadisturbuya ang imoy ang clear thinking. Instead nga maminsa kasang klaro kag-atagya nga mga bagay nga makabulig sa kabuhi mo, ginapabalik kasi mo ang weakness mo bla. Because balansang demonyo. Balansang demonyo ang weakness mo, ang amo ina ang makatublag si imo mo. That's why ginapadalaya ka, ginatrabaho ya ikaw sa panguna-una. Because ang weakness mo atong ex-girlfriend mo nga naging kabahin sa kabuhi mo, nga you think importante gid siya kag naluya kagid sa iya. Pero ang realidad, may pangabuhi na siya, may kabataan na siya, kag may banal na siya nga Mexicano. Ang sumong nga importante, sumong ikaw, ang imo kagalingon, 2 years from now, 5 years from now, ano ikaw, kung sagi ka lang mag-entertain sa emosyon ng imahinasyon, nga hindi mo gyapon mabaton ang mga nagligay nga tabo, nga hindi nagali applicable, hindi nagali doable sa present kag-realidad mga kabuhi. So ang imuhimoon ang mga doable things nga maka-improve sa imong living, sa imong kabuhi, sa palabuton na imo yang ipikurahon, ang mga imposible ka mga nagligad na yabi nga bagay abi nga nagligad na ka natapos na, tunan mo ginayang batunon kag pamisaron mo amon na yang cycle sa kabuhi, may maabot, may mahalin. Importante ang palabuton. Importante ang subong kag ang palabuton. May maabot, may mahalin, no? So, ang magupod sa aton, ti aton eh. Ang hindi magupod sa aton, ti hindi aton na. Ah. Simplihon mo lang pag, ano, pag plastas ang imo yung paminsaron. Hindi mo lang masyado pag laktas ang emosyonal nga aspeto ang mga bagay-bagay nga nakatabusin mo. Eh, tungod may mga rason, ina ka mga purpose, ina. Nga sa ulihin mo maliskubrihan magali, nga may maayo magali nga natabo, kung maayo magali nga benepisyo sa mga bagay nga nagaluntad, abi nga you think daw hindi ka gusto nga tani matabo, no? Kali may mga purpose, kali in the future. So, ina siya is inalaysol mo gin, nga ang sulay, ang demonyo, gusto ka nga disturbohon ang imo nga paminsaron, kag posible kaya nga maguba ang imo yung palabuton sila. Because hindi ka ka-move forward sa mga bagay nga hindi mo na pwede makaptan, di what? Gina-remind ka kag gina-activate sa nga panulay ang imo yung emosyon, nga maging emotional ka sa mga imo nga gina-imagine, parte sa mga nagligad nga natabo si mo together with your ex-girlfriend, which is sa subong, sa realidad, sa present day, may pamilya na siya, may bana na siya, may kabataan. So imo naman niya, eh, pikurahon mo yung imo, ikaw galingon eh. Guru, dito na siya, guru, asta niya sa nga chapter sa kabuhi mo. Tagaan mo sa nga rason. Kay mo na as long na wala ka sa nga ihatag nga rason nga nag-untat ang inyong relasyon nga dawa, hindi ka na magka-move on kay wala ka sa courage to face the reality kay tungod wala ka sa rason. Ang rason magkahatag sa aton sa realization kagkabakod, no, nga mag-move on sa life na to. Ang tanang nga bagay, may rason. Ang may rason, guro, nga nagwa siya sa kabuhi mo nga kay para nga makapangita kay isang babae nga para si imo eh. Karon nga gusto mo man siya, babe, but then ibutang mo sa imo nga paminsaron nga may mga bagay nga hindi mo kontrolado. Kaya may mga plano kung isang hindi mo na yun, kitungod nga may plano galing mas maayong ginuosin mo, di ba? So kung mag-amun ang imo yung line of thinking, mas mamagaan ang pagbato mo sa mga bagay nga katabo si mo kag-sakit, no? Kaga in that way, ma-realize mo galingin ang mga rason ina, no? Nagahatag si mo klaro nga paminsaron, nga magdapat langit magbaton kag mag-move on sa kabuhi. Kay because amo inang nature sang aton nga palabuton kag sa aton nga kabuhi. So good luck si mo toto ah. Damo pada uyab yaya. Damo pada uyab. Ang imo subong importante to, imo trabaho as a call center agent. Yung aan mo yung mag-ladirize ka, mag-improve ang imo yung status niya. If you think may chance sa yung Napaka-abroad kay Abi. Why not, Abi, no? Handom kaya sa mga bagay in the future. Yeah, syempre, security in the future. Mag-edad ka 30-35. Kilala niya, may balay ka na na yan. Do, amun na bala. Do, iset mo ang goal sa imong kabuhi. May balay ka na, may savings ka na. Ayun ang imong financial security. Sarang ka na makabuhi sa imong kagalingon kag given a chance to have a family later on. May ara ka na i-support niya sa imong pamilya, bala? Now, daw mo na yung imong direksyon kag i-goal set mo sa imong kagalingon. Kag mo na instill mo sa imong yung mind niya. Inayang mga nagliga niya nga hindi mo na hawak niya, hindi mo na maginansyaan, bayda. Ang importante lang yan, pwede mo makaptag ang makontrolar mo sa mga iyaka, ang relasyon mo sa Ginoo, ang muna yung importante talaga sa imo ya. So good luck si Moto ha. Kasi makakita ka na in the future, uyab sa kupa ko duwa. Mga kaka-K5, hindi nga bahay na dulo na sa aton sa Gina Seafood's restaurant, ha? Ang number one seafood restaurant in Bacolod City. Ano man nga okasyon o selebrasyon, kasumong pala nga daan niya, I think, guru, yeah, I don't know, ha? Mas better, guru, nga mag-tawag ka kay Ma'am Gina, bla? Kung may plano ka, nga ako pa ron ang ilang, ang function room, may celebration ka mo, 20 persons, 20 heads, you know? 50 ka mo kabilog, 100 ka mo kabilog. May dako ka mo yung pag-tipon-tipon sa maabot nga mga inadlaw, binulan. Tawag ka mo, bigay Ma'am Gina, para ma-reserva na ng function room nilang kampyon. Bago na ihimo yan, may first floor kag second floor. May kagalingon yung CR kag pwede ka makapanghinaw yung blan kag may waiter ganyan nga nag-aunay si Moda sa ilang function room kag kabugnaw ah kag nami sa mga lamisa nila kag mga bago nila nga bangko ha daw give si Ma'am Gina para sa inyong reservasyon sa ilang function room ha. Bukas ang Gina Seafood Restaurant every day from Monday to Sunday, alas 10 imidyas ang aga, o alas 10 ang aga, tumto alas 10 ang gabi ha. Para sa dugang informasyon kang mga detalye, kantuay lang ilang ang Facebook page, i-type lang Gina Seafood Restaurant. Mga kakifay, wala na kita sang panahon. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5J Lolo. Nagpasalamat gid sa inyo sa pag-upot sa aton sumong nga gabi. Kita na kita buwas. 9:30 in the evening to 12 midnight. Dreaman gyapon sa K5 News FM, your number one FM station in Bacolod City. Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? Kamining pamahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
5: Tamo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gano'y carrots.
5: Oo, hindi lang carrots, mga doktora.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayo ang akong nulot.
2: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Kasi nga, mabalani mga flowers, damong probiotic.
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sa mga may edad-edad, ang panahon subong, delikado ini para sa inyo, kay gapandam ang Department of Health, kay may ara kita sang pwede ma-experiensyaan nga heat stroke. Sa mga may edad-edad, bala problema, magigayo ang tuman ka init ka panahon sa Amerika, damo ka kalamatay ng mga elderlies. If I were you, dapat inom ka mo DTX 500 kada aga because it will help you pabatbatuan ang epekto sang tuman kataas nga heat index sa inyo siling alawas because too much heat will generate a lot of free radicals kung mag-oxidative stress ka mo. That's why most vulnerable ang mga elderly sa tuman kainit nga panahon, inatawag na ito nga heat stroke. Istoryahan ta karon ano blaining ginatawag nga cellular senescence. Upod na sila karoon nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, araman si Engineer Ronnie Albao, ang pagbabalik birnisan na siya. No? Kag si Sir Boy Subreta, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang epekto sang cells or epekto sang cell sa aton katigulangon. In modern cell biology, may ara kita sang ginatawag nga theory nga ang pagtawag is cellular senescence. Ano bala ining cellular senescence, Dr. Ramil?
6: Before takasabton, Sir JP, remind us lanay nga inumgid sila DTX 500 ka, mighty C, kaya inyang makabuhi.

0: kakapoy man kag nagadecrease man ang efficiency sang biological processes kun nagatigulang na ang tao. Amo na nga dapat inom GDTX 500 kag may TC agod indi kadali magtigulang. Amo man yung target aton mo bisan si engineer
1: hindi niya gusto mag-ubin?
0: Ang iya permente paano mag-ubin? Paano hindi magtigulang?
1: Duha lang actually ya, paano mag-ubin kag paano may hubin?
0: Paano may arang hubin?
2: may election sa mga. Easy.
0: Why ba di panlagan ka?
1: Seriously, ang problema abi sa mga senescent cells, ginaresist nila ang apoptosis, hindi sila ya gusto mapatay. Sila ang nagatiner kag nagadamage sa mga katupad ng mga normal kag mga hubin nga cells, no, Camille?
0: Ang dahko gid nga problema nga ginadulot sining mga tigulang nga cellular RGPs, although they stop dividing, wala na sila ya nagadamo, pero sila ang padayon nga nag-release ang mga chemicals nga maka-trigger sang inflammatory reactions. Mm-hmm. Bisan gamay lang nga portion sang imo nga tissue ang may senescent cells, ini ang may potential nga maglaptas ang inflammation kag makadamage sa mga katupad nga healthy cells. Amo na nga samtang ga edad ka na inom gid DTX 500 kag may TC agud may guardia ang imo sila batok sa mga chemicals nga ginarelease sa mga senescent cells.
3: My family history ba na kamuhusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: May powerful compound!
3: Yanagapanubo
4: sa imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis DTX 500!
1: Magluwas si na, Dr. Ramil, ano pang epekto sang cellular senescent sa lawas ang tao?
0: Samtang nagadugang ang edad, nagadugang man ang kadamuon sa mga senescent cells. Amo man nga hindi na amo nakatanda ang nagatigulang man nga immune system. So once nga overwhelming na ang kadamuon sa problematic nga mga selula, diri na kag nagapigaw na ang imo nga gituag brain function. Nagamali-malion ang tao. Si engineer wala niya. Nagabungol ang pamatinan, nagaburon ang pananawan, mabudlay na ang pag-recover sa mga injuries kag mga nagatuligan ang mga kaugatan, no? So, ang main goal natin, Sir GP, is to save the immune system. Punggan ang pagdamo sa mga senescent cells, himuson sa immune system ang matigulang nga mga selula. Kag-proteksyonan ang mga healthy pa nga mga selula from further damage. Ina ang pwede lamang mahimo kung loaded ka sa mga antioxidants. Kulang ang prutas kag-utan. Ikisa, wala ta budget da. Labi na kung hindi man permanente ang pagkaon mo sini. Dapat sobra ang imo antioxidant defense sa lawas. So, wala sang iban, Sir GP, kung antioxidants nga aton nga inumon, DTX 500 kag mighty sinataad lawad-law.
1: Wala ka man a bit choice, matigulang kagit, no, engineer? Wala man sang baligya nga remote nga makapos sang aton tinion? Time is running. The clock is ticking. So is our life. Daw nagapaubos na ang kandila, Blank?
0: Yes, hindi ta mapunggan ang pagsaka sang aton edad. Amo na gani kun nga aga celebrar ka kita birthday kada tuig
1: kay gasaka edad.
0: Kay gasaka imong edad. Pero pwede taya mapadelete ang aging. Tigulang ka sa edad, pero hubin ka naman sa panglawas.
1: Wow.
0: DTX 500 kag may TC is the case, Sir GP. Exercise, unta ta nang bisyo, timprano tulog, kaon sa mga healthy nga pagkaon, nugay sagay og tas, indi mangin boringot, pangalipay upod sang hubin.
1: Amo na ang engineer. Hubin makapahubin
2: kagmatawai amo na si Clayton man si GP.
0: Inom lang wala adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC kay ang full benefit sang sininga mga klase nga antioxidants kag mga suplemento makabulig gid sang dako sang ikaayong lawas mo. Awon si engineer ba gawa panago-nago lang na siya.
5: Ha ano si Clayton niya
1: milik sa tagoay
0: once ka panago si engineer ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy?
2: Dice ko no, dice.
1: 19 nag ang 8 nag 19 ako nung kilis last year 18 plan ko mo. Oy, kan 19 na.
5: Ah. Ah, kampyon ni
0: Mike. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun ga pamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid no amo na nga si Valentine kadto gina di kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuom niya, Sir Boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
2: Oh, maligo. Basic. Gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, Mumot ka na, hamis ka pa.

0: nga akin may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si mo panit, hindi pa kunti to si Docramil. Ginputangan sa vitamin C, no? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka importante, hamot-hamot ka kung lang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: Istoryahan ta ang madamo pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa hindi hustong lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao. Kangay na lamang sang sobra-sobra nga pagkaon. Eating more than what is needed ang nagresulta sa fat storage. Magka-fatty liver ka, maging overweight ka, and later on, basi maging obese ka pa. Ang DTX 500 ang makabulig sa pagpadasig sang imo metabolism or pag-burn sang imo calories halin sa imo ginakaon. Ilabi na kon regular kang nga nag-exercise plus DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mahapos malambot ang ideal weight mo. So sa mga gusto da magniwang, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
3: Ang mga palakaon da bantikaon kapin pa wala ka absent sa pinirito kag pagkaon nga kagigisas mantika kada adlaw. Try nyo bala calculate kung naka 10 years or more nang masami mantika o nang ginakaon mo, for sure taas nang imo nga gituag cholesterol. Or ang imo nga lipid profile kung magpalaboratory ka. Di ang sunod sina nga matabo, may mga bara nang imo kaugatan. Labi na kung 30 na katuig nga palakaon ka mantika. Kabay pa nga hindi mangin kandidato para sa gituag cardiovascular diseases like atherosclerosis, heart disease, kag stroke. Samtang may tiun pa, siyempre, permi na mo na gina-encourage din nga change sa ang itawag inyong lifestyle. Mm-hmm. Kaon da mo utan, kag prutas. Likawan ang karne, mantiklaon, kag asin amuman ang mga matamis kag mga starches. Mag-exercise at least 4 times a week. Inom gin adlaw-adlaw, DTX 500 kag Mighty C.
4: Patihan man kung hindi, ang oxidative stress ang isa sa mga rason sa pag-ugtas ng kabuhi sa tao.
3: Short engineer daw kaya na siya daw tuk-tuk bla sa salsalo.
4: Madamong ang mga studies na nagpamatuod na ang role sa oxidative stress sa pathogenesis sa tao nga mga may mga balatian. Kung hindi ka mapatay, Sir GP, sa masakit, mapatay ka gid sa katigulangon. Nagakorinot imo panit, nagamala, damo imo uban, nagaluya imo lawas. Ina, Sir GP, sa guwa pa lang, kaga sa sulod, mas worst pagid ang epekto sang oxidative stress. Kung hindi man ka kumplito sa mga utanon, kag prutas, need mo gid nga magkaon para mag-away sa mga oxidative stress kinanglan tamag suplemento. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw-adlaw. Kompleto sa mga micronutrients, bastante pa sa mga antioxidants.
1: Fatty liver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
5: When there is an imbalance between pro-oxidants and antioxidants, your body will be in the oxidative stress state, no?
3: Kung damo ang
5: imo pro-oxidant, imo free radicals, no? Kaya so kailan lang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. This will result to general inflammation of your pancreas. Your cells will die, no? So basically, amuni ang cause gid nga may diabetes ka because wala ka nag DTX 500, wala ka nag Mighty C and Pure C, kay nagdamo ang imo oxidative stress, no? Kag wala ka super antioxidant like DTX 500, no? Your eyes will become blurry, your brain is not spared, and soon your kidneys will also suffer, no? Bago pa man ini mga balatian mag set in sa imo, subong pa lang nga dapat mag-invest na sa DTX 500 kag MyTC for your self protection.
3: Balo ka naman Spinoy sir, sir boy, kung diin to magbalatian amo pa pag inom balong. Ato niya before pambalatian inom ka na suplemento, inom ka na amo antioxidant. Amo na permina mo balik-balik ang DTX 500 kag MyTC. Kita nyo na ang dugang ng mga benepisyo sa regular nga pag-inom sa DTX 500 kag MyTC. Maganami ang imo nga metabolismo. Hindi ka magtambok, hindi madamage ang kaugatan mo, hindi ka mag-heart attack, hindi ka ma-stroke, ang kidneys mo, liver mo, mata, pangkas, protektado. No? Take DTX 500 and MyTC before it's too late. Take it liberally. Hindi paghilaki ang lawas mo. Health is an investment. Gagasto ka gani. Load. Imo pa nga DTX 500 kag MyTC.
5: Correct.
4: Dapat.
5: Kung di man lawas mo.
4: Kakabuita isa lang. Dapat... halungan to man.
2: Ang kabuhi isa lang, pero ang ilok mo duwagid. Imagine bala duwagid yung mabaho.
5: Mag-clinica di fresh deodorant.
6: Bungod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa bungod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
5: Ang munang sakto no, ang kape nga gapahubin sa mga tawo no kay tungod sa DSE. DSE
3: amo sugar, sugar cane extra.
5: Amo man na ang makita sa DTX 500. That's why habang gap kape kasi you have the same effect sa DTX 500.
3: Now, ang importante engineer, sundon ginamo ang imo ano, imo nga sekreto.
4: Oo, oh, dapat.
3: Subo hindi na ni sekreto. Buha tubig kag inom extend.
4: Ah, na.
3: Alams na.
4: May may kuan na da, may kombinasyon.
5: May kombinasyon.
4: Ang kuan nang D3 bio.
5: Pang sure ha.
4: Abi, abi to ni na kape, no? Kape DTX abi or premium, DTX coffee. Butangan mo sa pugaan mo da. Sang D3 bio.
2: Abi ko na i-combination sang
4: extend. Oh,
2: wow. Extend. Abi ko na ya combination sang posisyon ng isog dito sa.
8: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
2: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
8: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320, painom ko sa DTX 500.
2: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
8: Buntag na o gabi.
2: Kung pila na may mong sugar?
8: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
7: DTX 500, MyTC, alkaline nga vitamin C.
9: Ako rin ay sabi kayo loser sa estudyante. Na problem magdib ko kay kadasig sa akong nadulaan ganyan magtuon. Sakit rin akong ulo. Kaya inom ko MyTC Alkaline Vitamin C.
10: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
7: MyTC! Mapalit sa mga butika. MyTC Alkaline ng Vitamin C.
11: Ako galing siya rin. At kanto sila ito sa nagligad. Kasi sa akin kaya katama. Gambas ang tiyo ko. Marcos ang MyTC Alkaline Vitamin C. 2 kapso 3 times a day. Tatlo ka at laula ang sakit sa akong tutong na. Salamat sa MyTC.
7: MyTC! Mapalit sa mga butika.
12: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-clean Klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayar magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
5: Ang aton storyahan sa buong paano bala makabulig si D3 Bio.
3: sa imo prostate. Uy, prostate. Prostate, ato yan. Gapamati dahil mga lalaki. Problema sa mga middle-aged man. Around 13.5 million ang population sa 51 years old to 59 years old na mga lalaki nga Pilipino. So buong aga, tunanta, paano bala si Ditli Bayo makabulig sa imo para nami ang imo prostate? Dr. Mil?
13: Ang hindi kontrolado ng paghubag sa ilang nga mga prostate third boy, amon ang rason nga pwede man maghuba ang imo nga kidney. Mabalaan mo nga naghubag ng imo nga prostate kay kapila ka mag-ihihi kung gabi. Amon ang matabo mo? Si isa ni sa mga dapat hindi matabo, apektado yung pagtulog, tugay ka ihihi. As in, kuangid, apektado ang imo nga health kung may paghubag sa imo nga prostate. So, sa mga pagtuon, prostate enlargement, ang rason nga saan gituwag nila nga BPH or ining gituwag benign prostatic hyperplasia or bacterial infection. Dari ko nakita, Sir Boy, nga importante gid gali adlaw-adlaw mag-inom ka sang D3 Bio. Because damo nga mga kagaw nga ara sa aton lawas nga wala ta kabalo nga mo nang gapabalatian sa aton. No?
2: The cause inflammation.
13: The cause inflammation. So kung adlaw-adlaw ka inom D3 Bio, amo nang ginhimo ko di, running padlaga nata 50 gali kay aton aton nga tura mga 30 pa.
4: 30.
13: Engineer.
4: Engineer.
2: Una.
13: Ang sikreto, inom D3 Bio para hindi magubag ang imong prostate, no? Now, dire makabulig ang D3 Bio nga man. Siyempre, malikawan ang bacterial infection para dili mahubag imong prostate, no? Ang ining gituwag mga pagtigulang. Ano pa? Inflammation. Amo ning mga kuan mo? Mga ga-play sang role sang gituwag paghubag sa imong prostate. Kag ang isa sa pinakalala, Sir Boy, ining fibrosis. Kasi fibrosis, amo ning mga may mga extra tissue nga gaporma sa imo nga sana sa imo nga organ, no? Kaya amo nang gadamol. Mini paghubag-hubag. That's the reason nga agid nga mainom ka D3 Bio para malikawan ini siya.
4: Uy, kaga isa pa kung isa experience ang ula, Sir Boy, nang pirmi ka ga ihi-ihi. Ha? Ga hapdi ang imong postpone na bi. Ha? UTI ang tawag sinadira, damo bacteria kay tungod sining pagubag sang imong prostate. So ginatawag ini nga acute bacterial prostatitis. So kinanglan remedyuhan ini Sir Boy, Dr. Mil. Anong kinanglan? Kinanglan ta ini ang D3 Bio para malikawan kabaw kakalaw ay batyagon nga gaihihi ka. Kung bisan gaihihi ka pero dutay gagwa bla.
13: Nami pagan engineer, di may D3 Bio ka 3 times a day inom mo or more than 3 times a day. Plus may ara pa ka juice ang watermelon. Kung wala watermelon, pwede man kamatis.
4: Mabalaam lang na kung
13: mas lasig maumpawan.
4: Correct, mabalaam lang kung gahilanat ka bla.
13: At may infection
4: na. So kinanglanta agapan, mag D3 Bio na.
7: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Amun yung problema sa mga bacteria, nino, mga ginatawag na Echeteria coli, Klebsiella, ini mga protist species ni klase nga bacteria, gagsulod sila sa tissues ang prostate. Gito sila, gagatawag sila, gito sila gapangamuhi. That's why, kisa, i-treat mo niya ang UTI, gawbagya po, gabalik-balik, kinakapamalay na to ang D3 Bio, pangitaon na sila paghimuson. That's why, ang D3 Bio regarding, tawag nila, prostate enlargement due to infection sa bacteria, kayang-kaya sa D3 Bio. Pero ano pagitbala ang mga sinyalis nga may ginatawag na prostate enlargement, may ara ginatawag nga BPH, no? Ang muna yung isang dribbling sa urine, nang imabalaihi, kita mo, gabilog-bilog lang, gwa. O pag-untat, gambalin do kami, ga-unta, ihi ka-untat, ihit ka-untat. Ang pinakanami, ginamabalaan mo, kung gaamo ka na, pungko ka. Pungko ka sa basin, kag nagmayo ang ihi mo, ay prostate na. Prostate enlargement na na. Ang ano pa gin, ang pinakalaing epekto sa prostate enlargement, hindi na magtindog si Manoy. No? Amo ginang pinakahalit gin sa...
13: Kaya mo niya, engineer, tindog pa niya.
5: Ati, kompleto. Kampiyon pa prostate, kinaka-dito yung bayo.
4: Jutay lang akwit-kwit, eh, Sir Boy, ara na yun.
5: Ay, hindi lang ginikawit. Mumot lang, no? Dr. Mil?
13: Amo na, before ka pa magka-problema sa gitawag prostate problem, pamati mga kalakinaan, bisikan ang may mga partner, painumagi din nyo sa
3: D3 Bio. Kaya ginaprotektahan ang mga middle age men. Mm-hmm. Mga 45 up. Ah.
5: 45 up?
3: Mm-hmm. Malikawa na. Ti, para di, mo man, di man ka mo madisturbo mga partner. Kaya kabudlay kung may mga prostate problem na inyong partner. No? Ang 5A reductase, medyo dalong, sir boy, no?
5: Mm-hmm.
3: 5A reductase, isa ni ka-enzyme.
5: Enzyme na sa enzyme.
3: Na makita mo sa imo atay, mm-hmm, sa imong panit, sa imong prostate. Mm-hmm. Ini nga enzyme, sir boy, gina-convert niya ang imong testosterone.
5: Mm-hmm.
3: Nga, himo, nga mag-produce ang gituag dehydrotestosterone.
5: Mm-hmm.
3: So, kung ara na na, mm-hmm, kung gadamo ini nga klase nga enzyme, di amo na yung pagsugod sa gituag paghubag sa prostate. Gakatabo ni 45 up.
5: Mm-hmm. 45 up. Mm-hmm.
3: Pero malikawan lang ini kung pala inom ka, ditribayo.
5: Nga adokamin.
3: Gina-inhibit sang lauric acid, mm-hmm, myristic acid, kag ulic acid, nga makita mo sa ditribayo, ang mga pagtuon kag research, nakita nila nga kining initanan nga klase nga ara sa ditribayo, gina-inhibit niya ang 5A reductase para ma-prevent ang paghubag sa imong prostate.
5: Ara, kini ang science, ara ang science, no?
4: Kag ang kinanglanta ditribayo gid, no? Damo ini sing lauric acid, myristic acid, kag palmitic acid.
5: Mm-hmm.
4: Kag amo ni nag-aaway mismo sang mga infection sa aton nga prostate.
5: Ang gapadako sa
4: ang
5: prostate.
4: Ang gapadako, amo ni kinanglanta, kay kinanglanta may ara kita nga ditribayo. No? Ang D3 Bio nga MCT ara known nga mga probiotics ini nga naga-counteracts or naga-away mismo sa mga infection.
5: Pinapadambo ang probiotics, mm, ang D3 Bio.
4: Lauric acid from D3 Bio naga-turn sa aton nga body sining monolaurin,
5: mm,
4: nga makita naton nga kapabligid sa pagpatay sining mga E. coli bacteria.
5: Wow. So, di mo makita, no, na ang D3 Bio hindi na magpaayos imo sa tuwang kaso ubos ipon kagilanat. Mm. Ang D3 Bio, if you are 45 year old, years old and you're male, lalaki ka, mm, to 60 years old, putiktahan ka man sa D3 Bio sa prostate enlargement in two different ways, no? Hormonal man ang cost, nadamo ang imo testosterone,
3: kagaw man.
5: Kagaw man ang cost, mm, putiktahan ka gapon sa D3 Bio.
3: Yes. Okay. Katotas sa mga dugang ng mga benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom sa gitawag D3 Bio, ari ang mga dugang ng mga benepisyo. Ti Sir Boy, ang dopamine, gitawag ni siya nga kwan, feel good hormone.
5: Mm-hmm.
3: Grabe na?
5: Mm-hmm. Feel good
3: feel hormone. Good hormone.
4: Mm-hmm. Di, makapaniwang ni siya?
3: Ang D3, powered probiotics manufacturer na siya.
5: Mm-hmm.
3: No? Especially man ang kuan ang BCO eh, nga sa D3 Bio,
5: mm-hmm,
3: gadamo ang imo nga mga probiotics para magdamo ang imo nga feel good hormones. In fact, 50% sang dopamine sa lawas halin sa gituwag gut nga ginaproduce ang probiotics. Gadamo lang ang probiotics kung may BCO ka, kung may D3 vitamin D3 ka, kung gainom ka D3 Bio. So kung damo dopamine ang imo nga ano, imo nga lawas,
5: mm-hmm,
3: tigabulig ni nga mag normal imo nga timbang.
5: Mm-hmm.
3: Oh. So it will make you feel more alive.
5: Mm-hmm.
3: It will improve your memory.
5: Kampiyon. Oh.
3: Kag ma-stop ang gitawag self-destructive behavior.
5: Mga suicide na.
3: No. Layo na.
5: No?
3: Amo na gani nga may mga kabataan ka nga may mga amo na blang kwan. May mga anxiety, anxiety disorders, mga gusto mag-suicide.
5: Bumbay di tribayo.
3: Paim na damo di tribayo para magdamo ang probiotics. So i-counteract ni mo ang depression, i-resist mo mga impulsive behavior, inom di tribayo.
5: Kampiyon.
4: Correct. Kaga sa di tribayo may ara ini nga medium chain triglycerides,
5: mm,
4: mag-utilize mismo nga magahatag energy sa aton nga lawas.
5: Mm.
4: Kag inyo ining nagaturn ini sa ketones.
3: Mm. Si ang ketones siya paborito na sabi mo nga kan.
4: Sa imo nga utok.
5: Mm-hmm.
4: No, ga medyo pagkaon sa aton nga utok parang ang mga transmitter na neurotransmitter naton nga ara sa aton utok maging active,
5: mm-hmm,
4: nakabulig ini ining D3 Bio. Mm-hmm. No, so kinang lang ginaton na parang hindi kita maging malipaton, mapakaon nato ng aton nga brain, mm, kinanglanta D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Talking about neurotransmitter, no, there are two kinds of neurotransmitter nga sa brain nga kapakalma sa imo, kapaactive sa imo. Ano ang kapaactive sa imo? Amo ni nga tawag nga glutamate. Mm. Ano ang kapakalma sa imo? Amo ni GABA, gamma amino butyric acid.
3: Mm.
5: So kung balance ni siya, layo ka sa nga tawag nga brain pag natamaan nga tuyo-tuyo ka.
4: Uh-huh.
5: Kay ang glutamate pa sa kaon ni D3 Bio.
3: Dalutang ka.
5: Dalutang ka.
3: Mm,
5: pero kung ikaw naman sobra ka active do ADHD ka na, panubuon man ni D3 Bio para mag-normalize by increase increasing GABA. So din ka pa, no? Ayaw ko na sa trangkaso sa sipon, nami pa ang imo mood, nami pa ang imo gitawag cognitive intelligence.
2: No? Kaya sila yung iban, sila yung tiga-inoman kami sa D3 nga plane. Nga nga, lain maging pamatsyag namon, kakastress makamigapon, kay wala
3: kulang ang D3. Kulang ang D3 nga
2: kulang na yan. Dapat D3 bio na kaya ang medium chain triglycerides ang D3 bio ang nagapasaka sang transformation rate sang free tryptophan para mangin serotonin. Ti ini siya nagaka-counteract sang anxiety. Ano pa? Ang MCT sang D3 bio nagapanubo sa imong stress levels bangod sang iya abilidad bilang precursor sa melatonin. Amo ni sang hormone nga nagapromote sang nami nga pagtulog kag nagapanubo man ini sang cortisol nga isa ka stress hormones. Kung si Mrs. ang grabe pawakalon, grabe pakigon, palanla na D3 bio.
3: Hindi lang sa pulo para wala sa ihambal.
2: Nagkaya ka.
5: Ha? Layo na sa masakit, mayo pang mood. May niwang pa. Ang kampiyon din ng D3 bio. Yeah. So hindi lang sa pangkaso ubusip on ikaw, ilan at ikaw ginaabliga ni D3 bio, madamo pa nga bagay. Pati ang imo mga pancreas, pati ang imo brain, pati ang imo emotions and cognitive intelligence, hilabtan kagpapamayuhon ni D3 bio.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala namin tayo. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adam Need mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: KK5 News FM. News FM.
16: 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
17: Lilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka?
18: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
17: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. DTX 500
7: nag-inom. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Kadragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilig.
10: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men. TTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
11: TTX 500.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes. Kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. We'll be right back.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampiyon ng oras sa K5 News FM Philippines, 37 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga,

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Sa ka matawhay, mabugnaw, nga kaagahon para sa atong tanan-tanan. Kanami lang sang aton sa ninga aga, subong ang mga tiniyon, mga ka-K5. Nagtupa ang ulan kagabi. Naghibi naman ang kalibutan, mga ka-K5. Mga suki na itong mga tag, Palamati, Luzon, Visayas, Mindanao, Western Visayas, Provinsa, Sangkapi, Sudan, San Rojas. Good morning, mga ka-K5. Mga suki na ton, nga mga tag Palamati diri sa Banua sang Pilaro, mga kasimanwa na ton, mga Pilaranyo. Good morning sa inyo tanan. Salamat, salamat, salamat, gid. Sa inyo sa ning pag-upod sa aton matag-adlaw nga pagpangalagad. Sa sini nga waragwagan ang waragwagan para sa tanan, mga ka-K5. Amon sa ning pag-sapupo, paghatag importansya sa aton mga kasimanwa. Na adlaw-adlaw nga tanan nagapamati nga nagaupod diri sa sini nga waragwagan. Ang waragwagan nga nagawaragwag pinaagi sa 89.7 FM Radyo Tagbuana sa Banua sang Pilar. Sa idalom sang Yahaya isang aton K-Fab News FM Philippines. Yan. Nag-broadcast kita mga ka-K5 diri sa Alex Building sang local government sa Banua sang Pilar, mga ka-K5. Kaya babatian nyo kami sa amon sa nga Facebook Live. Yanda nga kagahon sa K589.7 FM Radyo Tagbuanay. Kag K5 News FM Radyo Tagbuanay Digital, mga kasimanwa. Mabatian man kita mga ka-K5 sa main sang syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz pinagi sa 100.9 K5 News FM Rojas. Hoy. Kapang lakakang signal natin subong kagahon mga ka-K5. Kaway pa nga, hindi nyo kami pagpabayan. Kaway pa nga, upda nyo kami. Tumtubala sa isubong nga kagahon. Tanan-tanan nga mga programa sa K-Fab News FM Philippines. Naya. Sana mag-change gani ang panahon na nag-change man itong tingog mga K-Fab. Panag-anta lang sa Mighty C, kag DTX, Coffee Mix mga K-Fab kadaga. Parang mainit-initan ng aton sininga suruk-suluk mga K-Fab. O yun. Subong adlaw September 16 mga ka-K5. May bilin pa, wala na. Ang iban, papel na lang bilin. Ang unod, wala na. Kay natapos na ang kinsinas mga ka-K5. Di mo munmon. Bilog pa doy. Ha? O kung papel na lang nabilin. Basi putos na lang nabilin, ha? Sige lang amo ginang kabuhi. 1D millionaire. Mga ka-K5. Sige lang, mahal lang ginang tanan subong. Mahal bugas, mahal kuryente, tanan mahal. O, sa mga tagpalamati na, ito na nagapamati na. Sa kinanda ninyo, kubos nga biyan, kagalagad sa kanyang ka-K5 Jubert Lago, nag-upod sa inyo. Sa sininga pala tuntunan, upod sa itong mga technical partners sa K5 News FM. Dari sa Pilar, ka-K5 Moon Moon Bidia, sa bahay naman sang Syudad sa Roas, Chip Nilsson Puntillas. Chip Nilsson, anong pamahaw da? Anong partner mo sa DTX Coffee Mix mo ka K5 Nilsson Puntillas? Why good? Oh, kagabi pa? San Mig? Kaya pa nga, pito to, Chip Nilsson Puntillas, di kwa niya. Magluwas sa kapi, may San Mig. Ay, uluga, kwan lang ka. Nang kulukablita lang kami din. Parang hindi man ta mabilin sa tabtaban mga ka-K5. 43 minutes after 4 o'clock in the morning. Kumusta ang tanan-tanan nato ng mga tagpalamati, mga viewers nato, mga OFW nato na nagapamati kag mag-upod sa ato sa palatuntunan niyan na kagahon. Buyet Rote, good morning. Aga pa, nagaligid, ligid pa. Amo na yadoy. Bango na, kag mga pi-copy, DTX Coffee Mix. Sakay direct Moises Baligumba mayong aga. Shout out lang dira sa akon kumpari sa barangay Agdahon Kwartero. Pari ko Sanday Luces kag si Ihada kag si Ida. Oh. Ano na, kag sa Ihada or kay Ida? Kay, sa Ihada, yung kung nga gwapa. Yun. May hilig ka man sa gwapa. Doon, no? O, dali na lang fiesta sa kwa, no? Tapos ang pista sa may, sa may, ano, sa may Ibisan, sa Pizza Jess, sa Setyembre, sa Martes naman, Pizza 22, fiesta naman sa Banwasang, Dao. Yan, Dao naman. Fiesta naman sa Dao, mga ka-K5. Pag-abot sa Pizza 30, mga kauturan, fiesta naman sa Banwasang Tapas. Ang pistanay sa bulan sa Setyembre, mga ka-K5. No, mo ginaya, masadya ang kabuhi sa aton sini nga mga utod nga mga problema sa ila sini kaugalingon. Na stress mga K5, dapat lagaw-lagaw ka mo sa mga plaza, lagaw-lagaw ka mo kung diin-diin nga mga kapiestahan upon sa inyo nga mga barkada, pwede ka mo ma-stress mga ka-K5. Kaya na mo ang stress nagapaluya sa imulawas, nagkakapo ikaw sa sobrang nga paminsar sa imo sini nga mga problema, inanglan mo mag-unwind with friends, with a group, no? Para nga may kahistorya ka, may ara ka kaupod. Amo na nga nagadamo ang mga problema na ton stress ang tao, kaya hindi mo madala ang imo problema, iksanon ka. Dapat ma-share mo yung mga problem para nga manami man ang imo pamatsyagan, mga ka-K5. Good morning sa mga audience, ka mga listeners natin. Roslyn Hermo, good morning. Doy Arthur, good morning. Ni Matiliano, watching sa Panay. Upon sa kay Rodney Frias. Basta mag-message ganit si Ni Matiliano. Gami si Dayo si Tuto Rodney. Good. Tamis-tamis sila yung aduha. Good morning lang sa mga taga-Panay. Boss Nestor Kasugbo Kasado, dala sa TATC, good morning. Joy Arthur, dala sa may West Villa Flores, maayon, mayong aga. Boss Lindon Hano, mayong aga, kag mayong nga pagpamati. Tuto Charlie Villaruel, sa Dayaw, ang Carwas FA. Thanks ka K5 Jubert. Oy, sa mga taga Dayaw, da good morning ha. Damo kita na friends sa Dayaw, mayong aga sa inyo tinadala. Lilibeth Garduzi sa Tapas, good morning madam. Sir, pari Richie Pinalba, pari Richie good morning. Mayon na nga pagpangapi dala sa may bahay niya sang EV saan. Yan sa kay Nanay Melanie Pinalba sa Sapian, good morning. Good morning kay Mayor Jimbo Barwala. Sandao, good morning, good morning. Okay, SB Crisil Diaz, dala sa may maayon, mayong aga, kag mayong ang pagpamati. 47 minutes after 4 o'clock in the morning, mga ka-K5. Sa aton sini nga pagpangalagad, sa sini nga palatuntunan, palatuntunan para sa tanahan, para sa aton mga tagpalamati sa Sulungad Lao, Miyerkules. Diri sa probinsya sang Capiz, grabe no mo. Nagataas ang Balaklun. Waay na yung naganubo, mga ka-K5. Ang power rate nagataas man, ang akon pa bill nagsaka man. Waya nagaus-us siya nagasaka ya. Nano man tipan lang ya ang nagaus-us. Wala ya nagasaka mga ka K5. Mga suki na to ng mga tag palamatiya rin naman ang nagapangunang mga headlines sa ato sa ninyo pagpalayag sa balitang K5 sa umaga, Wednesday edition mga ka-K5. Headlines! Subong pagpangalagad na to sa mga balita lokal, mga stalls, ang karne sa higad sang dalanon sa sulad sang Rojas, gina-inspeksyon. Headlines! 31 ka mga Los Firearms, voluntan na maginsung ka sa Rojas City PNP. Headlines! Drag den, ginsalakay sang pidiya sa sulad sang Rojas. Headlines! Mark Lapid, nag-inspeksyon sa Rojas City Airport, kay iban pang mga programa dali sa probinsya sang Capiz. Headlines! Kaupod sa kay Congressman Howard Quinto. First and second Capiz PMCF, may bago na nga mga force commander. Lalaking nabaklan sa armas, lutang, granada, duga nga nakuha. Masubra si 160 mil ka mga individual sa Capiz registrado sa YACA program sang PhilHealth. Mga ka-K5 sa mga nagapanguna nga mga balita, National Palacio na nindugan sang generally peaceful ang eleksyon sa Headlines. Kapitan sang nasunog nga MB Jonas Ter nagpakita na. Headlines. 1.6 ka mga examini nakapasar sa electrical engineer's licensure examination. Headlines. 82% ka voter turnout na balhag sa barn election. Headlines. Ano naman ang pangunang mga headlines mga ka-K-Fan. Atun sa nga pagpalag sa atun sa nga palatuntunan na balitang K-5 sa umaga. Good morning, Manang Margarita, Benvenida and family sa Sitio Cayos, Lupes, Pilar, Capiz, Sir Dante Puentes. Good morning sa taga barangay na Lumsan, Carles, Iloilo. Gusto to be Sonia, good morning sa tantanan nga nagapamati sa K-5 watching from Sitio Pinamulutan, Pilar, Capiz. Inday LC Acuña, good morning and God bless sa imo. Mga ka-K5 po ang salakyan sang Carleso. Carles Municipal Police Station Patrol Car na disgrasya sa Sara matapos nga naglupok ang guma sa, naunang porsyon or naunang rawida sa ang nasambit nga patrol bumunggo sa poste, bumunggo sa building kag-isa ka salakyan mga ka-K5. Diyos na, mayo lang kay wala magkalamatay. Nagkapilasan lang ang mga nakasakay ng mga pulis at the same time, ang mga persona nga kuntani magapadulong sa Bainsang Barutak Biho Municipal Trial Court mga ka-case. Muna kung kaisa dapat ang salakyan gina-check up. Kag may tsakto nga turnover, kag maintenance mga ka-K5 sang mga driver. Hindi nga magsakay lang, pagkasunod ng adlaw, lain naman naman naog, lain naman naman drive, mga ka-K5. Samtang, yari na ang lakat sa panahon sa aton sini nga pagpanganagad, yanda nga kaagahon mga ka-K5. Ang aton sining weather forecast sa sulod sa 24 oras, mga ka-K5, alas 4 sumong kagahon, September 16, 2026. Ang aton sining sinopsis ng panahon, mga ka-K5, ang Intertropical Convergence Zone o kung ITZZ nag-aapik to karon sa Visayas kag Mindanao, rason nga may maulan-ulan kita nga mga panahon diri sa Capiz, mga ka-K5. Tropical cyclone sang sagwa sang pungsod Pilipinas ginamonitor karon as of 3 o'clock in the morning ang tropical depression located sa 2970 east of southeastern Luzon mga ka-K5 nga may maximum ining sustained wind o kun hangin nga dala nga 55 kilometros kada oras malapit sa sentro kag nagabas kog ini tub-tub 60 kilometros kada oras mga ka-K5 nagahulag ini padulong sa west northwestward sa mahinay nga sitwasyon. Ang aton sa weather forecast mga ka-K5 sa bayan iya sang Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur, kag Davao Oriental. Mga ka-K5, ara kita sa mag-uumon nga panahon, lapta-lapta nga pagtupas sa ulan kag pagpanagog. Ang resulta karon sang ITCC o kung ang ginatawag naton Intertropical Convergence Zone, mga ka-K5, nga posible makadulot ini sang flash floods, landslides, kag moderate tub-tub ang basko ng pagtupas ang ulan, mga ang pinakabahin sang Visayas kag Mindanao pay pag-uumgum sa panahon, isolated ng pagtupas ang ulan kag pagpanaguob, mga ka-K5. Resulta gihapon ini sang ITCC. Mga lugar kag porsyon sa nasambit ng mga probinsya mga K5 nga maka-experience sa pagbaha-baha kag landslide sa nabukid nga porsyon sa ang ila sini nga mga kaprobinsyahan. Metro Manila pinakabahin sang Luzon may guom-guom tub-tub mag-uumo ng panahon ay isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob dalaman sa gihapon sa ginatawag naton localized thunderstorms mga K5. Posible man ini nga makadulot sa pagbaha mga K5 kag landslide sa nasambit ng mga area. Ang aton sa ning kwan sa puron ang aton sa ning kabaskugon sa inyong mabatyagan nga hangin, mga K5 light to moderate, no? Makanay-kanay ang aton sani nga huyup sang hangin, mga K5. Pero ang aton sani nga balod sa baybayon, aralan kita sa 0.6 to 2.5 meters ang kabaskugon kagkatason sang balod sa baybayon, mga K5. Dili ko say, slight lang to moderate ang aton mabatyagan sa aton kalalawran subong iya nga adlaw, mga K5. Sa temperatura naman, mga pinalangga nato nga mga tagpalamati, subong adlaw, ara kita sa 24.9 degrees tubtob, 30.3 degrees Celsius karon ang aton sini mabatyagan sa aton sini nga palibot, mga kakaif. Aton sini nga adlaw magabutlak aga pa alas 5:45 sa ang kaagahon, kag magatunod karon sa kasisidmon alas 5:57, mga kakaif. So meaning to say, aga pa masanag na, timprano pa madulum na. Mga ka-K5, dali sa aton sa name, mga suki nga mga tagpalamati, mga kasimanwa, mga kautona. Dante Fuentes, good morning. Good morning sa taga-barangay na Lumsan, Carles Iloilo. Dali sa kay Eugene Bagas, good morning mga ka-K5. Good morning, Eugene. Janelle Yamo, good morning sa mga taga-barangay Pinamalatikan, Sigma, Capiz. Wow, mga taga-Sigma, good morning. Migo kong guwapo, Renante Flores, Yurila Sampanitan, mayong aga. Yung pagpamati sa mga OFW nag-upod sa ito sa nga pagpangalaga diyan da nga aga, mga ka-K5. Pakishare sa aton sa nga live, mga kauturan kag mga kasimanwa naton para mas malapad ang aton sa nga pagpangalaga diyan da nga mga tinakna, mga ka-K5. Sa aton sa nga mga suki nga mga kasimanwa sa tag sa nila ka mga panimalay ang aton sa nga pag panuktok sa inyo sini og saran, mga ka-K5. Ok ninyo kami sa sining pagpangalagad naton subong adlaw. Back to normal, may klase na, balik estudyante sa eskwelahan, mga ka-K5. Matapos ang wellness break sa aton sining mga kabataan, mga kasimanwa. Sa mga nanay kag mga tatay da, himusa na ang mga kinahanglanon sa inyo kabataan. Tama na ini nga ligid-ligid, tama na ina nga kupo-kupo sa imo nga partner kag tulutanday. Gabuta na ang tanan-tanan nga halusloon. Husluan na ang hulusloon. Kalakip na ang mga extension wires nga gingamit ninyo samtang kamo nagapailaw sa guwa sa inyo balay. Kamo bala mga labay-labay nga rasa pinsar niyo, mga ka-K5. Good morning, Madam Leia Baez, nagaptanaw sa Tisa Inocencio, mga ka-K5. Mga suki naton nga mga kasimanwa sa aton sini nga pagpangad alas 5 or alas 4:57 sa aton sini nga pagpangalagad. Ang patrol naton do karon nagalagulag na sa mayor nga dalanon sang siyudad sang Rojas diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. Bantayan niyo na ang mga nagapanguna nga mga balita sa field. Sitwasyon sang aton sini nga palibot aton ihatag sa inyo, mga ka-K5. Ario, sino ining lima ka mga personahe, mga personalidad, mga aktor, mga ka-K5? Ngagin, pailan sang kaso sa ombudsman, mga ka-K5. O, yun. Bila ka mga government kwan officials, mga ka-K5, nga ginpasakaan sang ginreklamo sa ombudsman, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Kakilibot ini, mga ka-K5, matapos nga nakitaan sang probable cause, mga ka-K5, nga ginapasabat karon, no, ginatagaan sang tion, mga ka-K5, nga ginabanduan ining mga opisyales, mga ka-K5. Nga sabton ang iningin padala nga reklamo against sa mga opisyal sang gobyerno diri sa aton sininga probinsya, mga ka-K5. Ining order nga may nakit-an sa ila sininga sa reklamo, mga ka-K5, nga may basis ini nga magpadayon for a preliminary investigation, mga ka-K5, and administrative adjudication of the aforementioned cases and above named respondents are hereby ordered to file their counter affidavit and controverting evidence, mga ka-K5, sa sulod sang 15 dias, mga kasiman. Sino ining ba lima ka mga respondents, mga ka-K5, sa sining kaso karon, mga pinalangga nato nga mga kasiman, nakakuan ini, naka-record sa Ombudsman V-C-August 26-0222, mga ka-K5. Ining ginpasaka karon lima ini ka mga persona, mga ka K5. Balantayan ini mga pinalangga naton nga tagpalamati, mga ka K5, sino ini tanan-tanan ning lima ka mga dalagko nga mga persona nga ginfilan sang kaso sa Ombudsman nga ginreklamo ay minsak Ombudsman nga ginapasabat karon sang Ombudsman, mga ka-K5, gintagaan sila sang lima kadla or 15 dias, mga ka-K5, nga magsabat sa sining ginreklamo sa ila, mga kasimano. Initanan-tanan, mga ka-K5, bantayan naton diri sa pila ka mga public affairs program sang K5 News FM, mga pinalangga naton nga tagpalamati, mga ka-K5. Alas 5:00 sa aton sining pagpangalagad subo nga kaagahon, mga kasimano, pahatag naton ang pila ka mga importante nga mga balita sa aton sining pagpanumbalik, mga ka-K5. Tandaan ni malipat, mga kauturan, na adlaw-adlaw nga tanan mag DTX Coffee Mix. Pagkatamo sa aga, pagtulog mo sa gabi, hasta sa hapon nga magpulupamahaw ka, mag DTX Coffee Mix ka, mga ka-K5, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Liyog, standby, mga kay, magabalik ako pagkatapos gila man sa pinaka may importante nga pahibalo. Standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
2: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Makakas mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
11: Ila tong score gani?
9: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
10: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
8: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mars

0: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun, magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman, kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: TDX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: TDX 500. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang a superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at lumadla ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa sumurubo na presyo.
8: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
1: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
9: Balik pa naman din sa aton silingang pagpalag sa aton silingang palatuntunan, alas 5:05 na sang aga mga ka-K5. Oh, by the way, good morning sa kay Robert Agasima, yung pagpamati, may Rasul Kietson Kadingal, good morning. Si Eugene Bagaas, good morning sa inyo, tanan-tanan. Ma'am Duna Badana, ma'am, good morning. May trabaho na may klase pa mga ka-K5. Sa mga tagpalamati nato nag-aupo diri sa aton sining ang pagpangalagad sa sining adlaw sa Miyerkules mga K5. Check yaro naton man ang aton sining palibot sa kaning matineon. Kalakip man ang sitwasyon sa aton sining mga mayor nga dalanon sang syudad sang Rojas mga K5. Para nang patrol sa sining matineon, aga pa nakabangon na, aga pa naglibot-libot na mga K5. Check na ton ka K5 Road ni Daban Dalano.
1: K5 Bantay Merkado Update.
9: K5 Ronnie, good morning!
10: Good morning, K5 Jubert. Good morning sa atin ng mga tumalanaw kagatag palamati. Kamusta akong sulod, K5 Jubert?
9: Very clear. Sa imo pa palabuton, go ahead.
10: Ayaw na, no? So, malina na. Ayaw nga, mundi rin nga panyempo sa syudad sang Rojas. K5 Jubert, wala kami din nagaulan na. Kaga, amun agad, medyo mapaang ang amun din nga temperatura.
9: Do malayo kaya sa Gracia, ya? Do malayo kaya sa Gracia, diyan nagaulan niya?
10: Ah, gaulan
9: dia sa inyo? Gaulan dia kagabi. Oh, no. Duwa na kagabi, sunod namin magkupkupulunan.
10: Yeah, ulunan lang yung nakupkupan ka kita, Jubert.
9: Why naman ta may mahimo?
10: Pero pwede pa kapangita.
9: Ayo, damo. Yes. Damo pa ulunan.
10: Kagab, idirid, kakifab Jubert, nag-ulan-ulan, pero daw inang kutaw-kutaw nga ulan, no, kay gamay-gamay. Mm. Hindi siya masyado, gid ka damuan, na kagamon agani pagkakuan, dasig-dasig lang to nagulaw, dason, kagula na masundan, no, amon nga subong, oh, kung lantawon mo din palibot, daw ay gid ginagyan sang ulan kagabi mo, kahit tungod nga, malamala ang amon nga kalsada, kakifab Jubert, malana, no, wala gid sang kung nano, din nga basa-basa, kundi malagi diya, kakifab Jubert, pati mga dahon-dahon din sa mga puno sang kahoy. No, lagi niya sign yung na may nag-agi nga ulan, no? So, amon na diriya sa amon na...
9: Pagwa mo diya sa kwan, pagwa mo diya sa opisina, nagayuhum ang mga tanom.
10: Nabunyagan. Kaya na ulan na, no? Nabunyagan sila yati. Diri sa amon niya, kakipab Jubert, wala. Yan, mabunyagan ang amon din mga tanom. Kaya na gani, kapaang diri sa amon niya, yan daw, timprano pa yan, mapaang na, no? Kay... wala gid wala sangha ulan nga nagbubo. Sa amo na diriya ang sa amon nga panahon sa syudad sang Rojas. Tiga man ka kita Jubert kadamo diya sa ato na mga kultura na ang naglibot

0: libot subong ang mga tinakna, no, nagajogging ang iban diri ho, nagalakat-lakat, basically tama ng iban, particular diri mismo sa atubang sang katedral ka Kifab Jubert, no, adamo diri nagalakat-lakat yan daw naton yung mga kauturan sa atubang sang katedral kag amo na na ang mga salakyan man sa mga mayor nga kalsada, no, wana sako diri ang dalagan man ka Kifab Jubert kag no akadungan sang sining sako nga hulag sang aton diri nga kauturan sa palibot amo man ang pagbululukas sang mga establishment matamat man ka Kifab Jubert kag amo na no ang mga street sweepers, mga garbage collectors sa padayon sa gyapon nga nagapanindot sa bungo, no, kung makita mo sa aton sa palibot ka Kifab Jubert kag ang ibang pagid, pag-abot naman sa police visibility, mabatsagan naman sa giyapan ng presensya sa nga police, subong nga mga tinakta, kay although nga wala din rin nakaposting yan sa katedral ang ilas ni man nga police patrol, pero nakita to kayo naman sa pag-rubing-rubing, kaki Kifab Jubert, no, nga nagalibot-libot man ang ilas ni nga patrol car. Kag may pilaka-team ang nagsidayon man subong sa checkpoint sa pilaka-area diri sa syudad sa Rojas. Kaya mo na, Kifab Jubert, no, ang sitwasyon diri sa may palibot, no, okay kami diri ang panahon, kaya lively na ang vibes subong nga mga tinakna. Pagabot naman sa TATC, Kifab Jubert, as usual na, no, aga lang diba, ang diba mga sarakyan, piyak-piyak nga kalsada, may aragid na kapang parking, at gutok, Kifab Jubert, no, so gutok diya ang sa TATC, kaga although gani nga gutok man, no, lively man dito ang vibes tungod ka damo na sa ngaton ng mga kotoran ang nagpadulong sa TATC, mga manugbaligya kag subong man, mga manugbakal, no, kag madamo sa mahimo ang babakal ng aton sa mga kotoran nga nagkalailain ng mga produkto, preska gid ka Kifab Jubert, no, ang produkto preska pero ang manugtinda daw hindi pa.
1: Amo na masubo.
0: No, amo gid ka Kifab Jubert.
1: Ang dahon-dahon daw nagayuhom-yuhom pa. Ang manugbaligya, kapoy-kapoy na.
0: Correct. Pinapilaw pa ka Kifab Jubert. No, ang atong sining manugbaligya itong kaibante, nagpinangoy, patugaan yung kaibante ito, eh, kahit na. Habang nag-pangatado sila sa ngila, sa mga tinda man, ho? Ginatuyo pa ang atong mga kauturan itong kaiban man, ng mga manugbaligya. Pero kadamo, ha? Kanagmisang mga tinda na riyan, sa TAT, si kaya tungod yan, mga fresh kid ka, Kifab Jubert, namiya ko magpamakal ikaw aga, mga muning uras, kay guaranteed gid yang fresh ka gid imo sini mabakal ka Kifab Jubert kay ko maguro adlaw ang iban siniya gina-release na ni nila ila sing mga ginpang ilada bala ka Kifab Jubert ng mga produkto na kung kwan gid sa mga isda tapos kung kaisa karne te may mabakal ka gid yang ilada gid halata mo gid niya ilada ang sa itsura pa lang maskin hindi mo pa bala matilawan itsura pa lang balaan mo gid nga nakaagi na ilada pero yan da yak Kifab Jubert tong sa diri ka naman sa mid section sa may TATC ma kwan mo gid mahambal mo gid nga fresh halin gid sa slaughterhouse ang ini nga mga karne diri nga nakapang display sa bunga kag ini naman ang mga utan na kag Kifab Jubert na fresh man sa subong ang ila sila nga mga utan diri nga display da nang makabay kaya nga wala pa yung maagihan bala sang kunan no, dira wisik wisik sang tubig kay daw halin gid mismo ini sa puno paya ang ila sila nga mga display kay kung ginwisikan na sang tubig bala mo na kay ang kung isa ang stem bala sang utan kung sa mga dahon-dahon may ara na niya part nga daw nagadunot kag nagaitom. So mabalaan mo na gina kung pila na siya kaadlaw o kung nag-stack na bala kay Kifab Jubert pero yan da iya ka nagmi diri sa mga utan no mga gwapa kag mga matinsog. Kaya no, amo na ang aton nga pag-check yaron diri ang presyo na isang utan kay Kifab Jubert kay may pila diri nga nagataas ang iya sini nga presyo naglain ang presyo gid kay Kifab Jubert sa mga utan yan da. No kay kung kuan gani nagligad to okay okay pa ang presyo man pero subong may nagsaka may ara sang 30 pesos gid ang pinagsaka ka Kifab Jubert tapos do nagdoble gid ya ganing iya sini man nga presyo no so subong September nati daw kay tungod ang iban ding mga utan seasonal gid man tuod so hindi season sang suning utan na na mga nagsaka na siya pero ang sitwasyon diri mismo sa may vegetable section na kay Kifab Jubert kung makita mo no sa aton sing palibot ate may pila pa ka mga stall ang wala pa yung display pero amo na gani no kadamo na gid sa mahimo nga mabakala ang aton sa mga kuturan kay damo na gid display man na nga mga utan no so mga dahon-dahon mga kalabasa tanglad na no padiro mga kalubay pwede gid ninyo nga mabakal diri kung magpadulong ako sa TATC kay gamo na karagmi kay Kifab Jubert kay mga matimsog no so ang mga dahon-dahon pa lang guaranteed nga fresh gidya. Sa ano na, ang presyo sa nga mga utan, kaki 5 jubert, ang talong, nagsaka niya siya presyo yanda, nagabalur ini siya sang 70 to 85 pesos kada kilo. No? Sa liwat, 70 to 85 pesos kada kilo. Ang talong, nagsaka ini siya sang may 5 kagpulo kapiso. Kaya nagligad to, 60 to 75 pesos kada kilo lang ni. Ti yanda, 70 to 85 pesos kada kilo. Ang marguso, nagsaka man, 5 kapiso. Asobong, 70 to 75 pesos kada kilo. Uh-huh. Ang presyo niya sa nasang tinalikdan nga si man, 70 pesos per kilo. No, pero yanda, nagsaka siya. Kag ang kalabasa naman, ang kalabasa, wala isang paghulag iya sa nga presyo. Mm-hmm. Pareho lang sila sa tinalikdan nga si man, nakagsubong, 25 to 30 pesos kada kilo. Mm-hmm. Sa kalabasa, ina. Ang kalubay, amuman, wala man sang paghulag. 25 to 30 pesos kada kilo kaki 5 jubert. Pagabot naman sa pakbit, no, although nga may taas yanda ang iban nga mga panakot sa nga pakbit, pero 60 pesos gyapon kada kilo, no? Barbarato gyapon ang pakbit kaki 5 jubert. 60 pesos kay sa tong mga tinalikdan naglap arin din sa 70 pesos siya kada kilo, pero yanda 60. Mm-hmm. Ang latoy kaki 5 jubert, ang latoy 50 pesos gyapon kada kilo. Wala din siya sang paghulag.
1: Mahal.
0: Tapos
1: siya.
0: Ang puso. Mm-hmm. Ang puso naman sang saging, 30 pesos kada kilo yanda. No? Dati may tig 20-25 lang yanda, 30. Nagsurosaka ang saka gamay, ang presyo sang puso sang saging. Kag ang sa sili naman, sili ni siyang bunga, hindi masyadid ang lagba, no? Siguro mga medium size ini, 150 to 160 pesos kada kilo. Tapos ang pichay, akon ang ukra, wala gali diri sang pichay nga display yanda, kag wala man sang balagay, no? So basic karon pa manggulo ang ini nga mga utan. Pero sa subong nga mga tinakna wala pa ini. Kag amo ang ukra kaki 5 jubert, amo ni ang ukra gidya nagdoble gidya iya sini nga presyo yanda kaki 5 jubert. Gulpi yan saka ang presyo sang ukra. No, kay sang nagligad tuya kaki 5 jubert nga si mana, 30 pesos kada kilo lang ya ang ukra. Yanda 70 to 80 pesos kada gatos, no? Dati gali ang gatos ang ukra 30, no? Correction lang, gatos hindi kay kilo. Ginatos siya kaki 5 jubert. So dati 30 pesos ang tinalikdan nga semana. Tapos subong nga semana 70 to 80 pesos kada isa ka gatos kabilog, no? So mahal gid ang ukra, nagsaka gid siya dumoble gid iyang presyo. Tapos ang kung magbakal kaya inatado kada bugkos ya ara na lang sa 8 kabilog imo pulo kapiso. Dati ang imo nga pulo kapiso may pulo kabilog kag okon may 12 mo na iya mapagagmay man ina organ ko amo na siya ang kada bugkos dati subong 8 na lang gid kabilog no kaki 5 jubert. Amo na siya ang pinakamahal yanda sa mga utana amo ni ang ukra. Tapos pagabot naman sa rabanos wala sang paghulag kay 5 jubert 50 pesos kada kilo. Ang kapayas, 25 to 40 pesos kada kilo. Kapayas, ini siya nga ulutan nun. Hindi ini siya sang luto, no? So ulutan nun, ini nga kapayas. Kag ang pipino naman, 30 to 35 pesos kada kilo. Uh-huh. Kag ang dahon sang sili kaki 5 jubert, pang paris mo na sa imo nga manok karon, no? Tag 20 pesos kada bugkos. Mahal ang sili kaki 5 jubert. Uh-huh. Kaya ang kung magkinilo, gali ka sinisang dahon sang sili, 300 to 350 pesos, no? Kada kilo. Tapos amo na, katado ni mo, ang 20 pesos ni mo nga dahon sang sili, kung lantawon mo, kung ikaw siguro, hindi ka ma... Kwan eh, hindi guro ni sang bastante pagid sa imo ang 20 pesos kada kilo. Pero kung gatipid ka gid, okay ka na lang din sining 20. No, sa amo lang gid, gamay lang gid ang bugkos nga 20 pesos sa nga sili. Dahon sili na siya. Tapos ang sakwa naman, malunggay. No, may dahon ka malunggay ka kay 5 jubert. Tig pulo kada bugkos, pulo ka piso. Daw na hapon pa ko gani kay 5 jubert kay mahal-mahal gani ang dahon sang malunggay. No? Daw pila lang to yung kapak lang, pulo ka piso na.
1: Na, kaya ay kagatanom.
0: Mahal gani. Actually, kay 5 jubert, diri daw na hapon kid kuya, mahal diri ang dahon sang malunggay. Siling ko daw namin na lang to magpang-harvest sang malunggay sa amon sa Masbate kag dalon di kag. No? Kay mahal diri. Dito kay 5 jubert, libre lang to sa amon.
1: Amo na kung sa sudad ka may bayad, kung sa umaka mamudyot ka lang basta mahugod ka magtanong.
0: Correct, kay 5 group, no? Sa amo na siya. Daw mga lima lang to kapak lang, kulo na kapiso sa man. Malunggay. Mm-mm. No? So, nami, matingadaan ni Paris ang daon sa Malunggay kung gatulak. Ah, sa tinulang nga manok, no? Mm-mm. Kat 5 group,
1: na. Manok, okay, isda, nan.
0: Oo, nan, correct, correct. So, amo na siya. Tapos, ang sa iban pa nga mga dahon-dahon, na ang talbos ang kamuti, tangkong, tagabang, no, palariho lang ka kay 5 Jubert. May mo ka makabakal sang pulo ka piso, may mo ka man nga makabakal sang 25 pesos kada bukos. Ito yung mga dahon-dahon yung amo nino, ang talbos kamuti, tangkong, tagabang, ang pulo ni mo ka piso, madamo na, bastante na ina siya. Base gani nga duha mo na ini kalutuan, no, ang ini nga mga dahon-dahon man. Kaga syempre, ari pagid ang tanglad tig lima ang iya nga bugkos na kay 5 Jubert. Kag ang sa alugbati naman 60 pesos kada kilo, pero mahimo ka man gyapon nga makabakal sang inatado na no, so may 20 pesos kada bugkos ang pwede nimo mabakal sa alugbati kay 5 Jubert. So far amoy na ang mga kwandiri, ang mga utang nga nakapang display kay 5 Jubert sa may vegetable section diri sa Tudor Arsenas Trade Center. Amo pa lang ina no, pero expect karon nga base may iban pa nga mga variants naman sa mga utang na kay tungod may pila pa ka mga lamisa diri ang wala pasang display kay 5 Jubert, no. So base karon may ari na ini nga mga display maguro adlaw kag may iban naman nga mga sahi sang utang pagida nga mahimo mabakal diri mismo sa may vegetable section na sang Chedoro Arsenas Trade Center. Amay na kay 5 Jubert ang update para sa man nga bantay presyo sa merkado samtang nga diri kita siya kabahin. Pag-abot naman sa peace and order diri sa probinsya sang Capiz sa kay 5 Jubert sa ato na sila nga pagpakigangkot sa mga municipal police station sa kay 5 Jubert, no, subong nga adlaw o kunhalin kagabi itubtub subong nga mga tinakna, no, plus tanan gid nga mga municipal police stations ang ilang sini nga siling malinong kag matawhay sa tagsa nila ka area of responsibility sa K5 Jubert, no. So wala sang recorded incidents, wala man sang recorded nga any other accomplishments magluwas diri sa Roa City kahapon nga ang PDEA, no, may gin-operate ka K5 Jubert nga apila to ka mga persona nga naga-engage sa illegal nga aktibidad, no. So igahatagaling na ni K5 Mayla ang detalye sang nga operation man ka K5 Jubert, no. So para mo malala dira ka K5 Jubert ang natabo diri sa maya siyudad sang Roa kag sa iba nga mga kabanwahanan wala na. So aton galing nga pagabantayan na sa mga masunod naman nga mga inoras kay 5 Jubert kon base, no, may ara sila sang may ma-record nga insidente kag any other accomplishments.
1: All right. Proceed.
0: Before mo mag-proceed ka kay 5 Jubert, liyo ko lang tamayon ng aton sa iman nga mga avid listeners, sa tanda mga friends sa timbangan ng bayan kay Sir Andy Store, Calzado morning, kay Sir Roy Abila, good morning, kay Sir Richie Pinalba, good morning, kay Kap Maaurulan, good morning, kay Nanay Bebeng, sang Bebeng Tower Shop, good morning. Kaya Ma'am Melisita Batan sila, upon si Ma'am Jacqueline Garino, dari sa may vegetable section, sang Chudor Arsenas Trade Center, good morning. Kaya Joshua and Rossi sa poultry shop, good morning. Kaya kuan pa ginong, sa tanda natin nga mga friends, kag mga ka-K5 nga nag-upod subong, nga agas natin sa iman nga pagpangalagad, good morning. Direkta dari sa Chudor Arsenas Trade Center para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga ini, si ka-K5 Road ni Daban Daladon. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko kang Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much, ka-K5 Rodney Dabandala noon sa patrol nga nag-aupod rin sa aton sa nga pagpalayag kag pagpangalagad mga kasiman. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati, nagpamati sila mga Transistor Radio, good morning once again. Sa mga late tuners and viewers naton, isa ka maayad-ayad nga kaagahon mga K5. Dugang pa mga balita, oras naton, alas 5.22 ang kaagahon mga ka-K5. By the way, subong adlaw mga ka-K5, ha? Mahibaluan nyo na sa pinaka mga public affairs program naton. Kung sino ang nakasulod sa aton sining top 15 out of 30 secondary schools mga ka-K5 nga nagpasakop sa aton sining live reporting competition 2026 ang K5 News FM Roa City Capiz mga ka-K5. No? Lima ka mga, 30 ka mga competing schools mga ka-K5. Sa 30 mga K5, 15 lang ang makasulod sa elimination round mga ka-K5. Sino ining 15 ka mga bulutuan sa secondary schools nga makaproceed mga ka-K5? provincial level competition sang la K5 live reporting competition 2026. Nakaroon na isa-isa ho ni nakaroon sa inyo mga K5 ang 15 sa 30 ka mga bulutuan sa aton sa pinaka mga public affairs program diri sa K5 News FM. Ang mga daog mga K5 sa secondary kag tertiary level ang iga sambuwa naman sa regional level kaupod na sa ibang nga mga nagdalaog sa ibang nga mga istasyon sa K5 News FM sa Western Visayas. Bantayan nyo na indiri sa aton sa ninyo pagpangalagad karon sa mga programa sa K5 News FM Philippines mga ka K5. 24 minutos nakaligad sa tak na nga alas 5 mga kauturan mga stools diri sa aton sa may syudad sa Rojas, particularly aton sininga mga mayor nga dalanon mga ka K5 nagpatigayon sa meat inspection ang National Meat Inspection Service kon MIS Region 6 kag City Veterinary Office nga sa mga nagabaligya sang karne sa syudad sa Rojas. Tinutuyo sa inspeksyon mga K5 good masiguro nga ang mga baligya nga karne sa merkado kag iban pa nga mga establishmento nga matinlo luwas kag wala sang sakit mahimo nga makahalit sa gina kaon sa mga konsumidor. Kinanglan man nga siguraduhon nga ang ginabaligya nga karne nagikan sa mga autorisado nga mga slaughterhouse kag nag-agi sa husto nga meat inspection dugang pangagi na kinahanglan suno sa NMIS mga ka K5 nga mayara sang meat inspection stamp o kon tatak sang slaughterhouse bilang pamatod nga ini nga mga inspeksyon kagin deklarar nga luwas para sa pagkonsumo sang mga pumuluyo mga ka K5. Because sa mga balatian subong mga kauturan kinahanglanon nga mangin matinlo mangin luwas ang ginakaon kag ginabaligya nga karne sa aton sining nga mga kauturan mga K5. Ang ining National Meat Inspection Service o NMIS sa Western Visayas Region 6 mga K5 amo ini sila ang nagakwan nagahatag sang permiso nagaperify mga K5 nga matinlo ang mga ginabaligya mga K5 magluwas diri balo ka mo, madamo na sa mga nagabaligya sa aton mga mayor nga dalanon nga wala sa aton sini nga public market mga ka K5. Ato sila ya sa mga barangay, sa mga talipa pa mga ka K5, nagabaligya karne. No, wala iya sa merkado mga kauturan, mga pinalangga ko nga mga kasimano. Tekon mag-amon eh, dapat siguraduhon, dapat mag-cooperar ang mga nagabaligya, dapat mag-cooperar sa aton sining mga inspectors, mga ka-K5. Namuhay sila sa lipunan because nga may bayad. Magluwas nga may bayad sa stalls, marinta ka sa stalls, layo sa imo panimalay. Pero kung ara ka sa lapit sa imo ugsaran o kung sa mga barangay, mga ka K5, may automatic ikaw nga suki sa palibot. Yan. Amo nang senaryo mga K5, wala pa ka bayran nga arkabala. Wala ka pa rin tihan kung nalapit lang sa imo og saran mga ka K5. Amo na nauso ining nasambit nga mga tali papa mga ka K5 ukon mga negosyo sa ila sini nga mga barangay mga ka K5 sa una nga panahon. Obligado ka nga magkagto sa merkado subong hindi na ara na sa inyo kalye may ara na nga nagabaligya mga K5. Duga nga mga balita mga tagpalamati naton ining 31 tanan mga K5 ka mga lost firearms nga ginsungka sa talatapan sang Rojas City PNP mga K5. Based sa report naglabot sa naabot sa Rojas City PNP kag surrender mga ka K5 ining 31 ka mga lost firearms kag ini naman ang ginbaton sang aton sini mga katapos ang kapulisan mga ka K5 ini kadungan man sang programa nga ginapatuman sang aton sini nga mga pulis mga ka K5. Ang nasambit nga numero ang nagsaka kag nagdamo ang surrender nga armas mga wala ni lisensya, iban sini mga paltik, mga ka K5, ang iban sini mga taan na kagtuktukon nga tinago, mga kauturan, pero wala papil mga ka K5. Ti ang sunod sa pagpayag sa aton sini nga kapulisan, bangod ini sa ang kooperasyon sa barangay, pagsalig sa pumuluyo sa mga barangay opisyal sa kapulisan nga ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Roa City PNP, mga ka K5. Tida ko umang pagpasalamat ni Colonel Tumagtang, mga ka K5 sa mga opisyal sa barangay, kag mga personel nga naglabot, kag nagtaas, nagdako ang surrender ng mga armas, mga ka K5, sa may Roja City Police Station, mga ka K5. Ipadayon po ikaroon ng inganyo, ayon pag inagapanawagan ang aton mga kapulisan, kaupod ang mga barangay officials sa mga individual nga nagatago, nagahupot, nagabitbit sa mga armas, mga K5, nga hindi lisensyado, kag wala sa mga nagakaigo ng mga papilis, mga K5, ay iban sila mga panaming sila panimalay. Ang iban sila mga self-protection nga armas, mga K5, nga kunsudlon sa panimalay mo, may gamiton ka. Ang ibanda, mga K5, gintago-tago, kay illegal man ang pagbakal, kay ti iway man lisensya mo. Kag kung may lisensya, damo sang rikubikos kay ginapangayo ang gobyerno before ikaw maka-armas no karon. Amak mo may mga kung ano-ano nga mga requirements sa ginapangayo ang aton sa ning licensing, mga K5. As takwan, magpa-neuro ka, kinanglan mo before ka maghupot sang armas nga may permit to possess, permit to carry, mga K5. Damo requirement. Kahit kung paltik man ang armas mo, mamantinir ikaw mga K5 sa sining wala sang lisensya. Pero illegal, mga K5, ang muna ginapanawagan naton para nga maglinong ang palibot. Kahit kung may isog ka kung isa, kapin pa ka makainom-inom ka, kagbalaan mo may armas ka, palukpon mo na. Kaya mo na nga umpisahan sa kriminalidad, mga K5, nga hindi safe ang aton palibot, kag hindi man ginatawag maglinong ang aton sining palibot, mga kasiman. So kapay pa, damo pa sa mga naghahupot na sa mga kaparangan, sa mga kabanuanan, sa kabukiran, iuli nyo na sa police station, huwag pa mo kaso, mga ka-K5. Dugan pa mga balita, drug den sa Sudan sang Rojas, ginsalakay kahapon sa PDIA. Yaring report with ka-K5 Myla Puentes.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla, go ahead please.
3: Otoridad ang tatlo tanan kay individual matapos ginsalakay ang isa ka drug den sa Ilaya Barangay Tangke, Rojas City, Martes, Setyembre 15. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sunday Wynel Arcangeles, 55 anyos, tricycle driver, subject sa operasyon, RJ Barbasa, 41 anyos, residente sa Pontevedra, kag Kevin Regional, 25 anyos, call center agent, kag-residente naman sa Iloilo City. Nakuha sa posisyon ang 11 tanan kasyasyay sa ginapatihan Shabu, oil strip nga may residue, lighter, kag-iban pa nga mga non-drug items. Ginako ni Arcangeles nga nagagamit in isang droga apang wala nagabaligya bangod sa pagkamatuod sunod diri. Gabi sang Lunes, ang ila katapusan nga paggamit kaupod si Barbasa. Sunod diri, ginagamit niya nga bulong sa kapoy ang droga, ilabi na pagkatapos ang iya pagpamasahero sang tricycle. Samtang ginpanginwala man sini nga hindi niya kakilala si Reginel kag nagkadto lamang ini sa ila kag nagbisita. Ang operasyon ginpangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency ANTICE, RIO6 PIT Capiz, Rojas City Interdiction Unit, Pereya Capiz Provincial Office. Magapangatubang ang mga nagkaladakpan sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: DC K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kapkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much. K5, Myla Fuentes sa report, mga kabanan. Ay batas ginagamit kuno kung kapoy ka sa biyahe sa tricycle, nagaro-ro sa sang illegal drugs, mga ka-K5. Ining tricycle driver, anong pamatsagan niya? Vitamins, kag maintenance ang shabu? Mga kauturan, mga pinalangga naton nga tagpalamati dira sa may tangke, Sudan sang Rohan. Kaya buo na gid sa bisan di nagid lang ya mga K5 ang proliferation sang illegal drugs mga K5. Mga ginikanan nga nagapadala sang inyo kabataan sa mga eskwelahan kag sa syudad, monitoran ninyo ang ila sini nga mga whereabouts, monitoran ninyo ang ila sini nga mga grupo, monitoraman ninyo ang ila sini nga mga daily routine mga K5. Hindi lang ang magpadala kamo sang bata nyo syudad pa eskwelahon. Tapos wala ga eskwela, kapadala lang kamu balon, may mga ginaintrahan nga mga kung ano-ano nga mga katuntuhan. Ang mga pamatano na itong subong, dali gina yung mga habig, madali gina yung mag-intra sa mga amusini, mga kakeifa. Grupo-grupo, bulo barkada, tripping-tripping, mga kakeifa. Igumubalaan, imubata, adiktos na mga ginikanan na ito. Hindi na madala sa pabalon, hindi na madala nga ang obligasyon sa nanay, mapaiskwila, patkaginikanan, padalaan sa alawats, no? Monitoran nyo ang whereabouts ka ginahimo sa inyong mga kabataan. Hapon nga daw mga ka-K5, nagpadulong sa Sudad sang Rojas ang chief sang TESA, sang mga ka-K5, muning chief operating officer CEO sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kon TESA mga ka-K5 nag-inspeksyon sang aton sa ning airport, no? Si Mark Tadeo Lapid mga ka-K5 upod sa kay Congressman Howard Ginto kung sa diin ginilaan ang kinanglanon nga mapaskay o mapalapad mapasangka na hulugpan dira sa airport mga ka-K5. Matanan nga mayara ini sang planong igaplastar para sa airport sa diin ginapan nga mahimo ini butangan sang biyahe nga mga international kun may ara sang improvement mga ka-K5 ang Rojas City Airport na to, no? Kahapon, matapos ang inspeksyon, nagkurtisiya man si Lapid kay Cafis Governor Fridinel Otto Castro Agod mahibaluan kag mahinalaan ang iban pagiging mga programa kag makabulig sa pagpatibong sang mga turismo diri sa aton sa probinsya sang Cafis mga kakayin. Mayon ni nga balita karon para sa aton mga kauturan diri sa aton sa nga probinsya kon madayon ini mga plano kag pag patigayon sa mga inspeksyon sa mga projects mga K5 nga kinahanglanon sa aton sa provincial government. Mga updates pagid mga K5 aton panumbalikan kalakip man aton tandem broadcast pagkatapos gilamang sa pinaka mga importante nga pahibalo. Oras 36 minutos sa galing sa tak ng alas 5. Standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika saransya na nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C. DDX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DDX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati kung arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Bumaka sa mga butik. Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo inyong salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman. DTX 500.
10: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! I Care Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7. Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
12: Balik pa nung sa ito sa pagpalaan sa ito para tunuan ang balitang K5 sa umaga Wednesday edition. Ay 10 minutos na sa tat ng alas 5 mga K5. Good morning sa kay Mera Sol Kiatson Kadingal. Likewise sa iya pamilya mga K5 sa kay Chan Kadingal. Dan Fern Gonzalez, good morning. Juanilio Casabon, mayong aga sa iya sinakabilog ng pamilya sa Sigma. Good morning man inay Nel Macuenca kag sa aton sa nga mga suki nga tagpalamati sa tindahan mga K5. Arlene Oniada Basa, ma Mary Glo. Oy, inday gihada ko Mary Glo. Good morning. Kay Toto Gisrel Colasino mga ka-K5. Nangan-angan na ito na ito sa nga pagtabid mga ka-K5 sa aton sa nga pagpatigayon sa aton sa tandem broadcast. Sa aton sa nga palatuntunan mga ka-K5. It's 100 days before Christmas mga ka-K5. Kalasing sa aton sa nga mga nadlaw sa aton sa nga pagpaladri sa aton sa nga waragwagan mga kaabyanan. Sa aton sa nga mga suki nga mga tagpalamating adlaw daw nagasuporta nagapakigupod sa aton sa nga mga public affairs program diri sa K-Fab News FM sa probinsya sang Capiz mga ka-K-5 sa inyo sa nga pagpangalagad naton nagapamati gid follow sa aton sa nga mga live program mga ka-K-5. Good morning man sa kay Nunong Milan nagatan-aw diri sa aton sa ninga pagpangalagad sa ninga tion. Bagat K5 ni malipat ha? Mighty C with alkaline vitamin C maulano ng panahon maginot kag mainit. Tinanglan gid may proteksyon kita sa lawas naton mga kaban Mighty C with alkaline vitamin C vitamina aton sini kinanglanon. Balance nga pagkaon para sa aton sa ninga lawas mga K5. Para nga maglayo kita sa balatian may proteksyon ang aton sa ninga lawas mga ka-K5. Mighty C with alkaline vitamin C. Amo nang kinanglanon sang aton sini nga mga kauturan nga aga pa nagabugtaw na nagabakas na mga K5 sa aton sini nga trabaho sa aton matag adlaw-adlaw nga mga hilikoton mga K5. Para nang aton sini nga mga sister station mga K5 sa sunod nga Miyerkules kitang hampang sang bulas mo nga sa aton. Kero nato nato mga sister station nahon nato ang mga gungan kag ang istasyon nga naga number 1 ang programa sa balitang K5 sa umaga. Ang mga hangkilan nga announcer sa Bacolod, welcome and good morning. Negros talk sa Bacolod, Sir Babe, Sir Robert. Oh, why audio? Walang sulod ang Bacolod. Naka-mute ang Bacolod. Dali lang gid mga K5 before kita balikan ang Bacolod. Check nato na ito mga sister station. Unahon na ito nanay. Dali kita sa may sudan sa Iloilo. Sir Christian, good morning and welcome.
13: Good morning, K5 Jobert. Ito mga ka-K5 sa bugos ng Western Visayas. Very clear ang imong limog dali sa Iloilo City. Excited ang may mabalaan ang mga balita sa palibot sa Western Visayas. Bukod sa ito mga ka-K5 subungaga.
12: Thank you so much, Sir Christian. Iloilo, mga ka-K5. Halin sa Iloilo. Balikan na to ng Negros Occidental. Bacolod, Sir Babes. Go ahead.
14: Mayong aga, Sir Jobert Lago. Kapis, mayong aga. Kampiyon, signal mo rin pang. Mankabalukan, nakapangapi na kami. Kondisyon, pumilawas. Takay, nakapangapi kami. DTX Coffee Mix.
15: Mayong aga.
14: Back to you, Sir Jobert.
12: Thank you so much. Guwapong signal sa ang Bacolod. From Bacolod, tabo kita sa probinsya kang Antique. Crow High, Sir Nestor. Sir Marman, good morning.
16: Crew, hi! SM Jobert, good morning. Iloilo, Kalibo, kag Bacolod. Kampiyon ang signal natin dyan. Nakapuhigaw po rin kami kang kampiyon nga DTX Coffee Mix with matching D3 Bio. Balik kanimo SM Jobert.
12: Thank you so much, Sir Nestor Samemar. Halin sa Antike, rugyar man kita sa probinsya kangan Aklan. Sir Michael, good morning!
15: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Kampyo ng signals, diri sa Banwasang Kalibo, manayan na yan, tiyempo di sa amon. Mainit-init lang sa 20,000 ngayon dahilin sa gobyerno. Nakaditex, coffee mix na kita kag nakaditribayo. Balik na sa imo, Sir Jobert.
12: Thank you so much, Sir Michael. Basko ng signal sa Kalibo. Diri sa probinsya sa Kapis, sa Sunod sa Marohas, Maulano, na amon panahon. Makanay-kanay sa sininga matinak na. DTX Coffee Mix na. Balita mga ka-K5 mo na ang number one radio program kunaga ang Bacolod. Mga ka-K5, Sir Mike, Sir Babe, Sir Robert, good morning!
14: Thank you! Thank you!
12: Thank you,
14: ang babaet ninyo. Salamat, taga. Thank
17: number
14: you so much.
17: Number one kami sa balitang K5 sa umaga. Kahit hindi kami gusto nga ginapwersa namon nga pukawon ang mga tao na magbugtaw kay kabudlay magprograma na technician lang ang gapamati.
14: Thank you so much sa tanda-tanda ng mga KSS. Sige, kung wala ka mo, tiwalagin kami. Mga balita na aton rin sa sunod sa Bacolod, kag Negros Island Region, mga ka-K5. Ini madugay, ito na nga mga madugay na nga reklamo. Kag, of course, mga ka-K5, nga gina-monitor sa aton sini nga mga kapulisan, ining kinawatay, relinks ang ginpangawat mo, inabalay ang ginabutang sa taytay, mga relinks, kundi nakatabid niya sa kwa, nakasiminto, na nakaangot sa siminto, mga kakibab, why balalagari, ari sa mga kawatan, adjust na kay, sa halapit na naubos ng mga relinks nga ni, siguro ubos naman ang iya sini nga di Boynas, dakpan gidsa nga nagalagari sa nabilin nga relinks, so, subong mga ka-K5, ginpasakaan na sa nga kaso sa aton sini nga mga kapulisan.
17: Sa pihak nga bahin, 23 kapulgada nga binangon, ginbuno sang manghod sa iya magulang. Kay ang magulang, ginkuga niya ang iya may, nag-apin lang man ang manghod. Natabo ini mga ka-K5 sa Sitio Palaypay, Barangay Quintin Rimo, Mueses Padilla, alas akon sang gabi, September 13. Tuno sa information nga ginkuga sang magulang ang iamay tub-tub nga nalipong kun dire sa ni Grossman nalipungan ining biktima nga sa diin ginbuno sang manghod ginkuga niya nga may mo dito sa nibuluan mga kakipip sa ulihi nga may diferensya sa panghuna-una kag wala naman gani ginpasakaan sang kaso 27 ka pamilya ang inibakwet bangod man sang pagbaha sang lahar kay si Kanlaon wala gid nagakatulog.
14: Wini Predo tip das maing aga lang. Amang mga balita na mong dire sa sunod sa nga Bacolod kag Negros Island Region back to yo Kapis.
12: Thank you so much once again Bacolod and congratulations sa rin sa Bacolod mga ka-K5 sa iluan nato ng report mga balita kag impormasyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. Sir Christian, good morning. Go ahead please.
13: K5 Jobber kag sa aton mga K5 sa Bacolod, sa Aklan kag sa Antique, diri sa amon sa syudad ta tulotaw hayman na wayman sang pag-inulan or pagbaha-baha pero may balita diri nga basi gusto niyo mabatian kag mabalaan kay may nagsaka diri sa amon istasyon nga isa ka lalaki nag manugid na report nga ginhold up sa kuno sang rider sa Parola Wharf mga ka-K5. Ang problema kaysang ginimbestigaran sang Iloilo City Police Office, way nagasalalanto ang iya istorya, way nagatalalaod kag insecure man ang mga CCTV footage, daw ay sang nagasuporta sa iyang istorya. Karon, nahibaluan mga ka-K5 nga nagpuli naghalin siya, naglaya siya sa iya balay sa Guimaras, no? Kag natab na gasto niya ang 2,000 niya nga kwarta. Nahadlok siya siguro mga puli kay na last try ang kwarta but kung ginanoy yun yung kwarta nga 2,000 amo na nga nalagyo siya kag nagpakuno-kuno nga gin hold up sang rider. Ti subong gin kwanto siya gin custody ang isang kapulisan kay gintagaan nila huol gintagaan niya huol ang kapulisan ta nga mag-imbestigar sa wala man lang gali mga kakikay. Samtang sa piyak na bahin sa probinsya naman niya sang Iloilo duwa ka jail guard so dali sa abon nga presuhan sa nangapototan posible magapangatubang sang kaso kay ti involved sa illegal nga droga makaka sila sa pwesto mga ka-K5 sa Bacolod sa Aklan kag sa Capiz leksyon sa mga nagatagpalamati ta nga hindi gigo mo mag-intral sa mga Muslim nga bulaton kun nami inaba. Jail guard ka na gid ho? Nagpatigay mo sa Greyhound operation under sa BJMP male dormitory may nakasulod abi nga mga kwan mga illegal nga mga butang, mga cellphone, droga kag iban pagid nga kontrabando, ano pa daw kaksun sa trabaho ang ining mga jail guard nga involved sa pagpalusot sang illegal nga mga kontrabando sa sulod sang prisohan mga kakaypan. So para mo na ni mga balita doon sa amon sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Back to you, kakay-5 Jobert na sa Capiz.
12: Thank you so much, Sir Christian, sa Iloilo. From Iloilo sa Ilo kita, balikan natin ng mga balita kag impormasyon sa probinsya kag Antique. Sir Ernesto Orselmer Mar, please go ahead.
18: Mga talalupang doon amon nga balita dyan sa probinsya kag Antique, kay 5 Western Visayas, SM Jobert, kagabi may sunog sa isarag ka public market sa banwa kang ukon sa Bilison public market, no, specifically ukon patnongon public market rather, no, kay gindakop kang kalayo ang pira ka mga stall rito kagabi gagin responderan kang atin kadya katapo kang Bureau of Fire Protection pero kadya wala pa so far kang report kung piragid ang mga stall nga nagkarasunog kagong pira ang damage. Pero ang reklamo kang mga nag-plastar o may pwesto rito sa may merkado, ang sako, kuro nga patay, siga, kang kurente, kagpagburo, brown out, amotong ginalantaw, nanda kuro nga rason kung andot nga naglunta, ang nasambit nga sunog. Padayon ng investigasyon kang BFP. Samtang sarugang pagid nga mga balita, update sa tong lalaki, blang nasapuan patay sa kamalig nga may 15 ka mga buno sa may panwa kang lawaan, suno kay punong barangay Joel Mugda kang barangay Maria, agin lubang na lang kuno kang nagliga dayon nga Lunes ang tong bangkay matapos nga tinaga agnas ren kag naga panimaho kay 5 Western Visayas. Amora pira ka mga balita sa Antique, balikan nimo SM Jobert.
12: Thank you so much sa probinsya kang Antique. Sa mga balita, mga KK5 balin sa Antique, sa ilo kita sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, proceed please.
15: Morning liwat kay 5 Storm Visayas, Negros Island, the region. Uman, liwat subong nagpahanumdom ang DILG Aklan sa matapos nga may mga reklamo. Diri nga nababaton ang K5 News FM Kalibo. Nagpadumdom si Mr. Raymond Dapalano, Provincial Director sa DILG Aklan. May kaangtanan sa bawat barangay makikinabang educational assistance ang ginahatag subong sang gobyerno. Okay, ginahambal niyang wala ginabawal ang mga bata sang empleyado nga makasulod kung sakali gid man, pero ginapadumdum niya nga tandaan gid sa mga barangay officials kung sino ang dapat unahon kag sino ang dapat nga buligan. Ginpunto niya nga iperidad anang iban bagong ila kabataan kid diri sa amon. May mga nagreklamo di mga bata sang kagawad, mga SK kagawad, kaga mga basta mga bata sa mga barangay officials, mga ka K5, no, nagpadumduman siya nga may mga dapat nga ipariridad gid ang dapat nga mga nagakinahanglan sa ngalan sang public service. Mga ka K5, nagpadumduman si Mr. Palanog nga may kung may mga reklamo ipaabot lang ini sa grievance committee nga ginbilog sang liga ng mga barangay. Mga ka K5, pwede man ni sa sangguni ang bayan ipaabot lang. Mga ka K5, isa man ka negosyante diri ang nabiktima man sang daw natuntuhan siya kay nagbakal sa salakyan nga nagalabot sang 550,000 karnap galing ang salakyan. Mga ka K5, naging pakitaan siya ng mga peke nga mga dokumento kaging bakal niya, may mga deed of sale pang ginpakita pero ginparecord na niya ini sa aton Kalibo PNP. Samtang katapusan niya balita, ongoing subong may sunog dito sa barangay Naloak sa Banasong Kalibo, dito na subong ang news team ta, pero ang kalayo okay naman na apula na kwa naman na control naman sang Bureau of Fire. Kaga daw nasunog din ang baraka kag may tupad nga balay. Mga kagay-five. Mga developing story pa lang man nato ni. Amo na mga balita dis manos ang Kalibo kabilog ng probinsya Aklan. Balik sa imo Sir Jobert.
12: Thank you so much Sir Michael. Mga kagay-five, ang mga nagapangon nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Kahapon nidlaw gin hugot na ginbaton ni Governor Prinel Castro kag ni Congressman Otto ni Congressman Howard Ginto ang TESA General Manager nga si Mark Lapid. Mga KK5, matapos ka nagpadulong diri sa amon nahanungod ni sa programa sang Tourism Infrastructure Zone Authority or TESA, agod nga matalakay ang problema nahanungod sa pag pasangkad, pagpalapad, pag-improve sang Roja City Airport.
1: payag ni Lapid nga initanan nga mga programa para nga mahatagan sang improvement rehabilitasyon ang Roa City Airport kag pilapagid ka mga tourism sites diri sa probinsya sang Capiz. Samtang ginkalipay naman karon sang Roa City PNP, Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang ang amon sa nga hipi mga K5 matapos kapon kapina sa 31 ka mga loose firearms ang voluntaryo nga ginsurrender sa mga pumuluyo pinaagi sa aton sini nga mga barangay officials. Ang tinutuyo sini mga kakaipabagod nga mahagan-hagan ang kriminalidad ginagkatabo diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Aryo, taga Iloilo, diri pa nagpakita sa iya sini nga abilidad call center agent na dakpan nga nagaruro sa illegal drugs sa ginsalakay kapon nga drug den diri sa barangay Tangke syudad sang Rojas. Sa ining si Kevin, 25 anyos mga K5, ang natiklo sang aton sininga mga katapusang kapulis. Wala na ito oras mga K5, was naman kinilita naman. Salamat, Ged. Hindi ko na pagbalik sa inyo mga kauturan. Balik kita sa aton sininga local program mga K5. Sa aton sininga pagpalayag mga kauturan, alas 5:54 sa kaagahon mga K5.

0: Christmas, mga ka-K5, sa ato sa ning K5 countdown. Sa ato sa ning Christmas countdown, mga ka-K5, sa ato sa ning pagpangalagad sa aton mga tagpalamati. GZ Camerong, good morning. Nakatutok na, nagapamati na, mga ka-K5, subong kaagahon, mga ka-abyanan. Del Dabadolis, Birondo, good morning. Madam Bebeng Flower Shop, good morning. Priska kag makanay-kanay, manami ang yuhom sang iyang agin, arrange ka mo laka. Dala sa dalumsang Kapitulyo Provincial, mga ka-K5. Nolong Milan, good morning. Salamat sa pag-upod sa aton sining pagpangalagad. Lilibet Bakanto, good morning. Salamat man sa inyo sining pagpamati diri sa K5 News FM, mga ka-K5. Dimo naman batian mo lang sa anway ka kwarta kon Pasko. Jisrael Colasino, good morning. May kwarta ka man, isa kadlaw lang. Mga nga one day millionaire. Mga ka-K5. Pizza kwan pa lang na. Pizza 16 pa lang. Kahapon pa lang nag-pizza 15. Oy, mga nagapautang, panukot na ka mo. Mga suki na itong mga tagpalamay sa bilin nga ginutlo sa aton sa ninga pagpangalaga diri sa aton sa ninga palatuntunan, mga ka-K5. Nano ang mga ginapaabot sa aton sa ninga mga katapos ang kapulisan, mga ka-K5. Kalakip man aton sa ninga mga kauturan, kooperar ka mo sa gusto matabo sa aton gobyerno. No? Sa aton sa ninga mga tagpalamati, mga ka-K5, para nga mangin matawhay ang aton sini nga palibot, mga ka-K5. Kung huwag ka muna ga-kooperar, huwag sa may matabo eh, sa aton sini nga peace and order, mga ka-K5. Mo nang pinaka-importante sa karon nga panahon sa sining sitwasyon, mga ka-K5, sang aton sining pagpangabuhi, mga kasiman. Ang kapitan, mga ka-K5, dumduman nyo itong sunog sa may Palawan, sang isa ka barko, mga ka-K5. Kahapon, kinkonfirmar sang Philippine Coast Guard ang voluntaryo nga nagpadulong si Ruel Sarmiento, kapitan sang MV June Aster sa Operator's Office ang kumpanya. Lima kadlaw matapos nga nasunog ang barko sa kadagatan sa Curon, Palawan, mga ka-K5. Amak mo nga naglabot sa 44 mga ka-K5, 76 I mean, ka mga bangkay sa mga napatay, mga ka-K5. Dusi ka mga individual ang nagapamilin karon nga missing, mga kauturan. Sa satong tinalikdan nga Miyerkules nga insidente, September 9, matapos nga nasunog ang MV John Aster, samtang nagalayag ini sa kadagatan sa Curon, Palawan, mga ka-K5. Wala pa sang matumod ang mga otoridad sa rason sang sunog, mga ka-K5. Naglabot naman sa 44 ang nakaluwas, kalakip na diri ang kapitan, mga ka-K5. Base sa report sang PCG, mga ka-K5, 132 ang pasero sang MV June Aster sang natabo ang nasambit nga trahedya sa kadagatan, mga ka-K5. Ba ano nang why mo ginaexpektar, mga ka-K5, madisgrasya ka sa nasambit iya nga sunog sa barko, mga ka-K5. Oy, congratulations sa 1,676 ka mga examinee sa Registered Electrical Engineers Licensure Examination suno sa Professional Regulation Commission on Confirm PRC, mga ka-K5, 1,676. Congratulations sa aton mga kabataan, mga estudyante nga nakapasar, mga ka-K5, sa nasambit nga pasinawan, mga pinalangga naton nga mga kasiman. Gal ini sa mga ginikanan, mga ka-K5, nga makapa-engineer, makapa-electrical engineer sang ila sini nga mga kabataan, mga ka-K5. Oy boy, by the way, good morning, Ma'am Dolores Abelarde. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod sa aton sini nga program, mga ka-K5. Boy, nakita oras. May oras na, pero hindi man aton, mga ka-K5. Standby na sa newscast ang K5 News FM Philippines. Opo, naging lamang aton sini nga mga sister station ng 100.9 K5 News FM Rojas. Chip Nilsson Puntilla sa aton technical partner subong agaon. Salamat man sa aton sa mga news contributors. Ato mga reporters, mga ka-K5 sa field, na nagdulong sa mga balita subong kaagahon. Nagbantayan ang pinaka mga public affairs programs ng K5 News FM. Mga dalag ko pagiging mga issues, kag-informasyon, sino, ining mga opisyal sa gobyerno provincial sa Kapis, gipasakaan sa kaso, kag-reklamo sa ombudsman, mga ka-K5. Pagyan nyo na din sa aton sining mga programa sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Salamat, salamat gid ang technical partner ko diri sa K5 News FM Radio Tagmuanay sa Banwa sang Pilar ka K5 Monmon Bilya. Mga ka K5 sa pagpanguna sa amon pinalangga nga Mayor Mayor Arnold Alba Pero. Sa aton sini nga CEO Chief Executive Officer kag presidente sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Itangoy. Sa kinanan Banwa, kada aga-aga nga tanan, alas 4, imidya tubtubala sa isang aga, iniyo kubos nga bian kagalagad sa kangin ka K5 Jubert Lag. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Kapis. K5 News FM, good morning!
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Kapis, 89.7 K5 Radio Tagbuanay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
7: Gasa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalikan DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
11: Ila tong score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
10: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
8: DTX 500!
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
13: DTX Coffee Mix.

0: Senyor Villano, isang mungpong Roa City. Masakit ako sa heart, ramilang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 8 minutos ang nakaligad sa alas 6 ng aga.
4: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Samtang mga ka-K5 sa atong top story of the day.
1: K5 top story. Headlines.
0: Balasyon na nindugan nga generally peaceful ang eleksyon sa Barm Parliamentary. Headlines ka-K5 sa mga nagkakinabo sa probinsya sang Capiz. Maidid nga pagpili sang top 15 finalists para sa palaabutan nga inter-school live reporting competition sa secondary level ginpatigayon. Samtang mga ka-K5, mga stalls ang karne sa higad sang dalan sa Roa City gin-inspeksyon. Sa dugang pa, masobra 160,000 ka mga individual sa Capiz, rehestrado na sa YAKA program sang PhilHealth. Kaga sa dugang pa nga balita lokal mga ka-K5, pagsakas ang presyo sang gatong, dako nga pagpanghangkat sa mga motorista, o kung dako nga mga pagpanghangkat para sa mga motorista. First and second, Capiz BMFC, may bago nga mga force commanders. Mark Lapid, nag-inspeksyon sa Roa City Airport. Mga nasunugan, temporaryo nga magapabilin sa multi-purpose hall. Punong Barangay Bialin, nagpasalamat sa mga nagpalabot sang bulig. Samtang drug den, ginsalakay sang PDIA. Subject sa ginsalakay nga drug den, anay naman nga napreso sa kaangay nga kaso. Surveillance, naglabot sa isa ka simbana. 31 ka mga loose firearms, voluntaryo nga ginsungka sa Roa City PNP. Lalaki na baklan sang armas lutang, granada dugang nga nakuha. Samtang mga ka-K5 headlines kita sa mga nagkakinabo sa Western Visayas. Bangkay sang lalaki nga ginbuno kag nagakaagnas sang nasapuan sa ilang nga kamalig sa lawaan, nalubong na. Duha ka mga barangay sa Aklan, may aktibo na nga kaso sang African Swine Fever. San Rafael, Municipal Police Station sa probinsya sang Iloilo, anay comfort room. Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, nagpanglalain sang nakita ang sitwasyon sang kapulisan. Samtang headlines kita mga ka-K5 sa nagakahinabo sa pungsod Pilipinas. Kapitan sa nasunog ng MV June Astor, nagpakita na. Department of Justice, nagpagwas ang subpoena para kay Senator Padilla. Manggad ni Vice President Sara Duterte, nagsaka sa 98.6 million pesos sang 2025, gikan sa 7.5 million pesos sang 2007. Samtang headlines kita mga ka-K5 sa mga balita nga nagakainabo sa luwas sang pungsod.
1: Balita International.
0: Lapnagon nga protesta nagluntad sa Syria bangod sa pagsaka sang presyo sang gatong. Samtang NATO nagpromisa sang dugang nga suporta sa Ukraine matapos ang pag-atake sang Russia malapit sa Poland. Samtang sa piyakabahin, headlines ka-K5 sa balita sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Three-in-one nga kape kag yogurt, nagin propose nga patungan sang 6 pesos nga excise tax. kag headlines ka K5 sa balita sa patag sang hinampang. Pilipinas daog kontra Uzbekistan sa Asian Games. Kag headlines sa balitang showbiz.
1: Balitang entertainment.
0: Liza De Castro wala gilayon makapati nga nagabusong siya. Kag K5 bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo. Ora mismo.
2: Pahibalo. Ora mismo.
1: Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.
2: Pahibalo. Ora mismo.
0: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 15 minutos ang nakaligad sa alas 6 aga. Maayong aga kalibutan, maayong aga Pilipinas, maayong aga probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast. Sa mga aga sang Miyerkules mga ka-K5, Picha GC6 sa bulan sang Setyembre 2026. Kaupod ninyo ang inyong abyan sa kahanginan ka-K5, Rodney Daban Dalanon. Direkta kita mga ka-K5 sa kaunda na sang aton ginpang linyada nga mga balita. Una kita sa lakat sang aton nga panyampo.
1: K5 Bantay Headline.
0: Ginalauman ang magalumon nga kalangitan nga may palapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms sa pila ka bayan sang Visayas kag Mindanao bangod sa Intertropical Convergence Zone o CON-ITCZ. Sunod sa pag-asa, kalakip sa maka-eksperyensya sang kasubong nga panahon ang Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur, kag Davao Oriental. Samtang magalumon nga kalangitan kag isolated rain showers o kon thunderstorms naman ang ginalauman sa iban pang bahin sang Visayas kag Mindanao, subong man sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon. Ang adlaw ka K5 nagbutlak subong alas 5:45 sang aga kag magatunod karon na alas 5:55 sang hapon na.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Ka K5 inyo nabatian ang lakat sang aton nga panyempo subong nga aga. Karon sayo kita sa balita o kon sa top story of the day. Nanindugan ang Malacanang nga nangin maayo ang resulta sang ginpatigayon nga parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sang Lunes, Setyembre 14 sa piyak sa mga na-report nga insidente sang Linok Panay kag pagsigabong sa pila ka mga lugar sa riyon sa bisperas kag mismo sa adlaw sang election. Ginapahayag ni Palace Press Officer kag Presidential Communications Office o kon PCO Undersecretary Claire Castro kahapon nga adlaw sang Martes, Setyembre 15 nga ginbuyagyag niya sa publiko ang ginsumiter sa ilang report sang Philippine National Police o kon PNP hangod sa nasambit nga eleksyon sa BARM. Sunod sa PNP, ginakonsiderar nila nga generally peaceful o kon orderly ang parliamentary election nga ginpatigayon sa nasambit nga riyon sa piyak sang natabo nga isolated incidents, particular sa Cotabato City. Base sa initial nga report, nagdangat sa 82.41% ang high voter turnout nga numero sang mga nagboto sa eleksyon kag mahimo pa ini nga magataas. Mas mataas suno ini o kon mas mataas suno diri sa nga 4.79% ang ini nga record sa 77.62% nga voter turnout sa BARM sa tong Mayo 2025. Dugang panikastro, hindi luyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga may nagakatabo nga kalakasan na particular sa eleksyon sang nasambit nga rehiyon.
1: K5
0: inyo nabatian ang top story of the day. Karon silo kita sa mga balita nga nagkakainabo sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Matapos ang isa kasimana nga paghiwat sa elimination round, sa diyon nga nagpaindis-indis ang mga campus reporters nagikan sa Vientin 9 kanag kalain-lain ng mga secondary school sa probinsya sa Capiz sa patagsang live reporting na pinalisar na sa K5 News FM Rojas ang listahan sa mga pasundayag sa ginakalangkagan nga K5 Inter-School Live Reporting Final Competition. Malawig nga gindiskusyonan sang hubon ang angon sa pagpili sang top 15 finalists. Sa din nga liwat o kon sa din liwat nga gin-review ang ilatag sa ka mga performances sa mga public affairs programs sang K5 kaginsala sang maayo ang ilang delivery pagplaster sang balita o kon news script technical application amo man ang ilang kumpiyansa kag abilidad sa live reporting. Sino ang nagapamayagpag? Sino ang makapasundayag sa intablado kag mahimo nga mangin kampiyon? Bantayan sa mga adlaw sa programa nga Foro de los Pueblos 11 Mbps kag El Castigador ang mga pangalan sang bulutuan kag partisipante nga magapadulong sa finals nga pagahiwaton sa Robinson's Place Rojas sa maabot nga Oktobre 18 sini nga tuig. Sa dugang pa nga balita lokal, nagpatigayon sang meat inspection ang National Meat Inspection Service o NMIS Region 6 kag City Veterinarian Office sa mga maligyaan sang karne sa Rojas City. Tinutuyo sang inspection nga masiguro nga ang mga baligya nga karne sa merkado kag iban pang establishmento ang matinlo, luwas kag wala sang sakit nga mahimo makahalit sa mga konsumidor. Kinahanglan man nga siguruhon nga ang mga ginabaligya nga karne nagikan sa mga awtorisadong slaughterhouse kag nag-agi sa husto nga meat inspection. Dugang pa nga kinahanglan man nga mayaras ang meat inspection stamp o kontatak sang slaughterhouse bilang pamatuod nga ini na inspection kag gindeklarar nga luwas para sa pagkonsumo. Sa iban pa nga mga balita lokal, naglabot na sa kabugusan 161,004 ang numero sang individual sa probinsya sang Capiz ang nakarehistro na sa YAKAP o kon Yaman ng Kalusugan Program sang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth. Sa ginpatigayon nga press conference kahapon nga adlaw, ginpresentar ni Johnny Halbona ang head sang PhilHealth Public Affairs Unit ang mga kadalagan sang ahensya sa diin nga sentro diri ang YAKAP program. Ang among nga programa sang PhilHealth nagatuyo nga magahatag sang mas malapad nga primary care services para sa mga kwalipikado nga miyembro kag tagsa nila ka mga dependent. Pamaagi sang programa mahimo nga makabebenepisyo ang mga rehistrado sa preventive care, health screening, konsultasyon, laboratory tests kag iban pa nga serbisyo sa mga accredited YAKAP health facilities. Ginaganyat man sang PhilHealth ang mga miyembro nga magparehistro sa YAKAP provider nga malapit sa ilang lugar agad nga ma-access ang mga benepisyo kag serbisyo nga kalakip sang among nga programa. Padayon naman nga ginapalapad sang PhilHealth ang YAKAP program sa Capiz bilang kabahin sang ilang pagtingwa nga mapakusog ang primary health care kag ang serbisyo pang ikaayong lawas sa mga pumuluyo. Sa iban pa nga balita lokal, isa ka dako nga pagpanghangkat sa mga motorista ang pagsaka sang presyo sang gatong kahapon nga adlaw sang Martes, Setyembre 15. Sa interview sang K5 News FM Rojas, kaya Bob, tricycle driver, iyagin pahayag nga mabudlay para sa ila ang pagbago sang presyo hapang bilang ini ang iyang pangabuyanan magapagadayon sa gihapon ini agod nga papunan ang kinahanglanon sa pang-adlaw-adlaw. Suno diri isa sa isa ka adlaw, nagapauli lamang ini sang 500 pesos nga kita. Kaga kuhaon pa diri ang ginatugong nga duha ka litro kag iban pa nga mga galastuon na. Apisar nga dako ang kulang, wala na ini suno diri sang mahimo kundi sundon ang ginapatuman nga presyo sang gatong. Naibaluan mga ka K5 nga naglabot sa 5 kag o kon 5 pesos kag sa 68 centimos ang gintaas ang presyo sang gasolina, 4 pesos kag 60 centimos naman sa kerosene, kag 4 pesos kag 31 centimos naman sa diesel. Sa ibang pangabalita lokal na nagpadulong sa probinsya ng Capiz, ang Chief Operating Officer o kon COO ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kon TIAZ, hagod nga magpatigayon sa inspeksyon sa Rojas City Airport. Kaupod ni Mark Tadio Lapid sa pag-inspeksyon, si Congressman Howard Ginto sa diin diri na hinalaan ang kinahanglan nga pagkayo kag pagpalapad sang among hulugbaan. Matandaan nga mayara na sa mga plano nga ginplastar para sa airport sa din nga ginapananaw nga mahimo nga butangan sang biyahe nga international. Matapos ang inspeksyon, nagkortesi yaman si Lapid kay Capiz Governor Ferdinand H. Castro. Agad nga mahibaluan kag mahinalaan ang iban pang mga programa nga makabulig sa pagpatibong sa probinsya. Sa iban kag dugang pagid nga mga balita lokal, mayara na sa mga bagong force commanders ang 1st kag 2nd Capiz Provincial Mobile Force Companies. Sa ginpatigayon nga turnover ceremony sa Capiz Police Provincial Office, formal nga nagbiya sa iyang posisyon bilang force commander sa 2nd Capiz Police o kon sa Capiz Provincial Mobile Force Company, si Police Lieutenant Colonel Francisco D. Pagia. Kaginbusla naman ini ni Police Lieutenant Colonel Lumiain D. Lidawan. Samtang si Police Lieutenant Colonel Pagia naman ang bagong force commander sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company na nagbaylo kay Police Major Alfred V. De Leon nga una na nga nagserbi bilang officer in charge sang nasambit nga unit. Sa iya nga mensahe ginpabutyag ni Police Colonel David Cachumbo Jr. ang director o kon ang provincial director sa Capiz Police Provincial Office ang importansya sang epektibo nga liderato, dedikasyon kag pagiging isa sa mga police personnel hagod nga masiguro ang maayo nga pagpatuman sang mandato sang Philippine National Police sa pagmintenar sang kalinong kag katawhay kag subong man pagproteher sa publiko. Sa dugang pagit nga balita lokal, temporaryo nga magapabilin ang mga naapektuhan sang sunog nga nagluntad sa Rojas Avenue, Barangay 8, Rojas City sang Domingo, Setyembre 13. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay punong barangay Castor Holmes Vialin, iyagin pahayag na tubtob sa wala pa sang formal nga masailuhan ang mga nasunugan magapabilin ang mga inis sa barangay o kon sa barangay multi-purpose hall. Sunok kay Bialin, ginahibalo na sa subong sang city government ang estado sang duta sa diin amo ang ginluntaran sang sunog agod nga maplaster sang maayo ang mga apektado kon makabalik pabara o kon kinahanglano na nga i-relocate. Payag niya personal nga nagpadulong si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas sa multi-purpose hall agod nga usisaon ang sitwasyon sa mga naapektuhan kag nagpalabot sang bulig. Magluwas sa city government, ginsiling mansang natungdan nga nagpalabot mansang bulig ang talatapan ni 1st District Congressman Howard Ginto kag iban pang mga pribado nga individual. Lubos naman ang pagpasalamat sang opisyal sa mga nagpalabot sang bulig kag sa gihapon nagpanawagan sa iban pang aluyag maghatag para sa mga nasunugan nga kun sa diin dako gid nga bagay para nga mapahaganhagan ang ilang mga pagkabalaka nga nabatsyagan. Sa piyak nga bahin, nagpalabot man sang mensahe ang punong barangay nga kunta ni magserbeng eleksyon ang among hitabo sa iban pa kag ipabilin nga mangin sigurista ilabi na kun para sa seguridad sang tagsa-tagsa. Sa dugang pangabalita lokal, dakop sang otoridad ang tatlo tanan ka mga individual sa ginsalakay nga drug den sa Ilaya, Barangay Tangker, Rojas City, kahapon nga adlaw, Martes, Setyembre 15, sini nga tuig. Ginkilala ang mga nagkalanakpan nga Sunday Winel Arcangeles, 55 anyos, tricycle driver. Subject sa operasyon na RJ Barbasa, 41 anyos, residente sang Pontevera, Capiz, kag Kevin Regioniel, 25 anyos, call center agent, nga residente sang Iloilo City. Nakuha sa posisyon ang 11 tanan kasasyase ang ginapatian shabu, full strip nga may residue, lighter, kagiban pa nga mga non-drug items. Ginako naman ni Arcangeles nga nagagamit inisang droga apang wala nagabaligya bangon sa pagkamatuod sa nodiri. sanggab ilang ang ilang katapusan nga paggamit kaupod si Barbasa. Sunod diri, ginagamit niya nga bulong sa kapoy ang droga, ilabi na pagkatapos ang iyang pagpamasayro sang tricycle. Samtang, ginpanginwala man sini nga hindi niya kakilala si Regional kag nagkadulamang inis sa ila kag nagbisita. Ang operasyon, ginpangunahan sang Philippine Drug Enforcement Unit o PDEA Antique, RIU 6, PIT Capiz, Rojas City Interdiction Unit, PDEA Capiz Provincial Office. Magapangatubang naman ang mga nagkaladakpan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang pangabalita lokal, anay na nga napreso Mike ang tanan sa illegal nga droga ang subject person sa operasyon matapos nga ginsalakay sang Philippine Drug Enforcement Agency Antique ang isa ka drug den sa Ilaya Barangay Tangke, Rojas City. Matandaan nga anay nadakpan si Winel R. Cangeles, 55 anyos, tricycle driver sa tong Hunyo 19, tinalikdan nga tuig 2022, kaupod ang lima ka mga individual apang natigayon ini nga nakagwa kagliwat naman nga nagsulod sa illegal nga aktibidad. Naibaluan nga kaupod sang subject nga nadakpan amo sanay RJ Barbasa, 41 anyos, residente sang Ponte Vera, Capiz, kag Kevin Regional, 25 anyos, isa ka call center agent, kag residente naman sang Iloilo City. Sa interview sang K5 News FM Rojas, kaya Intelligence Agent 5 Maria Melinda Panagiton, Provincial Officer sang PDEA Antique, nagdugay sang masobra isa kasimana ang ilang pag-surveillance sa among subject. Suno diri, madamo na sa mga report may kaangtanan sa illegal nga aktibidad si Arcangeles. Kagdugang pa, may impormasyon naman sila kung sa diin ini nagakuha sang supply kag ini karon ang ilang nga ginamonitor. Sa dugang kagiban pa nga mga balita lokal, naglabot na sa 31 ka mga loose firearms ang voluntaryo nga ginsungka sa Rojas City Police Station sa idalumsang Project RTT. Ang nasambit nga numero bangod sa kooperasyon sang duha ka mga barangay nga ginapangunahan ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr. ang hepe sang Rojas City PNP. Nagpasalamat naman si Police Lieutenant Colonel Tumagdang sa mga opisyal sa barangay kag mga personal sang gobyerno nga nagbulig sa madinalagon nga pagpatuman sang among proyekto. Samtang padayon naman nga ginainganyo ang iban pang mga barangay officials kag mga individual nga nagahupot sang hindi lisensyado nga armas lutang nga magpadayon sa pagsuporta sa inisyatibo para sa kaluwasan sang publiko kag responsable nga pagpanag-iya sang armas. Sa dugang kagkatapusan nga balita lokal, nabaklan sang hindi lisensyado nga armas lutang ang isa kalalaki sa ginpatigayon nga bypass operation sa Angelville, Barangay San Jose, Rojas City, Capiz. Ginkilala ang akusado kay alias CJ, 21 anyos, kag residente sang nasambit nga barangay. Nabakal sang otoridad ang isa ka unit sang 38 caliber revolver kag bala. Dugang pa nga nakuha sa position city ang isa ka granada. Naibaluhan nga base sa impormasyon na rin sa opisyal sang barangay, may mga records sang pagpangawit o kon pagpangawat ang nasambit nga individual. Sa karon, nakahunong ini sa karisal sang Rojas City PNP kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9516 o kon illegal possession of explosives. Ka K5 inyo nabatian ang mga balita nga lokal. Karon silo kita sa mga balita nga nagakainabo sa Western Visayas. Bangkay sang lalaki nga ginbuno kag nagakaagnas na sang nasapuan sa ilang kamalig. Nalubong na. May detalye sa balita si ka K5 Eileen Rose Magbanwa sa K5 News FM Antique.
3: K5 News FM Live Report. Nalubong rin katong Setyembre 14 ang bangkay ni alias Banhaw, 42 anyos ang mangunguma nga nasapuan nga nagakaagna sa salad kang anang kamalig. Ginabanta alas 2:17 sa hapon Setyembre 13 sa Barangay Maria Lawaan, Antique. Sa interview kang K5 News FM kay punong barangay Joel Lumugda kang Barangay Maria Lawaan ang naging pahayag nga dyan matapos nga ginbalik ang punerarya ang bangkay bangid nga wara na balsamar. Suno sa kapitan nga suno man sa punerarya nga hindi rin mabalsamar pa ang bangkay bangid nga nagakaagnas rin man. Madumduman nga sa investigasyon kang Lawaan MPS, nakaangkan kang 15 kabuno ang biktima nga ginalakipan kang 7 kabuno sa daghan, 5 sa likod, darwa sa braso, kagisara sa butken. Sa tulad, may ginasundan rin nga person of interest ang Lawaan MPS sa nagbuno patay sa biktima. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalinga ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang duha ka mga barangay sa Aklan, may aktibo na nga kaso sang African Swine Fever. May detalis ang balita si K5 Unard Viray sa K5 News FM, Kalibo.
4: K5 News FM Live Report.
5: Naka-record ang probinsya sa Aklan sang aktibo nga kaso sang African Swine Fever o kon ang ASF base sa bulletin number 2026-16 nga ginpagwas ang Bureau of Animal Industry o kon ang BAI. Duha ka barangay sa Aklan ang apektado sang virus. Ang mga lugar nga may aktibo nga kaso sang ASF amo ang New Washington kag Banga nga may tig-isa ka apektado nga barangay samtang ang Banwa sang Altabas, Lezo, Kalibo, Ibahay, Makato, Libakaw, Numansia, Malay kag Tangalan ang yara sa pink o kon buffer zone. Ang Banwa man sang Balete, Batan, Madalag, Burwanga, Malinaw kag Nabas, yara si Dalom sang yellow o kon surveillance zone. Sa karon, nagahimo na sang atikang ang Office of the Provincial Veterinarian agod malikawan ang paglapta sang ASF sa iban nga banwa sa probinsya sang Aklan. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Sa Piak nga bayan San Rafael Municipal Police Station sa probinsya sang Iloilo, anay comfort room. Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nagpanglalain sa nakita ang sitwasyon sang kapulisan. May detalye sang balita si K5 Karen Badilla sang K5 News FM, Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
6: Mga ka-K5, anay comfort room o kon CR ang San Rafael Municipal Police Station suno sa kay Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo.
7: Ginpahayag man sang director nga indi siya una makapati sa impormasyon nga nabaton sining nga CR sang open court sa San Rafael ang police station. Sa pagbisita ni Tuanyo, nagbungad sa iya ang mga daan nga lababo kag shower sa sulod mismo sang opisina sang San Rafael Municipal Police Station. Iya man nakita nga isa lang kadingding sang police station ang may lawanip. Kaglababo ang nagaserbe nga lamesa sa computer kag iban nga kagamitan sang kapulisan. Nagkoordinar naman si Tuanyo sa local government units ng San Rafael para sa future plans ng police station nga posible sa 2027 pa maumpisahan. Samtang ginmanduan na ni Tuanyo ang Regional Logistics and Research and Development Division kag Regional Controllership Division nga pagatuan sang architect ang police station agud mabago ang physical conditions sang among nga talatapan.
8: Dahil hindi pa ako naniniwala no una nung report po nila na literal na dating comfort room o siya na isang open court yung ating pong municipal police station, particularly yung sa Rafael. Kita natin na personal na totoo yung sinasabi po nila. Kaya sinasabi ko nga po, sa akin po hindi ko katanggap-tanggap yung ganung uri ng environment na pagkatrabaho ng mga kapulisan natin. Na makita po natin, literal po sir, nakita ko po yung mga shower hose na existing sa dating CR, existing pa rin.
6: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa Western Visayas. Karon sa ilo kita sa mga balita nga nagakahinabo sa Pungsod, Pilipinas. Gin-confirma sang Philippine Coast Guard o kon PCG kahapon nga daw sang Martes nga voluntaryong nagpadulong si Ruel Sarmiento, ang kapitan sang MV June Aster, sa operator's office sang kumpanya sa lima kaadlaw matapos nga masunog ang barko sa kalalawran sang Coron, Palawan. Sa ginhatag nga update sang PCG, ginapahayag nga nagpadulong si Sarmiento sa talatapan sang Atienza Enter Island Ferries Incorporated sa Palawan sang Lunes, Setyembre 14. Gen report nga nagpakita man siya sa Emergency Operations Center. Nahatala na ang ipaidalom si Sarmiento sa pagpamangkot sa mga investigador hangod nga makuha ang mga detalye angot sa insidente. Suno kay Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore o kon Commodore Noemi Cayabyab. Sang Miyerkules, Setyembre 9, nasunog ang MV June Aster samtang nagalayag sa kalalawran sang Coron, Palawan. Wala pa matumod sa mga otoridad ang rason sang sunog. Base sa pinakaulihing opisyal nga datos, nagdangat na sa 76 ka mga bangkay sa mga napatay sa insidente ang nakuha. Kag 12 ka mga individual ang nagapabilin pa nga missing. Naglabot naman sa 44 ka mga individual ang nakaluwas, lakip na si Sarmiento. Suno sa Philippine Coast Guard, 132 ang mga pasero sang MV June Aster sang matabo ang among trahedya. Sa dugang pa nga balita nasyonal, nagpagwa na sang subpoena ang Department of Justice o DOJ para kay Senator Robin Padilla subong Martes o kon kahapon nga adlaw sang Martes may kangtanan sa iyang kaso nga obstruction of justice. Ang kaso ni Padilla ang nagugat sa iyang ginaaligar paghatag sang bulig kay Senator Ronald Bato de la Rosa agod nga makapalagyo ini sang tinalikdan nga Mayo. Suno sa subpoena ginmanduan si Padilla nga magatubang sa Department of Justice Panel of Prosecutors sa maabot nga Setyembre 25 kag Oktobre 9. Madumduman nga wanted si de la Rosa sang International Criminal Court bangod sa kaso nga crimes against humanity. Sa dugang kagkatapusan nga balita nasyonal, nadugangan sang masobra 91 milyones ka pesos ang manggad ni Vice President Sara Duterte sa sulod sang 18 katuig. Base ini sa nakasaad nga Statement of Assets Liabilities and Net Worth o kon sal-in sang Vice Presidente gagin presentar sa Impeachment Court sa nagapadayon nga impeachment trial sining Martes, Setyembre 15. Sa tuig 2007, gindeklarar sang Vice Presidente ang iyang net worth sa 7.2 million pesos apang nagsaka sa 98.6 million pesos sang tuig 2025. Sang 2007, nahibaluan nga nagumpisa sa pagserbisyo bilang Vice Alcalde sang Davao City si Vice President Sara. Nakasaad sa sal-in nga amat-amat nga nagsaka ang net worth ni Duterte kada tuig. Nagpadayon pa ginang pagsaka sang net worth ni Vice President Sara sang nagpungko ini bilang Vice Presidente sa din nga nagdangat na sa 71.66 million pesos sang 2022, 77.51 million pesos sang 2023, kaga 88.51 million pesos sang 2024. Sang tuig 2025, gindeklarar sang mag-asawa nga Sara Duterte kag Manas Scarpio ang ilang combined net worth sa 98,656,131 pesos and 20 centavos samtang 24.14 million pesos naman ang liabilities. Gin-presentar ni Ombudsman YC Karen Bato ang sal-in sang Vice Presidente sa Impeachment Court bilang kabayan sang pag-usisa kasang ginaaligar unexplained wealth sang Vice Presidente. Mismo ang records officer sang Ombudsman nga si Attorney Karen Bato ang nag-presentar sang sal-in sang Vice Presidente sa ika-25 na kaadlaw nga nagapadayon nga impeachment trial. KK5, inyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa Pungsod, Pilipinas. Karon saylo kita sa mga balita nga nagakahinabo sa luwas sang Pungsod.
9: Balitang negosyo. Balitang international.
0: Nagluntad ang lapnagon nga hublag protesta sa pila ka lugar sa Syria bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Nahibaluan nga gintaasan sang gobyerno sang 40% ang presyo sang diesel, top 28% naman sa petrol. Bangod sini ginabalabagan sa mga protestante o kon sa mga protestors ang mayor nga mga dalanon sang pila ka oras. Pila sa mga lugar kon sa diin nga nagangkon sang tuman nga hublag protesta, amo ang sabahin sang Hama, Kan, Shikon, kag Maarat, Alnuman. Suno kaya Syrian Energy Minister Mohammed al-Bashir. Ang ilang apungsod ang nakahimo sang 102,000 nga mga bareles sang gatong kada adlaw, samtang kinahanglanon sang yara sa 325,000 nga bareles kada adlaw para sa paggagamiton nila. Rason sang rason nga nagalaom ang mga iniya sa mga gina-import nga gatong agud nga mapun-an ang kakulangan. Ginpasiguro naman sa Ministry of Energy nga ila pagatun-an ang presyo sang pangkalibutanon nga merkado kon sa diin nga nagbag-o ang global market condition. Sa dugang pa nga balita international, nagpromesa si NATO Secretary General Mark Rutte sang dugang nga suporta para sa Ukraine kag pagpapag-onsang depensa sa nasidlangan nga border sang alyansa kasunod sa mga serye sang pag-atake sang Russian drones nga nag-igo malapit sa border sang Poland. Ang payag sang NATO chief kasunod sang pag-atake sang Russia sa isa ka tren kag crossing point malapit sa Poland nga natabo pila ka minutos lamang matapos nga nag-agi ang ginhamplangan nga tren sang maya nga anay leader nga sanday former UK Prime Minister Boris Johnson kag former Swedish Prime Minister Carl Bildt. Hugot nga ginkondidar sa mga opisyal sang Europe kag Poland ang insidente samtang nagpaandam si Polish Prime Minister Donald Tusk nga posible nga magapadayon kag magalala pa ang mga hublag sabotahe kag pag-atake sang Russia sa mga border points sa mga masunod nga binulan. Bilang sabat sa mga panawagan sang pagpauntat sang kinagamo, ginpahayag ni US President Donald Trump sa social media nga nagkasugot ang Russia kag Ukraine nga untaton ang pag-atake sa ilatag sa ka-energy infrastructure agod nga mapanubo ang presyo sang gatong kag diesel. Apang wala pa sang opisyal nga kumpirmasyon gikan sa Moscow o kon Kiev angot sa ginapahayag kasugtanan ni Trump samtang nagapadayon gihapon ang mga pag-atake sang Russia sa duha ka cargo vessel sa Black Sea kag sa pila kabahin man sa kamong rehiyon. Ginpabot siyag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga preparado ang Ukraine nga untaton ang strikes sa enerhiya sang Russia nga kon magagarantiya sa mga kaalyado nga pungsod nga mauntat man ang Moscow sang pag-atake sa pasilidad kag supply sang pagkaon sang Ukraine bilang unang atika nga padulong sa kalinong.
10: Balita International.
0: KK5, inyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa luwas sang pungsod. Karon saylo kita sa balita sa patag sang negosyo.
10: Balitang negosyo.
0: Gin-propose ang duha ka mga kongresista nga patungan sa excise tax ang 3-in-1 coffee kag flavored fermented milk o kon yogurt bangod sang sugar content o kon content sang nasambit nga mga produkto. Ginduso ni Bataan First District Representative Antonino Roman III subong man ni Albay First District Representative Crisel Lagman ang pagpatong sang flat excise tax rate para sa kapi kag yogurt. Nahibaluan nga exempted sa excise tax ang duha ka mga produkto apisar nga ginakabig ini bilang sweetened products. Ginpalayag ni Roman nga naglabot tub-tub sa iya nga utok ang katam isang 3-in-1 nga kape nga iya gininoma. Gani gin-question sang kongresista kung nga wala ginkakasalistahan sa mga exempted sa excise o kon sa excise tax ang kape. Ginsabat naman ni Finance Undersecretary Carl Adriano si Congressman Roman nga ginagamit sa mga pigadong ang kape. Kaya ginagamit naman sa nutrition program sang gobyerno ang fermented milk. Rason nga kung nga wala iniginpatuman o kon ginpatungan sang excise tax. Base sa proposal ni Roman kag Lagman patungan sang 6 pesos ang among mga produkto kag 6 pesos man ang sa yogurt. Ang pagpatong sang excise tax sa mga matamis nga mga eliminon, kabayan sang tikang nga ginahimo sang gobyerno, agad nga malimitahan ang paggamit sang produkto nga may malaing epekto sa ikaayong lawas. Kalakip sa mga produkto nga ginpatungan sang excise tax, amo ang soft drinks, litro packs, kag iban pa.
10: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: Ka K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang negosyo. Karon silo kita sa balita sa patag sang hinampang.
10: Balitang sports, sports.
0: Pilipinas daog kontra Uzbekistan sa Asian Games. May detalye sang balita si ka K5 Darren Salomeo Henson.
11: K5 News FM Live Report. Nangin maayo ang umpisada sang Philippine Women's National Football Team o kon Filipinas sa ila kampanya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ini matapos nga maka-record sang 1-1 draw batok sa Uzbekistan. Una nga nakahimo sang goal ang Uzbekistan sa 81 minuto sang hampang, apang wala naman nagpapierde ang Filipinas kun sa dinapasulod ni Natalie Collins ang goal sa pila ka minuto sang nabilin sa hampang. Masunod nga makatubang sang Filipinas para sa Group G amo ang Hong Kong ngaywaton sa adlaw sang Webes, samtang makontra naman nila ang China sa adlaw sang Lunes. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ini si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
10: Balita sports, sports.
0: Ka-K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Karon silo kita sa balitang showbiz.
10: Balitang entertainment.
0: Glyza de Castro, wala gilayon nga makapating nga nagabusong siya. May detalye sang balita si ka-K5 Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron.
10: K5 News FM Live Report.
12: Ginsay-say sang actress nga si Glyza de Castro nga makapila ka beses siya nga nag-pregnancy test kit antes ini nagpati nga nagabusog siya. Sino kay Glyza, nagbalik ini sa Ireland bagod may family trip ang asawa niya nga si David Rainey. Dugang ba niya, isa kasi malaman siya nga delayed sa iyang period nga wala masabi nagkatabo. Pahayag pa sa actress, hindi ini makapati galiyon sa resulta. Una na niya nga ginsuginan si David sa resulta antes sila magpakonsulta sa iya nga OB-GYN na. Sa mahibaluan niyang iya nga due date, ginsiling ni Glyza nga blessing sa ila ni David ang pag-angkon sang anak. Ilabi na nga natuon pa ini sa Enero nga amuman ang bulan sang iya nga pagkabunag. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si ka-K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
10: Balitang Entertainment.
13: Balitang Entertainment.
0: Ka-K5, inyo nabatian ang balita sa patagsang showbiz. Karon sayo kita sa mga panawagan kaga pahibalo.
10: Pahibalo. Ora mismo.
13: Pahibalo. Ora mismo.
10: Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.
13: Pahibalo. Ora mismo.
0: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita o kung nakapulot sang brown pouch nga nadula nga may unod nga kwarta, ATM cards, PhilHealth card, kag mga IDs. Ang tag-iya siniya mo si Marvin Esmeralda, residente sang Graceville Subdivision, Barangay Tiza, Rojas City. Nadula ang pouch mga takna alas 8 sang aga Setyembre 11, halin ini siya sa Graceville Subdivision, Barangay Tiza, kag padulong ko dati sa Capiz Emmanuel Hospital, kag pabalik naman sa Graceville Subdivision. Sa sino man nga nakakita o kung nakapulot sang among mga pouch, mahimo nga i-turn over diri sa K5 News FM Rojas Station, FCD Building, McKinley Street, Rojas City. Mahimo man nga makig-angot sa tag-iya para sa pagbalik sang tuman ka importante sini nga pouch. Sa dugang pa, ginapanawagan ang sinuman nga nakakita o kung nakapulot sang suludlan o kon pouch nga nadula nga o kon nga nadula. May unod ini nga mga IDs, lakip ang PWID nga nakapangalan kay Ginny Rose Martinez, kag iban pa nga mga importante nga dokumento. Posible nga rota Mercury Drug Pontevedra, Capso Pontevedra, pabalik sa Panay, malapit sa 7-Eleven, kag padulong sa Pawa. Importante gid para sa tag-iya ang mga ID kag resita nga yara sa sulod sang among pouch. kung may nakakita ko nakapulot sini, paliho nga ipaabot dayon sa tag-iya o kung mahimo man nga i-turn over diri sa istasyon sang K5 News FM Rojas. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 53 minutos ang nakaligad sa alas 6 ang aga. Kag inyo napatian ang mga balita nga aton ginpang ninyo da mga ka-K5. Ang ini nga mga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang DTX 500. DTX Coffee Mix, bangod nga ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Good morning sa aton sining mga ka-K5 nga nagupod sa aton sining pagpangalagad subong nga aga kay Tuto Charlie Villaruel. Good morning kay Lindon Hano. Good morning Tristan Wyatt V. Gulay. Good morning Mamel si Acuña. Good morning kay Hazel Paderes. Good morning subong man sa iyang asawa nga si Arnie Stories. Good morning kay Doy Arthur. Good morning kay Ma'am Gianna Anvil Siloso. Subong man sa aton mga ka-K5 nga nagapamati dira sa May Paseo de Rojas. Good morning. Oras 54 minutos ang nakaligad sa alas 6 ng aga. Ka-K5 sa ngalan na okon na inyo napatian ang pangkabugusan nga pagpalayag sa nga DTX 500 Morning Newscast. Subong nga aga sa nga Miyerkules, Picha G6 sa bulan sa Setyembre, tuig 2026. Sa ngalan na gidlamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, saman nga po sa technical side, si ka-K5 Jubic Hover. Saman nga news director, ka-K5 Roldan Bisada Villarreal. Kag saman nga station manager, Miss A, Ma'am Ami Orleans Berondo. Kag subong man sa mga Chief Executive Officer Doc Ramil Oya. Ka-K5, magasunod na ang programa Foro de los Pueblos, kaupod si ka-K5 Roldan Bisada Villarreal. Kag sa katapusan, ako ang inyong nangintag balita, ka-K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News, D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
16: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga, adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga, nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
17: Okay.
16: Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang mono laurin, ang mono caprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, ma-expire after 8 hours.
17: Mahimo siya ketones.
16: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
17: Puslan
16: siya
17: po.
16: Oo. Wala sang ano mo?
17: Wala atak.
16: Puslan siya. So, dapat every 8 hours ka, inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod.
17: No. Wait ka, ikaw lang isa. Wait ka,
16: ikaw lang isa. Wala ka risgo.
17: Correct.
16: Pero palalagaw ka.
17: Ay, kinanglan
16: mo. Pero may upod sa mga tao, kinanglan mo.
17: Kinanglan mo D3 Bio. Be responsible.
16: Before pa 8 hours, inuman mo ba? Amo nang nakadami.
14: D3 Bio.
16: D3 Bio, isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of mono laurin and mono caprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong nga mga ngislo.
17: Correct.
16: Bayuria, ma-correct sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
17: Kampion.
16: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong mga pag-toothbrush, dako gid niya makabulig.
14: D3 Bio.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin mo loko, na ibaluan ko nga taas na dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Ari Doc, nga ang D3 Bio. Hmm. Kay ang virgin coconut oil, among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital, hindi kay D3. Nagkanto sa mga ospital sa April 15, nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga ang balya, Doc, Ario? Nga, the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Gobyerno nagambala.
16: Prevent.
17: Government na.
5: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experience sang panubo nga COVID-19 symptoms.
16: Alang-alang hindi magnubo, Sir Boy.
5: Because of the monolaurin.
16: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamaton niya patay ang mga viral load mo. Tubtub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Iway gid chance ya ang kuanya. Di maka first base ang kagaw.
5: Ario, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal boy makabulig gid ang virgin coconut oil nga ati ara na sa D3 Bio.
16: Tama ra pero minato balik-balik plus Sir GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kampyon na.
19: Kombinasyon.
16: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kay pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin D3 lang, di ba? Kung la, kung nami, pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gid nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, Sir Boy.
5: Kagarido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kay nga aton nga D3, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
16: Wala.
5: Wala.
16: Biskan pulo pa. Biskan 20 pa.
5: Okay, hindi mo nakatasan D3.
17: Ka borderline ka lang.
16: Oh.
17: Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
5: Distingi mo inoms damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid ma-toxicity if kay taas kayo.
16: Sige. It's not all about sa padamo-damo, Sir Boy, Sir GP. It's all about the frequency sa pag
5: proper timing.
16: Dapat ya hindi magdubo 8 hours.
17: 8 hours.
16: Kung maara ng trangkaso, Sir Boy, dapat every 4 hours.
17: 4 hours. Correct. Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kay may butika ako sa Lodbalay. Kay kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 Bio ko na.
16: Sir Boy, malis ang kadamuon sa imubulong.
17: Correct.
16: Kung may D3 Bio.
17: Halog,
16: D3 Bio. Instead niya, gainom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
14: D3 Bio.
20: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
22: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang Visio, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
23: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
24: Ang fortified nga pro Probiotics. Klinika Spore Biotics.
25: Punggod kag rashes?
26: Mag DTX 500.
25: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
26: DTX 500.
25: Bakal na sa mga butika.
14: DTX 500.
27: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
28: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
29: Sa DTX 500.
27: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
28: Subong kamusta?
27: Okay na. Halin sa nalik kami sa DTX 500. May nagugin na pa
14: siya. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumansyag, hindi na ako for me, dali-dali lang ga sagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Wicks.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw.

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata, may ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold, kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500,
8: DTX 500.
10: Juice 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang
12: blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500!
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 14 minutos na nakaligad sa takdang alas 7 sa aga.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
17: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
14: Maingaga Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 16 kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026, ika-siyam nga bulan sa tuig 2026, Miyerkules nga adlaw. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5, naga-monitor, naga-tutok, naga-pamati na sa ilisirit tagsa ka mga radio. Mabatian kita sa 100.9, 10.9 sa lilisuan sa inyong silit tagsa ka mga FM radio. Mabatian man kita mga ka-K5 sa 89.7 FM, K5 Radio Tagbuanay Pilar. Subong man sa aton sini nga mga suki nga mga ka-K5 sa K5 News FM Philippines mobile application, kag malantaw live sa Facebook pages sa K5 News FM Roas kag K5 NFM Roas sa digital. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka K5 nami ang aton sinigat sempo hindi perte ka paang ang agata mga ka K5 pegag nami gid sabayan sa pagpulo pangapi sang healthy na manamit pa nga kape. Kaupod na ton DTX Coffee Mix. Ang kape nga manamit ng sabor kagaroma ma-detoxify ka pa. Ang kape nga magapagwa sa igkos ang toxin sa lawas mo para makafocus ka kag mangin alerto para hindi ka loading perme. No, kapres bala sa isa ka gadget nga fully charged kagid perme. Kag manami ginang performance mo kung naka-DTX Coffee Mix ka. Inibangod ini nga kape mga ka K5, may chia seeds, di sugar cane extract powder kag may amarguso pa mga ka K5. Amo ni ang mga panakot no mayor nga panakot sa DTX Coffee Mix. Amo na nga hindi lang siya basta manamit nga kape kundi damo pa sa benepisyo nga dala para sa imo sini nga ikaayong lawas mga ka K5. Tanda na basta healthy kag manamit nga kape kaupod gidaton DTX Coffee Mix. Kadungan sa aton sinima na yanaya nga aga ang pagpangape sa DTX Coffee Mix mga ka K5. Araman DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka K5. Ano ba lang mga balita ang aton pag-istoryahan subong adlaw sang Miyerkules diri sa aton siniga pagpangalagad mga balita ang aton pagatutukan mga ka K5 subong aga diri sa Foro de los Pueblos program mga ka K5. Senado ginaprobahan ang pagpaiway sang piniliay kag pagpalawig sang termino sa opisyal sa barangay kag SK. Doon nagaklaro na subong nga wala sa matabo nga eleksyon sa mabot nga Nobyembre 2. Do lapit na lang mga ka-K5 sa piho ngang masunod ga piniliay sa barangay kag SK hiwato na o kunhiwaton pa sa November 2028. Samtang numerosang boto nga kinanglanon sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte Carpio, liwat ga pag-hinalaan, ini matapos ga ginadibatihan, 16 gidman ba lang kinanglanon nga boto o kung hindi? Samtang mga motorista dismayado sa liwat pagsaka sa presyo sang gatong kapon nga adlaw, may mga gasoline stations lapaw na 80 ang presyo sang gasolina mga ka-K5 kag kurudo. May mga experts nga nagasiling, experts sa industriya, nga posible maglabot naman sa isa kagatos ang presyo sang kadalitro sang gatong mga ka-K5. Samtang mga nakasulod sa K5 Live Reporting Competition, napilian na matapos ang gimpatigayon nga maid-id ga deliberation, pagpili, no? Paglantaw, pag-review sa liwat sa performance sang 29 tanan ka mga secondary schools nga nag-represent or nag-participate, may napilian na nga 15 mga ka-K5 nga mag-compete sa competition proper sa mabot nga bulan sang Oktubre. Sino bala ini nga mga estudyante gikan sa diin nga mga eskwelahan ang nakasulod mga ka-K5 sa nakalampuas naka-survive sa tuman ka hugot nga elimination round mga ka-K5. Bantayan ina diri sa K5 News FM. Samtang mga ginabaligya nga karne sa syudad, gincheckyar sa National Meat Inspection Service. Iniman nga hindi malipod, gado halos bisan din ka nalang magliko nga kanto, damo na sa ginabaligya nga karne pamangkot safe bala ini for human consumption. Teng NMIS, nagkandak sa inspeksyon, anong resulta? May mga nadakpan ba lang nagabaylar? O kung fully compliant ang mga nagabaligya, mga ka-K5? Samtang illegal nga pag-park sa mga sarakyan sa dalan kag sidewalk, ginakabalak-an na bangod panangilitan kung may magluntad gasunog. Iniman na hindi malipod gati kadamo diri sa mga bikulo sa aton sinigasyonad nga kasarang magbakal sa lakyan, kasarang magpatukod tricycle, kasarang magpatukod angkar-angkar, pero wala parkingan. Ang ila ginaymo, ang karsada, ila ginaambo nga ila. Ang sidewalk, ila ginaambo nga ila. Resulta, gutok mga ka-K5 ang aton dalan. Kag peligroso katama, pananglitan may matabo nga emerhensya, ipalayo lang mga ka-K5. Istoryan tani diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. sa mga ka-K5 daton kung may mga minsay kamoy padala ina. Diri sa K5 News FM Roas, kag K5 NFM Roas sa Digital. Agod babasa tang news ini nga mga mensahe mga ka-K5. 21 minutos sa nakaligad sa takdang alas 7 sa aga. Kadungan sa inyo sini nga pagpangapes ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Kaupod ba na ton mga ka-K5 ang pag-ikwanto'y baloon tabing latest update sa dalagan sa panahon subong adlaw sang Miyerkules mga ka-K5. Anong dalagan sa ton sining tiyempo na kasanbay na sa line number 3 aton connection sa Pag-asa with Pag-asa Weather Specialist ka-K5 Chinel Dominguez.
0: K5 News FM Live Report.
1: Magiging maulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Magandang umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Nasa monsoon break pa rin tayo at sa ngayon Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Ito rin yung rason kung bakit makakaranas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layong 2,970 kilometers east ng southeastern Luzon. Sa ngayon, patuloy na bumababa yung chance nito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi rin naman natin ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero dahil dito sa bagyong ito, sa paglapit nito sa ating corner ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin muling magbabalik ang habagat at magdadala muli ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa sa mga susunod na araw. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, buong Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandali ang buhos na malalakas na pag-ulan sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa at ang ating panahon app hinggil sa mga thunderstorm advisory na ating ilalabas. Para sa magiging temperatura natin dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, Lawag 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao at Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahan natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Masbate, Eastern Visayas, Negros Island Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental at sa Mindanao del Sur. Dulot po ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCZ. Dito naman sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas or dito sa may Western Visayas at dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Pinapaalalahanan natin mga kababayan natin na makakaranas ng mga pag-ulan ngayon ay mag-ingat din po dahil mataas ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil po sa mga paglikas na kailangan po natin gawin. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. For Zamboanga, Cebu at Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:57 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
14: Maraming salamat kay K5 Chanel Dominguez, Pag-asa Weather Specialist. Agin dulong, latest weather bulletin. Dari sa ito nga pagpangalagad. So, ang latest ninyo updates and informations mabasahan ninyo sa K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa Digital Official Facebook Pages. No, ining tropical cyclone sa guwasang par, mga ka-K5 kwa na, tropical depression na mga ka-K5 do, pero medyo malayo-layo pa ni sa Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. Amo na nga ang pila karong areas diri sa Pilipinas, ilabi na to sa Negros Island region no, kag diri man sa Kabisayaan, makaangkon man sa magalumon nga kalangitan, mga ka-K5 gabay posibilidad sang flash floods or landslides tugaman sang ginalauman ta nga pa posible no bunok nga pag-ulan mga ka-K5. Gani sa mga areas ngani sa mga tagpalamati ta, halong gid kamo kag paren sa pagamonitor sa dalagan sang panahon mga ka-K5. Kung na notice nyo, ihi pa lang sang paka mga ka-K5, ginabaha na kita iya. No, gamay pa lang bulyada sang ulan, kadamo na sa mga lugar diri sa aton ang ginabaha. Just like sa nagligad ng mga sinima na kag binulan, in fact, may mga areas dito sa Luzon nga binulan na iya nga baha, submerge sa baha, ang ila sining lugar. Pasalamat kita diri sa aton sa Kapi. So far, wala tani ma-experience nga bahaon sang binulan. Ginabaha man kita diri, gamay nga ulan, ginabaha, pero madasig man mag-subside mga ka-K5. But ang mga utod tato sa parts of Luzon, mga ka-K5, amo iyang kaluluoy subong apektado sang pagbaha nagligad ga almost binulan na. Nagabaho ng ila sining lugar mga ka-K5 bangod sa water level nga almost wala gid nag-subside. Kadamo nga mga propiedad nagkala damage, and we're so lucky and fortunate enough nga kita diri sa Capiz and some parts of Western Visayas wala mag-suffer sini. Gani sa mga ka-K5 daton, o padayon lang kamo sa pagtutok sa dalagan sa panahon, i-check nyo na ang latest weather update kag latest information inyo na mabasahan kag bakitan diri sa K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital Facebook pages mga ka-K5. 28 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Uy, may aga sa mga suki naton nga mga ka-K5 ganaga monitor na diri sa aton nga pagpangalagad. Hindi pagkalipatan i-like kag i-share ang aton programa Foro de los Pueblos program para madamo pagid kita sang malabutan. Sa mga ka-K5 naton nga ari, padayon nagatutok Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Nelson Berber Daluy Jr., kay Boyet Rote, sa family Rote, kag family Paligumba, nagamonitor na. Kay Mario de la Cruz Burado, maing aga, salamat gid sa pagtutok, Ma'am Dolores Abilarde. Kay Jesril Colasino, dira sa Batangas, nagapamati naman. Mary Jane Caputo Burado, dira sa Barangay Dayhagan Pilar. Nagapinamati na sila da maing aga, Liwayway Bartiso maing aga sa McKinley Riverside upod kay Pau Pau kag kay Vic Vic. Thank you gid sa pag-monitor sa mga suki naton nga mga ka-K5 no sa subong aga. Kay ko ano, former SB member Migo Tagidio, former SB member Anjo Apitana Samson. O maing aga, former SB Anjo Apitana Samson, amuning isa sa pinakamahugod before nga kapitan sa barangay poblasyon mga ka-K5 do, kag later on ang Insanggunean Bayan member, o isa gid sa mga aktibo kag thank you gid sa pagmonitor SB Anjo Apitana Samson, kag sa family Samson da sa President Rojas, o kag ginatambyon niya sang maing aga mga pumuluyo dira sa President Rojas. Thank you gid SB Anjo sa pagmonitor diri sa K5 News FM. May nga gaman daw sa may TATC sa RV Minimart na Galano, Gidila Radyo, nag-monitor. Thank you, Gid. Kag kay Joanne Belvis, dira sa may Pontevedra na Galano, banday nga speaker, o dira sa Toto Batsoyan sa area sa Barangay Takas, Pontevedra, nagapamati na da. May nga gagid. O birahi lang init sa ang sabaw mo da ngayon nagbutang mo sa Batsoy, Sir Joanne Toto Belvis. Ang tagline si Batsoyan, dado impyerno kainit, pero do langit kuno sa kanamit. Kaya mo ginaya, basta may lakot ka pagpalangga ang imo ginaubra, tinami, ginsin ang resulta. Lasheti Media, oras sa K5 News FM. Sa mga wala pa makapangapi, abi pagpangapi na kamuda sang DTX Coffee Mix. Para aga pa lang, mangin healthy na kita, aga pa lang makafocus ka na, kag mangin alerto, mga ka-K5. DTX Coffee Mix, ang sekreto sa mga produktibo, ang sekreto sa mga maabtik, mapagsik nga mga tao, nga mga empleyado, nga mga working moms and dads, mga ka-K5. DTX Coffee Mix. May araman iban nga pilian, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee. Ganikad to sa butika pangitaa DTX Coffee Mix. Mabakal man ni online mga ka-K5 kag syempre available man dira mismo sa sentro sa Balaligyan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City sa tabok sang PLDT mga ka-K5. Tandaan basta healthy kag manamit nga kape kaupod naton DTX Coffee Mix. May agaman sa kay Ma'am Alicia Apapi Punya no sa mga mahugod ng mga barangay health workers dara sa may barangay Inso Arnaldo nagapinamati na ilabi na kay Ma'am Alicia Apapi Punya. Thank you gid Ma'am Alicia sa pag-monitor. Pagbalik ta istoryahan ta dugang ang mga balita diri sa aton siniga pagpangalaga dugang ang mga balita mga issues kag impormasyon tutukan ta mga ka K5 ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
7: K5 News FM. News FM.
12: D3 Bio. O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
19: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sas 4 Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
20: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
21: DTX 500.
22: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
21: DTX 500, mighty sea, alkaline. Nga vitamin C.
23: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
21: May TC.
24: Mabaka sa mga butika.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Jose, karin retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
21: Mighty C, epektibo, garantisado.
26: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap.
24: Mabakal sa mga butika.
28: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
21: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
21: DTX Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
30: Gagabasa na naman bala ang imo.
31: Ay, gabasa na naman.
30: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
32: Always nagabasa.
30: Kag nagabaho ang kilikili.
32: Mag-Clinica Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinica Daily Fresh.
31: Nagabasa na naman balaga.
30: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
32: Clinica Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Extend the food Superman for men.
33: O si Rosanne. Baw, akong bana. Sa nag-edad ko rin taanyos, bala. Nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
21: Extend food supplement for men. DTX 500.
34: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
35: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
34: Salamat sa DTX 500.
21: DTX 500.
24: Bakal sa
0: mga butika.
1: Glaucoma,
2: Eye Care Gold Capsule.
1: Bacterial Conjunctivitis
2: o Pink Eye,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Eye Allergy,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Cataracts,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Ang Eye Care Gold Capsule
1: may aras ng lutein,
2: Vitamin A,
1: Vitamin E,
2: Vitamin C,
1: Zinc,
2: Kagdil Berry Extract.
1: Eye Care Gold Capsule
2: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
1: para sa eye health.
2: Mag-inom sang Eye Care Gold.
1: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
2: Adlaw-adlaw,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitunghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Foro de los Pueblos.
6: Hold on, Besana Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: 22 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Waiting for live video signal. Oh, sige, sige lang ah. Nagamo naman ta kita sina. Oh, may agada kay Ma'am Lisa Barrientos, no? Salamat gid sa pagtutok dira sa Tambak, Kulasi. Ti anunta na kay may sabid permi ang internet connectivity, no? It's beyond our control, mga ka-K5. Oh, may agada kay Ma'am Lisa Barrientos. Kay Romel Bantay, nag-monitor na. Thank you, kid, sa may barangay Cayos Pilar, sa family ni Manuel Bantay, nga nakatutok from sign-on to sign-off. Salamat, gid. Kay Ma'am Becky Lana, nag-monitor man, madamo, gid, salamat. Noy Renato Foliuna, maing aga. Why na, gid, tinauntat na, gid. O, anong status ta sini?
8: Foro de los Pueblos.

0: Anyway, sa mga ka-K5 naton nga nagapamati sa radio, sa mga listeners naton nga nag-monitor sa radio, thank you gida sa pagtutok nyo sino sini tag sa ka mga radio. Sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Padayon kita no sa mga listeners naton sa radio mga ka-K5 sa mainit nga ginistoryahan ining pag-aresto na sa Kayanay House Speaker Martin Romualdez mga ka-K5. Matapos ang iya sininga gaga kag biga nga mapaidalom o kon magpa-confine sa ospital, tidiri nakit-an nga pwede siya mga ka-K5 ma-detain sa isa ka regular nga prisuhan. Sa prisuhan sang kapareho nga ordinaryo nga akusado sa isa ka kaso mga ka-K5. Kabaliskaran sa una sini nga ginpakita sang kampo sang Anay House Speaker nga do indi gid makabangon sa ligdaan. Pati pwede malanggali makabangon. Okay malanggali gid dapat sag provided gati tagalan sang immediate medical attention tutukan ang iya sini nga aspeto sa ingikang lawas mga ka-K5. Tidi other night gindala na ini sa isa ka regular nga prisuhan. Kag diri ginpakita karon gina pabutsag sang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP nga wala iya sa matabo nga special treatment mga ka-K5 kay Romualdez nga akusado karon sa kaso nga plunder mga ka-K5. Ginistoryan ta di 7.2 billion pesos nga ginapayag da bato ni Romualdez nga kickbacks gikan sa lokasyon sa mga infrastructure projects. Hindi lang niya 1,000. Hindi lang niya 5,000, 10,000, 20,000 or 1,000,000 nga istoryan tadi. We are talking about 7.2 billion pesos alleged kickbacks halin sa lokasyon sa mga infrastructure projects mga ka-K5. And when we do the math mga ka-K5, pila bala katawo makabenepisyo sa 7.2 billion pesos mga ka-K5? Dako ini katama nga kantidad ang 7.2 billion pesos. Ting 7.2 billion pesos kung tagaan mo sining tawo abi sang tiga akwan tig 20,000 na gid lang pilang makabenepisyo sinyo 360,000 katawo kung makabato ng kada isa sini sang tig 20,000 or kung implement man isa proyekto mga ka-K5 tidako na sining agi niya. Pero ginaligar karon ini mga ka-K5 da bato ni Romualdez as kickback gikan sa lokasyon sa mga infrastructure projects mga ka-K5. Hindi niya tiliawan, amo niya kadako ang ini nga kantidad mga ka-K5. Amo ni kadako nga amount ang ginaistoryahan tadi. Nga ginaligar karon na bato ni Romualdez mga ka-K5. Kag amo na nakit-anta amo nang nakit-an naton kung naman puwerte karon ang kaugot sa madamo ng mga Filipino sa kay Ferdinand Martin Romualdez. Nga pakaisa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. From Balgani sa nga presidente mga ka-K5.
1: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binuksan nyo lang ang pera.
0: After sang isa katuig nga ginbuyan ini nga speech ang presidente mga ka-K5, ti so far ang pinakadako karon nga isda nga ara sa prisuhan hindi pa ni convicted ya, ginatbista pa ni mga ka-K5. Ara karon si Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
1: Mahiya naman kayo.
0: Amo ni so far ang pinakadako. Anay House Speaker. Kag may iban pagidiya na mga opisyal halin mismo sa Department of Public Works and Highways ang priso man. Prong pamangkot, bastante na bala ini mga ka-K5. Ngayon sila ara sa bilangguan. Mabugat na ginman bala ang mga ebidensya nga may ginauyatan ang aton sining mga otoridad again sa sining mga akusado. Or base katigin daros-daros lang ni file mga ka-K5 para masatisfy ang publiko. Masatisfy ang publiko mga ka-K5 ang banwa. Madugay na nagasinggitan nga dapat may mapriso na.
1: Maya naman kayo.
0: No? Kag so far kung lang taon ta ang pinakadako subong isda nga nabunit amo si Romualdez. Gani kadahulag subong ni Romualdez ginasundan sa publiko mga ka-K5. Kung na kamustang status niya, diin siya na priso. Kung ano na ang ginobra sini, amo na subong kaiger ang publiko mga ka-K5.
2: Puro de los pueblos.
0: Balik tagli, okay ah. Amo na subong kaiger ang publiko. Nga sundan ang kada development nga ila sini iya makit-an sa kaso ni Romualdez mga ka-K5. Masundan ini. Matutukan. Bangod ang kaugot sa publiko mabatsagan mo gid. Bangod hindi malipod mga ka-K5 nga madamo ang nagsuffer sa peligro nga gindulot sa mga substandards or even mga wala gidiya nag-exist nga mga proyekto mga ka-K5. Kag hindi malikawan madamo ang maugot. Kiti ka pareho bala na isa ka kamaestra. Why mo pa mabaton sildo mo na kaltasan ka na buwis ka damo nga mga buwis mga deductions. Isa ka kamaestra, isa ka polis, isa ka kasoldado, ordinaryo nga mga nga mamumugon pareho sa aton, ordinaryo nga tawo nga gabaka sa adlaw-adlaw nga tanan. Why mo pa ma-enjoy sweldo mo na buwina na nasang buwis? Nagabakal ka man sang produkto or nag-avail ka man sang services, wala mo pa ma-enjoy, wala mo pa makaon, wala mo pa makonsumo na buwina na nabuwis. Kaya ang buwis nga na, amo ng lifeblood sa aton siniga gobyerno. Through our taxes, whether gabayad kita directly or indirectly, amo ng lifeblood sang gobyerno ta. With our taxes, mga ka-K5, gadalagan gobyerno ta. Kag through our taxes, ginabalik ina sang gobyerno, pinagi sa mga proyekto, programa, and services. Kag syempre, pasweldo man sa mga empleyado sa gobyerno. Hindi lang malikawan nga maugot ang publiko. Bangod sa imo nga adlaw-adlaw nga pagpangabudlay kag pagbakas, buhinan ka buwis, kawaton lang gali sa mga ara sa posisyon. Amo na nga na-incendianta ang kaugot sa publiko mga ka-K5 sa mga opisyal nga imbulbado sa korupsyon. Ang problema lang, may mga grupo, group of people nga selective. Kung ang ilagani, ginasimbang opisyal ang imbulbado sa korupsyon, exempted mga ka-K5. Pero kung lain gani nga mga grupo, ti grabing ila panawagan nga accountability and kung ano-ano pa na. Pero kung ang ila gani specific na grupo, nagiging bulag sila, buta kag bungol, mga kakita. Nalilipat kita nga ti at the end of the day, kita yang mas gamhanan. Kita yang nagaguhit sang kapalaran sa aton sininga pungsod. Pinaagi sa mga leader nga ginapili ta. Gapadalagan lang na sila, pero at the end of the day, during the election, kitang gapili. Kag konpigado ang pagpili mo, makawat nga leader ginapili mo, makawat, mango, hindi masaligan, ginauna ang personal nga interes, interes ang partido, sang grupo, kag sa mga cronies ini, konpigado, pigaw ang pagpili mo sang leader, then ang gina-expect mo matabo. Kaya hindi niya magic. Tikadamo na nga mga isyo sang korupsyon na nabuyagyag, mga ka-K5. Pero pabalik-balik lang sa Gyapon, kay amo sa Gyapon, nakakapangita sang buho ang mga opisyal nga ni para makapangawat sa Gyapon. Ang problema lang kay kada eleksyon, sa gamay nga amount, nagabago ang imo panindugan. Hopefully kung ano kita subong kaakig sa mga opisyal nga imbulbado sa korupsyon, sa mga opisyal nga nagabaton gali isang hindi lang milyon kundi billions of pesos nga kickback, dapat madalata na sa pagpili sa masunod nga leader, mga ka-K5. Hindi lamang leader sa pungsod, even kundi sa atong leader sa lokalidad. Kay kung maayo ang imo nga choice or maayo ang imo na pili nga leader, di may impact man na sa pangkabilugan. Gani sa aton sini nga mga suki nga mga ka-K5, mangin maalam kita ya sa pagpili sa mga leader. No? And of course, dapat i-held accountable ang mga opisyal nga nagaimo sang kamalamalahan, nagapangawat, nagapamanggad while ara sila sa poder. Kaya at the end of the day, kita yang mas labaw kagamhanan. Hindi kita ya sakada nga nagatangla kita sila sa ila. Kita ya dapat ang ila sini nga pagatanglaon kag pagaserbisuhan. Amuna nga nanamian sila nga damo sila panatiko. Bangod madamo sila sa napapapti sa mga sayop ng mga bagay. Now, mga kakaifan, ang kaakig sa publiko kay Romualdez kag pagbantay sa sininga kaso, wala gina-enjoy niya pa ang presumption of innocence, innocent until proven otherwise, mga kakaifan. But of course, dako na ninga relief, dako na ninga kalipay nga ari sa subong sa prisuan. But hopefully, sa mga natungdan sa pagbantay kay Romualdez, mangintampad kita. No special treatment should be given to him. Dapat patas lang. Kay YTL labot kung sino ng mga tarpulano dang madakpan or mapamatudan ng imbulbado sa pagpangawat. Isilot ang dapat nga silot para sa ilang mga kakipay. 7 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa tak ng alas 8 ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Power Trio DTX 500 may TC kag D3 Bio may high blood ka mag DTX 500 sa mauya nga immune system mag may TC alkaline base ga vitamin C kag para naman malikawan ang ubos ipon trangkaso ilan at kag mga masakit tugas ang kagaw or para magtanlas ang memorya mo nagaidad ka man o kung nagaiskwela ka pa Klinika D3 Bio ang para sa imo ka K5. Power Trio nga suplemento DTX 500 ga kapsula, may TC alkaline base ga vitamin C the immunity booster sa Klinika D3 Bio mga ka K5. Ang DTX 500 may TC kag D3 Bio available ini sa mga butika malapit dira sa inyo sige lugar. Mabakal online sa Shopee kag Lazada kag babakal man sa sentro sa Balaligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tandaan ato ni King Lawas sa tagan tangi dapat prioridad. Yara mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicine and Well Center inyo gid basaligan mga ka-K5. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, mga isyos kag impormasyon istoryanta pagkatapos sa mga panumdo. Foro de los Pueblos, K5 News FM.
2: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TGX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
4: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
4: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Historianta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, drikitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko rin tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
0: Mm.
5: Simptoma kita anay, Doc. Ang simptoma sa cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
0: Sakit pag-ihi.
5: Sakit mangihi.
0: Sakit
5: tapos
0: likod.
5: Kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, dugin ang busisaw ka, Doc.
0: Mm.
5: And then ang imong nga ihi, tama ka isog ang baho.
0: Mm.
5: And Doc Laudy,
3: DTX 500.
6: Sinakano, nagpuyo sa uptown barang kay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
5: Sa kadaw kapila ka mag-inay?
6: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
6: O ay, nagko ginabatsyan maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
3: DTX 500!
5: Ano pa? Mabatsyagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
0: It will
5: urethra
0: cause a bacterial sala nga buhos infection.
5: Correct. Mahubag
0: dai nang
5: iman.
0: Pwedeng ang rason ano sobrang akaon nga tamis
5: isama na
0: mahubag ang imo ano
5: palakaon ka sang white bread ano mga starches
0: so mahubag na siya so once nga mahubag na siya you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder
7: kag ang sobrang paginom sang antibiotics
5: so, isama na
3: DTX 500
0: para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imo nga bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
5: Ano yo? Layo.
0: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
5: DSE.
0: Diri nakita naman ang pinaka-the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant. It's DTX 500.
3: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
5: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, sumagmuti. D3 Bio.